0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
5: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
6: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program na

0: and kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
1: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usapin dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito, sa Radyo Pilipinas. 73.3 FM.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao! E po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Basta po kayo mga kababayan, thank God it's Monday mga kababayan, Oktubre 12 sa taong 2026. Ngayong Lunes po, makakasama pa rin po natin, ayan, ang inyong lingkod, Al Corpus. Dito po sa ating palatuntunang
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang tatalakayin po natin ngayong umagang ito, mga kababayan, ay may kinalaman pa rin sa paghahanda po ng ating pamahalaan sa nakaambapong epekto ng very strong na El Nino. May kaugnayan doon sa isang grupo, ito po ang Philippine Rice Industry Stakeholder Movement o yung PRISM. Sila po kasi ay pumayag na bumili ng 100 metric tons of rice mula po sa Estados Unidos bilang bahagi po ng paghahanda natin at pag-aumento po sa supply ng bigas dito po sa ating bansa. Nakikibalita na rin tayo doon sa kanilang partisipasyon doon sa World's Best Rice Competition. Makakapanayam po natin ngayong umaga ang founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Walang iba, kundi si Ma'am Rowena del Rosario sa DICON. Ma'am Rowena, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
2: Magandang umaga, Al, sa inyong mga tagapinig at tagapanood ng inyong programang Bangon Bayan Mahal. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito.
0: Ma'am, the pleasure is ours. Actually, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo sa pagbibigay ng oras ngayon sa amin, sa ating palatuntunan. Una po sa lahat, bilang paghahanda po natin sa posibleng matinding epekto nung tinatawag nating very strong na El Nino, ano ang mga isinusulong ng inyo pong grupo, ang PRISM, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, upang matiyak na sapat ang supply ng bigas dito po sa ating bansa?
2: Ang paghahanda din sa El Nino, Super El Nino, no? Ay kailangan talaga natin ng required cooperation across the whole rice value chain. Kasama dito ang mula doon sa ating mga farmers, sa ating mga rice millers, kagaya namin sa maging ang mga importers o yung supply, no, yung traders, ang ating retailers at din ang ating gobyerno. Importante yung cooperation para magkaroon tayo ng okay, pag-ugnayan dito, alam natin kung ano yung, hindi lang dito sa atin, kundi maging doon sa ating mga karating na bansa at yung mga bansa na pwede natin pagkuhanan ng bigas kung sakali man na tayo ay magkulang dito ng produksyon. So kaya nga yung naganap na International World Rice Conference, hindi pa yung nakaraan dito, hindi lamang doon, kundi pati yung nakaraang noong Sabado ay nagkaroon din ng ASEAN Food Security and Agri-Business Summit, no? Iba't ibang bansa din ang nandoon, dumalo at nag-uusapan din ang food security. Yung mga partnership na to, turning the partnership practical support from farmers and reliable supply ay importante para din sa mga consumers. At kailangan din natin, hinihikayat natin ang ating gobyerno, ang DA particularly, through our meeting with them, to know the yung mga datos na meron tayo dun sa ating rice, no? Yung ating buffer stock, kung ano ba yung available o yung aanihin, para alam natin kung ano yung magiging position natin, ano yung magiging decision natin sa pag-aangkat, kung mag-aangkat man tayo, gaano kadami, mga ganung bagay. So, importante po yun ay napapaghandaan. Ngunit, kailangan natin talaga na doon sa paghahanda na yun, may pag-uusap. So, across the whole value chain, yun yung isa sa mga hinahanda rin natin, of course, yung mga farmers natin, ano, patuloy natin ini-encourage sila dun sa awareness, and at the same time, yung paghahanda dun sa mga proper storage of post-harvest facilities and all, making sure na sapat yung aanihin nila, sapat yung pagkainanin nila, nakahanda pa yung post-harvest facilities na bibilin natin. Parang sa ngayon, anihan, maganda-ganda ang panahon kahit papaano. Ito yung pinagbubutihan natin ngayon na makaani tayo habang walang ulan. At mas maganda na kukuha natin lahat ng mga aanihin at mapatulog ng tama. At ma-store ng tama.
0: Opo. And I agree with you, Ma'am Rowena. Ano po? Dahil kailangan, titignan natin yung sa value chain na binabanggit nyo nga po. I think the primary consideration of the government, of course, bukod dun sa pagsisiguro na sapat ang supply ng bigas dito po sa ating bansa, is also the livelihood ng ating mga domestic producers, yung ating pong mga magsasaka. Sa atin naman pong bahagi from the PRISM, paano po natin natutulungan ang ating mga local farmers, ano po, na mapalakas ang kanilang produksyon at maprotektahan po ang kanilang kabuhayan laban po sa nakaambang epekto ng El Nino?
2: Importante yung sigurado yung bibili ng palay. Kami ang bumibili sa rice mill. Kami ang katuwang nila para bumili ng palay. Making sure that bago pa lang doon sa... kami kasi ang meron kami programa joining the government also, yung pakikipag-ugnayan sa kanila at the same time sa mga farmers cooperative, yung market linkage nila na kung kailan sila aani ay nakahanda ang aming mga rice mill, no? Yung aming mga trucks, ang aming mga facilities to receive them. So, importante yun na may kasiguruhan na may pupuntahan ang kanilang mga palay. Para, or aside from that, of course, meron naman silang option, no? Unang-una yung kung makakapagdala sila sa NFA, makapagdala sila sa NFA. At the same time, we also are ready to receive yung mga palay na ibibenta nila sa mas maayos at mas magandang presyo dahil direkta kaming bibili sa kanila.
0: Opo. At nagkaroon din po pala kayo ng agreement, ang PRISM at ang USA Rice Federation, na bumili po ng 100,000 metric tons ng bigas mula po sa Estados Unidos starting 2027, na tataas po, no, to 200 metric tons by 2028. Ano po yung mga batayan ng kasunduan na ito? Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano yung ilang mga pertinent na mga nilalaman netong kasunduan pong ito at paano po ito makakatulong sa ating paghahanda sa banta po ng El Nino?
2: Itong MOU signing na ito with the USA Rice Federation, para lang maibahagi natin yung background nito. Ito ay pribadong organisasyon din mula sa US, nakagaya namin, parang counterpart ng PRISM, na meron din silang mga stakeholders, no? Ang layunin nila, of course, makipag-ugnayan at i-rekindle yung friendship o yung pagsusupply nila ng bigas. Nagbigay sila ng intention, actually yung 100,000 and 200,000 metric tons are intention. Parang offer nila na ito yung handa namin ibahagi sa inyo, i-export sa inyo kung sakali na kakailanganin ninyo. But of course, everything is depending on doon sa pakikipag-usap at sabi ko nga kanina, sa pangangailangan natin. It's not necessarily mean na ito yung papasok sa atin. Ito yung intention nila that we welcome dahil magandang opportunity ito na magkaroon tayo ng ibang option muli. Kasi 2007 pa ata yung huli, yung kanilang huling pagsusupply dito ng bigas sa atin sa Pilipinas dun sa NFA ng during that time. So, meron tayong, aside from the option is that meron tayong alam natin. Kasi alam mo, yung Super El Nino is not just us. Everybody will experience that. So, para maiwasan natin yung tipo bang nandun tayo sa hindi natin alam kung saan, kung sakaling ang ibang bansa na nagsusupply din natin sa atin ng bigas ay suddenly sinecure din nila yung kanilang sariling full security. And ito lamang yung pwede nilang ibigay. Meron tayo ibang alternative na at least nakausap no, na nakipag-ugnayan sa atin na okay, ito yung intention namin that we can be able to supply you. We are ready to supply you 100,000 to 200,000 metric tons na ito. At saka, meron din kasi, hindi lang kasi ito they're going to export to export to us, but also it's a trade agreement, meaning that tayo rin ay meron din pagkakataon to export yung ating mga heirloom rice o yung mga magaganda klase na bigas na that we would like to reach our Filipino communities also. So, andun yun. Tapos aside from that, it's also yung mga capacity building, technology transfers, yung mga ganyan mga bagay. Kasama ng mga ibang, it's not just the trade itself, but also yung mga pag-uugnayan no, at pagbibigay ng exchange ng ating mga technologies nga at kaanaman nila. So, kung ano man yung pwede nilang ituro sa atin, ang ganun, it's an opportunity for us na magkaroon ng ganitong ugnayan uli-muli sa kanila.
0: Opo, I think para po sa ating mga kababayan, ano, para mas malinaw, eh, alam nyo, naiintindihan naman po natin ano, ang bahagi po ng PRISM dito po sa napakalawak na endeavor na ito. But para po sa ating mga kababayan, ano, kasi baka mamaya ma-misquote na naman sabihin, bakit kailangan mag-angkat ng 100,000 metric tons? Eh, meron naman tayong mga local producers. Hindi po, hindi lamang po yon ang tinitignan natin mga kababayan. Again, sabi nga ni Ma'am Weng, reliant yan kung kaya kailanganin nating mag-angkat. Sabi nga, mas mabuti nang hindi ko kailanganin pero meron kaysa kailanganin ko tapos wala, 'di ba? At the same time, nabubuksan nito ano, we are laying the groundwork with PRISM na makapag-export din tayo ano sa ibang bansa. Opo, kaya hindi po ito dapat pangambahan ng ating mga kababayan. Yan, nililinaw po natin ano, ma'am.
2: Yes, maraming salamat if I may add to yes, that. Kasi importante talaga no because we had this conference and then syempre we didn't had the chance to tell that to the media and then yun lang one line. Of course it's something na nakakagulat, bakit ba kailangan dun? I myself medyo na ayoko ng ganun yung messaging natin kasi unang-una pumayag po tayo dun sa kasunduan na yun kasi exchange talaga. It is something na, yun ako particularly, ang aking advocacia ay para sa ating mga local farmers, no? It's not just, yung maisulong talaga natin noong 2010 kasi nung nagpunta tayo sa US na hindi pa bukas ang export at import-export noon. Talagang kumausap na tayo, meron na sa B2B or yung kasama ko ng DTI noon, na pinag-uusapan na namin doon, may nilatag tayo, oh, gusto namin ito, dahil meron tayong mga Filipino communities. But, hindi pa open. But then, 2003, I was able to export rice to Abu Dhabi sa pagpagitan ng PIVC para ma-reach nga natin ang ating kababayan. So, maraming salamat sa inyong programa dahil nabigyan kami ng pagkakataon na maipaliwanag itong bagay na to at hindi lang yung side ng mag-aangkat lang. Syempre parang nakaka-alarm, parang hindi magandang pakinggan na gano'n ano. Yun ay kahandaan lamang. But again, it will depend on sa pangangailangan natin. At the same time, it will still go through the process of getting the ano ba yung tamang timing no at allocation na kakailanganin natin sa pakipag-ugnayan of course ng mga importers. Hindi po ang PRISM ang mag-i-import dahil yung mga importers po ng other PRISM na kung sino yung makipag-ugnayan doon sa mga exporters naman ng under USA Rice Federation. Kami po ay nagpa-facilitate lamang. It's just a platform way para makipag-ugnayan. But it's still gonna be contracted by the importers and the exporters themselves and sa pagka-apply at proseso ng under sa SPSIC yung tamang proseso sa pakikipag-ugnayan natin sa ating gobyerno. Yung maraming salamat.
0: Opo, and actually the pleasure is ours, Ma'am Rowena. Ano? Kaya po namin minabuti na makipag-ugnayan sa inyo ngayong umagang ito. Kasi kung titignan nyo ano, yung mga news na lumalabas, sa harapan, eh, yung mga leads o yung mga headlines pala, makikita mo, bakit kailangan mag-import ng 100 metric tons, di ba? Yun yung ikakatakot po ng ating mga kababayan. But again, ayon nga po sa ating paglilinaw, eh, yan po ay nakaamba lamang, ano po, kung sakali na.
2: Yes, opo,
0: Ma'am Rowena, maraming salamat po no, sa oras at sa paliwanag po na ibinigay nyo sa atin. Nakagaan po ito sa isip ng ating mga magsasaka, ng ating mga agri-producers at sa ating pong mga kababayan. Lastly po, ang inyong mensahe na lamang sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
2: Ang ating pong mga farmers ay patuloy na ating inihikayat na kayo po, ang puso po namin na sa inyo na tumulong para tanim kayo ng mas magandang variety na bigas, kagaya nga po ng naganap natin na World Rice Conference. At ang ating pong bansa ay tinanghal muli, nakakuha tayo ng bronze. Consistently, nandun po tayo sa top 3. Mapapagmalaki natin ang ating bigas ng Pilipinas, no? Na I hope that you will be encouraged to continue to na magtanim at ipasa niyo po sa susunod na henerasyon. At nandito po ang PRISM kasama ng whole rice value chain sa pakikipag-ugnayan po sa ating gobyerno para mapaglingkuran po at makapag-serve po tayo ng bigas sa bawat lamesa ng bawat Pilipino. Maraming salamat po dahil patuloy po tayong tumatangkilik ng ating lokal na bigas. Maraming salamat po
0: at magandang umaga. Mabuhay po ang Philippine Rice Industry and Stakeholders Movement. Magandang umaga, ma'am.
2: Thank you
0: very much po. Ang ating pong nakapanayama, ang founder and lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, Ma'am Rowena Del Rosario sa DICON. Ang oras po natin, 30 minuto, magalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: At 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ang atin naman pong makakapanayam ngayong umagang ito ay may kinalaman po sa naging ruling ng International Criminal Court kaugnay po ng kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte makadalo dun sa kanya mismong paglilitis sa kanyang trial. Makakapanayam po natin, mga kababayan, ngayong umagang ito ang isang independent and civilian body na ang kanilang dedikasyon sa pagsigurado na makakamit ng ating pong mga kababayan otherwise deprived of their human rights makakamit ang kanilang tinatawag nating hustisya. Makakapanayam po natin ngayong umagang ito ang commissioner, ang tagapagsalita po ng Philippine Truth Commission, walang iba kundi si Ginoong Carlos Conde. Sir, Commissioner Conde, sir, magandang umaga po.
3: Ay, magandang umaga kasamang Al at salamat sa pag-imbita.
2: Sir, Commissioner, maraming salamat po. Actually, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo ngayong umagang ito sa pagbibigay nyo ng oras sa amin. Una po sa lahat, ano po ang reaksyon ng Truth Commission sa naging desisyon ng International Criminal Court na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte fit to stand trial?
3: Okay. So, siyempre, nagagalak ang Truth Commission dito sa desisyon na ito ng ICC Court, no? At mas nagagalak ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte na ito nga ay wala nang balakid para talagang tuloy-tuloy na ang paglilitis sa kanya sa Dahig na magsisimula ngayong November 30. So, sa kabuuan, Al, itong desisyon na ito ng ICC ay nagpapatibay lamang sa hiling ng mga biktima ng drug war na talagang ituloy-tuloy na yung paglilitis kay Duterte, yung pag-iimbestiga sa mga mararahas na kagagawan ng drug war niya, at sana ay ito na yung magiging simula para talaga magkaroon ng accountability at justicia.
2: Apo, Commissioner Conde, sir, ano naman po ang inyong mensahe, or rather, ano po ang inyong pananaw dito sa mga lumalabas na mula noon sa kanyang mga kaanak, mula sa kanyang mga kapartido at sa mga supporters na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nila as if to appeal to the emotion of his supporters na hindi niya na raw naaalala, no, na siya ay naging pangulo. Hindi niya na naaalala ang ilang mga impormasyon, ilang mga nangyari nung kanyang pamumuno. Ano pong masasabi po natin dito?
3: Well, tingin namin, propaganda na lang yan nila, no? Siyempre, nirecognize naman natin yung pangambaan ng ilan sa mga supporter niya na siya nga ay talagang matanda na at baka nagkakaroon na nga ng problema sa kanyang kalusugan, lalo na sa mental health niya. Kaya lang, alalahanin natin kasamang Al na itong desisyon ng ICC ay base ito sa sa tingin ng independent panel of experts na tumingin kay dating Pangulong Duterte habang nasa Hague. Sinuri siya, pinag-aralan siya at tiningnan nila ng maigi kung ano yung kondisyon ng kanyang pag-iisip, ng kanyang physical na kondisyon, at yun nga, napagtanto nila na si Mr. Duterte ay nasa tamang kalusugan pa para harapin yung mga kasong kinakaharap niya ngayon sa The Hague, at walang dahilan para ipagpaliban pa yung paglilitis sa kanya.
2: Opo, at ano naman po ang sa atin pong palagay? What would be the significance na itong inisyo na pag-utos ng International Criminal Court na fit to stand trial siya, what is the significance na siya po mismo dadalo do sa kanyang paglilitis? As we all know, ano, bago po itong formal na pagsisimula talaga ng kanyang hearing, wala siya, ano, dun sa hindi siya umaattend dun sa mga pagdinig. But now, ngayon po, ano, nakatakda na November 30, if I'm not mistaken, this year, yung pagsisimula na yung opening. But sa atin pong palagay, mahalaga ba na siya mismo dumalo do sa kanyang pagdinig when he is already otherwise represented by his counsel?
3: Well, mahalaga yan, Alan, no? Kasi maraming bagay kung bakit, maraming dahilan kung bakit mahalaga yan. Unang-una, meron pa rin namang karapatan si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na harapin yung mga nag-aakusa sa kanya. Meron siyang karapatan at tingin natin ay duty din sa sarili niya na tingnan yung mga evidence siyang ihahain sa kanya, na siya mismo ang titingin sa mga to kasama ng kanyang mga abogado. Karapatan niya yan at kung meron ka mang masasabi sa mga proceedings sa ICC, ay lagi nilang sinasang-alang yung karapatan sa due process ng mga naakusahan sa hukuman na to. Pangalawa, at tingin ko mas importante, yung pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC ay napakahalaga para sa mga biktima ng drug war na dadalo sa paglilitis na to, sa hearing na ito. Na makita nila in person, maharap nila halos in person, yung taong dahilan ng kanilang pagdadalamhati. Mahalaga yun. Mahalaga yun hindi lang para sa hustisya, para sa kanila, para sa accountability, pero mahalaga na rin yun na para makita nila sa sarili nila, makita nila yung at makita nila ang taong dahilan ng kanilang trauma, at sana sa pamamagitan yan ay tuloy-tuloy na yung paghilom nila. Kasi pag ikaw ay nabiktima ng isang marahas na insidente, Al, ang isa sa mga unang-una mong gustong gawin ay harapin yung may kagagawa nito. Isa yan sa mga masasabi nating hakbang para magkaroon talaga ng paghilom ang at closure yung mga biktima.
2: On another matter, Commissioner, sir, well, alam naman natin ano, na hindi lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kumbaga naging bahagi ng madugong drug war dito po sa ating bansa. He had several people under him na naging kanyang mga instrumento ano, para ipatupad o gawin itong mga karahasan sa mga kababayan po natin. Ano pong kahalagahan naman netong utos ng ICC na fit to stand trial si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa kanyang mga kaalyado na, well, alam naman natin may isa no, na inisyuhan na ng warrant of arrest and inaantay na lamang po na mahuli ito. But ito ba, should this serve as a warning dun sa kanyang mga kaalyado na naging kabahagi ng bloody na drug war dito po sa ating bansa?
3: Oh, definitely. I think nagpapakita lang ito ng determinasyon ng ICC na habulin sila. Pero kailangan din nating isipin, Al, na ang pamamaraan ng ICC ay para tukuyin kung sino yung pinaka-responsable at na dapat managot. At ito na nga, si Mr. Duterte. Yung mga naging kasabot niya para gawin itong drug war na to, kung saan libo-libo ang pinatay mula noong 2016, siyempre, hahabulin din niya mga yan. Yun na nga, nabanggit mo kanina, si Senator Bato de la Rosa na may warrant na, ay nagtatago, at mayroon pang mga iba, ayon sa mga ulat, na talagang at some point ay talagang hahabulin ng ICC. Yung accountability naman kasi, Al, ay although ang target talaga nito ay yung pinaka accountable, yung pinaka main perpetrator. Syempre, recognized din ng ICC na hindi naman niya magagawa yan ng siya lang. Meron talaga siyang kasabwat at dapat yung mga kasabwat na yun ay managot din. So, you know, itong desisyon ng ICC na ituloy-tuloy na, tinanggal nila yung balakid na tungkol sa kalusugan, tuloy-tuloy na yung paglilitis. Ngayong bukas pala, magkakaroon ulit ng yung panghuling tawag dito status of case conference na gagawin. Tingin naman na natin ay walang magiging hadlang dito para ituloy yung hearing sa November 30. Pero ito na nga yung mga senyales sa mga tao na talagang tumulong sa rehimeng Duterte para gawin itong karumal-dumal ang pagpatay sa drug war, nabibilang na rin siguro ang mga araw nila.
2: Opo, natatandaan ko po nung nakaraang buwan, ano, meron po kayong sinasabi sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sana ituloy-tuloy pa rin ang pag-i-issue ng mga warrant doon sa ibang mga kasabwat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa drug war, ano po. But do we still hold the same siguro conviction, ano? Gusto pa rin ba natin na bukod dito, kasi alam naman natin si Senator Bato de la Rosa may inisyo na warrant sa kanya laban kay Senator de la Rosa ang ICC. But alam naman natin na hindi lamang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kasabwat dito, but there are other personalities pa. gaano po kahalaga na itong mga taong ito ay maisuhan din ng warrant at siguro makapiling ang kanilang pinakamamahal na Tatay Digong?
3: Mahalaga yan, Al, kasi in the final analysis, kailangan may managot mula kay Digong pababa sa mga, kung may mga witnesses, kung may mga testimonya at evidence na magpapatunay na itong mga individual na to ay may ginawang hakbang para i-carry out yung drug war ni Duterte, ay kailangan din talaga nilang managot. Kaya naman kami nanawagan dati kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy pa yung ganitong klaseng pakikipagkooperasyon man o pag-recognize sa karapatan ng ICC, halimbawa na habulin itong mga to. Kasi ang ano dito, ang pinaka-importante dito ay again, ang accountability for all these crimes, and also ang isa sa mga pinaka-importanting dapat nating tandaan ay dapat hindi na maulit itong mga ganitong mga pangyayari sa kahit anong administrasyon. At magagawa lang yan kung pati yung mga taong may kinalaman dun sa drug war, may kinalaman dun sa napaka-brutal na karahasan, ay managot din. Paano sila mapapanagot? Idaan sa due process. At yan, magaling ang ICC. At yun na nga, hindi lang ito usapin ng kay Mr. Duterte. Kasi nakita natin sa coverage ng drug war, sa nangyari dun sa drug war, ay talagang napakarami mga tao, napakarami ng mga alipores niya, na talagang tuloy-tuloy na sinuportaan ang palisiya sa drug war at talagang in-enforce nila ito.
2: Opo, and again, Commissioner, ano po, kaya nga ng sinasabi nyo kanina, siguro first step or siguro one of the first steps para po makausad ang atin pong mga kababayan, especially yung mga kaanak po ng biktima ng drug war ni Pangulong, ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay makaharap, makita face-to-face yung gumawa, ano, yung primary architect nitong programang ito. Ano naman po ang mensahe ng atin pong Truth Commission sa mga pamilya po at sa mga kaanak ng mga biktima na matagal nang hinihintay ito pong pag-usad ng kaso at sa pagkakamit ng kanilang hustisya? Ano pong masasabi natin sa kanila?
3: Unang-una, Al, nagpapasalamat ang Truth Commission sa lahat ng mga naging biktima at survivor ng drug war na nagsalita na at yung mga nagbabalak magsalita pa. Kaya kami hinihimok namin ang marami, pati na yung, lalo na yung mga hindi pa na dokumento yung nangyari sa kanila, na lumapit sa Truth Commission at sabihin, ilahad yung kanilang kwento. Kaya kami meron yung tinatawag natin public truth-telling session kung saan magkukwento yung mga biktima, yung mga witnesses, yung mga nanay, kumbaga nire-relieve nila yung trauma nila para lang ipaalam sa bayan kung ano yung nangyari sa kanila. Mahalaga ito para tayo umusad, mahalaga ito para sa accountability. At yun, nagpapasalamat tayo ng lubos sa mga nanay na ito, yung mga relatives na ito na nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa Truth Commission ang kanilang kwento. At syempre, hindi lang sa Truth Commission kasi may mga iba-ibang grupo naman na nag-iimbestiga din. Pero ang inaano natin, ang objective ng Truth Commission ay mas paramihin pa yung mga magsasabi ng kanilang kwento. Kaya kung pupunta kayo sa website namin, truthcommission.ph, marami kayong makikitang mga pamamaraan doon kung paano paano niyo makontak ang Truth Commission at sabihin sa amin yung mga kwento ninyo. At ang importante dito ay tulungan kami na imbestigahan itong mga patayan na to at sana nga magamit itong mga ganitong impormasyon, itong documentation na ito, itong mga factual na mga reports na gagawin ng Truth Commission para talagang mapanagot ang dapat managot.
2: Opo, Commissioner, kaisa niyo po kami sa pananalangin na matapos makamit ng ating mga kababayan at mga kaanak ng mga biktima ang kanilang hustisya, sana ito po magsilbing daan para humaghilom na ang napakapait na kabanata po ng ating kasaysayan sa ating bansa. Maraming salamat po, Commissioner, sir, sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Sana po.
3: Maraming salamat. Kaya lang meron akong isang maliit na punto lang na kalimutan sabihin na importante. Kung mamarapatin mo. Unang-una po, ang Truth Commission ay walang kinalaman sa ICC. Iba, hindi kami involved sa ICC. Gusto ko lang punginawin yan. Baka sabihin kasi ng mga tao na ang Truth Commission ay kasama sa ICC. Hindi po. Salamat po. Salamat na marami, Al.
2: The pleasure is ours, Commissioner Sir, at sana po sa mga susunod pang pagkakataon sa pag-usad pa ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makasama pa po namin kayo dito sa aming programa. Maraming salamat, Sir, at magandang umaga po.
3: Salamat.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Po ang ating panayam sa ating commissioner at tagapagsalita po ng Philippine Truth Commission, Ginoong Carlos Conde. Antala, tanggapin naman natin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. EMW nakatutok sa pagtulong sa 4 na Pilipinong nasa ospital matapos ang pag-atake sa isang paliparan sa Riyadh. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Al tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy nito binibigyan ng kinakailangan tulong at suporta ang 4 na Pilipinong kasalukuyang nagpapagaling sa iba't ibang ospital sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ay ayon sa DMW ay matapos masugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport noong Sabado, Oktubre 10. Sa ulat ni Labor Attaché Dominador Salanga ng Migrant Workers Office sa Riyadh, tatlo ang kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU. Samantalang isa pa ay nakatakda ng discharge sa ospital. Patuloy pa rin minomonitor ng mga team ng Migrant Workers Office at ng OWA sa Riyadh ang kanilang kalagayan at iba pang nasugatan upang magbigay ng kalagdagang tulong at suporta. Ay ginitaman ni Salanga na walang naiulat na Pilipinong nasawi kaugnay ng insidente. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office sa Riyadh sa mga lokal na otoridad at mga ospital sa doon upang alamin kung may iba pang Pilipinong naapektuhan ng pag-atake at matiyak na maibibigay ang kinakailangan tulong. Samantalaan, baka pwede makahingi ng isang flash report.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Ito'y dahil sa inatasa na nga ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco na i-refund ang umigit kumulang 2.6 na bilyong piso sa mga customer nito. May katumbas na average refund na mahigit sa 10 sentimos kada kilowatt hour sa loob ng umigit kumulang 6 na buwan. Nakasaad sa direktibang ito sa isang kautosang inaprubahan ng komisyon noong Oktubre 9, ERC case number 2026-129, ipinag-utos ng regulatory body ang pagre-refund kasunod ng isinagawang true-up o pinangangambahang actual revenue o paghahambing ng actual revenue at electricity rates ng Meralco sa aprobado nitong distribution rate mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Para sa Enero hanggang Hunyo 2026, umaabot sa mahigit sa piso at 50 sentimos kada kilowatt hour ang actual weight average tariff o awat ng Meralco. Nangangahulugan yan ng mahigit kumulang sa 20 sentimo kada buwan o kabuang 5.3 bilyong piso ang sobrang nakolekta ng Meralco kumpara sa aprobadong singilin dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat kasabang J. Mark Dagala. Samantala, NCRPO ay pinagutos ang pagkakaroon ng malinis at maayos na mga himpilan ng pulisya sa buong Metro Manila. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinakapatid, good morning.
5: Yes, kinakapatid, good morning. Inatasan nga ni National Capital Region Police Office, NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang lahat ng police district, chief of police at mga station commanders sa buong Metro Manila na tiyakin, kinakapatid na yan, na malinis, maayos, ligtas at presentable ang kanilang mga himpilan sa at mga nakapaligid na lugar bilang bahagi ng pangako ng organisasyon sa disiplinado at profesional na paglilingkod sa publiko. Ayon niya kay General Agdahano na ang mga himpila ng mga pulisya ay hindi lamang lugar para sa trabaho ng mga alagad ng batas at isa rin itong pasilidad para sa serbisyo publiko kung saan humihingi ng tulong ang mga mamamayan, nagre-report ng mga krimen at naghahain ng mga reklamo at lumalapit sa pulisya sa oras ng mga emergency. Ipinaalala rin niya sa mga chief of police at station commanders ang pagpapanatili ng kalinisan ng isang tuloy-tuloy na responsibilidad na nangangailangan ng kanilang direktang pangangasiwa at hindi lamang isinasagawa sa pamamagitan ng paminsan-minsan lang na paglilinis. Dagdag pa niya, nararapat na sumailalim ang kondisyon ng mga pasilidad ng pulisya sa patuloy na pagsusulong ng NCRPO ng pananagutan, panloob na disiplina at ang paghubog ng isang maayos na pulis. Isang alagad na batas, hindi lamang may kakayang magpatupad ng batas kundi nagpapakita rin ng profesionalismo at paggalang sa bawat aspeto ng paglilingkod sa publiko. Mga kapatid na alya, mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa panonood, sa pakikinig. Maraming salamat din po sa ating nakapanayam kanina. Mula sa PRISM, si Ma'am Rowena del Rosario sa DICON at mula po sa Philippine Truth Commission, ang ating Commissioner and Spokesperson, Ginoong Carlos Conde. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal. Ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatulong dito po sa ating palatuntunan kay Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Bukiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Christopher Tirambulo at Miss Ellen Buena. Tabayan po ang mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Zef Bosongan mula sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, mark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Paggamit ng nuclear power plant sa Pilipinas, sineseryoso ng pamahalaan. Hindi pagpapatakbo sa Bataan nuclear power plant, maling desisyon, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng nuclear power. Binigyan din ito ng punong ekutibo sa harap ng nakikitang mas malaki demand sa kuryente bunsod ng inaasahang pagsusulputan ng data centers at artificial intelligence o AI. Umaasahan niya nating maging bahagi ng value chain para sa AI at makasabay sa digital economy. Dapat, sabi ng Pangulo, na matiyak na sapat ang ating enerhiya. Bukod dito, sabi ng Pangulo, ay malinaw ang naging karanasan ng bansa nitong pagputok ng giyera sa Middle East na kung saan ay nagkaroon ng problema sa oil supply at presyo nito habang hindi rin gumalaw ang 30% na production natin na galing sa local gas. Kaya sabi ng Pangulong Marcos, isa ang nuclear power sa opsyon ng bansa para gamitin source of energy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We're serious about nuclear power because even as we stand now, we're okay in terms of power generation for the Philippines. But everybody knows that what's coming down the road is our data centers, is AI. And I think everybody by now knows that the demand for power is going to increase. Very, very high rate.
2: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Resolusyon para imbestigahan ang umano'y pondo mula China sa negosyo ni Vice President Sara Duterte na katakdang ihain sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang maihahain sa Kongreso ang isang resolusyon upang imbestigahan ang mga pondo mula sa China na di umano'y pumasok sa kumpanya ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Mans Capio. Sa isang panayam, sinabi ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na nalaman lamang ng House Prosecution Panel ang ulat sa nasabing pondo sa gitna ng napaghaharap ng mga testigo sa Senate Impeachment Court. Binigyan din ng mambabatas na nagkaplano na rin na kumilos ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Office of the Ombudsman ukol sa issue ng Calye 88 Food Corporation, ang umano'y banana chip na company ni na Duterte Capio. Unang isinuwalat ni dating Senador Antonio Sanit Chulianis IV ang mga allegation na ito sa isang press conference na kalaunan ay kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Batay sa testimonya ng AMLC sa Senate Impeachment Court, umabot sa 319 million pesos ang di umano'y natanggap ng Calye 88 mula sa mga negosyong may kaugnayan sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas at Japan pinagtibay ang kooperasyon upang matiyak ang mas matatag na supply ng langis sa bansa. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ? Balikan natin mamaya lamang si AJ. Samantala, Department of Human Settlements and Urban Development nagbabala laban sa peking alok ng pabahay sa Laguna. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinag-iingat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang publiko laban sa mga individual o grupong nag-aalok ng housing slots, particular sa sining residences 1 sa San Pedro at sa The Meadow sa Binyan, Laguna. Ayon sa DESUD, ang mga naturang resettlement site ay hindi bukas para sa general public application sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Paliwanag dito, eksklusibong nakalaan ang mga ito sa mga pamilyang naapektuhan ng North-South Commuter Railway Extension Extension Project ng DOER. Dahil dito, pinapayuhan ng ahensya ang publiko na mag-ingat sa mga alok ng naturang pabahay, lalo na kung may mga hinihinging bayad o transaksyon sa mga hindi otorisadong individual. Kinikayat din ng mga interesadong aplikante ng pabahay na direktang makipag-ugnayan sa mga opisyal at lehitimong ahensya ng gobyerno. Mula sa Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balikan natin ang balitang pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan upang matiyak ang mas matatag na supply ng langis sa bansa. Nasa linya si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Philip, sa ilalim na ng pamumuno ni Energy Secretary Sharon Garin, patuloy na sinusulong ng ating bansa ang pagpapalakas ng ugnayang pangrehiyon sa larangan ng enerhiya. Ito nga ay kung saan nilagdahan ng Department of Energy at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang isang joint statement na naglalayong suportahan ang pagtatatag ng sistema ng reserbang ng isa Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduan, Sep, isasagawa ang pag-angalat ng datos, pagpapalitan ng kaalaman ng mga eksperto, pagsasabi at pagbibigay ng mga rekomendasyon sa natural policy. Layunin ni

0: pinakating walang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
10: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa regasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
11: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na dumuha ng mga maliit na mga water inbounding facilities sa kanila.

0: lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
1: Sa Ilulacé rin naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible Super El Niño can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
7: Leslie Bukopo.
8: Leslie Bukopo.
7: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinaka, pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
8: Leslie Bukopo.
7: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kababayan, muli, ito po ang palatuntunang Leslie Bukopo Live. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bukopo. Ako muna makakasama nyo hanggang bago mag-alas 10 ng umaga. At ito muna mga balita mula sa ating mga kasamahan. Sa labas po ng ating himpilan, mga magsasaka ng palay sa Surigao del Sur, apektado na ng El Niño. Ang ulat na yan mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inihayag ng National Irrigation Administration o NIA, Surigao del Sur Irrigation Management Office, napiktado na ng El Niño ang mga magsasaka ng palay sa lalawigan. Ayon kay Engineer Paul Orbistondo, Acting Division Manager ng Naturang Tanggapan, karamihan sa mga napiktuhan ay ang mga magsasakang hindi agad nakapagtanim, alinsunod sa tamang cropping calendar and the pattern of planting na kanilang iminungkahi. Ang mga hindi raw nakapagtanim noong buwan ng Hunyo ay hindi na talaga nakapagtanim pa dahil naalabutan na sila ng pagbaba ng supply ng tubig sa mga irigasyon. Aniya, sa dalawang National Irrigation System o NIS na kanilang minomonitor, ang Tago River Irrigation System at Cantilan Irrigation System, umabot sa 481 hectares ng irrigable area ang hindi natanan dahil sa epekto ng El Niño, kung saan apektado nito ang tinatayang 5,000 na mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: El Niño.
8: El Niño.
4: Handa tayo.
6: Samantala, RDRRMC Western Visayas pinaigting ang paghahanda sa El Niño. Ang ulat na yan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
4: El Niño.
8: El Niño.
4: Handa tayo.
10: Pinaigting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 o RDRRMC ang paghahanda sa inaasang epekto ng El Niño sa Western Visayas. sa isang third quarter full council meeting ng RDRRMC 6 sa Roa City, Capiz. Tinalakay ng Regional Task Force El Nino ang mahakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Office of Civil Defense 6 Officer in Charge Attorney Melissa P. Banyas, muling inactivate ang Regional El Nino Team na binubuo ng limang sektor upang palakasin ang koordinasyon, pagsubaybay at pagpapatupad ng mga plano sa paghahanda. Inaasahan naman ang pag-asa na inaasahan ng mas matinding tuyong kondisyon at posibleng tagtuyot sa rehiyon mula Disyembre 2026 hanggang Mayo 2027. Bilang paghahanda sa mga posibleng epekto nito sa kalusugan, ipinatutupad ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang paghahanda ng mga medical supplies, pagsusuri sa kaligtasan ng mga ospital. Ayon kay Florence Audrey Mamon Pestanio, Medical Officer 4 ng DOH Western Visayas, pinayuhan na rin ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagbabantay sa mga sakit na maaaring maapektuhan ng pagbabago ng klima. Batay sa datos na iniulat ng DOH, bumaba ng 39% ang mga kaso ng dengue, subalit tumaas naman ng 29% ang mga kaso ng leptospirosis kasunod ng pagbaha sa ilang lugar sa riyon. Samantala, naglaan ang DNR ng 53.9 million para sa pagtatayo ng mga imbakan ng tubig sa apat na lalawigan sa Western Visayas habang isinusulong ng National Irrigation Administration ang mga proyektong patubig na pinapagana ng solar energy. Tinutugunan din ng Department of Agriculture ang panganib sa humigit kumulang 3,500 hectares ng palayan na maaaring maapektuhan ng kakulangan sa ulan. Kabilang sa mahakbang ang cloud seeding, pagpapalit ng mga pananim at pamamahagi ng mga suportang pang-agrikultura upang mapanatili ang produksyon ng pagkain. Para naman matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente at kaligtasan ng publiko, isinusulong ng Department of Energy ang pagtitipid sa enerhiya at paglalagay ng solar roofing sa mga pasilidad ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng organisadong pagkilos ng mga ehensya ng pamahalaan, layunin ng RDRRMC na mabawasan ang epekto ng El Nino at mapalakas ang kandaan ng mga komunidad sa Western Visayas laban sa posibleng matinding tagtuyot at iba pang panganib na dulot ng pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Iloilo.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
6: Samantala, supply ng tubig sa Davao City sapat pa sa gitna ng epekto ng El Nino. Ang ulat niyan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
12: Ang Davao City Water District o DCWD na nasa mas maayos na posisyon ng Davao City kapagharap sa epekto ng El Nino sa supply ng tubig. Ayon kay Giovanna Cresta Duhay Lunso, spokesperson ng DCWD, batay sa kanilang monitoring sa epekto ng El Nino na isinagawa sa mula pa noong nakarang taon, nakitaan nila ng pagbaba sa river flow, bagamat hindi ito naging significant kumpara sa nararanasan ng ibang water utilities. Anya, hindi umaasa ang DCWD sa iisang source ng tubig. Bukod sa surface water mula sa Apo Agua, mayroon din itong groundwater na magsilbing alternatibong supply sakaling maapektuhan ng El Nino, ang surface water. Dahil dito, nananatiling sapat ang supply ng tubig para sa pangangailangan ng lungsod. Dagdag pa niya, umaabot sa 670 million liters per day ang pinagsamang kapasidad ng groundwater at surface water sources, habang nasa humigit kumulang sa 380 million liters per day lamang ang karaniwang konsumo sa lungsod. Sa 182 barangay sa Davao City, nasa 117 barangay ang direktang napagkalooban ng tubig ng DZWD na natitirang 30% ay may sariling water source o tumatanggap ng supply mula sa kanilang mga water association o cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
6: 6,000 hektarya sa Sablayan Occidental Mindoro posibleng ilipat sa less water intensive crops dahil sa El Nino. Ang ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
13: Pinag-aaralang ilipat sa mga pananim na mas kakaunti ang kailangan ng tubig gaya ng munggo at mais ang mahigit 6,000 hektarya ng agricultural land sa Sablayan Occidental Mindoro bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ni Municipal Agriculture Officer Peter Gallienera, nasa 15,000 hektarya ang agricultural land ng bayan kung saan ang 8,900 na ektarya rito ang irrigated at bibigyang prioridad para sa produksyon ng palay. Inabusuhan din ng MAO ang mga magsasaka sa natitirang mahigit 6 na ektarya na magtanim na lamang ng munggo at mais dahil hindi ito nangangailangan masyado ng supply ng tubig. Nakikipag-ugnayan na ang sublayan sa NIA at DA Mimaropa para sa mga posibleng intervention, kabilang na rito ang fuel assistance para sa irrigation operations at solar-powered irrigation systems. Ang southern portion ng sublayan ay isang malaking problema dahil sa maraming lugar dito ang nakakaranas na kakulangan ng supply ng tubig kahit walang El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
6: EA Philrice sa Batac, Ilocos Norte, tinampok ang teknolohiyang pangsakahan bilang paghahanda sa El Nino. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
9: Ipinakilala ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA Philrice Batac ang iba't ibang teknolohiya at estratehiya upang matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang produksyon ng palay sa kabila ng posibleng epekto ng El Nino. Sa isinagawang 2026 wet season lakbay palay, nagtipon ang mga magsasaka mula sa iba't ibang lalawigan ng Rehiyon 1 upang matuto ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng palay talakayan, nagbahagi ang mga eksperto ng praktikal na gabay sa pagpili ng angkop na variety ng palay, mahusay na pamamahala ng tubig at paggamit ng mga teknolohiyang angkop sa pabago-bagong klima. Itinampok din ang bamboo bean dryer, multi-purpose seeder, mechanical transplanter, drum seeder, solar-powered irrigation system at palayamanan. Nakiisa rin ang DOST Pag-asa, National Irrigation Administration, National Food Authority, Agricultural Training Institute at Bureau of Plant Industry, National Seed Quality Control Services sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga magsasaka sa climate smart farming practices, mapagaan ang kanilang trabaho at mapalakas ang kahandaan ng sektor ng palay sa kakulangan ng tubig at iba pang hamon dulot ng pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
6: Upper Sakakang Solar Powered Irrigation System, malaking tulong sa mga magsasaka sa Paracelis Mountain Province kapag natapos na ang konstruksyon. Ang ulat na yan mula kay Donna Kawisbalyo ng Radyo Pilipinas Bonto.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
14: Malaking tulong sa mga magsasaka sa Paracelis Mountain Province ang Upper Sakakang Solar Powered Irrigation System o SPIS kapag natapos ang konstruksyon nito. Noong October 1, nagsagawa ng inspeksyon at monitoring ang local government unit ng Paracelis sa pamamagitan ng Office for Agricultural Services, katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management upang tingnan ang kasalukuyang progreso ng proyekto. Ayon sa LGU Paracelis, inaasahang magbibigay ang SPIS ng tuloy-tuloy at maaasahang supply ng tubig para sa irigasyon sa mga sakahan na makakatulong sa pagpapataas ng ani at kita ng mga magsasaka. Inaasahan ding mapalalakas ng proyekto ang food security at makapagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Paracelis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bonto.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
6: Bing-anim na milyong pisong solar irrigation project sa Albay, tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng El Nino. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
11: El Nino.
8: El Nino.
11: Handa tayo.
15: Nakatutulong ang 16 na milyong solar pump irrigation project ng National Irrigation Administration sa Barangay Itaran, Pulangi, Albay upang matiyak ang supply ng tubig sa mga sakahan, lalo na sa harap ng epekto ng El Nino at posibleng pagkatuyo ng mga irrigation source. Saklaw ng proyektong 16 na ektarya na pinakikinabangan ng 12 magsasaka mula sa Uswag Itaran Farmer Irrigation Association Incorporated. Ayon sa NIA Albay Catanduanes Irrigation Management Office, tumaas mula sa 30 kaban hanggang 45 kaban kada ektarya ang ani ng palay ngayong wet season 2026. Sinabi naman ni Arnel Ridyoke, President ng Uswag Itaran Irrigators Association, na dagdag na 15 kaban kada ektarya ang kanilang naitala matapos magkaroon ng mas tuloy-tuloy na supply ng tubig kabilang ang panahon na kariniwang nakakaranas sila ng kakulangan sa tubig. Gumagamit ang proyekto ng renewable energy upang makapagbigay ng mas maaasahan at cost-efficient irrigation supply. Bahagi ang SPIP ng mga hakbang ng NIA upang palakasin ang climate resilient agriculture at maprotektahan ang produksyon ng pagkain laban sa epekto ng El Nino. Alinsunod ito sa pagsulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagpapalawak ng solar-powered irrigation systems sa bansa upang mapababa ang gastos sa pagsasaka, mapalakas ang ani at makatulong sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: El Niño.
8: El Niño.
11: Handa tayo.
6: Office of the President na mahagi ng bigas sa halos 11,000 mga pamilya sa Olango Island at mga karating isla sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang ulat niya mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatanggap ng bigas mula sa Office of the President ang halos 11,000 mga pamilya sa Olango Island at mga karatig na barangays nito sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng tanggapan ng Pangulo, katuwang ang pamulaang panglungsod ng Lapu-Lapu sa pamumuno ni Mayor Cindy King Chan upang magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng kasalukuyang mga hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng programa, ang bawat rehistradong pamilyang benepisyaryo na natukoy batay sa mga opisyal na listahang isinumite ng mga barangay ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Naging posible ang tulong na ito sa pamamagitan ng Local Government Support Fund mula sa tanggapan ng Pangulo na nagbibigay ng direktang suporta sa mga kwalipikadong pamilya. Ito ay bilang pagtugon ng pambansang pamalaan sa kasalukuyang krisis sa enerhiya at sa epekto nito sa mga pamilyang Pilipino, partikular na sa pagtaas ng pasahe ng mga pampublikong sasakyan, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Isinagawa ang pamamahagi na sa iba't ibang gym ng mga barangay sa buong Olango Island, kabilang ang mga maliliit na isla ng Kaubian, Panganan at Kauhagan, sa pakikipagtulungan sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Department. Pinangunahan ang distribusyon ng City Social Welfare and Development Office, katuwang ang mga opisyal mula sa mga barangay ng Olango Island at ng 3 barangays na nasa maliliit na isla. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Ilid ng mga irrigation canal sa Pangasinan naging taniman ng gulay. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naging lumpian at puno ng iba't ibang klase ng gulay ang mga gilid ng irrigation canal ng National Irrigation Administration sa Pangasinan matapos itong tamnan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang irrigators association sa probinsya. Layunin ng naturang proyekto na magbigay ng dagdag na pagkakakitaan sa mga lokal na magsasaka bukod pa sa pagiging ambag nito sa food security, nutrisyon at kalusugan at masaganang pamumuhay ng buong komunidad. Sa patuloy ng pakikipag-ugnayan at gabay ng NIA Pangasinan Irrigation Management Office, masigasig na pinapalago ng mga kasaping magsasaka ang mga taniman bilang pagpapakita ng matatag na commitment sa sustainable farming. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng advokasyang bayanihan para sa Bagong Pilipinas na naglalayong gamitin ang mga bakanting lupa sa gilid ng mga patubig upang maging kapakipakinabang at makakalikasan na pagkukunan ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
6: Before, pinalakas ang tulong at programa para sa mga mangingisda sa Catanduanes. Ang ulat na yan mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Verac.
17: Pinalakas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang suporta para sa mga mangingisda sa Catanduanes kabilang ang fuel assistance. Ayon kay Jean Flor Benavides, Fishing Regulations Officer 1 ng BFAR Catanduanes, target ngayong Oktubre ang pamamahagi ng uplift fuel assistance sa tinatayang 1,350 na mangingisda na makikinabang. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng fuel card na nagkakahalaga ng mahigit sa 9,000 pesos. Isinasagawa rin ang validation para sa 4th tranche ng 2025 fuel subsidy kung saan nasa 282 na mangingisda ang maaaring makatanggap ng tig 3,000 pesos. Nauna nang nakatanggap ng tig 2,325 cash assistance ang mahigit sa 2,000 mangingisda sa ilalim naman ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Patuloy din ang BFAR sa iba pang programa para sa kabuhayan at kapakanan ng mga mangingisda sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Ang titulo ng lupa at iba pang mga dokumento ay pinamahagi sa mga benepisyaryo pang agraryo sa Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Ang ulat na yan mula kay April Jane Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Urado na ang pagkakautang at may sarili ng titulo ng lupa ang halos 3,500 agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Lambak, Cagayan makaraang isagawa ang region-wide mass distribution nitong araw ng Huwebes sa lungsod ng Tuguegarao. Kasama si Regional Director Primo Lara at mga Undersecretary at Assistant Secretary ng Department of Agrarian Reform o DAR, pinangunahan ni Secretary Conrado Estrella III ang distribusyon sa mga beneficiaryo mula sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Umabot sa 3,382 na Emancipation Patent o Certificate of Land Ownership Award Titles, E-Titles sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project at Certificate of Condonation with Release of Mortgage ang naipagkaloob sa 3,425 na ARBs. Sumasakop ito sa mahigit 8,000 hektaryang lupain. Maliban dito na ipamahagi pa sa ARB organizations ang Certificate of Turnover and Acceptance para sa mga agricultural input na pinondohan ng 1.3 million pesos. Ayon kay Secretary Estrella, ang naturang distribusyon ay alinsunod na rin sa naging atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
6: Ratifikasyon ng Batang Ligtas Act sa Senado suportado ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatibay ng Senado sa panukalang Batang Ligtas Act na naglalayong palakasin ng proteksyon ng mga bata laban sa online sexual abuse, exploitation at iba pang banta sa internet. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, kabilang sa tinutugunan ng panukala ang online grooming, pagpapakalat ng mga child sexual abuse materials at pag-recruit o pamimilit sa mga menor de edad na makilahok sa mga marahas na gawain. Sa sandaling malagdaan ito ni Pangulong Marcos Jr., magtatakda ang panukala ng mas mahigpit na proteksyon pagdating sa digital platforms kabilang ang age verification protocols para maiwasan ang pag-access ng mga bata sa hindi angkop na mga content. Itinatakda rin ng panukala ang permanenteng pagtatatag ng National Child Safety Office at ang pagsasapormal ng Philippine Internet Crimes Against Children Center. Ayon kay Asik Dumlao, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga paaralan, pamilya, online platforms at komunidad para maiwasan ang pang-aabuso, matukoy ang mga batang nanganganib at matiyak na makatanggap ng sapat na proteksyon at suporta ang mga biktima. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
0: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
21: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
23: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
22: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
23: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid ka bond!
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
29: Leslie Bocobo.
30: Leslie Bocobo.
29: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: 35 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik ang Leslie Bocobo Live dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala, isang public service announcement po muna. Ito ay panawagan galing sa City Social Welfare and Development Office ng Santa Rosa, Laguna. Tinatawagan ng pansin si Ms. Jubilee Cruz Puey na nakatira sa number 52 Roselia North Town, Kabanklan, Mandaue City, Cebu at nanay ng batang si Alessandro Puey Abilido, lalaki at kasalukuyang 5 taong gulang. Si Alessandro ay 11 months old nang kusang ipinagkaloob ng kanyang nanay sa kanyang biological father noong August 10, 2022. Bandang alas 11 ng umaga sa Residensya 8888 Condominium Pearl Drive, Pasig City, Metro Manila. At magmula noon ay hindi na nakitang nakipag-ugnayan muli ang kanyang nanay. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kaagad si Ms. Puey, ang kanyang nanay o sino mang kamag-anak na nakakakilala sa nasabing bata. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Ms. Gloribel V. Agnabo, social worker ng CSWD LGU Santa Rosa City, Laguna sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong 530-0015 local 2012. Itin natin yung numero, ano? Local 049-530-0015, local 2012. Po isang public service announcement mula sa CSWDO mula po sa Santa Rosa, Laguna. Samantala, narito pa mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan, House Panel Chief. Suportado ang panawagan ng mga mangingisda sa Zambales na imbestigahan ang 319 million pesos na remittance ng Kalye 88. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
29: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
28: Radyo Pilipinas coverage.
1: Suportado ng House Justice Committee Chair at Prosecutor Jovan Luis ang panalangan ng mga mangingisda sa Zambales na imbestigahan ang mga 319 million pesos na remittance mula China at Hong Kong sa Cali 88 Foods Corporation na napunong kumpanya ay inuungay ka-atong ni Manasas Campio, asawa ni VP Sara Duterte. Ayon kay Luis, nararapat lang na masusing imbestigahan ang naturang transaksyon dahil sa posibleng implikasyon nito sa pambansang seguridad, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa mga record ng lahat sa impeachment trial, umabot sa 319.33 million pesos yung remittances na pumasok sa corporate accounts ng Cali 88. Sa kanilang manifesto, ginilit ang mga mangingisda na hindi dapat isakripisyo ang kanilang kabuhayan at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kapalit ng pera o pansariling interes. Nangako naman si Nazambales VP Secretary Zhu Tongkong na Paris Manikis na isusulong ang isang conventional investigation upang matukoy kung mayroong mga interes na posibleng nakaapekto sa karapatan ng mga mangingisda at ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
28: a Radyo Pilipinas coverage.
6: Samantala, Barangay Agrarian Reform Committee binuo at muling inorganisa ng Department of Agrarian Reform sa Ocampo, Camarines Sur. Ang ulat na yan mula kay Ronnie Hufancia ng Radyo Pilipinas Naga.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Puspusan ang ginagawang pag-organisa at muling pagbuo ng Barangay Agrarian Reform Committee, SUBARC, ng Department of Agrarian Reform Municipal Office ng Ocampo, Camarines Sur bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng partisipasyon ng mga komunidad sa pagpapatupad ng reformang agraryo sa barangay level. Sa pinakahuling datos ng Dermo Ocampo, 16 na barks na ang naitatag at organisa sa iba't ibang barangay nagnasabing munisipalidad kung sa 5 barangay pa ang target na maasa ilalim sa pagbuo o reorganisasyon bago matapos ang taon. Ang BARC ay isang multi-sectoral na mekanismo sa barangay na nagsisilbing katuwang ng DAR sa pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para sa reformang agraryo. Sa pamamagitan nito ay nagiging mas aktibo ang papel ng mga kinatawan ng komunidad sa pagtukoy, pagtalakay at pagtugon sa mga usaping may kaugnayan sa mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
6: Samantala, mahina ang Strombolian activity at 12 volcanic earthquake at isang rockfall na itala ng FEVOX sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Salbay.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa nakalipas sa 24 oras sa kapatalaan ng 12 volcanic earthquake at may mahinang Strombolian activity ayon sa ulat ng Hensya ngayong October 12. Umabot sa 963 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng vulkan batay sa pinakuling monitoring ng Hensya nitong October 11 at namataan din ang banaag sa vulkan. May taas na 100 metro mula sa crater ang plume sa vulkan na nasa katamtamang pagsigaw at tapat pa sa kanluran, hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis sa vulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon nananatiling nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Mayon kumpet na higpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng vulkan. Pinaalalahanan din ang Hensya Publiko sa posibilidad ng pag-uulong bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Libo-libong residente sa Tarlac City nakatanggap ng 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
29: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatanggap ng tig 10 kilong bigas ang mga kwalipikadong residente ng tatlong barangay sa Tarlac City sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ng Pamahalaang Panlalawigan at Pamahalaang Lunsod ng Tarlac ang pamamahagi na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 1,128 sa Barangay Armenia, 233 sa Barangay Salapungan at 464 sa Barangay Santa Cruz. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga mula sa vulnerableng sektor, mga manggagawa sa transportasyon at iba pang residenteng nangangailangan. Ayon kay Governor Christian Yap, patuloy ang pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mailapit ang mga serbisyo sa mga taga-Tarlac. Samantala, tiniyak ni Mayor Susan Yap ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya upang maihatid ang karagdagang tulong sa mga residente. Layunin ng programang Bawat Bayan Makikinabang na maghatid ng suporta sa iba't ibang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
6: Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways lumagda na ang Memorandum of Agreement para sa 872 million pesos na farm-to-market road projects sa Davao Region. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas Davao.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Lumagda ang Department of Agriculture, Regional Field Office 11 at Department of Public Works and Highways, District Engineering Offices ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga farm-to-market road o FMR projects na nagkakahalaga ng 872 million pesos. Sa ilalim ng MOA, ipatutupad ang mga proyekto sa pamamagitan ng DPWH Implementing Office alinsunod sa General Agreement ng DA at DPWH para sa 2026 FMR projects. Itinakda rin ang kasunduan ang kani-kanilang responsibilidad ng DA at DPWH, partikular sa maayos na pagpaplano, pagsunod sa mga technical na requirement, transparent na procurement, monitoring sa proyekto, wastong paggamit ng pondo at kalidad ng konstruksyon. Matapos makompleto, ito-turn over ang mga kalsada sa mga lokal na pamahalaan para sa operasyon at maintenance. Ayon kay DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, mahalaga ang mahigpit na koordinasyon ng DA at DPWH upang matiyak ang maayos at transparent na pagpapatupad ng mga proyekto. Aniya, kailangang masiguro ang tamang pagpapatupad ng bawat proyekto, mausay na paggamit ng pondo at regular na monitoring sa progreso sa pamamagitan ng mga mekanismo ng transparency at monitoring. Layunin din ng mga proyekto na mapabilis ang paghahatid ng mga produktong agrikultural sa mga mamimili at mapabuti ang kabuhayan sa mga komunidad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Pag-drop ng bribery charge kay Vice President Sara Duterte estratehiya ng prosekusyon at hindi pagsuko ayon sa House Prosecutor. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
29: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
28: a Radyo Pilipinas coverage.
8: Isang strategic move at hindi kahinaan ang ebidensya sa desisyon ng House Prosecution Panel na i-drop o iurong ang kaso ukol sa bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, ginawa ang hakbang upang masunod ang kanilang itinakdang schedule at dahil na rin sa tiwala ng prosecution na matibay na maipresenta nila ang ebidensya sa iba pang artikulo ng impeachment. Layon din itong mapabilis ang paglilitis at hindi na abutin pa ng susunod na taon ng trial. Binigyan din ng mambabatas na kahit inalis na ang artikulo ng bribery sa impeachment trial, hindi ito nangangahulugan na libre na ang Vice Presidente sa pananagutan dahil maaari pa rin siyang sampahan ng hiwalay na kasong kriminal. Ngayong araw sa day 38 ng paglilitis, magpapatuloy ang cross-examination ng depensa at clarificatory questions sa mga senator judges kay forensic finalist o financial analyst attorney Alexander Cabrera. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Lagos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
28: a Radyo Pilipinas coverage.
6: Samantala, 28 milyong pisong halaga ng farm-to-market road pinasiniyaan ng Department of Agrarian Reform sa Lagao City, Albay. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Official nang isinagawa ang inaugurasyon at turnover ng 0.955 kilometers na Paulog Bunga Farm to Market Road sa Barangay Covered Court, Barangay Paulog, Ligao City, Albay. Sa ulat ni Ligao City Vice Mayor JP Manlangit David, ang naturang kalsada ay magsisilbing bagong alternate route na direktang konektado sa main highway at mas magpapadali sa biyahe ng mga residente at pagsasaka sa mga kalapit na barangay. May kabuang halaga na 28,646,537.88 pesos. Ang proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng Department of Agrarian Reform Fund calendar year 2024 sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DARS Secretary Conrado M. Estrella III. Kinabibilangan ito ng concreting, construction at widening ng kalsada na nagsimula pa noong June 30, 2025 at opisyal na natapos noong July 30, 2026 sa pangasiwa ng DPWH Albay 3rd District Engineering Office bilang implementing office. Isinulong ang proyektong ito sa pagkikipagtulungan ng samahan ng mga agraryong magsasaka sa Pag-unlad Incorporated bilang ARBO proponent na isa katuparan ng mahalagang infrastruktura sa pamagitan ng puspusang koordinasyon ng Department of Agrarian Reform, Department of Public Works and Highways, lokal na pamalan ng Ligao sa pangunguna ni Mayor Fernando Gonzalez at ng 3rd Congressional District Office ni Representative Adrian Salceda na kinatawan ni Chief of Staff Dr. Cedric Daep. Layunin ng bagong FMR na pababain ng gasto sa transportasyon at pabilisin ang pagpapadala ng mga produktong agrikultural ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga pangunahing pamilihan. Inaasahang ang pagbubukas ng modernong lansangan ito ay hindi lamang magbibigay ng direktang benepisyo sa kabuhay ng mga magsasaka, kundi magbubukas din ng mga malawak na oportunidad sa negosyo at pang-ekonomiyang pangunlad para sa buong pamayanan ng Barangay Paulog at Bunga. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Samantala, 39 na flood control cases na isampa sa unang taon ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Alaabot nga sa 39 na mga kasong may kaugnayan sa flood control scam ang naisampan na ng Office of the Ombudsman sa unang taon ng paninungkulan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Kabilang yan sa mga accomplishment na inilatag ni Ombudsman sa kanyang unang annual report ngayong Lunes. Ayon kay Rimulya, 35 sa mga kasong nakabimbin ang napunta sa Sandigan Bayan habang 4 naman ang nasa Regional Trial Court. Kabilang dito yung dalawang plunder case, 4 para sa malversation of public funds at 33 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 52 individual din ang nahaharap sa mga kasong isinampan ng Ombudsman na may kaugnayan dito sa flood control scandal kung saan kabilang sa mga respondent ang isang senador, isang dating House Speaker, 4 namang babatas, mahigit 30 opisyal at kawalian ng DCWH at 8 kontratista. Patuloy namang tinututukan naman ngayon ng Office of the Ombudsman ang iba pang mga kasong may kaugnayan sa umunang irregularidad hanggang sa mapanagot ang lahat ng kaugnayan sa pangungulimbat sa pondo ng bayan. Plus, Ombudsman sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa, sa pamamagitan ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang dito sa ating palatuntunan. Boss Arnel Villamor, Boss Mark Bokiron, at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating executive producer, Christopher Tirambolo. Alam po ni Kuyang Leslie Bokobo kung muna ang inyong naging lingkod. Alcor po, santabayanan po ang mga balita ihatid sa atin. Tapos sa PBS News Division. Pagkatapos niyan, ang paglilitis kasama pa rin si Ginoong Kiko Flores. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
29: Leslie Bokobo, Leslie Bokobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong kapuluan. 9:51.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, seryosong banta sa seguridad ng bansa. Kung totoo man, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may ulat tungkol dyan si Alvin Baltazar.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
3: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusi ng iniimbestigahan ang sinasabing pagpupondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang malaman kung totoo o hindi ang nasabing impormasyon at ang unang hakbang na dapat madetermina dito ay kung may ebidensya ba. Sabi ng Chief Executive, kung hindi ito totoo ay walang problema. Pero kung mapapatunayan tama ang nasabing impormasyon ay dito masasabing may problema. Sabi na nakakabahala niya na may dawit ng salapin ng China sa nasabing issue na kung saan ay may hagip na ayon kay Pangulong Marcos sa National Security. Paituturing niya itong threat at the highest level to the Republic. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
3: Mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, assets ni Attorney Man Scarpio mahalaga sa pagbusisi sa yaman ni Vice President Sara Duterte ayon sa prosekusyon. May balita naman tungkol dyan si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Iginiit ni House League Prosecutor Jervie Luistro na mahalagang masuri ang mga ari-arian at negosyo ni Attorney Manasseh Scarpio sa investigasyon sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahayag ni Carpio na naging collateral damage siya sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ayon kay Luiso, magamat hindi opisyal na gobyerno si Carpio, kailangan suriin yung kanilang pinagsasaluhan at pinagsasamahang ari-arian alinsunod sa umiirang na batas sa pag-aari ng mag-asawa. Liwanag niya sa kawalan ng prenuptial agreement na nakatatakda ng ibang property regime karaniwang umiirang yung absolute community of property alinsunod sa family code. Kabilang sa sinuri ng prosecution yung 47.5% shareholding ni Carpio sa Cali 88 Foods Corporation. Sa testimonya ng prosecution's financial forensic expert na si Attorney Alexander Cabrera, tinukoy umano na nasa 817.87 million pesos yung hindi dinitarang assets at kita ng mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Para sa Bawang Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Leader pinuri ang House Prosecution Panel sa kanilang maayos at magaling na presentasyon ng mga Articles of Impeachment sa Senado. Si Melanie Valdez Reyes sa kaniyang report.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
6: Hinahanga umano naging performance ng House Prosecution Panel sa naging paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Jay Conghun, ipinamalas ng team ang kanilang galing at kausayan upang mailabas ang mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment. Ito ang pahayag ni Conghun sa pagtatapos ng presentasyon ng prosecution sa usapin ng unexplained wealth. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Jay Conghun.
7: Well, napakaganda ng kanilang performance, ano? At talagang naipakita nila ng mabuti ang totoong nangyari, ang totoong istorya at nailahat nila yung talagang sentimiento at nakita ng kamera kung bakit inakyat o bakit na-impeach si Vice President.
6: Ayon pa sa House Leader, marinaw na may paralagutan ang pangalawang pangulo sa pagdideklara niya ng kanyang sal-en. Ito ang tunggol ni Conghun sa natis kubring 818 million pesos na undeclared wealth ng mag-asawang Duterte Carpio. Anya, paghagi ng pagiging lingkod bayan, ang katotohanan at pagtitiwala ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng pagtatapos ng House prosecution sa kanilang presentasyon ng ebidensya ngayong Linggo, pinaghahandaan ang panig ng pangalawang pangulo. May ulat si Luisa Erispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
0: Aradyo Pilipinas coverage.
8: Nakahanda at patuloy pang pinaghahandaan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na matapos ngayong Linggo ang House prosecution sa kanilang pagpapresenta ng ebidensya sa impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, base sa kanilang pre-trial brief, may 90 silang witnesses na nakalinya at mga dokumento na magsisilbing ebidensya. Pinabulaanan naman ang kanilang panig ang umano'y balita na wala silang ebidensya dahil handa nilang sagutin ang lahat ng alegasyon na ibinabato sa pangalawang pangulo. Hindi pa naman masagot ni Poa kung ngayong Linggo pa rin nagsisimula ang defense team na magpresenta ng mga ebidensya dahil magpakaroon pa umano ng final offer ang House prosecution at magsusumiti pa sila ng kanilang komento. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Senado iimbestigahan ang 700 million pesos na halaga ng rice smuggling attempt mula Vietnam. May balita tungkol dyan, si Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iimbestigahan ng Senate Committee on Agriculture ang tangkang pagpupuslit ng tinatayang 700 milyong pisong halaga ng bigas mula Vietnam. Ayon kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan, target nilang isagawa ang pagdinig bago matapos ang Oktubre, posibleng kasabay ng budget hearing ng Department of Agriculture o DA sa October 20 o 21. Sinabi ni Pangilinan na kailangan magpaliwanag ang mga hinaukulang ahensya sa insidente, lalo't na nanatiling mababa ang bilang ng mga kasong nagre-resulta sa pagkakakulong at pagkakahatol sa malalaking agricultural smuggler. Sa plenary session ng Senado nitong nakaraang Webes, ibinanyag ni Pangilinan na nasabat ang 20,000 metrikong tonelada ng bigas mula Vietnam sa dalawang magkahiwalay na operasyon noong September 17 at 21. Gayunpaman, ikinadismaya ni Pangilinan na sa kabila ng mga umiiral na batas, wala pa umunong malalaking smuggler ang nakukulong dahil sa mga kasong ito. Nagdag ng Senador, hindi lang sa antas ng komite tatalakay na usapin, kundi maaari rin itong dalhin sa plenaryo ng Senado para matiyak ang mas malawak na pagsusuri at pananagutan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minutes after 10 o'clock.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang umaga mga kababayan. Ngayon ay ika-38 araw ng impeachment hearing. Pakinggan natin live and direct mula kay Nympha Asuncion mula sa Senado.
4: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ngayong needed aid ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatakbang questioning ng kampo ni Vice

0: negosyong may kaugnayan sa kanila, kabilang ang kanilang SALN, binubuo ang halaga ng 207.7 million pesos na hindi idineklarang cash, 143.5 million pesos na hindi dineklarang personal at real properties, at 111.85 million pesos na hindi idineklarang kita ng mag-asawa. Kabilang din sa kanyang mga natukoy ang 142.2 million pesos na hindi dineklarang kita ang Masarkale Kalye o Kale 88 Food Corporation at Metro Chowking Food Corporation at 212.63 million pesos na kita mula sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon pa sa financial analyst, nagpatuloy umano ang paglahok ng vice-presidente sa iba't ibang negosyo habang nanunungkulan at nagpapakita ang mga natukoy na paglabag ng paulit-ulit na paglabag sa konstitusyon sa bawat taon. Gayun pa mga milinaw sa kanyang report na nakabatay ang pagtaya sa mga limitadong dokumentong kanyang nasuri. So, tingnan na natin yung nagaganap sa D38 ng impeachment trial ng BB Sara doon sa session hall ng Senado.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabond!
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
8: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkot

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local

0: water security at food security. Maliliit man sila.
1: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka, hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mas maraming oportunidad sa pamumuhunan, ekonomiya at seguridad na buksan dahil sa working visit sa Singapore ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
8: Sapat na supply ng pagkain sa bansa, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng very strong El Nino.
4: Headlines.
7: Buying price ng palay itinaas ng National Food Authority.
4: Headlines.
8: Energy Regulatory Commission inatasan ng Meralco na i-refund ang higit sa 2.6 na bilyong pisong o piso sa mga customer nito.
4: Headlines.
7: 4 na Pilipino sugatan sa pag-atake ng grupong Houthi sa isang paliparan sa Saudi Arabia ayon sa Overseas Workers Welfare Administration.
4: Headlines.
8: Alegasyon na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte ang pondo mula China, masusing imbestigahan ng pamahalaan ay kay Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines.
7: Cross-examination sa financial analyst na si Attorney Cabrera isinasagawa ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
8: At fourth status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isasagawa bukas ng International Criminal Court o ICC.
4: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: Walang kalahating minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, October 12, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva.
7: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong oportunidad sa pamumuhunan, mas malakas at ugnayang pang-ekonomiya at seguridad sa enerhiya sa katatapos na working visit niya sa Singapore. Kabilang dito ang paglahok ni Pangulo Marcos Jr. sa 24th na Forbes Global CEO Conference and Meetings kasama ang mga leader ng pamahalaan at negosyo. Sinabi ng Pangulo na sumentro ang talakayan o ang talakayan nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa pagpapatuloy ng agenda ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bahagi ito ng paghahanda ng Pilipinas na isalin ang pagiging chair ng ASEAN sa Singapore sa susunod na taon. Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina mula sa matagumpay na 5 na working visit sa Singapore. Lumapag sa Villamore Air Base sa Pasay City ang eroplanong naglululan sa delegasyon ng Pilipinas ganap na

0: na 54 kaninang madaling araw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J-Mark Dagala. Pagkakaaresto na isang Pinoy na may dala ng bulto-bultong droga sa Laos, kinumpirma ng Philippine National Police.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Flash Report. Flash Report.
3: Check, kinumpirma ng Philippine National Police na Pinoy ang naaresto ng mga otoridad sa Laos dahil sa pagdadala ng bultong-bultong illegal na droga para i-buslit sa Pilipinas. Sa pulong balitaan dito sa Kapuk Rami ngayong umaga, sinabi ng PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na buhat sa Malaysia ang naturang Pinoy at lumapag sa Laos bago ito maaresto. Batay sa flight manifest, nakatakdang pumasok sa bansa ang naturang Pinoy sakay ng isang private jet. Sumalit agad itong naharang ng mga otoridad. Bukod dito, ibinibiripika na rin ng PNP ang mga detalye sa isa pang shipment umano ng illegal na droga na nasa bat naman sa Thailand. Ulan ng pinag-utang si PNP Chief Police General Jose Melchor Narcates Jr. ang pagpapahigting ng intelligence monitoring at iba pang mga sa iba pang ahensya ng pamahalaan niya. Gaya din ang mga foreign country parts ito para mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sapat na supply ng pagkain sa bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng El Nino. Cloud seeding ikakasa ngayong tagtuyot. Ang detalye mula kay Alvin Baldasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Rendi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng pagkain ng bansa sa gitna ng nakaambang epekto ng tagtuyot. Sa Kapian with Media, sinabi ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na mapanatili ang stable food supply kaya ng bigas, baboy, baka at manok. Isa rin sa pinatituyak ay ang supply ng bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Samantala ay nagsisimula na ding mapag-usapan ayon sa Pangulo ang pagsasagawa ng cloud seeding. Ayusin na ang pagtatakda ng araw sa pagsasagawa nito habang paplanuhin na din ang pagbili ng kailangang mga materyales para magamit sa cloud seeding. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Asked about pork products, about the beef, about chicken. Again, the supplies are sufficient. And in terms of chicken, we in fact have an oversupply. Then we started to talk about cloud seeding.
4: Nagulat mula sa Singapore para sa kanyang working visit. Ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Aabot hanggang 2 piso ang itinaas na buying price ng National Food Authority o NFA sa palay sa ilang lugar sa bansa. Layon ito matiyak na maabot ng bansa ang buffer stock. Sa panay ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na hindi nationwide ang implementasyon nito dahil magkakaiba ang sitwasyon ng bawat lugar.
6: Mag-adjust tayo for other regions na nakikita na natin na medyo magiging less competitive na kami. So nagdadagdag tayo ng piso hanggang 2 piso doon sa mga areas na yan. One particular area na talagang dinagdagan natin ngayon, itong nasa Region 3. No? Sa ngayon, lahat ng except for Aurora, ang presyo natin sa Region 3, 29 na lahat. Sa Region 9, Region 12, Bandang Bohol, nasa 30 tayo ngayon.
2: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Asian Development Bank o ADB na tulungan ng Pilipinas sa paglaban sa epekto ng El Nino. Ayon kay ADB Country Director for the Philippines, Andrew Jeffries, may $500 million loan facility na maaring hiramin ng Pilipinas para ibsan ang epekto ng nasabing weather phenomenon. Kilala itong Disaster Risk Improvement Project 2 na layong magbigay ng short-term at agarang pondo makaraan ang mga kalamidad. Tiwala si Jeffries na sa pamamagitan ng pondo ay masusuportahan ang disaster response ng bansa at maaabot ang pangmatagalang resilience sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangunahing sanhi ng panganib.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilagay na sa state of calamity ang isla ng Humalig sa Quezon Province dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Humalig Mayor Nelmar Sarmiento, apektado Sigurado na kasi ang pagtanim ng mga magasaka kung saan 40% ng mga residente ay nakadepende ang kabuhayan sa agrikultura. Nauna nang nagbigay ng tulong ang Department of Agriculture, gayon din ang local at provincial government sa mga apektadong residente. Nanawagan naman si Sarmiento kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang paghahatid ng rice supplies at iba pang suporta ng national government dahil pahirapan ang pagdala ng essential goods sa remote location ng isla.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanda naman ang lokal na pamahalaan ng kandon sa Ilocos Sur na magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino sa mga sakahan, supply ng tubig at public health. Ayon kay Kandon Mayor Eric Singson, ang deklarasyon ay ibabatay sa kasalukuyang advisories at guidance ng national government hinggil sa epekto ng El Nino. Aniya, nasa 5,000 rice farmers ang posibleng maapektuhan ng El Nino sa lungsod kung saan halos 70% ng kanilang pananim ang natutuyo na. Plano naman ng city government na magbigay ng 20 liters ng diesel sa bawat kwalipikadong benepisyaryo ngayong buwan habang inihahanda ang panibagong alokasyon para sa susunod na buwan. Nasa 100,000 liters ng diesel ang inihanda ng lungsod na ipapamahagi sa pamamagitan ng mga fuel slip na maaaring ipalit sa piling gasolinahan. Plano rin ng city government na bumili ng 2 water trucks at magbigay ng water storage tanks sa mga barangay sakaling kulang ang supply.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: El Nino related labor advisory ilalabas sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Nobyembre. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Kumpirma ni Labor Secretary Francis Tolentino na nakatakda silang maglabas ng 4 na labor advisory sa November kaugnay ng banta ng Super El Nino. Iit ni Tolentino, layo nitong matiyak ang kapakanan na mga manggagawa lalo na mga nagbibilad sa sikat ng araw gaya ng mga traffic enforcers, construction workers, street sweepers at iba pa. Dagdag pa ni Tolentino, kabilang sa lalamanin ng naturang ilalabas na labor advisory ng kagawaran ay ang hayang pasilungin ang mga security guards at mga construction workers kapag mataas ang sikat ng araw. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
8: Hindi ko nabanggit kayo sa flag ceremony itong papasok na El Nino season, mag-i-issue ako ng 4 na labor advisories. At yung labor advisories then will be non-wage benefits. For instance, sa hayaan natin sumilong yung security guard kung mainit sa labas. Hayaan natin yung mga nagtatrabaho sa construction industry na magpahinga muna pag mataas na yung heat index. So, abangan nyo lang yan. Nobyembre pa lang. Hindi ko nabanggit kanina sa flag ceremony.
7: Ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, cyber monitoring laban sa mga scam kaugnay ng water purification products pinalakas ng Philippine National Police o PNP. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Inaiti ng Philippine National Police ang pagbabatay at pagpapatubad ng batas laban sa mga individual at grupo na maaaring samantalahin ang pangamba ng publiko dulot ng pagtuyot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga mapanlinlang na pahayag at peking alok na may kugnayan sa water purification system. Kaugnay nito, pinag-utosan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Cantates Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagmamanman sa mga online scam na may kaugnayan sa water purification products para na rin protektahan ang mga Pilipino. Sinabi ni ang kautosan ay inilabas kasunod na rin ang ulat ng Office of Civil Defense na nakikipag-ugnayan na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pagkalat ng maling impormasyon at mga espekulasyon na umiikot online tungkol sa mga kakulangan ng tubig at mga produktong panlinis ng tubig. Ayon sa OCD, umabot na sa 451,889 individual o katumbas ng mahigit sa 121,000 pamilya sa mahigit 1,000 barangay sa 6 na rehiyon ang apektado ng El Nino. Kabilang sa mga paghahanda ng pamahalaan ay ang pagpo-posisyon ng mga water lorry at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan na maiinom na tubig at irigasyon upang matulungan ang mga komunidad na makayanan ang matagal na tagtuyot. Ilang tugon, pinatasan ng PNPC ang mga local police unit na makipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya sa pag-verify at pag-aksyon sa mga reklamo kaugnay ng water hoarding, profiteering at panlilinlang sa mga mamimili. para sa Bagong Pilipinas sa Maglagalang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malapit na ang magamit ang mga bagong water treatment plant ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na magdaragdag ng supply ng tubig. Bahagi ito ng augmentation measures ng MWSS para ibsan ang epekto ng Very Strong El Nino at mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni MWSS Corporate Office Spokesperson Engineer Patrick James Dizon, inaasahang magsusupply ang mga bagong planta ng 452 na milyong litro ng tubig kada araw.
10: Meron po tayong bagong water treatment plants. Patapos na po yung construction nito. Ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po. Nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
2: Si MWSS Corporate Office Spokesperson Engineer Patrick James Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang supply ng bottled water sa harap ng inaasahang pagtaas ng demand nito ngayong may El Nino. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: AJ, go ahead.
11: Yes, John, tiniyak na ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng bottled water sa buong bansa sa kabila ng inaasang pagtaas ng demand nito bunsod ng nararanasang El Nino phenomenon. Ayon nga sa DTI na nag-inspeksyon sila sa planta ng Philippine Spring Water Resources Incorporated upang matiyak ang sapat na supply ng bottled water sa kabila nga ng tumataas ng demand ng mga mamimili. Layunin nga ng pagmamonitor upang matiyak ng DTI na sapat ang supply ng tubig na nakabote dahil nga sa inaasang matinding init dulot nga ng El Nino. Patuloy naman ang pagmumonitor ng kagawaran sa iba't iba pang mga water bottled supply manufacturer upang matiyak na may mabibili ang publiko sa iba't ibang lansangan at convenience store dahil nga sa matinding init dala ng El Nino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang livelihood assistance sa mga mangingisda na maapektuhan ng tatlong buwang close fishing season ng Dalunggong sa Northern Palawan. Magsisimula ang close fishing season para sa commercial fishing operations mula November 1, 2026 hanggang January 3, 2027. Sa panayam ng Usapang Agrikultura, sinabi ni BFAR ni Maropa Regional Director Roberto Abrera na nakikipag-ugnayan din sila sa iyo pang ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga maapektuhang mangingisda habang umiiral ang fishing ban.
12: Naka-in-place po dyan yung ating mga livelihood support maging sa ating mga commercial fishermen habang nagpapahinga sila. Yung limited number na gagamit ng mga commercial fishing operators, nag-re-retire ng bangka, ng lambat. Pero yung iba po ay nakikipag-coordinate tayo sa DSWD, sa Dole, sa Tupad, para yung kanilang pamilya ay nabibigyan natin ng mga supplemental livelihood.
2: Si BFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ng Philippine Rice Industry at Stakeholders Movement o PRISM na ang pagbili ng Pilipinas ng bigas mula sa Estados Unidos ay hindi nangangahulugang tuluyang umaasa ang bansa sa imported rice. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PRISM founder at lead convener Rowena Del Rosario Sadicon na bahagi lang ito ng paghahanda sa epekto ng mas matinding El Nino. Aniya, mahigpit din itong dadaan sa proseso at nakadepende ang aangkating bigas sa pangangailangan ng bansa.
13: Yun ay daan-daan lamang. But again, it will depend on sa pangangailangan natin. At the same time, it will still go through the process of getting the ano ba yung tamang timing, no, at allocation na kakailanganin natin sa pagtutugnayan, of course, ng mga importers.
0: Yan po ang pahayag ni PRISM founder at lead convener Rowena Del Rosario Sadicon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inihahanda na ng Office of Civil Defense o OCD ang relocation sites para sa mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, nananatili sa evacuation center sa mga residente na nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone. Sa ngayon, nararanasan pa rin ang sulfur odor mula sa bulkan na nananatili sa alert level 2.
14: Lahat po ng residente sa loob ng 4-kilometer pong danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canlaon City, mayroon pong 45 na families yan dito sa La Castellana, mga approximately 62. Yung iba po nakitira sa kamag-anak na po, patuloy po natin binibigyan ito ng mga tulong. Sa ngayon po, inihahanda na natin yung relocation sites.
2: Si OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 po ng umaga. Makikisa ang Pilipinas sa paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction 2026 bukas, October 13. Ang tema ngayong taon ay Resilience Starts at Home, kung saan binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga tahanan sa pagbuo ng isang ligtas at matatag na bansa. Isusulong naman ng Pilipinas ang localized theme na Panatag na Tahanan at Paaralan, kasabay ng paglunsad ng Panatag Pilipinas 3.0 campaign sa mga paaralan. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas na hindi lang dapat ang gobyerno ang maging handa sa anumang sakuna, kundi ang bawat miyembro ng pamilya.
15: Layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro.
0: Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, seryoso ang pamahalaan sa paggamit ng nuclear energy ng bansa bilang bagong pagkukuhanan ng kuryente. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa gitna ng pagtaas ng pangangailangan sa kuryente dahil sa pagdami ng data center at paglawak ng artificial intelligence o AI. Anya, dapat maging handa ang Pilipinas na makapag-produce ng sapat na kuryente upang masuportahan ang mga inisyatiba sa AI. Dagdag nito, dapat bawasan ang pangangailangan sa fossil fuels at napalawakin ang paggamit ng renewable energy kahit mahirap itong gawin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na i-refund ang humigit kumulang 2.64 billion peso sa mga customer nito. Katumbas ito ng average refund na 0.1020 kada kilowatt hour na epektibo sa next billing cycle at tatagal sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Nakasaad ang direktibang ito sa isang order na inaprobahan ng komisyon noong October 9, 2026 sa ERC case number 2026-129RC. Ginawa ng ERC ang kautusan kasunod ng isinagawang true-up o paghahambing ng actual revenue at electricity sales ng Meralco sa aprobado nitong distribution rates mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Para sa January hanggang June 2026, umabot sa 1.5537 pesos kada kilowatt hour ang actual weighted average tariff o AWAT ng Meralco. Nangangahulugan ito na humigit kumulang 20 centavos kada kilowatt hour o kabuang 5.36 billion pesos ang sobrang nakolekta ng Meralco kumpara sa aprobadong singil. Ayon naman kay ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan, isasabay na nila ang refund sa nauna nilang desisyon hinggil sa rate reset para walang halos maging paggalaw sa current rates ng Meralco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Investment Ombudsman bubuuin para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Si Meren Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Plano ng Office of the Ombudsman na lumikha ng isang investment ombudsman na magsisilbing takbuhan ng mga lokal at dayuhang investor na nakararanas ng katiwalian, pangungutong at pag-aabuso ng kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno. Inihiyak ito ni Ombudsman Jesus Christine Remulla sa kanyang unang annual report kung saan sinabi niyang mula sa pagpapalakas ng pananagutan sa unang taon ng panunungkulan, tututukan naman sa susunod na taon ang pagbawi ng tiwala ng mga investor at pagpapasigla ng ekonomiya. Gayet niya, hindi lamang pondo ng pamahalaan ang nawawala dahil sa korupsyon, kundi pati na rin ang oportunidad sa negosyo at trabaho.
17: Corruption does not only steal from the treasury, it steals from the economy. Ang investor na hinihingan ng lagay ay hindi na babalik. At ang trabaho ang balansala niya ay hindi na darating.
16: Sa planong investment ombudsman, magkakaroon ng nakalaang mekanismo para makapagsumbo ang mga negosyante, malakiman o maliit, tungkol sa mga opisyal na humihingi ng suhol, nagpapabagal sa proseso ng permit o umaabuso sa kapangyarihan magpatupad ng regulasyon. Plano rin ang tanggapan na magsagawa ng Philippine Regulatory Summit sa 2027 para pagsamasamahin ang mga regulator mula sa iba't ibang industriya at matukoy ang mga kakulangan at magkakapatong ng regulasyon na maaaring magdulot ng red tape at atiwalian. Giit ni Remulla, nakasaad sa konstitusyon, mandato ng ombudsman na tukuyin ang sanhi ng red tape, inefficiency at korupsyon sa pamahalaan at magrekomenda ng mga hakbang para maalis ang mga ito. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba nating mga balita, apat na Pilipino ang nasugatan sa pinakahuling pag-atake ng grupong Houthi sa isang airport sa Saudi Arabia nitong weekend. Ito mismo ang kinumpirma ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Kaunan, tatlo sa nasugatang Pilipino ay nagpapagaling pa rin sa ospital habang naghihintay na makalabas ang isa. Patuloy aniyang binabantayan ang sitwasyon ng mga biktima kasabay ng pagbibigay ng tulong mula sa pamahalaan. Wala namang nasawing Pilipino sa pag-atake.
18: Apat po sila, tatlo po ang nasa ICU at recovering pa po na minomonitor po ng team ng MWO or Migrant Workers Officeriat at ang ating mga OWA Welfare Officers. Ang isa po ay for discharge na po. Ongoing po ang coordination sa ating po mga regional welfare offices para po sa pamilya po ng mga na-injure po o nasaktan dahil sa pag-atake nga po sa airport sa Riyadh.
0: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Masusing inimbisigahan ng gobyerno ng aligasyon na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte ang pondo galing China. Nagsimula ang kontrobersya sa mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa financial transactions sa pagitan ng Chinese entities at isang kumpanya na dating konektado sa asawa ng Vice Presidente. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapag napatunayan, maaari itong maging pinakamataas sa seryosong banta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Kaugnay nito, pinakilos ng Pangulo ang Department of National Defense dahil maaaring makaapekto sa pambansang seguridad ang nasabing aligasyon.
19: If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa 38th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa ang testimonya ni Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Magugunitang ipirinisenta si Cabrera ng prosekusyon bilang expert witness para suportahan ang mga aligasyon ng mga nakatagong yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination noong October 9, sinabi ni Cabrera na si Vice President Duterte at kabiyak nitong si Attorney Mance Carpio ay may kabuuang unexplained wealth na higit 800 milyong piso mula 2022 hanggang 2025. Nakasaad sa kanyang report ang pagrebisa sa bank at tax records ng mga negosyo ng Vice Presidente at asawa nito, kabilang ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 12,000 individual nagtipon-tipon ngayon sa Jokno Avenue para ipanawagan ang conviction ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: John Shed, naka-alerto ngayon ng Philippine National Police sa nakakasang protesta sa Diokno Avenue sa harap ng GSIS building hanggang sa Manila Film Center. Kasabay ng Day 38 na paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Tinatayang nasa 12,500 na katao ang nagtipon-tipon ngayon upang ipananawagan ang conviction ni VP Sara. Ito ay matapos mabunyag ang iba't ibang paglabag ng pangalawang pangulo sa batas, gayon din ang pananagutan at tiwala ng publiko. Ang rally ay pinangunahan ang party list group na Akbayan, mamamayang Liberal Party List, gayon din ang Civil Society Group. Nagpahayag din ang Makabayan Block ng Kamara na makikiisa sa protesta ngayong araw. Kapansin-pansin ang pagkapal ng mga rallyista simula pa noong nakaraang linggo matapos madiskubre sa pagdinig ang China-funded company ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Ito ay ang Kalye 88 na base sa testimonya ng AMLC ay tumanggap ng 319 million pesos na pondo mula sa kumpanya sa China. Sa patotoo rin ang final witness ng prosecution na si Attorney Alexander Cabrera, isang forensic financial analyst na nakasala ngayon sa cross-examination, isiniwala at ang kanilang naging pag-aaral ang 818 million pesos na undeclared wealth ng mag-asawa Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagrepaso sa mga batas sa Anti-Money Laundering Act, Tax Evasion at SALN napapanahon kasunod ng financial revelations sa isinasagawang impeachment trial. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas Report.
21: Itinutulak ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Ulistro ang pagrepaso sa mga batas laban sa money laundering, tax evasion, graft at iba pang financial irregularities kasunod ng mga natuklasan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ulistro, kailangan linawin ang mandato ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at palakasin ang koordinasyon nito sa Ombudsman at DOJ upang matiyak na maaksunan ang mga natutuklasang irregularidad. Nang kahirin niya na linawin yung mga patakaran sa pag-uwis, partikular ang aksyon dapat gawin ng BIR kapag may nakitang posibleng hindi idiniklarang kita. Kabilang din sa naisang ripasuhin ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, partikular ang paghahain ng SALN. Isinaba rin niya sa mga panukan na ripasuhin ang New Government Procurement Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Securities Regulation at mga tuntunin ng Commission on Audit. Binigyan din ni Ulistro na bukod sa posibleng pagbabago sa mga batas, mahalaga rin palakasin ang pagpupatupad ng mga ito upang matiyak na may pananagutan ang sino mang mapapatunayang lumabag. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Presentasyon ng defense team ng mga ebidensya laban sa articles of impeachment, posibleng maiba ang pagkakasunod-sunod. Alamin sa ulat ni Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas Report.
22: Posibleng ibahin ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, counsel at tagapagsalita ng defense team, maaaring hindi nila unahin ang grave threat article na matatanda ang inuna noon ng House prosecution. Anya, bibigyan naman sila ng impeachment court ng kalayaan na magdesisyon kung paano sila magpepresenta ng mga testigo at ebidensya. Paliwanag naman ni Poa, base sa kanilang pre-trial brief, may 10 silang witnesses na ipepresenta. Pero nakadepende pa anya sa magiging takbo ng paglilitis kung madadagdagan ito o mababawasan. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense sakaling opisyal na ngang tapusin ng prosekusyon ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya. Sa posibilidad namang tawagin si Vice President Sara Duterte bilang testigo, hindi pa naman anya nila ito natatalakay sa pangalawang pangulo. Pero dati na nilang sinabi na malalabag ang karapatan ng bise kung pipilitin itong paharapin sa impeachment trial at ipapasampinan ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senado itutuloy ang budget hearing sa darating na Miyerkules. Magbabalita si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
23: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget ngayong Linggo habang binibigyan ng panahon magkabilang panig sa impeachment trial na ihanda mga dokumento kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, itinakda na nila sa Miyerkules, October 14, ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ng kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang sa Webes, October 14, pero sinabi ni Gatchalian, pagkatapos ng presentasyon ng financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera, ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una na rin sinabi ng prosecution na huling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment habang balak naman ng ilaglag na prosecution ng Article 3 ng impeachment case. Giit ng Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pantalakay ng 2027 proposed national budget para masigurong hindi magkakaroon ng re-enacted budget pagpasok ng bagong taon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasusyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isa sa gawa bukas sa ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sisimula ng pagdinig sa ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon oras sa Maynila. Sentro ng status conference ang kahandaan sa aktual na paglilitis kabilang ang schedule sa pagharap ng mga testigo, ebidensya at support services sa mga partidong kalahok sa proceedings. Tatalakayin din ng ICC ang panukalang schedule ng opening statements ng paglilitis at ang unang evidentiary block na nakatakda sa December ng taong kasalukuyan. Naka-live stream ang pagdinig na may 30 minutong delay o pagkakaantala sa website ng ICC.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, world number 18 Alexandra Ayala balik na sa WTA Tour sa salang sa aksyon sa Wuhan Open mamayang gabi sa China. Mula Sports Radio 918, taritong ulat ni Ria Arevalo.
6: Balik WTA Tour si Filipina tennis star Alex Ayala ngayong gabi at makakasagupa si qualifier Han Xi ng China sa first round na Wuhan Open. Seeded 13 sa torneo, makakaharap ni Ayala ang 21-year-old na si Han ganap na alas 8:30 ng gabi sa center court ng Optics Valley International Tennis Center. Sa kasalukuyan, ranked number 231 ng WTA si Han na tumalo kay Camila Rakhimova ng Uzbekistan 7-6-6-1 sa qualifying draw upang makaabante sa main draw. Ito ang unang torneo ni Ayala matapos ang kanyang kampanya sa 2026 Asian Games kung saan nagkamit ito ng bronze medal. Bukod sa singles event, sasabak din si Ayala sa women's doubles katandem si Seinet Salmes ng Turkey. Mula Sports Radio 918, Ria Revelo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
0: Oras natin, alas 11:40 ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kaban!
25: Mainit na usapin ngayon ang tax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang tax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang tax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
26: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
25: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
25: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan sa Cordillera, mahigit 20 magsasaka tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa lokal na pamahalaan ng Bontok, si Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tumanggap ng libreng mga sisiw ng manok at booster feeds ang 27 magsasaka mula sa 3 barangay sa Bontok Mountain Province. Ayon sa LGU Bontok, pinangunahan ni Mayor Franklin Odsi kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office ang pamamahagi ng Poultry Livestock Assistance. Nasa 405 na sisiw ng manok at 300 kilo ng chick booster feeds ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Maligong, Balili at Bontok Central. Bahagi ito ng Organic Agriculture Program ng Office of the Municipal Agriculturist na naglalayong suportahan at palawakin ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Ayon sa LGU, nais nilang makatulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at makapagbigay ng karagdagang mapagkukunan ng kabuhayan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. Poverty rate sa lalawigan ng Pangasinan bumaba sa loob ng 4 na taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Si Leslie Emino sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bumaba ng higit sa kalahating antas ng kahirapan sa lalawigan ng Pangasinan sa loob lamang ng 4 na taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority at DepDeb, pumalo lamang sa 8.6% ang poverty incidence ng 2025 mula sa 17.9% noong 2021. Dahil dito, tinatayang mahigit 284,000 na residente ang matagumpay na naiahon sa kahirapan. Mas mababa rin ito kumpara sa national average sa 9.7%. Sa pamuno ni Governor Ramon Gico III, sinulong ng pamalang palalawigan ang mga programa para sa pangkabuhayan, edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga pangunang proyektong nakatulong sa mga mamayan, ang Corporate Farming Program at Food Production Program na nagbigay ng kagamitan pataba tulong sa mga magsasaka at mangisda. Kadiwa na Kapitolyo na nagugnay ng mga lokal na produkto at MSMEs sa mga mamimili, mga pangkabuhayan at pagsasanay sa trabaho tulad na Employability Enhancement Program, espes para sa mga estudyante at galing OFW Program at ng libreng kolehiyo sa Pangasinan Polytechnic College at pinalawak na serbisyong pangkalusugan gaya ng Gikonsulta Plus, Yakap at Gamot. Ayon sa pamalang palalawigan, patuloy nilang pagtibay at pagibayuhin ang mga programang ito pang mas marami pang pamilyang Pangasinense ang magkaroon ng magandang kinabukasan at tuloy mayangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa Kabikulan, lalawigan ng Catanduanes, pinaigting ang monitoring sa peste at sakit sa pananim dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinalakas ng provincial government ng Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang monitoring sa peste at sakit ng mga pananim sa Virac upang maprotektahan ang produksyong agrikultural sa gitna ng mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa mga isinagawang inspeksyon, pangangalap ng datos at pagbibigay ng technical na gabay sa mga magsasaka. Layunin ng programa na matukoy agad ang mga posibleng banta sa mga pananim at maisagawa ang napapanahong hakbang upang mabawasan ang pinsala sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Hinikayat din ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa Pasok at Anduanes para sa teknikal na tulong at gabay sa pagharap sa mga suliraning may kaugnayan sa peste at sakit ng pananim. Ayon sa provincial government, bahagi ang aktibidad ng mga hakbang ng pamahalang panlalawigan upang mapatatag ang sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang seguridad sa pananim at mapalakas ang kahandaan ng mga magsasaka sa epekto ng El Nino at iba pang hamong pangklima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Punta na tayo sa Visayas. Department of Labor and Employment o DOLE Region 8 na mahagi na mahigit sa 30 milyong pisong sahod sa mahigit 2,000 tupad beneficiaries sa Eastern Visayas. Si Aljun Malot ang madala ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Namahagi ang Department of Labor and Employment Adoli Region 8 ng mahigit 27.6 million pesos na sahod sa 2,822 na benepisyari ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Isinagawa ang payout kasabay ng Tara Trabaho G Mega Job Fair noong October 10 sa Tacloban City Convention Center. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 9,400 pesos na sahod kapalit ng 20 araw na trabahong isinagawa sa kani-kanilang komunidad. Layunin ng TUPAD na mabigyan ng pansamantalang trabaho at agarang tulong pinansyal ang mga disadvantaged at displaced workers habang nakatutulong din sa mga gawaing pangkaunlaran sa kanilang mga lugar. Pinangunahan ang payout ni Dolly 8 Regional Director Imelda Romanillo sa kasama COIC Regional Director Engineer Martin Hikinto para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10 nagsagawa ng pagsasanay sa mga magsasaka sa Misamis Oriental para sa climate resilient livestock production at bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagsagawa ng dalawang araw na pagsasanay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative for Agriculture or AMIA program na Climate Resilient Livestock Management and Production Technologies Training sa Barangay Mindanao Magsaysay Misamis Oriental. Ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng mga magsaka na membro ng Mindanao Farmers Cooperative at mga kawani ng lokal at pamalaan ng Magsaysay. Layunin ng pagsasanay na magdagan ang kalaman at kasanayan ng mga magsaka at iba pang dumalot tungkol sa Climate Resilient Livestock Management and Production Technologies para matulungan sila na maibisan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa kalusugan at produksyon ng mga hayop. Ang mga partisipante ay tinuruan din ng wastong panglalaga ng mga hayop tulad ng biosecurity, paggawa ng feeds, breeding management at pag-inspeksyon at pagbigay ng gamot sa mga hayop na may sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, kulin natin ang report ni Alwidad Bashir. Proyektong Ikadiwa, formal nang binuksan sa lungsod ng Iligan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Iligan, Department of Agriculture Region 10 at MSUIIT National Multipurpose Cooperative ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng proyektong Ikadiwa. Lumagda ang tatlong pani sa isang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Ito ay inilunsad sa ginanap na Agriculture and Fisheries Council Rural-Based Organization Celebration 2026. Sa ilalim ng Ikadiwa, maaaring bumili ang mga mamimili ng sariwa at abot-kayang agriculture products gaya ng gulay, prutas, bigas at isda sa pamamagitan ng online marketing platform ng Department of Agriculture. Ayon kay City Agriculturist Mary Ann Dali, kaugnay rin ito ng One Barangay One Product Program ng City Agriculture Office ng Iligan. Naaprubahan na rin umano ng sanggunyang panlunsod ang pondo para sa pagpapatayo ng sariling pamilihan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod. Inaasahan namang makakatulong ang proyekto sa pagpapalawak ng merkado ng mga lokal na produkto at pagbibigay ng mas madaling access sa sariwa at abot-kayang pagkain para sa mga mamimili sa nasabing syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, October 12, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kain din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At ito po ang paglilitis, ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito po sa Radyo Pilipinas.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ay Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Nakikinggan kanina ang testimonya ng witness na si Attorney Alexander Cabrera. Ito pong financial forensic analyst. Wala naman po sa bahagi ng prosecution ang nagtatanong at ang nagpepresenta, Representative Chel Diokno. Bahagi naman po ng depensa ang nagre-represent kay Vice President Sara Duterte ang kanyang counsel, Attorney Christine Ferrer. Papatuloy pa rin po ang cross-examination sa witness. Kanina, no, itinatanong kung si Attorney Cabrera ba ay isang government employee. Natanong din siya kanina, no, ng depensa, nag-handle na nga ba siya ng mga kaso na may kinalaman sa graft and corruption, malversation, plunder, unexplained wealth, o di kaya naman siya ay naimbitihan bilang isang expert witness sa mga nasabing kaso. Saan ang naging tugon ni Attorney Cabrera ay hindi pa. Tinanong din ng depensa tungkol sa undeclared assets kung nakapag-examine na ba siya o nakapagsuri na ba siya ng mga dokumento na galing kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Mance Carpio. Kung hiningi daw ba, ayon to ito sa depensa, kung hiningi ba ni Attorney Cabrera na makapanayam sila o di kaya naman ay maitanong, ano po ang nilalaman kaugnay pa rin ng kanilang mga salin at ng kanilang mga business interests? Nang tugon naman ni Attorney Cabrera, hindi pa. Nusisa rin ng depensa ang paraan kung paano na-compute ni Attorney Cabrera yung sinasabi niyang na-flag na 817 million pesos na undeclared assets umano ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa ni si Attorney Mance Carpio. From the side of the defense, magmumukha nga naman na si Attorney Alexander Cabrera would not be credible to answer kung ano man yung mga nilalaman, especially the documents, is he privy to the information? O may alam niya ba yung nilalaman ng mga dokumento? In fact, mga kababayan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Irispe mula sa depensa. Kredibilidad ni financial analyst Alexander Cabrera kinwestiyon ng defense team. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al, katulad nga ng ilang mga dinetalye mo kanina, unang binasag ng defense team ang kredibilidad ni financial analyst Alexander Cabrera sa naging cross-examination ngayong araw sa impeachment trial. Isa sa naging tanong ni Attorney Christine Ferrer, defense counsel, ay kung may karanasan na ba si Cabrera na tumistigo sa korte o anumang korte para sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption, anti-money laundering at malversation, o di kaya ay naging amit Chikuray na ba ito sa anumang korte o sa sandigang bayan bilang isang forensic analyst? Pero ang sinagot lang ni Cabrera ay hindi at first time niya umano itong gawin sa impeachment court. Nagbiro pa nga si Cabrera na sana umano ay last na ito na pagtestigo niya. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina. Pakinggan natin.
3: How about being an expert witness in a case involving unexplained wealth or ill-gotten wealth before the sentencing?
4: This is the first time po, and I hope it's the last.
3: Okay, sir. We got that answer. Now, so you have not been an expert too in a civil forfeiture case in any court?
4: Not yet po.
3: Okay, thank you, sir. Have you been an amicus curiae in an unexplained or ill-gotten wealth case before the Sindigan Bayan?
4: Hindi po. Napaka justices lang po pwede doon.
3: Okay. Why not, sir? How about a civil forfeiture case? Have you been an amicus curiae?
4: Hindi pa po.
3: Okay. Despite not having appeared in any court as counsel or as an amicus curiae, in cases involving graft and corruption, ill-gotten wealth, or civil forfeiture, you of course are still appearing as an expert witness and opining on the supposed constitutional violations of the vice president, correct?
4: That's right po.
2: Al, isa pa naman sa kinwestiyon ng defense team ay ang

0: nakakuha ng mga dokumento ni Cabrera para sa kanyang data analysis. Lumabas na noong Hunyo pa lang, nakuha na ni Cabrera ang SALN ng Vice Presidente at pati na rin ang records mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang bank records naman, pati na rin ang tax records mula sa Bureau of Internal Revenue ay natanggap niya mula sa prosecution noong Setyembre. Narito muli, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
1: You're saying that in June 2026, based on your recollection, you were already provided with SALNs of the respondent
2: SALN
1: from 2022 to 2025.
2: SALN po, AMLA.
1: AMLA documents, AMLA, AMLC documents, income tax returns.
2: Wala pa po.
1: Wala pa.
2: Financial statements po ng corporations.
1: Okay. Bank statements.
2: GIS, wala pa.
1: Wala pa. Okay. That's clear. Okay. Thank you, sir.
0: Pagdating naman dito sa 817.8 million pesos na umano'y undeclared assets at undeclared income ng Vice Presidente, binigyan din lang ng depensa na wala namang verifikasyon mula sa Vice Presidente o kahit sa asawa niya na si Attorney Man Scarpio ang naging analysis ni Cabrera. Ang ginamit lang ni Cabrera ay mga dokumentong isinumiti sa kanya ng prosecution at hindi rin siya nagtanong kahit sa auditor o CPA ng mag-asawa o kahit ganito rin sa mga umano'y kinikita ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa mula sa mga korporasyon o investment. Wala din naman siyang personal na inquiry sa mga korporasyon o mga dokumento mula sa mga ito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
1: To set the record straight, sir, this examination of the bank balances that you made, this was made without hearing the side of the account owners, specifically the spouses Scarpio.
2: As mentioned po, documents lang po ang tinignan namin.
1: Salamat po. It did not consider also the inputs, comments, and clarifications of these spouses, as you had mentioned, sir.
2: Opo.
1: It did not also consider the side of the former President Rodrigo Roa Duterte with respect to the account or accounts that he singly owned and or jointly held with the Vice President, correct?
2: Tama po.
0: Alinipa naman tapos ang cross-examination ng defense team at inaasahang magpapatuloy yan mamaya pagkatapos nitong lunch break mamayang alauna ng hapon. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, kasama ang Luisa Erispe. Mga kababayan, with due deference ano po, sa diskarte ng prosekusyon, siyempre kailangan nating malaman, anong on what capacity eh, kasi ganito mga kaibigan, ano, mga kababayan, is the witness, Attorney Alexander Cabrera, isang financial analyst, walang question sa kanyang kakayanan bilang isang financial analyst. I'm sure kaya ho kinuha ng prosekusyon si Attorney Alexander Cabrera dahil sa kanyang kakayanan. But no matter how well decorated yung kanyang credentials, this begs the question, ano po, kung hindi mo personal na nasure yung nilalaman ng mga dokumento o kung may mga personal ka mang nasure na dokumento pero kulang dahil ang pinagbasehan mo lang ay yung iilang mga dokumento na ibinigay sa iyo ng prosekusyon, you have to call a spade a spade. Diba? Bakit ka nga naman tatawagin bilang isang witness? Are you credible as a witness? Yung inyo bang magiging mga pahayag, yung ibang magiging mga pahayag kaugnay ng mga dokumentong tinutukoy, tapat ba para maging basihan na ikaw ay tawagin bilang isang expert witness? Kasi in that same vein, kung kahit sinong financial analyst na lang na makahawak ng dokumento na pinag-uusapan or any documents in question for that matter, eh lahat na kayo, hindi magiging expert witness. ayaw tayo basta pumapanig lang sa depensa o di kaya naman sa prosecution. But now, again, ang bola nasa prosecution. Paano ngayon nila kukontrahen etong mga panunuligsa ng depensa kaugnay ng kredibilidad ni Attorney Alexander Cabrera upang tumayo as a witness? Nangaabangan natin ano, paano i-re-refute yan ng prosecution. Samantala, Vice President Sara Duterte maaaring huwag nang ipatawag ng House Prosecution sa kanyang sariling paglilitis. Testigo ni si Attorney Alexander Cabrera na nindigan sa kanyang wealth report na sa pangalawang pangulo sa kanyang pagsalang sa cross-examination ng depensa. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Magandang tanghali, Alia. Nanindigan si financial forensic expert Attorney Alexander Cabrera sa kanyang naging pagsalang sa cross-examination ng depensa. Nang tanungin ng abogado ng depensa si Cabrera, ang sagot nito, I am not scared. Ito ay matapos panggitin ni Attorney Christine Ferrer ang mga provision ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang National Internal Revenue Code dahil sa pagdidisclose ng confidential at financial information sa impeachment court. Nang tanungin naman si Cabrera kung kinukonsidera ba niya na ang mga dokumento ni Attorney Man Scarpio sa kanyang pag-aaral, sagot ni Cabrera wala naman dokumento na ibinigay si Attorney Man sa kanila para ipaliwanag ang resulta ng kanilang pag-aaral na 818 million pesos na undeclared wealth. Nanindigan din si Cabrera na sapat ang mga natanggap nilang record sa bangko upang suriin ang umunoy hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ng Vice President sa kabila ng pagkwestiyon ng depensa sa pagiging kumpleto ng kanilang mga dokumento. Samantala, Alian, kinukonsidera na ng prosecution panel na hindi na ipatawag si Vice President Sara Duterte sa witness stand. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala na magiging saysay ang pagpatitistigo ni VP Sara sa kanyang mismong paglilitis kung ang isasagot lamang nito ay katulad ng mga naon ng depensa ng kanyang mga abogado patungkol sa mga dokumentong pinansyal. Una lang nga pinag-isipan ng prosecution na ipatawag si Duterte upang personal na sumagot sa mga tanong ukol sa confidential funds at sa mga bank tax records, maging yung corporate documents na iniharap ng prosecution sa ilalim ng Article 2 o yung unexplained wealth. Ganun pa man, pinuna ni Tolosa na malino ng ipinunto ng depensa sa mga naunang pagdinig, partikular sa mga tanong ng mga senator judges at cross-examination na walang matandaan si Vice President Sara Duterte sa joint bank account nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bank of the Philippine Islands o BPI ng kanilang ama. Ito yung joint account nila ng dating Pangulo. At yan ang sa panig ng prosecution. Mamaya abangan natin yung redirect examination ng panig ng prosecution at ang interjection ng mga senator judges. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Yan po ang ating pakaabangan, mga kababayan. Yung redirect ng prosecution kay Attorney Alexander Cabrera, ang kanilang witness. Ito sa kanya.
5: Character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Balita ng pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawak na pagbabalita.
3: Ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
3: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Ang Radyo ng Publiko.
3: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan.
3: Sa sambayan
7: ay inyo ring mapapakinggan
3: sa 104.3 FM band.
7: Magkaisa,
8: pagtulungan
7: para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Sa 104.3
7: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Kababayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
7: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.

0: Corporation.
1: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas. Radio Publico. Sa 104.3 The Capital.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga
5: hindi natin maibigay yung mga karapatan at mga depensa na ibinibigay ng ating mga batas at ng saligang batas sa ating mga akusado. Po ay fundamental sa lahat ng mga taong naninirahan. Bagamat siya ay isang public official at ikalawa sa pinakamataas na public official dito po sa ating bansa, mind you. Talagang mas under scrutiny ano, ng taong bayan kapag ikaw ay nakikita sa mga palabas o nakikita ka sa mga balita. Kahit yung sarili mong buhay, kahit yung mga sarili mong interest, whether private business interest man yan, talagang natututukan ng lente. Then again, hindi dapat maging balat sibuyas yung mga ating mga public officials. Sabi nga nila, no, accountability is the name of the game. Kung ikaw ay walang tinatago, eh bakit ka matatakot sa accountability? Naway katotohanan at ang ating rule of law ang manaig dito po sa pagdinig na ito. And to give due credit ano po sa depensa at prosecution, gamat may mga pagkakataon talaga na, well, estilo naman yan no? Ng mga abogado o ng mga prosecutor, ng mga manguusig. Nakikita nyo naman, ano, paglabas ng korte, eh, lahat naman sila eh, nire-respeto ang isa't isa. Lalo na, eh, karamihan sa kanila, eh, mga abogado. They are all members of the bar. Anyway, balikan lang natin ano, yung sinasabi ng mga panukala ng House Prosecution Panel moving forward pagkatapos na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa pa sanang maripaso yung may kinalaman po. Ano. Nabanggit natin kanina yung property regime sa pagitan ng mag-asawa kapag wala kayong pinili, you have no chosen property regime between spouses, o ibig sabihin doon sa mag-asawa, hindi sila namili. Ang automatic niyan, ACP. Para po mas madali, hindi na natin masyadong gagawing komplikado, eh lahat ng kinikita, lahat ng paari-arian ng mag-asawa during the subsistence of their marriage, ibig sabihin habang sila'y kasal. Yan po ay pag-aari ng mag-asawa. Dito na pumapasok yung problema. Kapag ang yung asawa, eh, public official, pupwede ba magkaroon ng business interest ang yung asawa? Sa mga nakalipas nating mga

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, Ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan

0: Sara Duterte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. At sisingkaw naman ng alas 4 ng hapon si J. Mark Dagala. At muli naman tayong babalik alas 5 ng hapon para po sa impeachment hearing. Tayo po ay patuloy na sumusubaybay kung saan ay ngayong araw na ito ipinagpatuloy po ni Attorney Christine Ferrer ang kanyang cross-examination kay Attorney Alexander Cabrera. Siya po ang forensic expert na sumuri ng mga dokumento may kaugnayan sa mga transaksyon, bank transaction at iba pang mga dokumento, no, na nagpapakita ng mga ikangay transaksyon na ginawa. At kumbagay basically ito po ay parang tinitigdan niya yung paper trail, no? Saan napunta yung pera, 'di ba? Okay, ito po ay may kaugnayan pa rin sa alleged unexplained wealth, false sale and continued business interest. At muli po nating balikan ang Senado para po sa impeachment hearing.
1: Tax evasion, because the ultimate goal is to pay taxes using front yung legitimate business, so when it comes out, malinis na. Am I right?
2: Wrong. Tama po yan.
1: Okay. Now, ano mga bansa ang alam mo na kung saan high risk sila pagdating sa money laundering?
2: Mga bansa pong...
1: Well, dito, Kazakhstan, Lithuania, Tajikistan, South Africa, Ukraine.
2: Opo.
1: Right?
2: Philippines po.
1: And Philippines as well.
2: Opo.
1: Now, let's talk about Cali 88. They're supposed to be an importer dun sa mga bansa na nabanggit ko ng mga banana chips. Nag-check pa ako sa Bureau of Customs kung sila ba ay mayroong mga... importation documents dun sa mga bansa na yon na sila nagpalabas ng mga produkto nila. And then, do they have yung accounts payable nila, accounts receivables, have you examined them?
2: Yung sa pangalawang tanong na lang po muna.
1: Okay.
2: Yung sa financial statements po kasi ng Cali 88, marami po talagang wala po sa tamang hulog po sa financial statement na yon. Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process. At kahit po gaano kalaki po yung perang pumapasok at lumalabas, nananatili po siyang lugi. Maliit lang po yung kanyang property, plant and equipment. Kung nagpapatol man siya, ay wala pong nakalagay na tolling or manufacturers or tolling toll manufacturing arrangements po sa disclosure niya po sa kanyang notes. Marami pa pong iba eh. Kasi po yung the way po yung ano na nakakaduda po talaga doon, exporter ka, para mangyari yung wala kang receivable, abay pag-landing ng goods mo doon, nakatanggap ka ng cash.
1: Mm-hmm.
2: Meron kang supply chain, malalaki yung, halimbawa, yung mga in-order mo sa supply chain mo, ang ibig sabihin ay pagtanggap mo ng produkto, parang bumubunot ka ng pitaka mo at binabayaran mo ng cash. So, yung nakikita po namin sa Cali 88, hindi po tinikling, ha? Tatawagin kong revolving door. Pagpasok po ng pera, lumalabas po. Marami pong perang pasok at labas. Yung sa una nyo pong tanong sa customs po, kinanong ko po yun sa prosecution, pero hindi ko na po nasundan kung ano po yung kasagutan doon, dahil gusto nga po sanang malaman kung meron talagang tunay na inventory na lumalabas. Pero isa po yun sa

0: Metro City po dun sa isa.
1: Opo. Pali, ano po yan eh, Metro City, KL88, tsaka GenCorp. Na it's supposed to be the same. Pero pagdating yung 22 and 23, it's
0: nakahiwalay po yung nakahiwalay po yung GenCorp.
1: Saan po nakahiwalay, sir?
0: Hindi, nakahiwalay pong column yung sa GenCorp.
1: Ah, oo, nakahiwalay.
0: Opo. Undeclared income section.
1: Again, just to clarify, if there's an explanation to this, meron po bang working paper na sumusuporta
0: meron po, at magkaiba? Opo. Medyo hindi ko lang po ma-identify ngayon yung amount. Medyo unfamiliar po ako dun sa discrepancy. Pero I'm very sure po we can prove. Meron pong 795 na difference. I will.
1: Opo.
0: Bigyan niyo po ako ng baka mamaya po babalikan
1: sure,
0: ko po.
1: But the bottom line here that I wanted to raise is that will it also affect the bigger picture of your report na maraming hindi ma-explain na pondo na pumapasok sa mga kumpanya?
0: Wala pong magbabago po doon sa aking report. At kahit po yung maliit na difference pong yan, I'm sure po ma-reconcile po namin.
1: And then lastly, no, meron po bang dokumento sa inyong ni-review na natanggap po ng mag-asawa ang corporate money as personal income o proportionate share lamang yung pong ginamit po ninyo?
0: Ang sinasabi niyo po ba yung pong hindi naka-report sa halimbawa po Cali 88?
1: Yes.
0: Or sa GenCorp Metro City, kung yung hindi naka-report na yon ay nag-flow sa kanila pong individual bank account?
1: Sa personal nila, opo.
0: Hindi ko po masabi kung nangyari po yun. Pero kung tinatago nyo po, ba't nyo po ipapakita sa kabila?
1: Exactly. Pero yung corporate money that goes to personal income, meron pong ganun? Or just it remains in the corporation?
0: Opo.
1: Yung maintindihan.
0: Maintindihan ko po yung tinatanong. Yes. Marami pong outflow yung corporation.
1: Mm-hmm.
0: At ang problema po, hanggang dito lang po yung nakikita natin eh. Yung papasok po, hindi po natin alam kung kanino nang galing. Yung palabas po, alam. Hindi rin po natin alam kung paano nila ginamit o kanino nila diniposito. So ito po talagang medyo ito yung comprehensive na forensic na po. Ito na po yung pag-build halimbawa po ng criminal case. Subalit yung aking pong engagement po sa Senado ay tignan lamang kung meron bang wealth manifestly disproportionate sa kanilang income. Meron bang evidence ng kanilang business interest? Tama ba yung sal-in? At sasabihin ko lang po na kahit hindi po ako naging empleyado ng gobyerno at hindi po nag-file ng sal-in, ay gusto ko lamang pong sabihin, ang sal-in po ang pinakasimple na balance sheet po na nakita ko at napaka awkward po ng sal-in. Complicated po yung mga balance sheet na inaaral po na yung sal-in po, asset, personal property. Hindi ko po kailangan maging
1: eksperto.
0: hindi ko po kailangan pumasok po ng gobyerno para maintindihan po yung sal-in.
1: Last na lang po, Mr. Witness. Kung bibigyan ho kayo ng pagkakataon na humingi ng dokumento, kasi you never had the chance to talk to the respondents or ask any document from the respondents, what would that be kung hihingin niyo po ito to finally put the icing on the cake with your extensive report?
0: Hindi, simulan ko na lang po sa kanina po, may natanong po sa akin si Attorney Christine, no? Alam ko rin ba kung may payable o ano? Kasi puro inflow yung tinignan namin, apparently. Yes. Hindi naman namin binerify kung may payable. Pero gusto ko lang pong sabihin na wala pong payable dun sa sal-in eh. How do you verify something which is not even there, di ba? And kung anak ko namin, bank accounts. Kaya nga po sinasabi ko na sana po may sinubmit sila doon sa answer nila sa House o kaya dito po sa Senado nang natingnan ko po. Kasi kung totoo po yun, ibabawas ko po yun eh. Yun po yung kasunduan ginawa ko po sa Senado. Okay, sige. Pro bono, sige. Pero walang pwedeng magdikta. Kung ano yung makita ko, yun lang. Huwag niyo akong isisway kaliwa o kanan. Yun lang po yung condition ko dahil ang dali-dali naman po mag-resign eh. Pag kami po yung namili sa akin, so kung dadalin po, I will be happy to look at it. At kung mali po yung 817, na aminin ko po.
1: So bottom line, you don't need anything to prove na,
0: tama,
1: na
0: tama po
1: solid
0: yan.
1: Itong report po
0: niyo. Opo.
1: Maraming salamat po, Mr. Witness. Thank you.
2: Senator Judge Erwin Tulfo is next, followed by Senator Judge Ontiveros. Just so that you can prepare. Senator Judge Erwin, you have a variable period of 2 minutes as well.
3: Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, Ginoong Presiding Officer. Susundan ko lang po yung ilang katanungan po ng ating kasamang si Senator Judge Joel Villanueva, Ginoong Testigo, patungkol po doon sa mga ari-arian na hindi po na-deklara at pagkatapos nakita kung ano pong gagawin doon, ika nga, suddenly po ay nasilip po. Ano ho mangyayari doon? Medyo hindi ko po nasundan. Kasi kaninang umaga po, Ginoong Testigo, nagsagawa po ng isang press conference ng National Bureau of Investigation. Kaya nga po ako lumabas kanina at pinapanood ko. At lumabas na rin po sa mga media kani-kanina lamang. Ang sinasabi po kasi yung press conference patungkol po sa ilang ari-arian ni VP Sara. Gusto ko pong malaman kung itong mga ari-arian po na ito na ipinalabas sa press con ng NBI at pinalabas sa media, ay kasama po ba ito sa sal-in niya? Ngayon, kung papahintulutan po ako ninyo, Ginoong Presiding Officer, na makita po, ipalabas po itong ari-arian para makita po ng ating testigo na at ma-identify kung ano-ano mga ari-arian na ito.
2: Yes, Senator Judge Tulfo.
3: Maraming salamat po. So, pwede po bang paki-play dahil ito po ay na-pick up namin din sa media ngayong umaga po. Sandali lang po. May kasama pong video yun para ma-identify po ninyo, Ginoong Testigo. Ano po, yung sinasabi po ng NBI kanina at saka media. Kung tugma po ba ako, ito'y kasama po doon sa inyong inaudit na ikangari. Ito po.
4: Dito yung isang property, declared ito as agricultural, may value of pag-inom ba nyo, kung nalang 100,000 lang. But you look at the resort, it's more than 100,000 at walang declaration ng business. Can you show other properties na pwede ito may laki yan? May dalawa may nakasama, ito yung isang Eden.
5: Oh, so yung punta. Pwede mo punta na, boss?
4: Vice President,
3: salamat po, Ginoong Technician. Ginoong Testigo, nabanggit po doon na may narinig po akong 200,000 na po ang halaga at mukhang agricultural land po yan. Ito po ba yung nakalagay na land agricultural sa Barangay Santo Niño, Balak, Igacos na acquisition cost ay 200,000 po?
0: Honorable Judge Tulfo, pagpasensya nyo na po. Pero hindi po ako makapagbigay ng opinion basta-basta eh. Kailangan ko po makita yung TCT, kailangan ko po makita yung address, yung square meters po kung pareho. Meron nga pong simpleng property lang po dito nung isang araw po eh, hindi po masabi kung yun po yung property yung pinag-uusapan. Kaya hindi ko po talaga masabi kung kasama po yan o hindi po sa na-declare po.
3: Dalawa po yung ipinakita ko kanina ng NBI at lumabas na rin po sa mga media. Ang tanong ko po, kasama ho kaya ito sa 817 million pesos na undeclared wealth po ng Vice Presidente?
0: Honorable Judge Tulfo, again po, sorry po hindi po ako makapagsalita conclusively on that hanggat ako po ay nakapagdaos po ng investigasyon po dun po sa mga titulo po at other documents po related po sa property na yan. Kasi po baka isa po yun sa mga property na naka-declare, although kung titignan ko po yung pinakita nyo, mukha naman pong valuable siya dahil dalawa po yung swimming pool, ganun po.
3: So ibig niyang sabihin ho, kung hindi ho kayo sigurado kung naisama niyo na sa computation niyo na 870 na undeclared itong mga ipinakita po ng NBI.
0: Tama po. Hindi po ako sigurado kung nandun po yan.
3: Kung bibigyan po kayo ng kopya marahil ng prosecution, I believe, may we ask the prosecution, sir, if you have copies of the TCT, was this included doon po sa pag-audit ng ating testigo? Ito po ang dalawang agricultural land daw po na sinasabi ng NBI sa Davao na mala resort naman po pero agricultural po yung resort po ng itsura.
6: As I recall, Your Honors, what we have are the copies of the SALENs, the Statements of Assets, Liabilities and Net Worth, at doon po naka-describe yung iba't ibang mga dineclare na real properties.
3: Okay. So you haven't seen this video yet, Mr. Prosecutor?
6: No. No.
3: Ito po ang pinalabas ng NBI.
6: Opo.
3: Would you later look into this to check, yes, counter-check sir, kung tama po itong investigation ng NBI?
6: Sure. We will do that, Your Honor.
3: That's all for me, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: With the indulgence of Senator Judge Irwin, Attorney Cabrera, sabi niyo po kanina hindi kayo nagpa-file ng SALEN, pero nakalagay po kasi sa SALEN acquisition cost. Hindi po nakalagay doon fair market value ng ari-arian.
0: Parang except real property po. Parang kailangan pong i-disclose sa rules yung kung
2: I'm telling you, I'm the one telling you, since you haven't filed the SALEN, I'm already telling you na wala pong fair market value, acquisition cost lamang po.
0: Apa.
2: Again, you said you described the SALEN as one of the simplest balance sheets. So, kung acquisition cost, anumang improvements technically need not be declared, technically. I don't know, I'm not aware of any civil service regulation that requires it. So, kung hindi dineclare, posibleng kasama yon sa net worth ng isang tao pero hindi naka-declare sa SALEN.
0: Tama po.
2: Would that be correct?
0: Tama po.
2: Again, basing it on your analysis that the SALEN is a balance sheet. It's a simple balance sheet, ika nga. Na wala masyadong mga detalye.
0: Tama po.
2: Okay. Next is Senator Jojo Ontiveros. Again, ma'am, you have a variable period of 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po, Attorney Cabrera.
0: Magandang hapon po, ma'am.
7: Sir, para po malinaw, no? Saan pong mga dokumento nyo ibinase itong report ninyo?
0: Kasama na rin po yung, unang-una po, SALEN po.
7: Mm-hmm.
0: Tapos po yung mga, meron po kaming documents about the properties declared po doon sa SALEN. Tapos po yun sa mga business interest po, yung mga financial statements po ng corporation. At saka in one instance po sa GenCorp, kasama po yung mga ari-arian ng corporation, in particular po yung mga franchises. Pero may kasama rin po itong sa latter part po, yung AMLA documents in respect po dun sa mga remittances largely from China. Naging basehan din po yon. Tapos po yung mga, kung ano man po yung meron po kami mga insurance policies, mm-hmm, or mga investment information po, income tax returns, at saka yung mga financial statements po na naka-attach po doon sa income tax return po.
7: Alright. So, ito po lahat ng mga official documents na ginamit nyo sa forensic report. Alright. Salamat po. So, speaking of the SALN, sa inyong findings, 817,874,867 ang lumalabas na hindi idineklarang yaman ni VP Duterte sa kanyang mga SALNs mula 2022 hanggang 2025.
0: Tama po.
7: Paano nyo po siniguro na tama itong computation at wala pong nadobling ibinilang na assets?
0: Opo. So, yan po yung isa po sa meticulous po naming tinatry na gawin po. Kung paano po namin sinigurado for ICE review, konti pong gamit ng simple pong software technology sa pag-compare po. Mm-hmm. Tulad po halimbawa nung sa Cali 88 po, baka po yung bank accounts na pinasukan po ng foreign remittances, pareho nung local bank accounts po na nandito. So, sinigurado po namin na magkaibang account po yon.
7: At sigurado po kayo at this point po, time, magkakaibang accounts
0: magkaiba po yun. Sigurado na po kaming magkaiba yon.
7: Okay.
0: So, pagka po, in case of doubt po, at the risk of making an error, in case of doubt po, hindi po namin isasama. Kasi po baka magdoble, sumobra po yung estimate namin. Ang sabi ko nga po sa aking maliit na team, libaling kulangin, wag lang sumobra. Parang ganun po yung lagi po naming ginagawa.
7: So mas nagiging conservative po kayo kaysa expansive sa pagbilang at pagkuwenta ng mga assets?
0: Opo. Hindi ko lang po alam yung expansive po. Mm-hmm. Kasi we cannot expand dahil nandun lang po kami sa documents po na nahawak namin.
7: Or naalala ko po yung nung kwinenta nyo yung halaga ng mga Jollibee franchise, may sinabi po kayo sa report na range mula ganitong halaga, 15M po ba yon hanggang ganito?
0: 35 po.
7: To 35. Pero ginamit nyo po yung mas mababang.
0: Opo, at bagamat hindi nga po kami nakapag-inquire sa Jollibee or gumawa po ng formal communication, marami po kami kilala. Ako po, marami po ko personally may kilala na may Jollibee store. Mm-hmm. Kaya alam ko po yung ano nila at ang baba po nung 35 kasi wala pa po dyan yung ano eh. Wala pa po dyan yung working capital requirements eh. Mm-hmm. At lahat po ng kailangan yung gastusin para makapagtaguyod ng isang store. Kaya alam ko po yung 35 po ay patas na patas. At yung pong wala pong valuation, hindi po mapapababa ng valuation yung property. Bare minimum po yun eh. Capital po yung dinagdag po namin eh. Kasi kung kukunin nyo po yung valuation, ano po, sige, sabihin po nating okay lang po ba? Honorable Judge, mag-explain ng konti.
7: Ng konti po, kasi konti. Baka naman maging conservative din yung variable 2 minutes
0: po. Alimbawa po yung ang total po ng revenue niya taon-taon, hindi po ito related sa alimbawa total po ng revenue niya taon-taon ay 1 billion. Mm-hmm. So pagka ginamitan niyo po yan ng cash flow method over a period of 5 years, yung 1 billion yan easily magdodoble yan o magti-triple yan.
7: Wow.
0: Pero pag dinagdag nyo dyan ng terminal value, yung bang infinite na walang katapusan na ano, meron pong formula yon. Pero yung 3 billion na value niya, baka maging 4.5. Mas malayo po yun ng dihamak sa amount po ng initial seed capital po ng investment. Kaya gusto ko lang pong maintindihan po ng lahat na hindi po kami salbahe na yun lang po yung ginamit namin dahil hindi po value ng business yung ginamit namin eh. Dahil meron nga pong kinakailangan method or scientific method po na dapat gamitin po doon.
7: At isa po sa mga scientific methods na binanggit nyo kanina, yung four eyes review, literally apat na mata, literally hindi lamang kayo ang tumitingin, kundi may iba pang kasama sa small team nyo.
0: Hindi lang po actually four eyes, mga six eyes
7: six
0: po.
7: Eyes. Okay po. So ito po, ibig pong sabihin, yung ibinilang nyo so far, medyo mahigpit yung confidence nyo na masabi, ito po talaga yung distinct na mga dapat ibilang dito sa loob ng distinct na ibilang na asset sa loob ng SALEN.
0: Opo, isang example lang po. Limba po yung ending cash balances. Mm-hmm. Sinigurado po namin na fresh money yun. Mm-hmm. Kasi baka andun sa ending balance ng first year, tumawid ng second year, we're talking about the same amounts. Okay. Pero nakikita po namin na nauubos yun. At papasok po yung bagong pera. At galing po sa bagong pera, dun po may establish yung ending balance. Okay. Kaya, kumbaga po yung apat na taon yun, tinignan po namin lahat po ng pumasok na pera at lumabas, kayang-kaya pong i-establish po nung fresh money po, yung mga ending balances po.
7: So, sa ganyang mga fresh ending balances, sa ganyang mga distinct na assets, nagsumika po kayo na walang pagdoble ng pagbilang.
0: Tama po.
7: Okay po. Nabanggit din po kanina na yung cash po ng mag-asawa, posibleng nakalump dun sa other personal property sa SALEN. Kung ganyan po yung paliwanag, magtutugma po ba yung pera sa banko at saka investment accounts doon sa dineklarang other personal properties?
0: Opo, wala pong problema kahit nandun po yung cash. Kasi po kung nandun po yung cash, wala po kaming cash na tinanggal doon, kumbaga. Mm-hmm. So sabihin po natin nandun na po yung cash. Pag kinumpere nyo po doon sa personal properties na nakita namin, meron pong discrepancy, di po ba? So kumbaga, parang kung nandun yung cash, di dapat mas malaki pa yung discrepancy. Di ba? Pero ang sa totoo po niyan, classification of assets lang po yan.
7: Right.
0: Hindi po yan makaka-apekto ng total po.
7: Okay. So kung saan mang kategorya inilagay,
0: tama po.
7: Ang suma total ay magiging reasonable or expected, hindi nakakagulat. Wala pong discrepancy na
0: tama
7: lalabas.
0: Po. Mm-hmm.
7: Okay po. Sa inyo pong professional opinion pa rin, Attorney Cabrera, bakit po importante na isama sa analysis ng kasong ito yung pera, investments, properties, business interests ng asawa ni VP Duterte?
0: Well, dahil po yung unang-una po, yung requirement po sa SALEN, mm-hmm. dapat pong i-file kasama po yung properties po, business interests po ng mag-asawa. Well, because of absolute community of property, kung ano po yung kitain po nung asawa po, ay kita rin po nung may bahay. In this case po, si VP Sara. So hanggat wala naman pong prenuptial agreement at kung absolute community po yun, mabubuwag lang po yun ng judicial decree of separation or if not, separation of properties. Pero kung may ganun po, wala rin pong naisubmit sa amin. Kaya po talaga pong magkasama po yung ginawa po namin.
7: So dahil sa batas at dahil sa presumption nyo sa property regime na namamagitan sa kanilang dalawa, ganito po nyo kwinenta na isinama po yung kay Attorney Carpio din. At sa batas din po, ano po yung rason kung bakit nga isinasama yung asawa sa SALEN declarations at sa pagdetermina ng unexplained wealth?
0: Accountability po, mm-hmm. siguro. Yun po yung mahalaga doon. Kasi kung may absolute community of property kayo, kasama po sa accountability na i-declare nyo yung property po ng asawa, kasi po ilipat nyo lang po doon, ligtas na po kayo, i-push nyo lang sa kanya, o wala akong property ha, property mo yan lahat, edi ligtas na. So para po magkaroon po ng accountability, pinapakupkup po ng batas na i-declara po sa iisang SALEN.
7: And actually, pag tinitingnan po natin yung definition ng mga salita, accountability, ibig sabihin talagang pwedeng ikwenta, no? So, na-account po yung ganitong mga assets sa isang o sa mga SALEN. And then, paulit-ulit din po binabanggit sa buong trial halos na may separate personality ang korporasyon sa may-ari nito. So, bakit po dito sa computation ninyo, isinama nyo yung assets ng mga kumpanya sa yaman ng isang VP Duterte?
0: Opo, yung simple ko pong paliwanag nung una pong araw, is kung hindi nyo po pinasok sa loob ng korporasyon, ang ibig sabihin ay paghahati-hatian nyo yun. Pero sinundan po nga ni Honorable Shell ng may legal basis ba yon? Yung legal basis nga po na sinabi ko is piercing the veil of corporate fiction. Alam nyo po sa forensic review, marami pong pakinabang ang piercing the veil of corporate fiction. Ginagamit po yan pag nagliliquidate po ang kumpanya. Pwede bang habulin yung mga may-ari ng kumpanyang yon in an liquidation case? Pagka hinahabol po ng manggagawa yung pong kumpanya, pwede bang i-pierce yung veil para makakolekta sila ng salary kung agency sila halimbawa at hindi sila makakolekta dito sa pinagtatrabahuhan nila kasi nasa agency sila, pinipierce po yung veil, isa kayo, ganyan. So dito naman po sa atin, yung pong substantial under-declaration po ang dahilan po ng pag-pierce ng veil. Ito pong pag-pierce ng veil ay isinasa isang tabi po ang korporasyon pag ginagamit po ang korporasyon sa pang-aabuso. Kasi po yung korporasyon po, napakaganda po ng napakaganda po ng nagagawa niyan para sa negosyo. Mm-hmm. Ang isang tao na may konting kapital ay pwede po magtayo ng maliit na restaurant. Pwede po siya magtayo ng maliit na restaurant. At halimbawa lang po, ang kanya pong investment po doon 100,000 halimbawa lang po. Pagka meron pong nasira ang tiyan at nalason po sa kanyang restaurant, at ang sabi, ang laki ng medical bill ko, ang bill ko umabot ng 5 milyon. Pagka po sino niya po yung restaurant, hanggang 100,000 lang po yung makukuha niya. Generally, kasi po may corporation, the corporation is only liable to the extent of its assets. Pero pag napatunayan po na ito pong may-ari po ng restaurant, sobra pong pabaya, manok na luma, hinahalo, at mga isda na luma, hinahalo. So, sobra pong pabaya po. Tapos sabi niya, hindi ka na makakolekta sa akin. 100,000 lang makakolekta mo sa akin kahit na nalason kita. No? Lasunin man kita, wala kang magagawa. Yung po yung yung po yung inaabuso mo yung korporasyon para maprotektahan yung sarili mo. Doon po yung mga pagkakataon na pinipierce po yung veil of corporate fiction po.
7: So ito pong pag-pierce ng veil of corporate fiction, in a way, paraan din para panatilihin yung original, tamang at magandang layunin ng pagkakaroon ng mga korporasyon sa negosyo.
0: Tama po.
7: Pinipigilan po yung pang-aabuso nito.
0: Apo. So yung pag-pinierce po yung bill, para pong walang korporasyon. Mm. Tapos yung mga stockholders po doon, para lang po silang group of persons working together. Mm-hmm. So hindi po papayagan, pero depende po sa inyo, honorable judges, kasi tulad nga po ng na-point out po ng defense, na hindi naman conclusive yung aking report ng piercing of the veil. Nasa inyo po yon kung sa tingin nyo po tama po na i-pierce ang veil. Nabanggit po earlier yung tax code po, 30%. Ito po, we're talking of 87% under declaration for GenCorp, 69% for Metro City Chow, more than 50% for Calle 88, so much more po than the threshold.
7: Nagdodoble o nagtitriple sa threshold ng 30%. And yung pang-aabusong pinipigilan ay alang-alang sa mag-asawa na may absolute community of property, alang-alang din pala sa mga manggagawa sa usapin ng katarungang panlipunan, maaring alang-alang sa kalusugan ng isang customer na food poisoning.
0: Tama
7: sa
0: po.
7: Inyong mga halimbawa.
0: Tama.
7: Salamat po. Kailan po pwedeng sabihin na may unexplained wealth ang isang opisyal? Basta po bang may hindi dineklara sa SALN ay unexplained wealth na po yun?
0: Meron pong marami pong Supreme Court decisions po dyan na binasa ko rin po bago po gawin yung trabaho pong ito. Ang nakikita ko po, hindi po yung fact that it was not declared, not that mere fact per se,
7: mm-hmm.
0: but the deliberate concealment,
7: mm-hmm.
0: of the property, no? Pero po yung pag sinabi pong yung deliberate concealment, o sinadya po talaga na naitago yung property, para pong akala nyo po mahirap because it goes into the state of mind. Di po ba na deliberate ba o hindi?
7: Mm.
0: Pero ang sagot po dyan mismo ng batas, is it manifestly disproportionate?
7: Mm-hmm.
0: Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin.
7: Alright. So, mayroong parang may finding na sadya ito, na itago, tapos sobrang halatang anlaki kumpara sa kita, and then paulit-ulit over time.
0: Tama po.
7: Ganun po. Oh, speaking of concealment, sa inyong assessment pa rin, may mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
0: Yung senyales po, nandoon naman po, yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng under declaration or under reporting. Kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest.
7: Mm-hmm.
0: That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapani-paniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line. Ito po yung mga telltale signs na meron pong fraudulent reporting po na nangyayari.
7: Alright, salamat po. Ah, pwede nyo rin po bang ipaliwanag yung naririnig natin na modus na either modus sa manager's check, I mean either check kiting, tinikling, or yung binanggit nyo kanina lang na revolving door. So, paano po ba yan nangyayari or paano ginagawa?
0: Hindi po yung naobserbahan ko lang po dito. Actually, first time ko pong nakakita nung ganun po, yung manager's check po na labas-pasok po.
7: Uh-huh.
0: Pero totoo naman po yung sinabi ng defense. Wala po dong pirma si BP Sara dun sa manager's check.
7: Uh-huh.
0: Pero yung ano po, yung time deposit po na yung applica- yung nakapangalan po sa kanya pero wala po siyang pirma. Nawala po yung interest dun eh.
7: Uh-huh.
0: O kahit sabihin po natin hindi nakapangalan kay BP Sara, medyo may accountability naman po siya sa bank account because end or po yun.
7: Mm-hmm.
0: Nawala po yung interest doon sa time deposit at dahil ginawa pong manager's check. So, to give up interest on a large amount like that doesn't really make any business sense.
7: Dahil malaking interest din, dahil malaki yung principal.
0: Pwede na po kayong magpahinga ng konti, ng mga ilang araw doon po sa interest na yon. So yung manager's check po na patawid-tawid, maaari pong hindi natin talaga alam kung ano yung intention nun. Di po ba? Pero the fact po na paulit-ulit po, nagtitinikling po siya sa dulo po ng taon. Yung point po namin na it is a concealment method. Pero again, tama naman po yung defense that this is a prior to 2022 and nga po, wala pong pirma doon si BP Sara, pero that is the behavior of that account.
7: Mm-hmm. At kaya revolving door naman yung isang image nyo ay dahil parang sa building na labas-masok sa lobby at sa
0: po.
7: Sidewalk.
0: Yun naman pong yun eh, symptoms po yun ng, ano, ng money laundering.
7: Ah.
0: Again, wala po to sa report ko at hindi ko po sinasabing may money laundering pong nangyayari dito. Mm-hmm. Sinasabi ko lang po ay symptoms. Pag ang pera po ay pumasok sa kumpanya, lumabas po the same day.
7: Mm-hmm.
0: O lumabas po the following day.
7: Mm-hmm.
0: Ang ibig sabihin po nun, it didn't add any value to the company. Ginagawa
7: lang po. Sa logic ng pagninegosyo.
0: Opo, parang ginagamit kang pass-through, no? Na para may mapagpasukan lang na parang kunwari eh, ginagamit sa negosyo kasi pinasok po dun sa kumpanya. Kaya po yung tawag po dun yung revolving door. Pagpasok po, ikot labas. Ganun po yung nangyayari po sa ano, sa typical money laundering transactions po.
7: And speaking of transactions within one day, meron po kayong nabanggit sa report nyo, isang specific date dito sa table 24 sa page 18 na August 6, 2024. Opo. Kung kailan nagkaroon ng total cash withdrawals na 41 million pesos in a matter of 1 hour 13 minutes. Unusual po ba ang ganitong klaseng mga transaksyon?
0: Sa ordinaryong tao po, unusual po. Eh, 41 million in cash, kailangan nyo po siyempre ng bag po doon. And parang may hinahabol po eh, kasi lahat po ginawa within the hour po. Mm-hmm. Pwede rin pong i-check yun eh, sabi ko nga po. Ba't hindi nilang minanager's check at i-deposit sa bank account na iba, no? Pero pagka po kasi cash, ibig sabihin, ayaw po ng trail. Mm. So kung wala pong trail, ito po sa amin yung ano eh, mga telltale signs din po sa forensic investigation eh. Mm. Pagka po yung mga transactions po kulang sa trail, kulang po sa record, wala pong document evidencing it pero nangyari po yung transaction, mm-hmm. Yung pong walang document nangyari yung transaction, evidence din po yun eh. Mm-hmm. Bakit wala yung document? Bakit wala yung governance? Bakit, mm-hmm. bakit wala yung mga required corporate and regulatory documents, mm-hmm. na makapagsabi kung ano talaga yung mga details ng transaction na yun. So, yun po yun.
7: So, bakit walang governance as evidenced by the document trail? May binanggitin po kayong nagmumukhang may hinahabol. Ano yung bakang hinahabol sa ganong klaseng mga transaksyon na ang suma total ay malaking halaga tapos maaring gawin sa loob lamang ng kulang pa sa 2 oras?
0: Tinignan po kasi namin po din yung mga timestamp.
7: Mm.
0: Tapos ina-analyze po namin yung mga timestamp malapit po sa bawat isa.
7: Mm-hmm.
0: Except po yung timestamp po nung huling withdrawal na 12:37 or so. Tapos yung katuloy niya po ay mga alauna
7: 12:23 p.m.
0: 12:23
7: tapos 1:17
0: po. Opo. Nag-lunch po muna. Nag-lunch muna tapos kinuha po yung so, yun po. Kaya sa amin parang may hinahabol. Kasi right after lunch, tuloy yung transaction. Matagal din po kasi magbilang ng 41 million.
7: I guess po. So, ini-imagine nyo rin pala po kung paano talaga nag-unfold yung events.
0: Ganyan po talaga ang forensic investigation po.
7: Yes, sir. Huling tanong na lang po. So, yung Cali 88 ay nakatanggap ng 319 million pesos mula sa China na finlag ng AMLAC. Lumalabas po ba yan sa audited financial statements?
0: Ang audited financial statements po kasi ng Cali 88, everything po is in pesos.
7: Mm-hmm.
0: So, hindi po namin malaman kung yung dollar po na kinonvert sa peso.
7: Mm-hmm.
0: Pero tulad nga po nung nasabi ko po sa inyo kanina, magkaiba po yung bank accounts na peso at yung dollars po. Aha. At hindi po namin na nakita kung paano po yun na convert po. Pero pag inad nyo naman po yung peso equivalent po nung ano dollar remittances tsaka po itong local, yun naman po yung ginamit namin to compare po what was declared.
7: So kahit hindi nga po natignan yung dollar transactions, may teorya po ba na pwedeng ibase sa forensic report kung saan naman pumunta yung perang yan, yung 319 million pesos na yan mula sa China?
0: Pasensya na po.
7: Okay po.
0: Ma'am, wala po kaming teorya po doon eh. Okay. Although, sa peso account po, meron po mga konting credit memo.
7: Mm-hmm.
0: Na yun po, posible po sigurong galing sa foreign account pero wala rin po kaming katibayan doon. So, wala po kong theory po doon. Wala po kong pagbabasihan.
7: Alright. Maraming salamat po, Attorney Cabrera. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir, when you're ready.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Cabrera.
0: Magandang hapon din po sa inyo, Honorable Judge.
8: Ay, idadagdag ko lang dun sa unang yung mga tanong ni Senator Ontiveros. Yung August 6, 2024, sabi ninyo, 41 million ang winidraw sa isang araw at parang may hinahabol. So ako rin naging curious dito, kaya iniisip ko, ano ba nangyari noong August 6 o kaya thereabouts, no? Just to place on record, si Vice President Sara Duterte resigned as DepEd Chairperson July 19, 2024. And then on July 30, it's in the news and we can Google it because that's what we did. Drug charges were filed against Attorney Mance Scarpio. Doon sa yung tawag dito, magnetic lifter. So July 30 yun. So that was the filing was July 30, and then 6 days later nangyari ito. No, kaninong account pala itong 6 August 2024?
0: Pareho po kay Attorney Man Scarpio po.
8: Both kay
0: both
8: Attorney
0: po. Apo.
8: Okay. Just for the record. Doon naman sa report po ninyo, nabanggit nyo yung safety deposit box o vault. Do you remember that?
0: Opo, wala rin naman pong kahinatnan. Dahil wala, hindi ko po alam kung yung laman nun po.
8: Yes, yes.
0: So, ay nirecord lang po namin doon na clean-house na po yun.
8: Yes, pero that was no, safety deposit box 27, 28, 29, and 30. Open on October 11. But all boxes were closed on January 7, 2025. Isang araw.
0: Tama po.
8: Hypothetically, and based on your professional experience, ano nilalagay sa safety deposit box?
0: Mahalagang bagay po. Valuable things po.
8: Tulad ng? Hindi dito sa kasong to, no? Because you wouldn't know. Pero okay. Based on your...
0: Jewelry po, mga mahalagang jewelry po ng family, mahalagang dokumento.

0: That just gives us pause to think, no? Managers checks ba nilalagay din sa doon naman sa managers checks na banggit na naman kanina, no, na usual ba yon na you issue the manager's check to yourself and then you do it 12 times in a period of 3 years? I mean, again,
1: yeah,
0: have you encountered that practice?
1: Well, honestly po, first time ko po na nakita po yon.
0: Kasi hindi ba usually pag manager's check, babayaran mo yung binili mong lupa, so yung pinagbilhan mo, yung seller, sa kanya naka-issue yung manager's check.
1: Opo. Alam niyo po itong manager's check po na lumalabas po at the end of the year para po hindi po mahuli yung cash at hindi magkaroon ng discrepancy sa all-in. Hindi po siya effective eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po pagka nilabas niyo yung manager's check, ang ibig sabihin po nun, yung banko ay may utang sa inyo.
0: Yes.
1: So kung may utang sa inyo yung banko, meron kang receivable.
0: Ibig sabihin,
1: dapat naka-declare po yung receivable sa sal-in. So kung hindi po cash ang naka-declare doon, dapat po i-receivable. Kaya hindi po effective eh, yung paglabas-pasok po na yun. Kung
0: in other words,
1: nabanggit ko lang po,
0: kasama pa rin sa declaration ng iyong net worth yung receivables.
1: Dapat po. Dapat diba? Po. Receivable nyo po yun eh. May pruweba po nun dahil nakapangalan po sa inyo yun eh.
0: So, naka-declare ba yung receivables dun sa sal-in sa pag-aaral ninyo?
1: May mga nadaanan po. Siyempre, wala po. Yung nga po yung point ng paglabas. Kaya, wala pong receivable po.
0: Kasi, 96
1: po.
0: 96 million.
1: 41 tsaka 55 po. Yung
0: so,
1: tranche.
0: You're saying, dapat yung 96 million na yun na manager's check, dapat naka-reflect sa sal-in ng receivables na 96 million din.
1: Tama po.
0: Okay.
1: Opo. Kasi po yung sal-in po, as at. So, yung as at po, certain date, wala po yung cash.
0: Yeah.
1: Pero yung sa as at po na yun, na December 31, meron pong receivable.
0: Okay. Punta tayo dun sa KL88. No? Dahil yung kanyang audited financial statement at as of 2025 ng KL88, hindi na shareholder si Mance Scarpio, tama?
1: Tama po.
0: But
1: ay, hindi po. Siya pa rin po. Ang sa treatment po namin, siya pa rin po.
0: Ay, sorry. Sa sal-in niya, hindi na siya shareholder ng
1: noong 2025 po dahil dinispose niya po.
0: Yes.
1: Sa Pikimong.
0: Sa sal-in
1: Pikimong,
0: niya.
1: Sa sal-in
0: niya. Diba nakalagay na nailipat sa Pikimong.
1: Opo.
0: At ang Pikimong naging 95% pag-aari ang KL88.
1: Opo.
0: Okay. Doon sa records ng pinag-aralan ba niyo yung records ng
1: Opo. Meron po kaming kinuha po namin yung SEC papers po ng Pikimong. It's a public document naman po.
0: Yes.
1: At ang nakita po namin doon yung Pikimong po, dalawa lang po yung shareholder.
0: Mm-hmm.
1: At it is actually a shell company. Noong 2024, ang kanyang equity ay 56,000 pesos only.
0: Ano ibig sabihin ng equity para sa ating mga kababayan?
1: Yung pong capital.
0: Yun yung perang pinasok.
1: Perang pinasok po.
0: Okay.
1: Tapos nung naman po, nung 2025, nakalagay po sa GIS, ang kanya pong assets, kasi po wala pong financial statements, ang kanya pong assets ay 86,000 pesos po. Wala pong transaction. Wala pong kahit anong transaction, wala pong disclosure kahit ano po.
0: Mm-hmm.
1: So hindi po niya binili. Hindi okay. wala pong binili. Kung nilipat man po nila, nag-usap sila, hindi, wala pong record po na pinagre-reflectan. So kaya po namin kinuha na lang po, tinik na lang po na nanatiling property po 'yon ni Attorney Man Scarpio. Dahil kung walang record yung paglipat mo, walang car, o sabihin natin naglipat ka ng private, wala namang evidence na naglipat ka, syempre mananaig po yung official records po na siya po yung may-ari.
0: So, ang equity ay 56
1: po yung assets.
0: 56,000.
1: Tapos 86 po yung pangalawa.
0: 86,000. Pero base doon sa mga transaction ng KL88, inflows, magkano? Would you recall?
1: Well, malaki po yung meron pong year na malaki, pero kung magbabasehan niyo lang po 'di ba yung Ang

0: mga 300 po, 300 plus million per year.
1: So doon pa lang, 300 plus million per year, tapos binili ng isang kumpanyang pikimong-pikimong na 58,000 ang equity at 86,000 the following year, medyo red flags na yon, di ba?
0: Opo, hindi po siya 300 plus million per year, parang meron pong umabot meron pong umabot ng ganong under declaration po over the several
1: at
0: years.
1: At yung KN88, yun din pumasok yung Chinese money, di ba?
0: Opo, dun
1: 319 million. So doon magtataka ka talaga na yung isang 58,000 equity and then the following year 86,000 ang paid.
0: Honorable Judge, hindi po 319 million po ang bilang po namin sa report.
1: Ah, yes, that's right.
0: 222 lang
1: po. AMLA records pala yung 319.
0: Opo,
1: sorry.
0: Opo.
1: Thank you for that correction. Mm-hmm. May tanong ako sa AMLA records, pinag-aralan din ninyo.
0: Ay, opo.
1: Okay. At doon, may mga lumalabas nga na yung dollar remittances, hindi ba?
0: Opo.
1: Meron bang pagbabangga ng peso accounts na kung saan ay may mga nilipat sa dollar accounts sa AMLA records?
0: Parang wala po kaming napansin pong ganun eh. Galing po sa peso nila, nilipat po sa dollar?
1: Yes, yes. Unless diniretso sa...
0: Parang wala po kung po kami nakita.
1: Okay, ganun. Thank you. Yung sa GenCorp, ito rin sinabi ninyo sa report ninyo, kataka-taka, nasa 2021, 28 million ang kanilang, tama ba yan? 28 million. Una-una, 1.25 million ang paid up capital ng GenCorp.
0: Tama po. Yan po, tama po yan.
1: Tapos in 2021, alin yung figure na 28 million? At lumobo ng 520 million. Anong figure ito? Nabanggit nyo sa report nyo yun eh. Sorry.
0: Check po natin.
1: Genco. Sorry. Let me check my... Ayun.
0: Sige po. Baka ma-refresh po ako pag nasabi nyo po.
1: Total identified bank inflows from period 2022 to 2025. Teka, hindi pala yun. Where are revenue? Okay, page 31 pala. Sa dami ng page.
0: Wala nga pong page 31. Wala pong table of contents.
1: Page 31, GenCorp grew from a business generating approximately 28 million of revenue in 2021 to more than 520 million by 2025. Tama? That's on page 31 of your report.
0: Opo.
1: During the same period, it acquired approximately 150 million of property and equipment while continuing to purchase inventory and fund day-to-day operations. Despite the scale of this growth, sabi nyo, the company reported only 1.25 million of paid in capital. Tama?
0: Tama po.
1: Para sa ating mga kababayan, ano yung 1.25 million paid in capital?
0: At cash bakit? Po na yun po yung investment po sa kumpanya po.
1: So bakit mahalaga yun na maliit at malaki naman ang kanilang revenue?
0: Actually,
1: at yung 150 million na mga bentahan.
0: Opo, kasi yung revenue po na malaki, hindi nyo po yan makukuha sa maliit na asset.
1: Okay.
0: Opo, sobrang galing na negosyo ng 1 million tapos ganun po kalaki yung 520 po yung generate niyang revenue. So ito po yung nanggaling po sa mga several Jollibee stores.
1: Okay.
0: At kailangan po ng kailangan po mag-invest dito po sa Jollibee stores. Isa nga lang po ay 35, di po ba? So
1: yes.
0: Yung isang Jollibee store lang po, hindi po kaya ng 1.2 na capital po.
1: Okay. So sinabi nyo, but the financial statements do not clearly explain where the money came from. So kung it does not clearly explain where the money came from, in your expert opinion, saan galing yung pera? Hypothetically.
0: Cannot explain po.
1: cannot explain.
0: I cannot explain po where the money came from. Wala okay. po talaga akong idea kung saan po nanggaling yung pera. Pasensya na po. Manguhula po ako pagka sinagot ko po yan eh.
1: So, kataka-taka. Apo. Maaring inutang? Sabihin, inutang.
0: Yeah, it came from, certainly came from the shareholders or from someone else.
1: Yeah.
0: Maaring
1: in
0: basta hindi po from operations, yan po ang kaya ko po sabihin.
1: Hindi from operations.
0: Hindi po from operations pagka ganun po kalaki yung
1: okay.
0: Disproportionate po eh.
1: Ito naman. Yung pattern that funds are introduced into and subsequently withdrawn from the entity with minimal economic value added. In these circumstances, revenue and cash flows may appear substantial, yet the corporation retains only a nominal margin inconsistent with the scale of transactions. That's your second paragraph of page 31. Sa man on the street, sa ordinaryong mamamayan, can you explain it in layman's terms? Ano ibig sabihin ng paragraph?
0: Opo. So, pag magpapasok ka ng pera sa kumpanya, investment man po o inutang, ang ibig sabihin nun eh, kailangan mo yung pera. Bibili ka ng equipment, bibili ka ng inventory, ipangbabayad mo sa empleyado mo o sa mga pinagkakautangan mo. So ito pong pera na pumapasok at lumalabas at mga several po yan, para pong wala pong naitutulong yung perang pumasok sa negosyo po.
1: Okay. Teka, nakalimutan ko lang doon sa piki mong. Kasi nung isang araw, yung testigo ng BIR, tinanong tungkol sa hindi fully paid yung subscription ni Mr. Mance Scarpio. At dahil hindi fully paid, tama ba bilang accountant at abogado and corporate law, walang na-issue na shares. At pag walang issued shares, hindi maililipat.
0: Opo, so yung BIR po, ginagawa po nilang subscription pa lang eh, taxable na. Pero ang meron po siyang legal basis eh. Mm-hmm. Kasi titingnan niyo po, definition of shares of stocks sa tax code. Okay. So yung definition po ng shares of stocks sa tax code, kasama na po doon ngayon ang warrants and options.
1: Okay.
0: So yung warrants and options, wala pa pong binibiling shares of stocks dyan.
1: Okay.
0: Parang meron pa lang kayong right na bumili.
1: Yes.
0: Kung yung right pa lang ng pagbili ng shares of stocks ay subject na. Considered na na sale of shares of stocks.
1: Yes.
0: Yung pa kayang subscription agreement,
1: yes,
0: na meron na talagang nagsimulang sale. So yun lang po yung masasabi ko doon, na medyo may tama po yung bear sa treatment po nila doon.
1: Okay. Pero from the point of view of I think yung questions ng defense, sinasabing pagka hindi pa fully paid, hindi pwedeng ilipat.
0: At tama naman po yun.
1: Diba?
0: Kailangan po yung iba naman po yung ownership.
1: So kung hindi pwedeng ilipat, yung paglipat sa Pikimon, legal ba yun? Kung hindi pwede ilipat?
0: Lalo pong it will only prove the point na hindi po kalipat-lipat. Di po ba? Kasi kung hindi pa nga po bayad, tama lang pong manatili dito muna sa Sal-N, di ba?
1: In other words, questionable yung paglipat sa Pikimon. Kasi nga...
0: Not for that reason po eh. Yung wala po kasi talaga ako nakikitang transaction.
1: Well, in addition, di ba? Kung hindi paid up, yun yung argumento, paano mo ililipat sa Piki mong hindi pa pala fully paid yung subscriptions?
0: Yung title po. Lalong yes, hindi malilipat yung title.
1: Yes, yung title. Okay. So, yun. So... Meron pa akong ilang mga katanungan. Sabi niyo kanina, may mga cash deposits. Did you mean cash and check deposits or just cash?
0: Meron din pong check deposits po.
1: No, but you said earlier or yesterday, they were deposits in cash. That was your exact word to describe one of the transactions.
0: Ano pong transaction po?
1: I forget, no? But my point actually is, meron ba kayong inventory nung ano yung mga cash deposits tsaka ano yung mga hindi cash deposits?
0: Pwede po nating ipagawa po. Kaya po namin gawin. Pero wala po kaming inventory po ng halimbawa po yung inflow.
1: Yes.
0: Kung cash deposit po siya o deposit po siya by check,
1: yes,
0: pwede naman po nating ihiwalay po yun.
1: Ang meron kayo, yung 41 million pesos withdrawal, cash lang.
0: Cash yun. Lang po yun lahat. Pito cash po yung ano.
1: Yung 20, dalawang cheque.
0: 23 million po na, po na dalawang cheque po.
1: Pero yung apat, cash.
0: Cash po.
1: Ang withdraw. Di
0: tama
1: ba?
0: Po.
1: So totaling 41.
0: Tama po.
1: So it would be interesting if you have the time to do it, to submit to us, yung ihiwalay yung cash dun sa check deposits para lang malaman magkano bang umiikot dito sa kahit na doon sa punto lang na yun, no? So we have an understanding, and then dito sa bumagsak ng 80 million cash naging 2020 bumaba sa 60, bumaba sa 24, umangat ng 43. That was also in your report. Pasensya na, medyo sa dami nung... would you remember that? Ito. Can we flash this on the screen? This is your table, I think.
2: Table nila po.
1: Ano, I put this together based on your information. So, various banks, spouses... 2022, 60,214,700. You confirm that, no?
0: Tama po.
1: Okay. Tapos, umangat, tumaas ng additional 20 million noong 2023. Di ba? Ending. Tama?
0: Tama po.
1: Tapos, bumagsak ng 23 million noong 2024. Na minus 60 million. Almost. Tama?
0: Tama po.
1: And... yun siguro yung isa doon yung 41 million na tinanggal.
0: Yan po yung ano, malaking diba? Factor po yung ano, yung diba? Naglimas po ng pera yung 41 million
1: yun.
0: Tama
1: eh.
0: Po yun.
1: Yun. So that might explain it kasi August 6, 2024 yun, tinanggal yung 41 million cash, kaya pagdating ng end of 2024, 23 million.
0: I agree po. Napansin ko rin po yun.
1: Okay.
0: Apo.
1: And then finally, 2025, cash balance ending, umangat na naman. Another 20 million. But all of that, as you have said, hindi reflected, di ba, dun sa kanilang audited financial statements as well as sa SALN. Correct?
0: Hindi po reflected sa SALN po. Apo.
1: Yes, yes. Okay. I have no other questions at this point, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po.
0: Salamat din
3: thank
0: po.
3: Thank you. Senator Judge Lacson is next. You may proceed when you're ready, sir. Again, you have a variable period of 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang tanghali po, Attorney Alex.
0: Magandang tanghali din po.
4: Ang aking pong pagtatanong ay babase ko sa aking ginawang pakikinig, you know, at saka obserbasyon doon sa direct examination last Friday at saka yung cross na nangyari kaninang umaga at ngayong tanghali rin. Sa inyong ginawang pagsusuri, ano, sa inyong findings and conclusions sa inyong forensic report, ano ang bahagdan o percentage ng reliance ninyo sa analytical assumptions versus direct or indirect references to documents?
0: Napakahirap na tanong po.
4: 0 to 100, 25 to 75, 50-50. Curious lang po.
0: Malaki po yung, ano, malaki po yung supported po ng documents po halos lahat. At ang talaga pong... masasabi ko po na talagang hindi po masyadong malinaw na supported ng documents tulad din po ng nasabi ng defense, yung GenCorp po. Kasi ito pong GenCorp, kailangan po, hindi po natin kaya ditong i-take in isolation po yung mga related documents po. Kailangan po natin pagsamasamahin at gumawa po ng conclusion. Pero, mahirap po sagutin yung percentage wise po kasi po bawat aspeto po meron pong document at meron pong analysis po na ginagawa po namin.
4: Overall po, estimate lang. Palagi ko naman may knowledge kayo o nare-recall nyo pa kung ano yung percentage na nilaan ninyo sa inyong report patungkol sa inyong analytical assumption versus yung mga dokumento.
0: I see. The dirty work and the analysis. Ayan po, pwede po yan. Uh, 50-50 po. Pero mga 60-40 po. 40 po yung
4: analytical
0: puro, puro analysis po.
4: Yeah. 40% yung nakabase o naka-refer.
0: Ang ibig ko po sabihin, 60% percent po ng oras, eh, nagkakalkal ka, tapos parang nag-a-analyze ka ng 40% of the time.
4: Hindi po. Ang hirap po na po, analytical assumption versus reference to documents, whether direct or indirect references or reference sa documents. Gusto ko lang pong makita yung naging frame of mind din nyo when you finished your or crafted your forensic report.
0: Ang kasi po yung ano, kaya hindi niyo po makakraft ng ganun po sa simula. Wala po kasi kayong prejudgment na ano,
4: yeah.
0: Hindi po predetermined yung ano eh. Na ito gagamitin ko dito 40 ito. Hindi ko po malaman kung ano po yung makikita ko eh. Minsan po matulin kasi may document, minsan po wala pong document, medyo nagde-dead ball, pero ide-derive nyo po yung information or conclusion nyo dun po sa mga ibang related documents po. Asensya na po, Honorable Justice.
4: Sabi nga ni Attorney Christine, I can accept that.
0: Sige po, salamat po.
4: Okay. Namagit nyo po sa tugon ninyo sa tanong ni Attorney Christine kanina na yung absence ng documents, ebidensya rin ninyo. Medyo nilaro po sa aking isip ano na parang double edge eh. Pag sinabi niyo yung absence of documents, ebidensya rin niyo, ebidensya niyo pabor o adverse sa respondent?
0: Hindi po siya evidence ng kung ano po yung nakasaad sa dokumento, pero evidence po siya ng behavior.
4: Okay.
0: So doon niyo po maano na bakit wala yon, eh basic lang yon. Halimbawa po.
4: Ito, isang halimbawa kasi alam niyo nagsaliksik din kami sarili namin, pero binasi namin doon sa mga exhibits ano, yung mga nasumite at nasa pag-aari na ng korte na hindi niyo na isama o maaring na overlook niyo o maaring hindi niyo na kailangan sa inyong pag-analisa, no. Halimbawa, napakarami, hindi ko na po ihahayag yung aming ginawang pagsaliksik at yung naging conclusion namin kung ito'y pabor ba o adverse respondent para ma-preserve lang yung impartiality ng o integrity at impartiality ng korte. Sasarilinin ko na lang po yon sa paggawa ng aking desisyon, sa akin na lang po yon. Napakarami pong mga cheque, no? Napakarami na hindi naman nasama sa inyong report na ang mga payees ay mga personalidad na nung aming pinagtagni-tagni, eh, sa simpleng Facebook search lang, magkakaroon kayo ng conclusion. So, napakarami po. At ang bawat cheque, mga 6 figures, ano, 6 digits. Na pagka sinuma total nyo, abot talaga siya ng 7 digits yung halaga. Pero wala po doon sa inyong report. Pero sinasabi ko lang po dahil hindi kami lumabas doon sa mga exhibits na naisubmite ng prosecution, no. At hindi ko alam kung iba galing sa defense, no. Ito ho ba'y sadya dahil sa inyong sound judgment ay sapat na sa inyong pagsusuri ang umabot sa inyo, o kung umabot man at hindi niyo na tiningnan dahil sa sound judgment niyo, eh tama na para makapaggawa kayo ng conclusion sa inyong forensic report.
0: Opo, tulad nga po nung nasabi ko po kanina, ito po kasing forensic examination, pag nakapag-establish ka na, pwede ka nang tumigil eh. Pero kung gusto halimbawa ng client, halimbawa po ang Senado, ang prosecution halimbawa, na palawakin pa yung report, eh magpatuloy lang silang mag-submit ng documents at aming titignan para po mapalawak po yung data po nung report. Pero doon pa lamang po sa nakita namin ay sapat na po yung nakita namin para po masabing yun po lamang yung nakita namin, 817 million. Dahil yun lang po yung nakita namin based on data and using a conservative approach po.
4: Yeah. Sabi ko na nga, hindi ko na ipagbibigay alam sa aking mga kasamahan, kasi pagka sinabi natin payees, pwedeng pabor sa respondent, pwede rin adverse. Kasi kung ito'y pabor dahil bawas talaga ito sa kanilang naging gastos nila sa legal na pamamaraan, ibig sabihin, pabor sa respondent. Pero sabi ko nga sa akin na lang yun. Panghuli po, gusto ko lang banggitin na yung unang dating pagtatagpo, at least sa aking mga staff, nung kayo'y pinadala ng Pricewater ng PwC para magboluntaryo ng inyong serbisyo sa Yolanda.
0: Tama.
4: Nung ako po'y head ng OPAR,
0: tama po.
4: Kasunod ng McKinsey, kayo po'y pinadala para tumulong sana sa audit ng mga PAPs, no? Projects, activities, at saka mga plans.
0: Opo, ako po ang nagpadala po sa sarili ko po doon.
4: pero ang kumontak po sa amin, ginamit nyo lang po yung Pricewater, pero hindi po mismo yung Pricewater yung nag... kasi yun po yung aming yung presentasyon eh.
0: Opo, pero tama po kayo, tama po kayo.
4: Maraming salamat po at pro bono rin po yon sa kaalaman ng ating mga nanonood.
0: Siyempre naman po. Opo.
4: Sayang nga lang po nabitin kasi wala akong implementation authority. So naputol din yung ating engagement. Ibabahagi ko lang na nawala yung kanyang Mont Blanc habang nagipag-meeting. Nataranta po kami lahat dahil nakakahiya naman, nagboluntaryo na walang pa ng Mont Blanc na pen. Yung pala nadala ng kasama nyo. Maraming salamat po.
0: Ang talas ng memory.
3: Titigil niyo na po yung kwento niyo pagkatapos nakita sa ilalim ng kama. For the information of the senator judges, the senator judges can base their decision on the evidence, both testimonial and documentary. Insofar as documentary evidence is concerned, whatever the court admits after formal offer has been made, and it will be up to each senator judge which parts or aspects of the testimonial or documentary evidence they will be basing their decisions on once the final question is raised before them. Yes, Senator Judge Lapid.
4: Yeah, just to clarify, Mr. Presiding Officer, whether or not taken up during the trial, tama po ba?
3: Whether or not taken up by the testimony of a witness.
4: Thank you.
3: As long as it is part of the formal offer and duly admitted by the court. And we thank Senator Lacson for his discretion in so far as limiting his and not mentioning any names that he got based on the evidence and record that his team researched on. Senator Judge Lapid is recognized. Ganto ka, Attorney Alex, ganyan kakahalaga na testigo, ah. Senator Lapid is recognized. You have a variable period of 2 minutes as well, sir. You may proceed when you're ready.
2: Maraming salamat po, presiding officer. Para po sa prosecution, para maitanong ko lang po. Tungkol po dito sa Article 2, marami na po tayong iba't ibang naging witness galing sa AMLA, sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst. Marami na po kayong nabanggit na iba't ibang numero at mga batas at regulasyon at pamantayan. Sa simpleng tanong po, ano, may pananaw ba kayo ng prosecution at dapat mapansin, makuha at maintindihan ng ating mga kababayan mula sa napakaraming witness at dokumento na ipinakita ninyo sa amin?
5: Maraming salamat po, Your Honor. Actually, nakakalula nga po yung mga numero at yung mga dokumento na naiharap po namin sa Article 2. Ako po mismo, kaya nga po ako nag-abogado dahil takot ako sa numbers. Pero pag titingnan po natin kasi kung ano ba talaga yung pinakapuso ng Article 2, sa tingin ko, ito lang po yun eh. Yung malinis na opisyal, walang tinatago. Ngayon, madali po kasing magpanggap ang isang opisyal na simpleng tao lang siya, kumakain lang sa karinderya, malinis, wala naman na tinatago sa salin. Pero pagdating po sa issue ng Article 2 Unexplained Wealth, doon po tayo nagkakaalaman. Dahil ang titingnan po dito ay hindi naman po mga testigo, kundi mismo yung mga dokumento at yung mga numero. Katulad po na nabanggit ni Attorney Cabrera, ang tiningnan niya ay mismong mga bank records, mga records na galing sa AMLA, BIR records, SEC records, and I believe may kasabihan po kasi ang mga accountant that the numbers do not lie. ito pong mga bank documents, for example, ay hindi naman po dumaan sa kamay ng prosecution yan. Yan ay diniretso ng mga bangko dito po mismo sa hukumang ito. Kaya masasabi natin na they are independent facts, verifiable by anybody. At the end of the day, sir, ang paniwala ko kasi ay ganito eh. This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person, it's really about accountability. At kapag kung ikaw ba'y binigyan ng kapangyarihan, lalong-lalo na kung pangalawang pangulo ka at lumalabas na inabuso mo, ay dapat may pananagutan. Sana po nakatulong po sa inyo yung sagot.
2: Maraming salamat po sa paliwanag kasi tinatanong lang mga taong bayan tungkol dyan. Maraming salamat po.
3: Senator Judge, it's not yet, okay. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir. Ngayon, wala nang pwedeng gumamit na pinapatanong ni Senlito, ha? Hindi na pwedeng gamitin yun.
6: Maraming salamat, Mr.
3: Senator
6: Presiding
3: Judge
6: Officer.
3: Senator Judge Aquino is recognized.
6: Yes. Gandang araw, Attorney Alex.
0: Senator Bam.
6: So I want to focus on Table 39 sa ating report, no? Ito naman yung main table po na nabuo po ninyo. Tama po, no?
0: Tama po.
6: This is the reference table. And may I request one of the lawyers to provide a calculator to Attorney Alex in case na kailanganin niya. Kahit sa telepono. Para lang handa siya. Okay, so we'll flash Table 39 on the screen. Huwag nyo daw po tingnan yung ibang mensahe ni attorney. Baka ka nung makita daw nyo dyan. Sige. So, would you say, Attorney Alex, na ito yung main reference natin sa inyong report?
0: Tama po.
6: Okay. And dito po sa inyong report, may parte po dyan na hango sa mga records. Tama po?
0: Tama po.
6: At meron pong hango sa mga record, pero meron kayong assumptions.
0: Tama po.
6: Tama. Would you say that... Well, para sa akin po, meron kayong dalawang main assumptions. And you can correct me if I'm wrong. And kung meron po kayong dagdag na assumptions, pwede nyo rin pong banggitin, no? So first assumption is that si Vice President Sara merong 20% ownership ng GenCorp.
0: Tama po.
6: And that's an assumption. Ibig sabihin yan, pwede yung 1%, pwede ring 50%, pwede ring 75%. Tama po, no?
0: Tama po, pero assumption po na with basis po.
6: Yes,
0: para
6: and
0: sa akin
6: could you repeat again what the basis is? Para lang po malinaw sa atin.
0: Opo, so yung kanya pong oath, ang kanya pong sinong pa ang sal-in, sinabi niya po na siya po ay isang stockholder po doon. Sa GenCorp po na JS, wala po siya doon. So yung... Una po namin tinignan sa amin pong sensitivity analysis, ano ba itong mga relationship nila ni Jaime T. Cruz? At nakita namin na yung relationship nila way back 2007, meron pa pong ibang corporation na Davao, ano nga ba yun? Davao Taipan?
6: Metro...
0: Hindi po, meron pa pong isa na...
6: Isa pa.
0: Davao... Davao New Royal Type Tyson Corp. Na nung 2017, 20% din po yung pag-aari niya. Yung Metro City Chow po ay 20% po. So yung unang tumakbo po rin sa isip namin, bakit niya ilalagay yung sarili niyang stockholder na sinumpaan pa? Doon po yung, ano ba yung mga rule of thumb para matawag ka na...
6: Ano po ba yung rule of thumb sa Tagalog?
0: Magandang tanong po yan.
6: Ay, parang pangkaraniwang ginagawa. Ano? Yung pangkaraniwang ginagawa.
0: Actually po, yung accounting rules po na yung yung PAS po on investments at saka po yung sa yung significant influence po no, nung nabuo po yan eh galing din po yan sa experience po ng business community. Mm. Kaya po siya nabuo. So ang threshold po niyan pagka may 20% ka, may significant influence ka. And kaya naman po maniniwala, okay po, may assumption po, kaya na sinabi namin na may significant influence siya kasi vice president siya eh. Tapos si JTC, envoy sa China, etc. Kumbaga, subordinate ni President Duterte. Tapos ito naman po yung anak niya na vice president. Okay. So, yung significant influence, meron po yung significant influence because of her position and long time relationship with JTC, with Jaime T. Cruz. At given yung kanya mga dating ownership sa kumpanya na kung saan sila magkasyosyo, kinopya po namin yun. Pero sabi ko nga po, conservative po yun. Kasi po kung silang dalawa po yung magkasyosyo, tulad po sa Metro City Chow, kung saan syosyo po sila dun sa Chow King, 80-20 po yun eh. Dahil yung iba po mga accounts doon eh nominal. So kung sa GenCorp naman, si Jaime T. Cruz, na siyang may-ari ng JTC Group of Companies, effectively, siya yun, 55 siya doon. Kung partner sila ni BP Sara, 45 si BP Sara. Okay. Pero, sige
6: so,
0: po.
6: So in short, ang sinasabi ho ninyo, possibly anywhere from 20 to 45.
0: Tama po.
6: Yan yung inyong expert analysis. But that's also an assumption, no? That's hindi kayo sigurado, assumption. Pero sa tingin ninyo, anywhere from 20 to 45, posible.
0: Opo.
6: Okay. Yung pangalawang assumption po na ginawa ninyo is that lahat ng undeclared income, pinaghati-hatian. Correct?
0: Yung piercing the veil po?
6: I'm not sure kung yan yung piercing the veil.
0: Ito po,
6: but
0: ito po yun.
6: Yan yun?
0: Pero hindi ko po siya tatawaging
6: assumption.
0: Assumption eh. Marami pong rules na ginagamit po na maaari pong mag-lead sa piercing the veil. Yung po yung aking judgment,
6: mm-hmm.
0: pero yung judgment pong yon ay meron pong malinaw na basihan. Pero kayo pong mga honorable Senate judges po ang magde-decide po kung okay. tama po yung gamit.
6: But kasi posible namang yung undeclared income, posibleng pinang-invest sa ibang bagay or posibleng pinambili ng ibang bagay, yung pinaghati-hatian siya itself is an analysis. I think ito rin yung mga tanong ni Senator Lacson kanina.
0: Tama po. Mm-hmm. Pagpasensya nyo na po yung language ko po, pero minsan po na-oversimplify ko. Kasi ang hirap pong ipaliwanag ng piercing the veil nang hindi ginagamit yung corporation as a separate juridical personality from the owners of the corporation. Kaya sinimplihan ko lang po, pag hindi mo ipinasok sa negosyo, ibig sabihin, itatago nyo yun. At kung itatago nyo yun, alam mo mang itago nyo na hindi paghahatian.
6: Okay, question na to ni Alex.
0: Hindi po yun.
6: So itatago ninyo, therefore paghahatian, hindi ba pwedeng itatago ninyo at gagamitin sa ibang bagay? Or in your experience, in decades of experience, usually ba yung nakatago at hindi dineklara sa BIR ay pinaghahatian ng mga may-ari, ng mga beneficial owners?
0: Opo. Opo.
6: Mm-hmm. So ganun yun, usually. Kung hindi ka magtatago para mag-invest ulit sa ibang
0: kaya
6: negosyo.
0: Po, kaya po tinatago. Yung sa hindi po ganito yung mga kliyente namin, pero ako po ay nakukonsult po sa iba't ibang mga bagay at marami na po siyempre natignan na mga tax assessment cases, etc. Pagkayang po ay hindi dinideclare kasi gusto po nilang palakihin yung income nila.
6: Mm.
0: Ito po yung sa mga corporations po. Kasi po masyado pong mabigat yung tax.
6: Kasi pag nag-declare ka, may tax yun.
0: Opo.
6: So bawas ka agad, no?
0: Tama po. At kung lumalaki yung income dahil nakailag sa tax, eh syempre po, paghahatian nyo yun. Kasi kung nasa loob po yun ng corporation, i-declare po yun na dividends. Mm. Hindi na po kailangan i-declare na dividends. Wala po dun sa loob eh.
6: Mm. Okay. So, let's go to table 39 ha. And ito kasi gusto ko lang linawin. I'm sure nasa isip rin to ng ibang mga senator judge. Dito sa we have the total undeclared cash section 1. Section 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alin po dito yung based purely on bank records and based purely on the insurance records? In fact, yung insurance po is really more like an investment, no? Hindi talaga siya yung pangkaraniwang pag-iintindi ng insurance na Parang mayroon kang makukuha pag namatay ka. It's really more like an investment, no? Kasi stocks, parang stocks pa nga yung iba. So, alin po dito, aling section dyan, yung galing talaga sa bank record?
0: Opo, yung bank-based information po dyan, column 2, 3, 4, 5, hanggang 5 po, hindi po.
6: Can you mention kung section 1, section 2, section 3, section 4, section 5?
7: Siguro section 5 ba itong dulo? Parang typographical error ba yan?
0: Hindi po.
7: Kasi yung, parehong section 4?
0: Parehong section 4 kasi isa po yan undeclared income from owned companies. Pero
6: ibang kumpanya, kaya section 4 pa rin siya.
0: Pero yung sasabihin ko lang po, pati po GenCorp is bank-based. So lahat po yan bank-based. Except po yung nakahiwalay po na GenCorp. Yan po kasi yung kakaiba na meron po kaming attribution.
6: Yes, or the assumptions na sinabi natin kanina.
0: Tama po.
6: So yung purely on bank records na wala kayong ginamit na attribution or assumption or 20% or ganyan, anong section po yun dito?
0: Yan po lahat. Na except yung GenCorp po na merong attribution. Pero yung pong mga Kali 88 Metro City, syempre po, gumamit po kami dyan ng piercing the veil.
6: Okay. Piercing the veil, pero hindi kayo naglagay ng porsyentuhan?
0: Oo.
6: Or yung porsyentuhan na yan mula sa GIS?
0: Tama po. Tama
6: okay.
0: po.
6: So, if I'm not mistaken, ito lang GenCorp 55, 74, 82, 2023, 2024, 2025. Yan lang yung gumamit kayo ng assumption on ownership.
0: Opo. Pero Senator Bam, kaya ko pong ipaliwanag kung bakit po malakas yung... Alam ko po yung gusto niyo pong puntahan. 817 minus 211.
6: Pakicompute po. May calculator po kayo.
0: So sabihin natin 600 na lang po. Yung halimbawa po natanggal po yung GenCorp ay 600 na lang po. Pero ito po yung siguro po mahalaga pong masabi. Marami po kaming hindi sinama dito. Mm-hmm. Na dahil po napaka controversial, pero hindi po ibig sabihin na mali pag sinama namin. Una po dito yung confidential funds po na around 475 million during the 2-year period. At in respect of that po yung Martinez versus Sandigan Bayan, pagka hindi mo na liquidate yung pondo na nasa iyo, meron pong pwede pong i-assume that it was used or malversed for personal use. Pagka yun po ay ginamit nyo for personal use, syempre po income po yun. So okay. 475 po yun na kayang-kaya niya pong talunin yung mawawala po kung sakali na 200.
6: Attorney, wag mo nating itindihin yung final number, no? Kasi the final number should be based on the evidence, no? So parang ang dating kasi parang pampalit. Wag ho ganoon, no? Let's just go step by step. So section 1, ito yung bank records, tama ba? Undeclared
0: po.
6: cash
0: po. Undeclared cash, ending balances po.
6: Okay, ng Sara Duterte, Man Scarpio, and any joint accounts.
0: Tama po.
6: Okay. Yung section 2, ito yung mga ano tong section 2?
0: Physical properties po.
6: Physical properties na wala, na hindi nyo mahanap sa mga sasarin.
0: Pero kasama po dyan ang mga investments po at saka investments and insurance po nandyan din po.
6: Nandito na yon.
0: Apo.
6: Okay. Mm-hmm. So, the insurance, which is actually more like investments, are personal properties.
0: Personal properties po. Tama po.
6: Yung section 3, ano po yung section 3?
0: Yan po yung outflow po na hindi po napunta sa personal properties or properties, physical properties, at hindi po naiwan sa undeclared cash po.
6: So, hindi pa rin ito yung sa corporation, si section 3?
0: Hindi pa po.
6: This is still based on the records sa mga banko, investment, at
0: kanila po yan. Yung corporation po natin, nagsisimula po dun sa next section. Ito pong Kali 88 at Metro City.
6: Na okay. Kali 88 and Metro City, malinaw yung ownership.
0: Correct.
6: Tama ba ni Man Scarpio?
0: Tama
6: wala
0: po
6: si Sara dyan, no?
0: Wala po. Si Dr. Lebosada po yung partner niya po dyan.
6: Okay. And ito yung almost 50% ownership.
0: 47.5% each po.
6: In each metro, for Metro City and KL88. So may basis kayo to compute
7: yung undeclared income.
0: 20% po si BP Sara sa Metro City Chow. 47.5% po si Attorney Manscarpio sa Cali 88.
7: Okay, so it's actually just GenCorp. Itong pang ano ba yan? Pang limang column kung saan kayo nag-apply ng 20% assumed ownership.
0: Tama po.
7: Okay, so kung tatanggalin mo yon, yung may assumption kayo, paki-add nga ulit, magkano yun?
0: 211 po.
7: So, pag i-subtract mo yun sa 870?
0: 606 po.
7: So, 606 yung based on records, records of the bank, records of the insurance companies, records of SEC, 606 po?
0: 606 po.
7: And then yung natitirang 211, technically, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. Pag malaman natin kung magkano talaga yung ownership sa GenCorp, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki yung 211.
0: Tama po, tama po.
7: All right. Maraming salamat, Attorney Alex. Thank you.
0: Thank you. Thank you. Ring ng ring.
8: Tapos
9: na? The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have a variable period of 2 minutes.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Attorney Alex.
0: Magandang hapon po, President Wayne.
10: Ikita mo naman gano'ng kahalaga yung testimonya mo at yung report mo dito sa impeachment na ito dahil yung tanong ay binigyan kami ng mas mahabang panahon para magtanong at mag-clarify ng mga items dito sa report. So, yun ang gagawin natin, mag-clarify. At susundan ko yung mga tanong ni Senator Bam dahil mahalagang mag-clarify ito. At pupunta ako dito sa GenCorp. No? At nakita ko dito sa GenCorp, basically ang sinasabi ng report mo na mas malaki ang perang pumasok kaysa sa sales nila. Tama po ba?
0: Tama po.
10: So, ang ibig ba sabihin niyan na may perang pumapasok at hindi nila rinirecord as sales?
0: Tama po.
10: Pwede ba mag-iba ito? Like for example, loan, advances, or even pass-through, baka pinadaan lang yung pera doon. Pwede bang ganun ang nangyari dito sa GenCorp?
0: Hindi po talaga likely kasi dapat po i-record din po nilang payable. Bakit pa po nila inilalabas?
10: So wala kayong nakitang ganyan?
0: Wala po.
10: So itong nakita ko dito sa report nyo, from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
0: Apo.
10: Or even sa kanilang income statement.
0: ITR. Tama po.
10: So dahil pumasok ito sa kanila, sinasabi nyo rin na hindi sila nagbayad ng buwis. Tama po ba?
0: Tama po. Tama
10: at magkano yun yung kanilang hindi binayaran na buwis dito sa GenCorp?
0: Basic po, 250 po.
10: Magkano?
0: Ay, sorry po, ginagamit ko na yung bagong rate na kahit at 25%, 250 million po.
10: So ibig sabihin, ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes?
0: Tama po.
10: Okay. At sinasabi nyo rin dito sa inyong report, dahil hindi siya nagbayad ng taxes, eh pwedeng i-pierce yung corporate veil.
0: Tama po.
10: Tama po ba?
0: Tama
10: so
0: po.
10: So pag ganun po lalabas, ang mangyayari ho, yung mga shareholders ang dapat, unang-una, yung shareholders ina-attributing income sa kanila, yung taxes, sila rin ang dapat magbayad.
0: Tama po.
10: So itong 250 million in taxes, dapat ho yung mga shareholders magbayad prorated.
0: At tama po.
10: Tama, no? Dito sa ang tanong ko ngayon, meron bang mga kaso o jurisprudence na ganun na ang ginawa na na-pierce yung corporate veil dahil hindi ho nagbayad ng taxes?
0: Opo, marami pong
10: can you give us an example or cite
0: jurisprudence po?
10: Jurisprudence.
0: Medyo hindi ko po pinagandaan yung listahan po ng jurisprudence po sa piercing the veil kasi masyado po marami.
10: Itong particular case Opo. Na hindi nagbayad ng taxes,
0: Opo.
10: Kaya ang dapat magbayad ay yung mga shareholders.
0: Opo, yung actually yung tax code po na in-adjust niya to 30%, meron pong isang kaso, hindi ko na lang po banggitin yung pangalan, na mas mababa po doon. Pero yung mas mababa po doon, pero hindi po siya naging fraud. Dahil po ang sinabi po sa kasong yun, gawa nung ipinakita naman lahat sa BIR, ay hindi po na deprive ang government ng opportunity to find out kung ano po yung nangyari. And nakita po nila na may good faith po doon sa under declaration. Yun po yung 20. Kaya po nung ginamit po yung case na yun, nag-develop na lang po ng 30 para hindi na wala na pong usapan, prima facie evidence of fraud po ang ginamit nilang basihan. Kung babasahin nyo po yung bagong tax code, ang ginagamit niya po, substantial under declaration. Pwede pa rin pong magkaroon ng piercing of the veil kahit po lower than 30%. Except pag 30%, mas madali na. Pero pag lower, pwede pa rin po. Yun po yung provision po ng tax code pag tinignan nyo po dahil nagsisimula siya sa substantial under declaration.
10: Okay. Doon sa nabanggit nyong kaso, anong kaso ho yun? Para rin ma-compare rin namin dahil importante itong ginawa nyong kagaya na sinabi ni...
0: Pwede pong pagkatapos na lang po ng bigay ko po sa inyo yung pangalan, baka magalit po.
10: Alright, sige. Pero may kaso. Okay, i-supply nyo na lang yung GR number or in case number. Isa pa ring clarification, no? Dahil nga wala namang sa GIS, no, yung pangalan ni Vice President Sara. Pero nasa kanyang SALN itong GenCorp, no? At naintindihan ko kung paano yung methodology na ginawa ninyo. At narinig ko rin kahapon sa sinabi niyo dahil napakahalaga yung GenCorp, no, na importanteng importante yung declaration sa SALN, no. Anong basis niyo diyan sa statement na yan? Meron ba kayong legal basis, again jurisprudence, na nasabi niyo na mas mahalaga yung timbang ng SALN kaysa sa GIS?
0: Opo. Unang-una po, yung SALN po ay final po ng Vice President po. Pangalawang pinaka mataas na may katungkulan po sa ating bansa. Pangalawa po, it's a statement under oath. Versus po sa mga private corporations po na nagpa-file na maaari pong wala pong tulad ng consequence na maaari pong mangyari for erroneous document or erroneous declaration, wala pong masyadong ano, kasi sa SEC po, mababa lang po yung multa dyan kung meron man, kung merong inaccurate na i-file on GIS. So, dahil po yung consequence po magkaiba, eh mas kinikilingan ko po yung isa po na may malaki pong consequence.
10: Which is the SALN.
0: Yung SALN po, under oath po.
10: Dahil personally, under oath yun.
0: No? Tama po.
10: Compared to the GIS na sinasabi nyo.
0: Tama po.
10: And then, nakita ko rin dito sa report nyo na meron kayong mga bagay doon na tingin nyo na hindi naman mga nominees lang, no, yung mga tao. No? I think tatlong tao, dito sa report nyo may tatlong tao kayong in-identify ng mga nominees. Paano nyo ano ang basehan nyo na dineclare nyo silang, o sa report nyo, in-assume nyo sila na nominees? At ang totoong may-ari ay si Vice President Sara.
0: Opo, si Jaime T. Cruz po kasi isa pong sikat na negosyante sa Davao. Pagka po, ginamit po naming model yung Metro City Chow dahil fast food chain din po, Jollibee po yung nandun. Sila po yung magkasyosyo doon. At ang nakita nga po namin doon ay 80-20. Kaya sinasabi lang namin, kung sila rin yung magkasosyo sa GenCorp, eh 55-45. Dahil 55 yung kay Jaime T. Cruz. At subalit po baka masyadong mataas po yung 45. Bumaba po kami ng 20 At ang na-identify po namin na 20 ay si Richie Cruz na sa Metro City Chow po, 0.04% po yung pag-aari niya or nominal share lang po. Pero pagdating po sa GenCorp, eh, naging 20 po. So sabi namin, ito, baka ito yung nominee niya. No, si yung asawa po ni JTC. Pero hindi lang po yung kinopya po namin, tulad nga po nung naipaliwanag ko kanina, ano ba yung merong sense na ba't mo nilalagay dyan? Diba? So parang sabi po namin, kung mahalaga kasi, kaya mo nilalagay dyan. And meron po siyang, kaya po in-assume namin na using po yung accounting rules na 20 ang threshold, SEC memorandum circular na attribute po ng ownership niya, 20% din po yung threshold. Tapos yung pong ano, yung pong sa Metro City Chow po, yung sa GIS niya po na ang nakalagay po ay sorry po, sa GenCorp po ng GIS niya po ang nakalagay po ay JTC Group of Companies. Nag-violate po yun ng ano eh, ng ultimate beneficial owner disclosure na isa pong requirement po ng SEC. At hindi niya po dinisclose sino po talaga yung ultimate beneficial owner, na ang pwede lang po maging ultimate beneficial owner based on SEC rules is a natural person. So taking all that, kaya po napilitan po kami maglagay po rin ng motibo bakit hindi ka pwedeng mag-disclose sa GIS ng GenCorp. Kasi nga po, kumukuha po ng kontrata yung GenCorp sa City of Davao. So yun lang po yung hypothesis namin kung bakit hindi niya po nilagay, hindi po siya sinasama sa GIS, pero nilalagay naman po niya sa sal-en niya yung GenCorp. Kung may tagagawa po siya nung sal-en niya, alam po sigurong tagagawa na siya po yung may-ari. Tapos pinipirmahan niya po yun eh. So baka po naging careless lang po.
10: Mm-hmm. Kaya na-attribute yun kay Vice President Sara.
0: Apa.
10: No. At in the same, tatalon lang ako sa isang company. Ganun din nakita ko sa pag-analyze mo ng Metro City Chow, na mas malaki rin yung pumasok na pera kumpara sa benta. Dito ang undeclared inflows ay 98 million pesos.
0: Apa.
10: So kung 98 million pesos ang undeclared inflows, hindi niyo rin nakita sa kanyang libro kung ito ay advances, ito ay loan.
0: Ah, opo. Wala po yan sa libro. Yung mga nasa libro po ay, ang ginawa po kasi namin, total inflows. Tapos nag-compute po kami ng inflow ng kumpanya based on their statement of financial cash flows. Yan po yung main na document na ginamit namin. Tapos yung diferensya po, yun po yung ano, yun po yung kinonsider po namin undeclared. So in other words po, binangga namin yung total bank inflows sa inflows per financial statements po.
10: And ganun rin na meron ding tax liability, may utang to sa buwis.
0: Kung 98 po yun at 100, halos 100 po, mga 25 million po.
10: May 25 million. At ganun rin, dahil mayroong utang, eh dapat may dahilan na ngayon i-pierce yung corporate veil.
0: Tama po.
10: Okay.
0: Tama po.
10: At ganun rin, yung kanilang shareholder rin, ang dapat first, i-attributing income sa kanila. At pangalawa, sila ang dapat magbayad ng utang.
0: Opo.
10: Sa buwis.
0: Opo. Kung mari ko lamang po mabanggit, yung corporation po kasi wala po yung sariling puso at utak eh, at kamay at paa. Ang kanya pong utak, puso, kamay at paa ay nasa board of directors po at saka sa mga may-ari sa kanya. So yan po yung nagbibigay buhay sa korporasyon.
10: So ibig sabihin, kung ang korporasyon ay hindi nagde-declare ng tamang sales, hindi rin nagbabayad ng tamang buwis, ay may kagagawan nun yung mga
0: may-ari po.
10: Yung mga may-ari. Mga directors. Kaya pinipierce yung corporate veil.
0: Tama po.
10: Alright. Pupunta naman ako, may tatlong corporation kasi nabanggit nyo dito sa Cali 88. No? Ganun rin ganun rin yung inyong analysis na mayroong 35 million pesos na hindi dine-clear, no?
0: Opo.
10: And ganun rin, may utang rin to. So, magkano utang na buwis dito sa Cali 88?
0: 5 million plus po. 6 5? Million po siguro. Kung ganun lang po yung ano, undeclared. Pero 51% po yung under declaration. At base lamang po sa nakita po naming dokumento.

0: po siya ng transactions, ng covered transactions at mga SDR po. So hindi po possible po na hindi po mali yung AMLAC. Hindi po siya mali kasi yun po yung gawain niya, mag-tag po ng transactions. Pero kami po sa ginawa po namin, pati yung report po yun na may nakita kami mga paired or pairing.
1: Pero nakita niyo yung 700 million. Do you remember?
0: Ang naalala ko po sa AMLAC report yung 319 eh.
1: That's from the China.
0: Opo, opo. Oh, yung 700 yeah. Parang hindi ko po
1: total na yun eh. That is China, other opo. Countries, tsaka iba pang mga inflows.
0: Opo.
1: So anong possibility na may pumasok according to AMLAC, may pumasok na 700 pero according to your report, inflows 247. What are the possibilities based on your expert based on your experience and expert opinion?
0: Maaari po kasing pumasok at matag once. Tapos po, i-convert into a credit dun sa account. Matag twice. Pagka ganyan po, tinatanggal po namin yung isa. So, maaari pong magduda kami na baka magkaiba to, hinati lang. Pwede rin po yun. Pero sabi ko nga po, dun po kami sa conservative ang lagi po namin ginagamit.
1: Pwede bang pumasok, hindi pumasok? Kasi tinignan nyo yung bank accounts, di ba?
0: Tama po.
1: Pwede bang natag sa Cali 88 pero hindi pumasok sa bank accounts? Meron bang ibang po, way na pwedeng pasukan ang pera na hindi bank accounts? Based on your experience and ano ah?
0: Bank account po yung papasukan. Otherwise po, hindi po matatag ng AMLAC eh. So bank account po yung pinasukan. Pero most likely po, foreign currency account
1: okay.
0: Yung pinasukan. At alam po namin na may foreign currency accounts versus local bank accounts. Kasi kinumpare po namin yun at magkaiba po yun. At, okay.
1: So it can be tagged twice in other words. Foreign and then peso.
0: Pagka kinonvert po, possible po matag po uli yun. Kasi kung ililipat po nila.
1: Okay. Pupunta naman ako doon sa question ni Senator Risa on the doon sa kiting, yung check kiting and or tinikling. Anong significance nito dito sa inyong report? No? May nakita ba kayong kasi merong 90 million around 2010, 2011. Nakita natin may mga manager's check na nag-expire. But ano ang inyong nakitang connection dito naman sa mga present transaction? Itong mga last 3 years of transactions.
0: So titingnan po natin magmula simula. Parang noona po, time deposit po na hindi naka-declare. Tapos manager's check po na ang paraan para hindi po ma-declare. Tapos po, naging investments na po na hindi naka-declare. So parang nagbabago po yung mode nila of kung paano po sila mag-ano po ng asset, mamili po ng asset sa kanila pong...
1: But it's the same 90 million na undeclared deposit.
0: Nag-ano po yan eh, na-convert na po to insurance yung 80, tapos yung 16.2 sinoli po kay Sammy Uy. Ay, sorry po sa word na sinoli. Di remit po, binayad po kay Sammy Uy.
1: Okay. But it's the same 90 million.
0: Apo.
1: Na naging investment lang at hindi rin na declare yung investment na yun.
0: Apo.
1: Yun ang nakita yung relevance itong 90 million.
0: Sandali lang po. Paano na-declare po yung insurance po? Na pick up po namin yun eh. Yung insurance na 80 million po.
1: Okay. 80 million, was it declared or not declared? Based on your analysis.
0: Kasi po yung the way that we do it po, kinocompare po namin lahat po ng personal properties dito po sa na-declared po versus po dito sa mga personal properties po na hindi po declared. Kaya total po yung ginagamit po namin eh. So, baka po, pagbalikan ko lang po yung detalye, makikita ko po kung

0: kanya bago po itong impeachment case?
1: Opo. Parang tayo rin po, ganyan. Masasabi po bang ganun din ang pagkakakilala po ninyo sa kanya?
0: I suppose po, Your Honor.
1: Opo. Nabalitaan nyo rin po na minsan yung atin pong witness ay naging nagtrabaho sa Isla Lipana and Company?
0: Opo, opo, sir.
1: Opo. Na ito pong company nito ay ginawang independent auditor ng isang FT group of companies?
0: Ano po yon?
1: Opo. Ito pong company nito, meron po itong sinasabi. Kung nandiyan po siguro, baka makita din po ninyo, pwede pong... Meron pong reklamo dito sa company nito na ito daw po ay nang biktima ng mga OFW na marami pong bouncing checks ang isinabit nitong MFT Group of Companies na umaabot po sa 5 bilyon. Ang tanong ko po, hindi niyo po ba alam na yung Isla Lipana ang independent auditor nitong MFT Group of Companies?
0: Ang alam ko po ay itong MFT Group of Companies ay hindi po kasama sa mga kasong ito ang ating pong testigo, si Attorney Alex Cabrera.
1: Pero siya po ang chairman nung panahon na yon. Pwede po bang malaman natin kung siya... Pwede po natin maitanong ang ating witness? Attorney... Sir, Attorney, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po, opo. Honorable...
1: Kayo po ay naging chairman ng Isla Lipana?
2: Tama po. Tama opo. Po.
1: Panahon pong ano ito? Ano pong panahon kayo naging chairman?
2: 2013 po hanggang 2021.
1: Opo. Pamilyar po sa inyo yung MFT Group of Companies?
2: Opo. Yan po yung... ang aming pong kumpanya, ang Isla Lipana and Company, ay 104 years old po.
1: Opo.
2: At meron po kaming mga 3,000 na kliyente. At sa 104 years of existence po namin, ngayon lang po kami na nadamay po sa ganyang
1: sa panahon niyo po.
2: Uri ng problema.
1: Sa panahon niyo po.
2: Yung kaso po nung nangyari po ay tapos na po yung aking term.
1: 2018 to 2021 po.
2: Yan po yung financial statement po na kine-question.
1: Opo.
2: Hindi po sa akin dumaan yan. Pero yung kaso po, nung nagkaroon po ng...
1: Paano po yun? Hindi sa inyo dumaan? Paano po yun? Kayo po ang chairman, hindi dumaan sa inyo?
2: Opo, hindi po. Wala pong chairman na kakayanin pong dumaan po sa kanya.
1: Ibig niyo pong sabihin, ito po nangyari lahat ito sa panahon po ninyo at hindi niyo po alam. Sagot lang po, oo lang, o tama. O tama ba, o mali?
2: Alam ko na po ngayon.
1: Sa panahon po ninyo?
2: Nung panahon po yun, wala pa pong nangyayari eh. At hindi po ibig sabihin na meron pong mali.
1: Paano pong walang mali?
2: Ang mahirap lang po...
1: Paano po kaya yung 5 billion na bouncing checks? Paano po kaya yung mga OFW na
2: problema
1: napahamak?
2: Problema po yan po ni MFT. Hindi po kami nagsusulisit.
1: Eh kayo po ang ano? Kayo po ang nagpatunay na sila ay financially healthy. Hindi kayo po ang nagpatunay, po, yung kayo pong ang Isla Lipana ang nagsabi na walang kaproblema-problema ang MFT Group of Companies.
2: Senator Robin, gustong-gusto ko po siyang sagutin. Ang kaso po ay ang involving po two of our partners.
1: Simple lang naman po kasi yung tanong ko, haba po ng sagot nyo, kayo po ba yung chairman nung panahon na yun?
2: Chairman po nung 2018. Chairman po ako nung 2018.
1: Hanggang 2021.
2: Hanggang 2021 po.
1: Yun lang po. Maraming...
2: Wala po kaso noon.
1: May kaso nga po ngayon sa panahon ninyo.
2: Noon po pa. Wala po.
1: Okay po. Balik po tayo sa inyo, Sir Chair. Ngayon po, narinig po ninyo. So, nung panahon niya, nagsabi po yung Isla Lipana na financially healthy itong MFT Group of Companies. Na hindi naman po pala at ngayon ay kinakasuhan na. So okay lang po ba sa inyo yun, Sir Chell, na itong ating

0: witness. Nung panahon niya, na siya ay chairman, ay nagkaroon ng sabit itong Isla Lipana na for 100 years ay walang sabit. Pero sa panahon niya, sumabit.
1: Buong buo po ang tiwala ko kay Attorney Cabrera. Ang pagkaintindi ko po sa kasong iyan, ang naging kliyente ng Isla Lipana ay yung parent company lang po. At ang alam ko, yung nagka-problema na nabanggit po ninyo, Senator Robin, ay involved the subsidiaries who were not engaged by or who were not served by Isla Lipana.
0: Well, yan po ang hindi sinasabi ng SEC. Yung pong SEC ang nagsasabi na sumabit itong MFT Group of Companies na yung Isla Lipana and Company ang independent auditor at yung po ay sa panahon po ni ginoong witness. Ibalik naman po ako sa ibang katanungan. Sa inyo po, mahal naming witness, kayo po ay miyembro ng Integrity Initiative Incorporated?
2: Tama po.
0: Kayo din po ay miyembro ng Justice Reform
2: Initiative po. Tama po.
0: At kayo din po pala ay naging miyembro din ng AFP Multisectoral Governance Committee.
2: Hanggang ngayon po.
0: Ay, opo, opo. Naging miyembro naman po ako din yan, Strategic Communication. Kayo din po pala ay naging tagapagsalita ng Institute of for Solidarity in Asia?
2: Spokesperson po, hindi.
0: Opo.
2: Pero member po ko ng Institute of Solidarity for Asia.
0: Ah, member po kayo niyan.
2: Opo. Opo. Board of Trustee po.
0: Opo. Ang tanong ko po, bakit po kayo hindi nag-member ng Institute of Certified Forensic Accountants of the Philippines?
2: Opo.
0: Salamat. Bakit po kayo hindi nag-member niyan?
2: Salamat po sa katanungan. Nung naging partner po ako, 9 years na po ako nagpa-practice. 11 years na po ako nagpa-practice nung tinayo po ang Association of Certified Fraud Examiners. Ngayon po ito po ay tinayo po ng isang organisasyon. Yan po ay hindi po yan lisensya. Yan po ay isang certification lamang. Yung license ko po as a CPA and as a lawyer is more than enough po to practice forensic. Yung pong mga nag-i-exam po for CFE, ang requirement po nila, pag nakapasa po sila ng exam, hindi po sila, not necessarily accountant po, kahit saang course po. Pero ang requirement po nila, pag nakapasa po ng exam, kailangan po nilang mag-practice ng 2 years po lamang, direct or indirect, about fraud investigations, bago po sila bigyan ng certificate po na certified fraud examiner. Ngayon dun po sa 2 years na yon, magaan po yung requirement kasi direct or indirect. 2 years lang po. Yung mga kabataan po sa amin na pumapasok ng mga bata pa po, nagtitake po sila ng mga CFE. Tinitrain po namin sila kung paano po gumawa po ng forensic audit. Kasi kailangan po nila ng 2 years bago po magkalisensya. Nung itinayo po ang Association of Certified Fraud Examiners po sa Pilipinas nung 2001, ay 11 years na po yata ako nagpa-practice po noon. Kaya kung baga po, hindi ko na po siya talaga, alam niyo po yung exam, Honorable Senator Robin, yung exam po niya, tinatanong po kayo ng internal control, ano po ang balance sheet. Tapos tinatanong po kayo tungkol sa mga criminal laws po. Ang accounting po ay napakalawak po at napakalalim po sa aspeto po na yon, yung mga about internal control. At ang legal subject naman po, ang law naman po, ay napakalaki po at napakalawak compared po sa kinukover po ng isang example ng CFE.
0: So parang sinasabi niyo po, sir, na hindi niyo kailangan nito.
2: Hindi ko na po siya talaga kailangan po.
0: Sa palagay niyo po ba itong Institute of Certified Forensic Accountants of the Philippines, wala itong silbi? Parang ganun po.
2: Nako po, nakakatulong po sila sa pagpaparami po ng certified fraud examiners po na kailangan po ng ating bansa. So, hindi po siya walang silbi. Malaki po ang maitutulong niyan sa pagpaparami po ng certified fraud examiners po dito sa atin. Pero ulitin ko lamang po, certification po yan. Hindi po yan na bigay po ng gobyerno na lisensya. And any accountant, any lawyer, in fact, can practice forensic investigation services kahit po wala po nung ano.
0: Yung salita pong certified, hindi po yun importante po, sa inyo.
2: Certified po yun ng organization na kailangan nyo po mag-exam. Tapos kailangan nyo lamang po ng 2 years experience. Honorable Senator Robin, 37 mm-hmm. years na po ako. Wag naman po sanang tawaran po compared po sa 2 years na ay, kailangan
0: naman po. Hindi ko naman po kayo, pasensya na po kung ganun po ang dating. Ano lang po yun, tanong lang po.
2: Salamat
0: kasi
2: po.
0: Para po sa akin ay napakahalaga nung certify. Pero kung sa inyo po, sa palagay nyo, ay hindi naman siya ganun kahalaga, okay po yun. Hindi ko po kayo inuusgahan, sir. Ha? Opo, ano lang po yun, tanong lang po yung sa akin. Opo. Pangalawang tanong po, kanina, madalas kong marinig, sinasabi ninyo, minadali kayo. Parang wala kayong masyadong time. Sir, pinag-uusapan po natin ang pag-i-impeach sa ibinoto ng tao ng 30 million votes. Tama po bang sabihin natin na wala kayong time, na hindi kayo masyado binigyan ng oras at minadali ito? Itong ginawa niyo pong forensic na ano pong tawag niyo dito? Forensic analyst?
2: Forensic analysis po.
0: Yun po, opo. Yun po ba? Opo. Sa palagay po niyo ba, fair po ba yun? Kasi opo. Alam niyo po, ang unang-unang ibinilin sa amin dito, nung kami po ay may mga bisita na naging Supreme Court Chief Justice, fairness, sabi niya. Importante yung fairness. Sa inyo po man palagay, tama yung salitang wala kayong masyadong time nung ginawa nyo ito? Minadali, ganun.
2: So ako po yung nagtrabaho po sa isang audit firm at lahat po ng trabaho po doon ay minamadali. Ang mga kliyente po namin, lahat po Russian. So mabilisan po, lagi pong rush ang trabaho. Sanay po
0: pero ito po ay impeachment po ito eh.
2: Opo.
0: Ito po ang isang bagay na dapat ay binibigyan natin ng tamang panahon. Yun lamang po. So sinasabi nyo po na talagang minadali nyo.
2: Kailangan pong habulin ng mga deadline. Hindi po ibig sabihin na minadali ay hindi na po namin ginawa ng mabuti ang trabaho po namin. Ginawa po namin ng mabuti ang trabaho po namin.
0: Iba na po ngayon, ginawa nyo ng mabuti. Iba na po. Minadali o ginawa nyo mabuti?
2: Hindi po siya inconsistent. Kahit po kayo nagmamadali, pwede nyo pong gawing mabuti po ang inyong trabaho. Kahit po mabagal, pwede nyo pa rin pong gawing mabuti ang trabaho. Ang mahalaga po doon ay dedicated po kayo sa ginagawa po ninyo.
0: Opo, kasi kanina na sa argumento po ninyo ni Senator Pia Caetano na isa ring abogado, ilang beses po niyang inulit na sa usaping ito, mahirap yung nag-a-assume lang tayo. Opo, napakahalaga po nun kasi alam nyo, ito po'y hindi basta-basta kaso. Ito po ay impeachment po ito. Tayo po ay nagtatanggal ng isang opisyal na binoto ng taong bayan. Yun lamang po ang aking gustong ipaalala sa inyo, sir, na hindi po katanggap-tanggap yung mga salitang minadali, yung wala ng oras, assumption. Yan po yung mga bagay na para po sa akin, ha? Kasi kayo din po kanina nagsasabi kayo na ito po yung sa tingin ninyo. Yan. Yun din po sa tingin ko. At ako po ay pinangahawakan natin ang saligang batas na kailangan ay bigyan natin ng due process ang lahat ng bagay. Yun lamang po, kung sa palagay po ninyo, ginawa nyo yung trabaho ninyo, sa inyo po yan. Sa amin naman po, gagawin din namin ang trabaho namin na hindi namin ito mamadiliin. Hindi rin po kami magkukulang ng oras at hihingin po namin sa aming Senate President at sa aming tagapamahalang hukom na huwag nating madaliin ito. Dahil itong bagay na ito, nakasalalay dito ang 32 million votes ng taong bayan. Bilang huling tanong na lang po, tama po ba nung December 2025 nakita kayo ni Mayor Lenny Robredo.
2: December. Tama po.
0: Okay. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you po.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. Nabitin ako ng konti doon. Akala ko may follow-up eh. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Gandang hapon po ulit, Attorney Alex. Nais ko magtanong muli for my second round regarding KL 88. Nais ko makita yung pagtutugma ng ating report dito sa financial records sa operasyon ng negosyo. At dito po sa inyong report, it states that based on the local bank accounts examined, the company's recorded revenues were understated by an average of approximately 51% year on year. So gusto ko makita yung buong value nitong kumpanya. Kasi ho, doon sa computed local bank na undeclared inflows na inyong ginawa, 2023, 2.33 million, 2024, 22.18 million, and 2025, 10.78 million. Gusto kong malaman, Attorney Cabrera, when you reconciled itong KL88's bank inflows against its declared revenues and audited financial statements, ano po yung major discrepancies na inyo pong nakita? Natanggal nyo po ba yung tinatawag na, for example, internal transfers, duplicate reporting, already recorded sales? At dito yung sa initial na binigay, yung mga loans or shareholder funding, foreign currency proceeds, later converted into peso. Gusto ko natin sana malaman, magkano po kaya yung talagang amount na talagang hindi ninyo ma-reconcile dun sa books, tax returns, at legitimate sources of
2: yung
4: funds?
2: Yung amount po?
4: Opo.
2: Meron lang po kaming discrepancy po lang sa AMLA. Report po yung yung 319 po tsaka 222, pero
4: 319 at
2: versus 222
4: versus 2 okay,
2: so pero na-reconcile na rin po namin yon, na talaga pong meron po kami mga nakitang pairing transactions, tinanggal po namin yung isa. Magkaiba naman po kasi kami ng ginagawa ng AMLA. Yung AMLA po nagfa-flag, tapos kami naman po kinukuha namin yung receipts
4: and you yung analyze
2: apo.
4: And dun sa adjustments na nakikita nyo po, for example, same company transfers, duplicate regulatory entries, collections of sales already booked, financing, shareholder advances, pati yung foreign exchange conversion into local accounts. What did you see here, sir?
2: Meron pong credit memo sa local bank accounts na nakikita kami. Pero hindi po namin na alam kung saan account nang gagaling.
4: Ah, ganoon.
2: Credit hindi memo po, ibig sabihin na nasa isang banko po 'yon. Tapos meron pong pumapasok na galing po sa ibang banko, pero hindi ko po alam kung saan po nang gagaling yun.
4: Gusto ko kong susugan itong kumpanya na ito, and I will share with you later, kasi I'm being asked when I raised yesterday or last time yung dalawang empleyado, no? Pero ayon po sa inyong findings, wala ring inventory of raw materials. Do you recall
2: tama
4: that?
2: Po.
4: And supplies, no? Based on your professional experience po ba? Both as an accountant and a fraud analyst, ito ba pwedeng mangyari? Kasi I just can't, as a observer, no, parang ang nangyayari po, and correct me if I'm wrong please, every December 30 o yung sa huling taon, wala akong inventory. Ibig sabihin po ba nang simot lahat, walang saging, walang asukal, walang packaging, etc. Yun ho yung lumalabas sa report nyo. Gusto ko lang i-clarify.
2: Tama po.
4: Is that
2: tama
4: correct, Your Honor?
2: Tama po yun. Meron lang po silang inventory ng maliit na finished goods po. Pero wala po silang raw material supplies, work in process inventory. Wala po nun.
4: And for you as an analyst, what is this possible sa manufacturing business?
2: Yeah, kung manufacturer po kayo, hindi po pwede yun. Kasi ibig sabihin po nung titigil po talaga yung ano, yung trabaho. At saka hindi po talaga natural na wala po kayong inventory, dahil kasama po yan sa mga materials na ginagamit para po makapag-export.
4: And dito, nakita ko yung audited financial statement na inyong pinuna, manage at nung pong, if I recall it right, I think it's the BIR na witness, nagsabi po na, kasi tinanong ko po eh, kung losing yan, sino yung nagpopondo? Ang naging sagot po ay lumalabas sa mga records na iyong management po yung nagpopondo o sumasagot po para magpatuloy yung operasyon, management daw. Yun okay. Yung sabi ng BIR, no? And ang tanong ko, meron po ba talagang pondo na binigay ang management para sa operations na to? May nakikita po kayo doon sa
2: meron lang financial statement? Yung pong advances po. Advances to from shareholders. Yun lang po yung pondong naibigay niya. Kasi halos wala pong capital yung Cali 88 eh. Pero even kasama po yung advances na yun, kulang pa rin po yun para masustain po yung ganyan pong level ng operations.
4: Ulitin ko po, no? Kanina binanggit ko po yung nasa report niyo. Approximately 51% year on year is being understated, no? What made you come up with the 51%, sir?
2: Inad lang po, tsaka dinivide by 4. Lahat po ng understatements niya po.
4: Oh, okay. Sige po. Next, I go to the, kanina binanggit ko, yung manpower complement ng KL88. Nung binanggit ko po yung dalawang empleyado na naka inilabas po dun sa GIS, may mga nag-bash po sa akin eh, na sabi sa akin eh, Senator Villarreba, hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng outsourcing, etc. Eh sabi ko, alam ko naman po yun. At gusto ko hong malaman sa inyo, when you examined itong financial statements ng KL88, na-flag nyo po ba na walang manufacturing arrangements na maaaring nakakapag-substitute sa actual na manufacturing activities? And you know, the company reported 150 million sales for 2024, while the GIS presented here in this court reflected na wala po rank and file employees eh in 23 and 24. In fact, 2025 po pumasok yung dalawang empleyado at zero ang nakalagay sa manpower complement. Kaya dun sa mga nagtatanong po na kung hindi natin alam yung sinasabi natin, wala pong report na zero, na talaga pong zero ang nakalagay dun sa manpower complement. Sa tatlong taon po yun. So, ibig sabihin po, yung outsourcing o sinasubcontract, wala pong nakalagay. And please correct me if I'm wrong. Wala ho talagang nakalagay, hindi po ba? Sa AFS, wala ding nakalagay sa GIS. Zero po talaga.
2: Wala pong nakadisclose sa financial statements. Although, Honorable Villanueva, meron pong cost of goods sold po siya. Cost of goods manufactured po. At maaari pong may direct labor po doon.
4: Doon po mapasok? Could be?
2: Maaari pong nandun po yung direct labor.
4: But again, there's no record that states may outsourcing.
2: Wala po.
4: Merong sinubcontract. Wala po.
2: Wala po.
4: And your forensic examination independently verified the company's staffing and operational capacity against the relevant records.
2: Tama po.
4: Follow up po. Sa inyong professional experience, ano ba yung mga factors that you would examine when determining whether or not the financial and operational profile of a certain business is consistent with its reported scale? Ano lahat yung po, mga factors?
2: Well, lahat po nung aspeto po kung paano po magiging viable po ang isang business. Kung kayo po ay may manufacturing concern, dapat meron po kayong sufficienting property, plant, and equipment. Yung pong established po yung sino po yung mga tao po na nagtatrabaho po sa planta, sa manufacturing. Sino po yung mga tao na nagtatrabaho rin po sa administrative. Tapos dapat po, mataas po yung electrical cost nyo. Di ba? Din gumagamit po kayo ng power. Pero po yung mahalaga po sa amin din na nakita po namin, hindi po kasi pwede magsabay po yung sales at purchase. Mm-hmm. Na parang lagi ka pong walang receivable, lagi kang walang payable. Kasi po sa tunay na negosyo, syempre kailangan mo munang bumili ng mga inventory o materials para i-process, no, bago po maging finished goods. Bago po makapagbenta, tapos po pag nakapagbenta at nakolect nyo po yung pinagbentahan, pwede nyo po mabayaran yung mga nasa supply chain po. So, hindi po talaga possible na cash po lahat.
4: And considering that this company ay nag-ooperate with international operations.
2: Tama po.
4: Anyway, pwede ko bang matanong ang ating prosecution at defense? Just one question, the Honorable Jokno, if I may. Kanina nabanggit po yung sa customs, if you were able to verify. Sa prosecution po ba, na-verify nyo po ba independently yung workforce declared by KL88 using this original GIS filings, payroll, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and other official employment records?
1: Unfortunately, Your Honor, we were not able to. We hope to do that. Ang problema lang po sa dami rin ng mga inaayos at hinahanda po namin, we were not able to make the official confirmations.
4: That's official, pero not official. May nabalitaan na po kayo or anything?
1: Parang meron man pong naririnig, but of course, that's all hearsay.
4: Yeah. Thank you. Sa defense, pwede yung malaman sa original GIS filings ng KL88, tama po bang totoo na ito, wala hong empleyadong deklarado 23 to 24, dalawa naman para sa 2025, and on top of this, zero ang manpower complement as stated a while ago ng mga taong iyon. Is the defense disputing the entries reflected in this general information sheet documents, or accurate po ba ito? That's what's your position on this, ma'am?
5: Your Honor, we will disclose, or we will tackle the matter at the right time, Your Honor.
4: Okay, thank you. I understand po. Siguro yung last na lang po na itatanong ko sa ating witness. Thank you. I just wanted to make sure that I get your position. But we will wait on that, attorney. Mr. Cabrera, Attorney Cabrera, doon po sa 2025 GIS, tungkol po dun sa pag-transfer dun sa pikimong-pikimong, susugan ko yung tinanong kanina ni Senator Kiko. First of all, would you agree with this representation na a GIS reported corporate ownership, a GIS records reported corporate ownership but does not by itself establish that consideration was actually paid? Would you agree with that?
2: Well, sandali lang po, isipin po natin. Ito po kasi secondary na po ito, yung naka-establish na po yung company. Mm-hmm. So pagka po original incorporation po, bawal po yung walang payment because you will be issuing watered stock. Pero kung nagta-transfer po from one shareholder to another, gawa nung issued na po yung stock, pwede po silang magkaroon ng kasunduan na on credit, no?
4: On
2: kaya,
4: credit.
2: Kaya pwede pong lumipat kahit po wala pa pong
4: bayad.
2: Pero pwede pong lumipat, wala pa pong bayad, pero kahit wala pa pong bayad, babayaran mo yung tax, kukuha ka ng CAR, at saka dapat merong disclosure po ng mga transaction na yon dun po sa kabila pong financial statement. So, halimbawa po, sa pikimong-pikimong, kung siya po ay talagang bumili ng Cali 88 shares, dun po sa mag-show po na si Attorney Manscarpio at saka si Dr. Lebosada, kung kahit hindi niya po bayaran, marerecord po yung asset. Tapos po, marerecord din po dun yung payable.
4: Doon naman sa books ng KL88.
2: Marirecord po yung payable. Okay. pag binili ko po yan, kahit hindi ko po binabayaran, i-record ko po yung shares, investment. Pero kung hindi pa po bayad, payable ang i-record ko. Kung bayad, edi cash yung maapektuhan, mababawasan po yung cash ko. Pero tulad nga po ng nasabi ko kanina, wala pong kakayahang magbayad ng cash at wala rin pong aksyon dun po sa financial statement po, wala pong nangyayari.
4: Susugan ko yung sinasabi nyo, yung kakayahan na magbayad dahil po doon sa inyong inireport, ini-state nyo po doon, yung pikimong had only about 59,836 pesos in capital and approximately 84,007 in total assets. Is that correct?
2: Tama po yun nung sumunod na taon po.
4: And with no corresponding acquisition, no? Reflected wala in its financial
2: pong,
4: statements.
2: Wala rin po talagang activity sa financial statements.
4: Yeah. And what did your review find about whether an actual transfer of for value occurred, Your Honor? GIS lang?
2: Whether an actual transfer for value occurred? I guess financial statements po. Reporting.
4: So parang sinasabi niyo po, yung sari-sari store, binili yung isang department store. I'm just asking yung, you. Kung...
2: Yung dilis po, kinain yung pateng. Ganun po?
4: Parang. But anyway, I just wanted to put that on record. And if this was a genuine sale, Mr. Witness, Attorney Cabrera, where would you ordinarily expect to find the purchase price and the proof of payment? Did you find any of those records, by the way?
2: Wala po. Well, you can see that, of course, the deed of sale, the check payment, the bank account, you could see that in the bank account kung nag-clear po yung cheque. Yung recording po, yung extemporaneous recording po sa books, mm-hmm. journal entry po na meron pong nagbentahan. So, kailangan po naka-record po yan na lahat. Tapos, kikilos po yung stock and transfer book, etc. po. Hindi po pwedeng isang dokumento lang.
4: So, dapat, meaning to say, hindi po pwede na yung GIS standing alone establish that underlying ownership interest was actually or genuinely transferred for value.
2: Kailangan po natin ng menu of all the rest of the transaction documents that will be affected and will reflect the record of the transaction. Yun po yung normal po.
4: Okay. Maraming salamat, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Rafi Tulfo for his variable 2 minutes this time around. And apologies again during the first round.
6: Huwag naman. Atty. Cabrera, okay ka pa ba?
2: Okay pa po.
6: Gusto uminom ng tubig?
2: Okay
6: coffee.
2: Na po, nakakainom po ako ng tubig. Maraming salamat po.
6: Thank you. Babalikan lang natin yung Cali 88 kasi na-interrupt ako dahil nagmamadali ako sa oras kanina. Base sa records, itong Cali 88, palaging negative ang net taxable income.
2: Losses po.
6: Meaning losses, ibig sabihin every single year palagi silang nasa red, meaning lugi.
2: Tama po.
6: Now, it really defies logic and simple common sense na lugi ka every year and yet may pumapasok malalaking pera. And that money is coming from countries na high risk padating sa money laundering. Kasi ang normal business principle is to make money. Kasi what's the use of you being in business if you're not making money? Ito pa, napansin ko, recently, meron silang advertisement na nag-hire silang empleyado. So ang tanong ko po sa inyo, ano po sa inyong pag-analisa na bakit ganon? Every year, sila ay lugi or losses. Wala silang ibinabayad, meaning sa BIR, and yet by the hundreds of millions pumapasok ng pera. Why is that? Bakit they still continue doing business?
2: Yung pera pong pumapasok po ay hindi po related sa business. Yun lang po yung dun po sa fact pattern po na inyo pong nabanggit. kung wala talagang tunay na negosyo, pumapasok yung pera. Hindi po from business operations yung pumapasok na pera.
6: So, most likely, saan po nagagaling yung pera? Kasi, syempre, alangan ba naman yung mga, parang ako, kunyari, isa ako sa mga incorporators ng Cal 88, and then, idideklara sa akin na accountant at the end of the year, boss, lugi tayo, wala tayong dividendo, at nasa pula tayo, at wala nga tayong pambayad ng tax. Well, atas na ako at sabihin ko, isa na natin itong ligtik, ay sorry, itong kumpanyang ito dahil lugi na lang taon-taon. Pero ito, tuloy pa rin. In fact, nag-hire pa. As a matter of fact, sabi niyo nga kanina, wala silang records na nagbabayad sila para sa kanilang raw materials to produce their products na para ilalabas ng
2: wala
6: bansa.
2: Wala pong raw material inventory po.
6: Yung raw materials inventory. What does that mean? Ano ibig sabihin ng wala sa inventory?
2: Wala ka, wala ka rin finished goods na magagawa kung wala kang raw material inventory at the end of the year. So, kailangan nyo po ito para maging continuous po ang business.
6: Exactly. So, for you to be able to produce banana chips, you have to have raw materials, right? Opo. So, may pinanggalingan yan. So, yun ay missing. So, kumbaga, paano ka nagkaroon ng banana chips? Saan ang galing yung pang manufacture mo ng banana chips mo kung wala kang declare na raw materials? Bakit hindi po nakadeklara yung raw materials sa kanila?
2: Sa kanila po, wala po. Pero maging tabla lang po tayo. Kung wala po sila nung manufacturing talaga, ibig sabihin, pwede po sila nagpapan-manufacture sa iba. Theoretically po.
6: So, meaning nag-aangkat sila sa iba. So, merong ibang kumpanya ang nagsusupply ng raw materials nila. Opo. And then pinoprocess nila yun. And then after that, ina-export papunta sa mga iba-ibang bansa.
2: Opo. Maring in-order nila, halimbawa po. Pero yun nga po yung ano eh. Wala po tayong nakitang record ng ano.
6: And then why would they do that? Ba't sila hindi nila mismo ang mag-angkat ng sarili nilang raw materials and then ipoprocess that? Process yan hanggang sa yun ay maging banana chips.
2: Opo, kulang po kasi sila sa ano eh. Wala po, kulang po sila sa property, plant, and equipment.
6: Property, plant, and equipment.
2: Kulang po sila sa investment.
6: Okay, di ba 125,000 yung kanilang investment? So, tama po ba yan? Ang investment mo is 125,000 paid up capital and yet you're making hundreds of millions every year.
2: Yun po yung
6: Does that make sense?
2: Well, sa kabuuan po ng financial statements, kasi po, yung pagkakasabi nyo po, kung halimbawa, tech company ka, hindi mo kailangan masyado ng capital, may na-invento ko. Yung pang sobrang kakaiba lang po pwede mangyari. Pero sa ganito pong uri ng business, hindi po siya plausible.
6: Okay, sa inyo pong experience bilang accountant for so many years, symptoms ng ano po ito, ng klaseng business? Yung bang...
2: Alam ko po yung... sinasabi niyo, pero hindi ko po masabi na ito po talaga yung nangyayari doon. Pero tulad nga po nung nasabi ko sa kanila kanina, ang pagpasok ng pera at paglabas ng pera na hindi naman nagagamit nung negosyo yung pera ay simptomas po ng money laundering. Pero hindi ko po sinasabing conclusive po na may money laundering po nang nangyayari.
6: Kumbaga, yun yung symptoms na may problema sa katawan. Kung tao man may sakit, alam na niya, yung symptoms na yan ay magkaroon siya ng trangkaso, etc. Something like that. Okay, mapunta muna tayo sa GemCorp po, Mr. Witness. Nag-start at ang GemCorp is 2020, am I right? Sometime in 2020 or 2021. Around that time. Okay, anyway, sige. Ang paid up capital ng GemCorp was 1.2 million at that time. Tama?
2: Tama.
6: 1.125 something.
2: 1,250,000.
6: At 2050. So 1.2, more or less. Okay. Now, with that paid up capital, sila'y nakapag... na bumili ng franchise ng Jollibee, na yung Jollibee is franchise is 35 to 55 million. Ilagay na natin sa 35 million, kanina pa natin pinag-usapan yung 35 million na amount, maski na ibang senador nagtanong sa iyo. Na-trace niyo ba saan galing yung difference? Kasi kung 35 million na lang and then ibabawas natin yung 1.2, so meron 33.8 na ipinasok nila para mabili yung isang first franchise ng Jollibee.
2: So, ito po yung attribution po at sinasabi namin na maaari pong hindi po na-record po doon yung equity. Hindi po na sinasabi na walang branch kasi sinabi nga natin may mga resibo. Pero sa financial statement po, hindi po doon i-record yung equity. So yung 1.250 million, hindi po siya reflective nung actual net worth po nung company.
6: Hindi reflective.
2: Nung so, actual capital po nung company.
6: Bakit nangyari yun? Di ba dapat they have to declare it properly when they filed yung GIC, yung records nila sa
2: financial SEC, statements financial po statement. Supporting the ITR should reflect the proper right. value. So, pero hindi po pwedeng meron kang ganung asset, limang branches, na ang capital mo eh 1.250. Wala rin po naman payable na...
6: Okay. Kaya nga po, so... Abante tayo ng konti. Bumili ng Jollibee sa capital, paid up capital 1.2 million first year. And then, ang income nila sa first year ay 182,000 net income, taxable net income. So, again, mind-boggling para sa ordinary mamayan, mga hindi negosyante, ako... hindi ako masyado sanay sa negosyo. So, 182,000 ang net income ng iyong first franchise. And yet, on that same year after, nakabili ka ng another franchise and another franchise hanggang sa dumating sa anim na franchise. In fact, kung titingnan sa records, i-average na natin from 2021 to 2025, thereafter, ang average net income ng bawat Jollibee nila ay only 3 million and yet lumilito na every year nakakabili sila ng panibagong franchise. Parang it adds up to that. So, paano po nangyari yon sa inyo pong pag-estima?
2: Unrecorded transactions, may unrecorded cash flow po talaga. And nakita naman po natin dun sa amin pong report na malaki po yung cash flow na hindi pumapasok. So, maaari pong galing dito sa unreported cash flow po yung ginagamit nilang pera para makabili po ng additional franchises po.
6: Ito po, very basic na tanong. Bakit po hindi lang nireport? Anong reason behind why are they not accurately reporting yung mga cash flows nila? For what purpose?
2: Pagka hindi po kayo nagre-report, hindi nyo po nire-report yung para... Pinaka-basic po doon para bumaba po yung babayaran yung tax.
6: So, tax evasion?
2: Opo.
6: Okay. Sige. Now, isa na lamang po. Dito sa page 25, Metro City Chow. Sabi nyo dito, undeclared inflows of Metro City Chow. The money deposited into Metro City Chow's bank accounts was consistently higher than the collections generated from its restaurants operations based on its audited financial statements. So, ibig sabihin, yung mga deposito sa banko mula dito sa mga restaurant na Metro City Chow, hindi bumabangga sa sales, sa collections?
2: Tama po.
6: Is that what you mean?
2: Tama po.
6: Bakit po nagkaganon? Ano naman pong simptomas ito?
2: Pareho po ng GenCorp, pareho po ng Kalye 88 po. Under-reporting po yan ng revenue.
6: So, hindi po nagbabalance, ano? Last na lamang. So, maraming deposit, consistent yan, every year, ang taas ng deposit, and yet, yung collection, yung sales, nasa mababa. So, ang nakapagtaka, saan galing yung pera?
2: Tama po yan.
6: Na pinang-deposit, na wala naman pala sa, hindi tumutugma sa income.
2: Tama po yan. Pero, kulang po yung aming information para masabing sales po siya or gaano kalaki po yung kanya pong operations. At kung meron pa pong pinanggagalingan pong iba. Alam ko po yung tinutukoy nyo. Pero kami po, isipin lang po namin na kumbaga unreported revenue. Kung meron pong pinanggagalingan na iba other than operations, hindi po namin alam kung saan po yun nagagaling.
6: So, base po sa inyong karanasan, madalas pa mangyari sa ibang negosyo o bibihira o first time nyo makadanig ng ganitong sitwasyon sa negosyo? In your experience?
2: Not at these amounts po eh.
6: Nangyayari, pero not at this huge amount.
2: Not at these amounts po. Tsaka, Nangyayari naman po sa ano sa tunay na buhay po yung dalawang books of accounts tapos hindi po naka-declare lahat. Ganun po. Kasi po marami pong mga maliliit na negosyo na kailangan din nilang mag-survive po siguro. Yun ang kanilang dahilan. Gusto nilang gamitin yung pera nila para sa negosyo, para bumalik po sa negosyo. Pero yun po, nakikita nating bumabalik po sa negosyo yung pera. Ito po eh, papasok yung pera at lalabas.
6: Yeah, kasi ito po yung narinig ko, ano, common practice sa ibang mga negosyante. Dito sa Pilipinas, na dalawang libro nila. Isang libro na totoo, isang libro para sa BIR. Of course, yun ay para makatipid sa tax, para gumanda-ganda yung takbo ng negosyo nila. Tuloy-tuloy lang hanggang sa sila ay mahuli ng BIR at sila ay mapapadala ng LOA. Maring hindi mo to alam, pero ito narinig na balibalita. Now, in this case, dito sa Metro City, Chow, bakit hindi nahabol ng BIR to? Ba't hindi nakikita ng BIR?
2: Hindi ko po alam. Wala pong idea bakit po hindi nakikita.
6: Ano? Hindi, kasi di po ba? So, ang BIR ba, hindi niya tinitingnan yung deposits and then yung sales para pagbanggaan nila, para malaman nila kung ito ba yung nagtatabayad ng tamang buwis? Hindi ko alam paano mag-operate yung BIR. Hindi ganun ang mag-operate yung BIR. Kasi para sa akin, dapat para malaman talaga yung tamang buwis, no, tamang kinikita o tamang binabayad, yung deposits mo kung ikaw business at yung iyong sales, pagbabanggain. Pero kung ang laki pala ng deposit mo, tapos maliit lang yung sales mo, there's something wrong. And then tawagan natin AMLAC or something like that.
2: So, pag may indication na po ng fraud, gagawin po yun ng BIR?
6: Sa ngayon, hindi.
2: Baka po, hindi ko po alam ang status po. Wala po akong information po.
6: Okay, sige, yan lang. Maraming salamat po sa patience ninyo, Mr. Witness. And Mr. Presiding Officer, maraming salamat po.
3: Thank you for your patience. One more, Senator Judge. Senator Judge Pangilinan is recognized. Thereafter, Senator Judge Soto.
7: Yes, good afternoon again, no? Base doon sa report po ninyo, Ginoong Cabrera, ilan po ang personal accounts ni Mr. na binusisi ninyo? Would you know?
2: 31 to 37 po, pasensya na po, hindi ko
7: yes,
2: pero
7: 9 dito sa table 1 nyo, 9 sa table 2 nyo, 14 tama accounts. That's totals 23 sa table 3 nyo, 5 and then sa table 4 nyo, 2
2: 31, alright.
7: 31. Tapos, these are all personal or together or spouses or both?
2: Yes, combination po.
7: Okay, so 37.
2: 37
7: accounts. Ilan yung investments sa insurance? Nabilang namin 19?
2: Tama po, 19 po.
7: So, 37 accounts, bank accounts, 19 investments, and then yung isa pala single proprietorship, so personal pa rin yun, ano?
2: Tama po.
7: Were you able to see checks at the photocopies of the checks?
2: Whenever meron po, nakita po namin, pero hindi po kasi kompleto. Meron po mga bangko po na hindi po nagbibigay ng
7: so
2: check.
7: So I understand these are their accounts. Sila rin ang signatory?
2: Opo.
7: So it was sino ang mga signatory dun sa mga checks, si Attorney Carpio?
2: Apa.
7: Okay. So just to clarify, no. Would that be usual in your experience
2: to have those many accounts pa?
7: Yes, yes.
2: Kung sa mayaman pong tao siguro, hindi pa po ako nakaranas ng ganun, hindi po ako mayaman. Hindi po ako nakaranas.
7: No, but you have audited yung mga...
2: Hindi po ganun karaming accounts, hindi po.
7: Diba? Kahit mayaman.
2: Kahit mayaman po, totoo po yan, hindi po ganun karaming accounts.
7: Oo, tsaka hindi pa kasama dito yung korporasyon.
2: Tama or, po.
7: Diba? So, tama 37 po. Personal accounts, 19 insurance policies and investments, at ilang bank accounts ang corporate accounts pa? 15 ba ang na-check nyo?
2: Pwede po magtanong? ilan. Pero parang hindi po kasing dami nung
7: Yes.
2: sa individual pa.
7: Yes. And sino naman ang signatories dun sa mga korporasyon? Yung checks. Were you able to check that?
2: Parang hindi po. Kasi yung signatory po kung sino po yung ma-assign ng company na
7: mag-sign. Okay. So, although these are corporate accounts.
2: Tama po.
7: Of which they are shareholders or directors. And moving on to that, nabanggit nyo kasi na they were engaged in business. Medyo issue yan eh. Kasi if you're a shareholder, are you engaged in business? Or if you're a director, are you participating in the business?
2: Yeah, tama po. So yung sa constitution po kasi business interests.
7: Okay.
2: So hindi po yung engaged in business. So yung business interest po, stockholder pa lang po, meron ka na pong business interest.
7: Okay.
2: Kahit hindi ka po member ng board because a stockholder has the right to attend meetings, even the right to force meetings. They have the right to dividends. They have the right to the assets when the assets are liquidated. Tapos, meron po sila mga voting rights in the case po ng mga tulad po ng kung meron pong mergers and acquisitions, may voting rights po sila. So, participating po in business po yun.
7: More so kung director?
2: Lalo na po kung director kasi yung corporate acts po ay ginagawa po through the board.
7: Okay. Dito naman po sa tatlong kompanya ang inyong tinutukan, no? Metro City Chow, GenCorp,
2: tsaka Cali 88.
7: Yes. At dito sa tatlong kompanya na ito, sinabi ninyo meron ding tax deficiencies.
2: Tama po.
7: Yung binanggit ba ninyong 250 million tax deficiency is for personal
2: po pinierce po namin yung veil.
7: Yes.
2: Kaya yung ginamit po naming tax rate po doon, individual tax rate po.
7: So that's for GenCorp?
2: GenCorp po, after piercing million. The veil. Pero wala po yun doon sa 817, wala pong factor yun.
7: Yes.
2: Inad lang po namin yun just to give some numbers on dun sa tax violation po.
7: But you also mentioned undeclared or tax deficiencies in other companies. Possible, di ba?
2: That's right po.
7: So yung 250 million tax deficiency ay para sa GenCorp lang?
2: Opo, meron po kaming summary po dun sa report namin. Kung
7: so magkano ang total tax deficiency? Sa mga na...
2: Sandali lang po.
7: Nali,
2: tinotal mo ba?
7: And for the period 20, what period?
2: Ano po ito eh, naka 4 years na po.
7: Okay.
2: Ang total po nito basic lang po, 158 million 36,000 pesos. Pero basic lang po ito. Kung tunay na assessment po, syempre po meron pong mga penalties at kung fraud assessment po may 50%.
7: This is separate from the 250. Sabi niyo 250 sa GenCorp pa lang.
2: Nagti-theoretical po kasi tayo doon kanina eh.
7: Okay.
2: Apo. Okay. Sandali lang po ha.
7: And this 150 Apo. Is for corporations?
2: Total na po ng individual tsaka corporation.
7: Okay. Apo. Okay. So yung 250 na hindi binayad, theoretical yon, hindi yun yung actual na amount.
2: Apo.
7: So how do you reconcile?
2: Check po. I-reconcile ko po mamaya pa after po nito. Medyo...
7: Okay.
2: Pero kung ano man po yung nasa report ko, conservative po itong amounts na to.
7: Okay. So, sige. Now, my last few questions. Sinabi ninyo, the auditor of Metro Chow issued a qualified opinion.
2: Tama po.
7: Ano ibig sabihin sa layman's terms? Qualified opinion. And you also said hindi dapat, well, in your professional judgment, it should not have been qualified. It should have been?
2: Yung level po ng understatement should have been adverse po.
7: Adverse opinion.
2: Apo. And yung Metro City Chow po kasi dalawa po yung area po nung qualification niya. Sa cash po at saka sa inventory.
7: Yes.
2: Pagka doon po yung qualification nyo, pervasive na po yun eh. Kumbaga, laganap na po yung impact niya sa buong financial statements. Kasi yung cash po, alam po natin ang cash. Pero yung inventory po, meron po yung kasamang mga payables din. Nag-i-impact po yan sa cost of sales, nag-i-impact po yan sa revenue. Kaya pagka yung inventory po ang hindi nyo na natignan, talaga po magiging pervasive yun. Hindi naman po kailangan obserbahan yung inventory count. Meron po naman yung mga inventory count sheets. Mm-hmm. Pwede nyo rin pong tignan yung subsidiary ledger for purchases, yung analyze yung cost of sales. Pwede pong makita yun eh. Pero wala po silang ginawa doon. Nag-qualify po sila ng opinion.
7: Kasi as they were not able to verify the cash account and observe physical counting of inventories due to certain limitations imposed by the management. Pero hindi nyo, you can only speculate ano yung limitations imposed by management.
2: Yun po yung simple way po of saying na kung may nakita man sila, kanila na lang po yun.
7: Ano ibig sabihin nun?
2: Kasi po bago po mag-limit ang management, magre-raise ka eh.
7: Okay.
2: Hindi naman pwedeng mag-audit kayo ha. From the start, bawal kayong tumingin ng cash ha. Bawal kayong tumingin ng inventory. Bakit nyo po tatanggapin yung ganung trabaho? Hindi po ba sobrang unusual po nun na, sige, lahat ng related sa inventory, lahat ng related sa cash, hindi ko titignan.
7: Okay.
2: Dapat po mag-disclaimer of opinion kung walang audit at kung talaga pong pervasive, dapat po adverse opinion. Hindi lang po qualified opinion.
8: So, are you speculating or are you based on your...
2: No, based on my experience po kasi po, wala pong auditor na tatanggap ng ganun eh.
7: Okay.
2: I-audit mo ako, hindi mo pwedeng tanggalin ng tingnan ng cash at inventory ha.
7: Okay.
2: Ay tiyak na pahamak po yun.
8: Because dapat talaga yung cash at inventory nakalagay doon sa financial statement.
2: Nandun po yun. Kasi po pagka nag-audit po kayo at nag-i-issue ng financial statement, hindi nyo po ito ginagawa para po dun sa kumpanya. Ginagawa nyo po ito para sa public.
8: Yes.
2: Para masabi
8: kaya
2: po sa public.
8: Public accountant.
2: Tama po. Mm-hmm.
8: Dahil ang korporasyon, siyempre, kailangan merong check at regulation ng gobyerno para hindi inaabuso ng mga korporasyon ang kanilang pagiging korporasyon.
2: Tama po.
8: Okay. Now, what should have been the opinion if it were kung maganda ang trabaho, maayos yung records, maayos yung inventory.
2: Clean ano? Opinion po. Clean opinion.
8: Clean opinion.
2: Apo.
8: So in this case, hindi sa clean opinion.
2: Hindi po.
8: At ito yung mga accountants nila.
2: Apo.
8: Hindi kayo ito, di ba? Hindi kayo ang naglabas nung qualified opinion, tama?
2: Hindi po kami.
8: Auditor yan. Ano?
2: Ano po?
8: External auditor nila.
2: External auditor po nila yan. At pare-pareho po yung kanilang external auditor. Elises and Shududano, CPAs. So, at dun po sa Metro, GenCorp Calle, isa lang po yung partner,
7: mm-hmm.
2: si Mr. Juan, si Privaldo. Pero po dun sa individual accounts po or individual return po na may financial statements po ni na BP Sara at ng asawa niya po, si Mr. Ralph Renzo, nakila po yung auditor pero puro po sila taga Elises and Ciudadano.
8: Kayo ba sa experience yung matagal na marami na rin kayong inilabas na adverse opinion sa inyong pag-audit?
2: Konti lang po.
8: Konti.
2: Kasi po yung magsisimula po kasi yung trabaho sa survey eh.
8: Okay.
2: So
8: okay.
2: Sa survey pa lang po titingnan niyo kung auditable.
8: Okay.
2: Kung auditable. Kaya I don't know kung
8: so in other words, para siyang sinasala.
2: Sinasala.
8: Pag lumalabas na hindi auditable, hindi niyo na itutuloy.
2: Well, pag hindi siya auditable, siyempre ayaw din po ng kliyente yun na ipagawa sa amin kasi hindi naman po kami rubber stamp. So pagka hindi po siya auditable, magbabago po yung tulong namin.
7: Okay.
2: Ang i-offer po namin, pwede ba kitang tulungan na improve ang books mo,
8: yeah,
2: mag-improve ang governance mo, mag-record ka ng maayos, mag-accounting ka ng maayos.
8: Yeah.
2: So habang pag natulungan po namin silang ganun, magiging auditable na po sila.
8: Okay.
2: Pero hindi po kami yung mag-audit.
8: Okay.
2: Kasi magkakaroon po kami ng independence issue na kami po lahat yung
8: tumulong.

0: So again, bukas po, no, mag-antabay ho tayo at ito pong impeachment trial ay magpapatuloy, bagamat ang binabanggit kanina ni Senator Cheese Escudero ay iyon pong nagbigay na raw ng parang manifestation din. I think parang nung nakaraan pa, no, na nagbigay na din ng parang pahapyaw, napahapyawan na rin ito ng prosecution, na mukhang hindi na nga nila didinggin yung Article 3 or yung bribery. So mukhang talagang ito po ay tuluyan ng idrinap, no, ng prosecution. At kung magkaganon, ay ibig sabihin ba nito ay uusad na ang mga testigo naman na iyaharap ng panig ng depensa? Kasi di ba sa korte, kapag ka nag-present ng witness yung isang panig, edi yung isa naman parang mayroon na parang parang magkokontra. Ayan. Eh pero ito tinapos muna lahat, no? And dahil nga na drop na 'yan, so tinapos na muna lahat ng articles of impeachment, and then sa panig ng prosecution, and then susunod naman ay yung panig naman ng depensa. Ayan. So, alas 6 na po ng gabi. At mga kababayan, dito na po natin tinatapos ang ating pong special coverage para po sa ika-38 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa mga huling kaganapan, tungtay po ng paglilitis. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe.
3: Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: At the highest level, to the Republic.
4: Mga aksyon kontrabaha ng pamahalaan sa isa sa mga bahaing bayan sa Bulacan. Personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dison ngayong araw. Pangulong Marcos Jr. mahigpit na nakatutok sa epekto ng banta ng Super El Nino sa bansa. Ang mga hakbang ng pamahalaan sa iba't ibang sektor na posibleng maapektuhan, tutukan. At kasunod ng naranasang pag-ulan nitong weekend, ilang weather systems nakaaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Kung magtutuloy-tuloy pa yan ngayong buong linggo, alamin!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas matatag na ugnayan sa Singapore sa iba't ibang larangan at investment opportunities. Ito ang pasalubong pauwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 5 araw na working visit.
6: Kasabay ng panghihikayat sa mga business leader, ibinida ng Pangulo ang mga programa ng Pilipinas para sa negosyong magpapalawak sa bansa at ang mga katangian ng mga Pilipinong manggagawa.
7: Nagkaroon din ng pagkakataon ng dalawang leader na makapag-usap para mapanatili at ipagpatuloy ang nasimulang prioridad ng ASEAN. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Napagtibay pa ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas at Singapore kasabay ng kanyang pag-uwi sa puhunan na magpapalago ng ekonomiya at magbibigay trabaho sa mga Pilipino.
9: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
8: Kabilang sa mga dinaluhan ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference. Hinikayat niya ang daan-daang government and business leaders na mamuhunan sa Pilipinas.
9: I presented the Philippines' economic priorities and our vision for growth amid rapid changes in technology, trade, and the global economy.
8: Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga insentibong alok ng Pilipinas, mga batang manggagawa na hindi lamang magaling magsalita ng Ingles pero may karanasan sa pakikipagtrabaho sa mga dayuhan.
9: I also emphasized our national resolve to fight corruption, strengthen digital safeguards, build strong international economic ties, firmly protect our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and contribute to regional peace and stability.
8: Binisita rin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Facility para palawakin ang kaalaman ng bansa pagdating sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Nakipagpulong rin siya kay Prime Minister Lawrence Wong. Tinalakay nila ang pagpapatuloy at pagpapanatili ng momentum sa mga prioridad ng ASEAN.
9: As our term as ASEAN chair draws to a close and we prepare to hand over to Singapore next month, these back-to-back engagements could not be more timely. I look forward to meeting the Prime Minister again at the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila this November.
8: Humarap din siya sa ilang malalaking dayuhang negosyante. Bunga nito ang planong $700 million na karagdagang pamumuhunan ng Japanese firm na Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. Ito na ang isa sa pinakamalaking foreign investment sa mga kumpanya sa Pilipinas. Isa rin sa mga nakalap na investment ng Pangulo ang planong 52 billion pesos na karagdagang investment ng renewable energy company na Vena Energy. Tinalakay ang pagpapalawak ng mga proyekto nito sa Pilipinas na inaasahang magdaragdag ng 1.29 gigawatts na power capacity sa susunod na 2 taon. Kabilang sa mga lugar na mayroon ng isinasagawang proyekto ang Pangasinan at Ilocos Norte. Pasok ito sa target ng administrasyon na makamit ang 35% na renewable energy mix sa taong 2030. Target naman ng American company na FedEx na palawakin ang operasyon nito sa Clark, Pampanga sa ika-apat na quarter ng 2028. Ayon sa FedEx, patuloy na lumalaki ang operasyon nito sa Pilipinas na may 40 flights kada linggo.
9: The expanded hub will significantly increase capacity for international air freight and specialized cargo, helping our micro, small and medium enterprises reach global markets. Return home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people.
8: Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Samantala, isang national security threat para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung may katotohanan ang umano'y koneksyon ng China sa mga kumpanyang iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: It is a threat.

0: kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
1: Matatandang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na abot umano sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa niyang si Attorney Mance Carpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay ang 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang natanggap umano ng isang foundation ng Vice Presidente. Una nang sinabi ng National Security Council na iimbestigahan nila ang mga impormasyong isiniwala ni Trillanes. Tinawag naman ni Pangulong Marcos na fake news ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na target umano niyang pabagsakin ang pangalawang pangulo para pigilan ang pagtakbo ng bise at isulong ang charter change.
0: Well, it is fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabing, ganito, ginagawa, ganito. Sige. Prove it. Based on what? You're saying that based on what?
1: Inaakusahan ng bise si Pangulong Marcos na nasa likod ng paglitaw ng dati umanong tauhan ni dating House Speaker Alan Velasco na si Gracioso Rodolfo Jr. na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay VP Duterte. Una riyan, natanong ang Malacañang sa reaksyon ng presidente sa bintang ng pangalawang pangulo.
2: Ito po mismo ay mensahe ng pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
1: Paglilinaw ni Pangulong Marcos, hindi naman niya sinabihan ng buwaon si Duterte.
0: Ba't mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two of us? My reaction was to changing the constitution to the elections. Kasama yun sa quotation na yun Yun ang reaction. Ang bang buwaon?
1: Reaction lang daw yan ng Pangulo, kaya biro ng Presidente.
0: And I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release na. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
1: Dumistansya rin ang Pangulo sa impeachment case ni Duterte. Trabaho raw yan ang impeachment court. Masyado na raw maraming ginagawa ang Pangulo para intindihin pa ang impeachment trial. Giti Pangulong Marcos, kulang-kulang 2 taon na lang ang natitira sa kanyang termino, kaya mahalagang tapusin ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon.
0: Finishing what we have begun, or continuing what we have begun, is the last thought I have in my head before I go to sleep. It is the first thought that goes into my head when I wake up in the morning. That's the most important priority for my time and for my effort and for my for anything that I do. That should be the main purpose.
1: Kalizal Pardilia para sa bayan.
3: Kasunod ng pangaharas ng China sa PCG na rumesponde para gamutin ang isang tauhang may sakit sa BRP Sierra Madre, matapang na nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi susunod ang Pilipinas sa anumang kagustuhan ng China para makapaglayag sa sariling teritoryo nito. Nagbabalik si Clazel Pardilia.
1: Tumataas na ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang panibagong insidente ng panggigipit ng China sa Pilipinas. Kamakailan lang, nagbuga ng water cannon at ilang ulit ding hinarang ng China ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation para gamutin ang isang sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
0: There really is an escalation. Kasi dati walang problema yan. But somehow now there are more stated requirements for permissions.
1: Nakababahala na raw ang aksyon ng China sa West Philippine Sea.
0: This was particularly distressing because medevac lang naman yan May sakit nga yung tao. Bakit naman pa tayo naman

0: pipigilan para gamutin yung tao natin na may sakit. That's it. Kahit gera, yung Red Cross pinapadaan eh. Tayo, hindi tayo pinapadaan para sunduin yung may sakit.
1: Mabuti na lang, desidido at matapang daw ang tropa ng Pilipinas, kaya natulungan pa rin ang sundalong may sakit. Batid ni Pangulong Marcos na maraming bansa ang sumusuporta at tumutulong sa pagtindig ng Pilipinas sa ating teritoryo na nakabatay sa international law. Pero hindi niya maiwasan na mag-alala sa kaligtasan ng mga mangingisda at PCG na napipilitan na minsang umatras sa paglalayag dahil sa pangaharas ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi susunod ang Pilipinas sa mga hinihinging permiso o requirement ng China para makapaglayag sa ating sariling teritoryo.
0: Wala tayong ginagawa. Ba't kayo in my own property, you're going to tell me what I'm allowed to do and not to do. Within my own territory. Hindi namin sinusundan.
1: Isasama ni Pangulong Marcos ang nangyaring insidente sa negosasyon sa ginagawang Code of Conduct ng ASEAN sa pagitan ng China. Layo ng COC na maiwasan ang tensyon at isulong ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Kalezal Pardilia para sa bayan.
2: May mga dayuhang barko na namang nagtangkang lumapit sa Kota Island sa West Philippine Sea. Itinaboy naman sila ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Navy at Philippine Marines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Lulan ng rubber boat kasabay ng pagpapatunog ng sirena nilapitan ng Joint Operation Team sa panguna ng Philippine Coast Guard ang limang foreign fishing vessels na may watawat ng Vietnam na namataan kahapon sa loob ng Territorial Sea ng Kota Island sa West Philippine Sea. Kasama sa operasyon ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps kung saan hinabol ang mga naturang bangkang pangisda na lumapit ng hanggang 200 metro mula sa baybayin ng Kota Island. Matapos ang 2 oras o pagsapit ng alas 4 ng hapon, naitaboy kalaunan ang lahat ng 5 fishing vessels hanggang sa labas ng Territorial Sea ng Kota Island. Wala namang naiulat na untoward incident. Noong Biyernes, aabot sa 22 Chinese fishing sampans ang itinaboy rin ng Pilipinas palayo sa Kota Island. Kasama sa napaalis ang Chinese Maritime Militia Vessel na nag-deploy umano sa Chinese sampans sa loob ng 2 linggo. Ito na ang 3rd operasyon ng PCG, Navy at Marines sa Kota Island. Dahil sa magkakahiwalay na insidente ng panghimasok ng mga dayuhang barko at bangka sa lugar, simula September 28, iginiit ng Philippine Coast Guard na tanging ang Pilipinas ang may karapatan sa Kota Island at Territorial Sea nito na bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Pinuri naman ng isang maritime advocacy group ang hindi pagpapatinag ng Pilipinas para itaboy ang mga dayuhang barko sa West Philippine Sea ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya na natiling disiplinado ang mga tropa ng PCG, Navy at Marines sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan, bagay na napansin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nagpadala na ng mga barko ang Philippine Coast Guard matapos mamataan ang panibagong Chinese Research Vessel sa West Philippine Sea. Sa Maritime Domain Awareness o MDA flight kahapon, nakita ang Tan Su Yihau, 5 nautical miles west-northwest mula Hubo Reef o higit 116 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ilang beses na nag-radio challenge ang PCG pero wala umanong tugon ang Chinese research vessel kung saan nakita rin sa MDA flight ang dalawang barko ng China Coast Guard at dalawa pang PLA Navy vessel sa bisinidad ng Escoda Shoal at Katimugan Bank.
2: Ayon sa PCG, hindi isolated incident ang na-monitor na panibagong Chinese research vessel na illegal ang operasyon sa EEZ ng Pilipinas, habang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na wala itong pahintulot.
3: Tiniyak ng PCG na pipigilan ang illegal na marine scientific research ng naturang barko ng China. Sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, binabantayan din ang aktibidad ng China kung saan dati nang inilagay roon ang communication equipment gaya ng mga antena at boya. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Samantala, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang muling pagbisita sa Hagonoy, Bulacan na patuloy ang sinasagawang flood mitigation project sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagulan kahapon, agad na nagpunta si Public Works Secretary Vince Dizon sa Hagonoy, Bulacan para muling tignan ang isinasagawang flood mitigation intervention sa lugar.
5: Hawa ng Diyos, kahit papano, hindi bumaha. No, hindi bumaha. So, kahit papano, yung pinagtatrabaho namin ni Mayor, ni Gold, na tulong-tulong kami, eh, kahit papano, may konting improvement tayong nakikita. So, umpisa pa lang naman to.
4: Nag-deploy na kasi ng dredger sa sapang iba palapat para tanggalin ang mga lupa at ibang debris na nagiging sagabal para imbakan ng tubig ulan. Tuloy-tuloy na rin ang pagpapagana ng mobile pump na inilagay ng ahensya habang hindi pa nagagawa ang pumping station sa lugar. Matatanda ang pinuntahan na ito ni Secretary Dizon itong September 29 matapos mapag-alamang nakatenga ang iba pumping station na isa sa naging dahilan ng pagbaha sa kalapit nitong lugar noong nagdaang habagat.
5: I-replicate natin yung ginawa natin dito sa barangay Iba sa ibang mga barangay. Susunurin na natin yung Mato, barangay Mato. Parang kakambal nito yon. And yung iba pang mga 4-5 pumping stations na tinenga, ganun din ang gagawin natin.
4: Ipinaliwanag naman ng Kalihim na bubuksan lamang ang floodgate o ang humaharang sa pagitan ng Angat River at sapang iba palapat kapag mababa ang level ng tubig sa angat, habang mananatili itong nakasara at magpapatuloy ang pagbomba ng tubig kapag mataas ang level ng tubig sa Angat River. Nagpapasalamat naman sina Bulacan Governor Daniel Fernando at Hagonoy Bulacan Mayor Charo C. Alvarado Mendoza dahil sa tuloy-tuloy na aksyon sa kanilang bayan.
6: Talagang hindi po namin kaya ng provincial government kasi may mga gap talaga nakabukas dito. Kaya nagpapasalamat tayo sa DPWH ngayon dahil natakpan nila yung mga gap, mag-entrench kami, tulong-tulong po kami tatlo. Ano po, kasi ang kailangan po talaga dito ay tulungan ng bawat isa.
7: Nasusolusyonan na po yung paunti-unti na may maiaangat na po tayong mga paa sa tubig. Sabi nga hindi po kaya ito na isang iglap. Pero paunti-unti ay tayo po'y mayroon ng nagagawa at nakikita at nararamdaman na po ng aming mga kababayan.
4: Target namang matapos ang pagsasaayos ng pumping station sa loob ng 6 na buwan kung saan bagong disenyo ang gagawin para matiyak na ito ay matatapos at mapakikinabangan ng mga residente. Malaking tulong naman para sa residenteng si Pedro ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Anya, mababawasan na ang kanilang pangamba sa tuwing bubuhos ang ulan.
8: Papasalamat kami sa mariremedyohan na isipin mo eh habang panahon na nakaraan eh. Puro problema yan. Kaya nga binaha kami dito, lubog to. Dahil nga doon siya hindi makalabas yung tubig.
4: Samantala, inaasahan namang maglalagay rin ng nature-based solution na earth dike sa paligid ng Hagonoy, Bulacan.
5: Papadesign na tayo ng standard design para hindi na kinakailangan muna. Kasi kung magtatayo na naman tayo ng mga maglakiang mga dike, una, ang tagal nun. Diba? Ang tagal maghihintay. Pero kung yung earth dike, mas mabilis yun.
2: Ganito ang sitwasyon ngayon nitong iba pumping station dito sa Hagonoy, Bulacan. Nakatenga at hindi tapos. Ito ngayon ang sisimula ng DPWH na isaayos ngayong Nobyembre para matiyak na sa oras na bumuhos na naman ang malakas na ulan, hindi naaapaw muli ang tubig sa mga barangay. J.M. Thompson, para sa Bayan. Nagsagawa ng photographic comparison result or report ang National Bureau of Investigation sa mga larawang isinumite bilang dokumentasyon ng mga construction site ng Genesis 88, isa sa mga kontratista ng flood control at infrastructure project sa Davao Region. Sa pagsusuri ng NBI, lumitaw na gumamit umano ang kumpanya ng nagkatulad o magkakatulad na larawan ng mga construction site na tila binago lang ang kulay at petsa. Sa mahigit 40 proyekto ng Department of Public Works and Highways sa rehiyon, 4 proyekto ang inihambing ng NBI.
9: Nakita natin dito, there are pictures saying na parehas na pictures, medyo minamanipulate lang, medyo gray yung isa, isa black, dark talaga, and it was submitted ng 9-13-2023, ito naman, the following month, nag-submit ulit for collection, for payment. So, ito yung ginawa nilang modus dito to collect money.
10: Sa unang araw ng bail petition para sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez, nagpakita ang prosekusyon ng umano'y video ng pagde-deliver ng mga maletang may pera sa bahay nito sa Forbes Park. Ito'y batay na rin sa mga testimonya ng humarap na testigo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Ipresenta ng prosekusyon ang video ng umano'y delivery ng mga maleta na naglalaman umano ng pera sa umano'y bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park noong November 21, 2023. Ito'y kaugnay ng unang araw ng pagdinig sa bail petition ni Romualdez sa kinakaharap niyang kasong plunder. Una nang pinagbigyan ng korte na dumalo si Romualdez via video conference. Ayon sa witness ng prosekusyon na si George Villalon Jr., dating bodyguard ni dating Acubicol Representative Saldico, siya mismo ang kumuha ng video ng mga nakahilerang mga maleta. Kinilala ni Villalon si John Paul Estrada Stapnico sa video na umuning nakaatas sa paghatid ng mga maleta. Sinabi ni Villalon na nawala ang kanyang cellphone na ginamit sa pagkuha ng video pero naipasa niya ito sa messenger ng kanyang asawa kasama ang dalawa pang larawan ng mga maleta. Ayon sa kanya, kuha mga larawan sa gusali kung nasaan ang unit umano nito sa Bonifacio Global City. Sinabi rin ni Villalon na nakita niya ang pera sa loob ng isa sa mga maleta na nakabukas na inaayos kalaunan ni Estrada. Sa pagtatayo ni Villalon, nasa 20 hanggang 25 million pesos ang laman ng small na maleta, 30 hanggang 40 million pesos naman sa medium at 50 hanggang 70 million pesos naman sa large. Sa panig naman ni Johnny Buduan na isa rin sa mga ex-bagmen, sinabi niyang bago ang delivery noong November 21, 2023, inutusan siya ni Estrada na magbilang na humigit kumulang 30 million pesos na inilagay sa isang small na maleta. Tatlong sasakyan umano ang ginamit sa delivery ng mga maleta sa bahay umano ni Romualdez sa Forbes Park. Sa naging testimonya ni Buduan, 4 beses umano siyang nakapunta sa naturang bahay kung saan sa 4 na pagkakataon ay doon siya umano nakapag-deliver ng mga maleta. Pero ayon sa kanya, hindi niya nakita mismo si Romualdez sa mga pagkakataong ito. Sinabi ni Buduan na nagpasya silang magsalita upang isiwalat ang kanilang nalalaman matapos na pumutok ang issue sa flood control. Rod Lagusad para sa Bayan.
2: Samantala, sa punto pong ito, makakapanayam po natin sa linya ng telepono ang PIO designate ng Canloon City na si Sir Seth Bariga. Ito po ay kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Canloon at ang lagay ng mga kababayan po natin mula roon. Sir Seth, magandang gabi po. Dayan Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV4.
12: Hello po, Maing. Magandang hapon po.
2: Sir Seth, ano po ang na-monitor po ninyong aktibidad ng Bulkang Canloon sa araw na ito?
12: For today po, may kunting lumalabas na usok as usual po from the crater of Mount Canloon po.
2: As we speak, sir, kamusta naman po ang sitwasyon po ng bulkan ngayon?
12: As of the moment po, as usual, the volcano po is calm naman po. Wala pong nangyayaring major or minor eruption po.
2: But for the past monitoring po natin na itala po yung ila pang mga activity ng Bulkang Canloon, kamusta naman po yung mga kababayan po natin dyan sa inyong lugar?
12: As of Saturday, pumutok po yung bulkan natin from last October 10 at 12:46 PM. At that time po, luckily po, unfortunately, wala po tayong naitalang ash fall sa across 12 barangays ng Canloon City po at safe naman po yung water ng Canloon City po.
2: May kinakailangan po bang ilikas dahil po sa sitwasyon po ng bulkan, sir?
12: Last Saturday po, wala po din tayong evacuation po ang naganap kasi our people inside the 4 kilometers permanent danger zone are already evacuated since December 6. So, at December 9, 2024. So, nung kalagayan last October 10, wala po tayong na-evacuate at wala naman pong kailangan i-evacuate during that time.
13: Mm-hmm. Well, just in case po ano na wag naman po sana may mga monitor pa pong mga activities itong Bulkan Canlaon, ano po yung inyo pong paalala diyan sa mga residente? Paano rin po pag-iingat po dito sa Bulkan, sir?
12: Yes po. Yung paalala po namin sa mga residente na they have to know po, to familiarize po all the pick-up points po sa kanilang barangay para ma-ready sila during major eruption po. Kasi we already have our pick-up points kung saan po sila pwedeng ipipick up ng mga emergency vehicles natin in case po there's an escalation of the situation ng Mount Canlaon. So, aming may advice lang po, huwag po tayong magkampante kasi dito sa Canlaon, naging kampante na po yung mga tao kasi it's been almost 3 years na po na alert level 2 yung Canlaon at pabalik-balik yung pagbuga ng Mount Canlaon. So for the moment, ma-advise po namin na sa mga taga-Canlaon sa dito sa amin to familiarize the evacuation plan and to familiarize the pick-up points at be ready at all times with their go bags and at kailangan at sa mga bagay na kailangang i-prepare.
13: So, meron po kayong evacuation plan and how frequent po yung ating pagpapaalala and also pag-familiarize po dito po sa planong ito? Ano po ang ating mga efforts para po ready po yung ating mga residente just in case?
12: Sorry po, hindi ko po na pick up yung question mo po. Pakiulit, sorry.
13: Alright, Sir Seth, you were saying na ilan sa mga residente medyo kumakampante na. Kasi sabi nyo nga po, matagal-tagal na rin pong alert level to itong Canlaon. Now, I understand probably there is a need for the residents para po mas maging familiarized po lalo dito po sa evacuation plan na ito. Ano po bang ginagawa nating efforts? Nagbabarabarangay po ba tayo? How do we disseminate the information regarding po dito sa planong ito,
12: po,
13: sir?
12: Yes po, since December po 2024 or since the yung nag-level 2 po na yung Canlaon at nag-level 3 siya last 2024, nag-aabiso po kami every now and then po sa mga barangay that they have to prepare their go bags. Actually, we also have distributed also go bags through the help of the other private agencies and tulong din ng mga ng gobyerno po. We already have given go bags sa mga residente po na malapit po yung nasa extended extended 6 kilometers danger zone po ng Canlaon City if in case po na may major escalation ng pag ng aktibidad ng Mount Canlaon. So we always reminding our community to please prepare their go bag, to please prepare themselves in case of a major eruption po ng Canlaon. They are always reminded through our barangay, our LBRMO, and also po through our social media posting din po.
13: Well, with that, patuloy po kayong mag-ingat dyan, sir, at ang inyong mga kasamahan. Nakapanayan po natin, Sir Seth Barriga. Mula po sa Canlaon City, ingat po kayo dyan, sir. Salamat po.
2: Ilang weather systems ang nagpapaulan sa bansa ngayong Linggo. Ayon po sa PAGASA, normal ang sabay-sabay na pag-iral ng mga maulang weather systems kapag buwan ng Oktubre. Ang kaibahan lang sa gitna ng nararanasan nating El Nino sa bansa ay mas mababa po ang dami ng ulan kumpara sa monthly average rainfall. Nariyan ngayon ang northeasterly wind flow o yung tinatawag nating northeasterlies. At dahil nga nasa transition stage na tayo patungong Amihan season, bukod sa malamig na ihip ng hangin dala nitong northeasterlies, ang kaulapan ay dala rin yan sa extreme northern zone. Ang pangalawang weather system ay ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Bukod sa maalinsang hangin naman mula sa Dagat Pasipiko, nagdadala rin yan ng kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya bukas po sa Luzon, makararanas po tayo ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan or isolated rain showers sa Batanes at Babuyan Islands. dalayan ng northeasterly wind flow. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman, particular sa Aurora, Quezon at sa Bicol Region. Dala naman ng hanging silangan. Samantala, patuloy na magdadala ng bahagyang maulap na panahon at isolated rains maghapon ang easterly sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayun din sa malaking bahagi ng Visayas, apektado rin ito ng easterlies. Magdadala yan ng kaulapan at isolated rain showers at malinsangang panahon. Mas tuyong panahon naman sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
10: Sa ibang balita, hands-on si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiyak na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Narito ang ulat.
14: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangunguna sa pagtutok sa banta ng pagtama ng Super El Nino sa bansa. Giit ng Pangulo, maayos na inilalatag ng binuong task force ang problema para magkaroon ng sistematikong pagtugon.
15: We met with everyone involved. Inuna ko yung hospital that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season.
14: Hindi rin anya pinababayaan ang sektor ng agrikultura at pinatitiyak niya na sapat ang supply ng bigas, pero kailangan anyang paghandaan ang next harvest season.
15: Alam niyo naman, hanggat maaari, hindi ayoko mag-import, pero sabi ko mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre we'll produce as much as we possibly can. Pero mabuti na yung sigurado. So that's what that was. So hindi mangyayari na maubusan tayo ng, alam mo naman sa atin, pag sinabing food supply, bigas yan. Ang ibig sabihin, rice is food. Dito sa, well, not di lang sa Pilipinas, in all of Asia. So, yan ang tinitiyak natin.
14: Dagdag pa ng Pangulo na hindi dapat mag-alala ng publiko dahil sapat ang supply ng poultry products gaya ng karne ng baboy, baka at manok. Pero posible anyang matinding maapektuhan ang supply ng gulay dahil sa limitadong supply ng tubig dulot ng Super El Nino. Kaya giit ng Pangulo.
15: Balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Let's just keep that going. Get everybody to plant their own vegetables. Kaya naman kung ganun. That will help again. It won't solve the entire problem, but it will help.
14: Ikinakasa na rin ng pamahalaan ayon sa presidente ang pagsasagawa ng cloud seeding para magdulot ng ulan. Nang sa gayon ay matiyak na hindi matutuyo ang mga dam. Gayunman binigyang diin niya na malaki ang papel ng publiko sa pagtugon sa Super El Nino, lalo na sa pagtitipid ng tubig.
15: And to say, save water. Find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water.
14: Sinabi rin ng presidente na tutulungan ang mga magsasaka at bibigyan sila ng pagsasanay sa tulong ng TESDA para magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan.
10: Sa sektor ng edukasyon, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga alternative learning modality para maiwasan ang posibleng pagbabawas ng school days ng mga estudyante. Yan ay nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kaligtasan at kapakanan, lalo na sa panahon ng Super El Nino. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
13: Gumagawa ng iba't ibang paraan ng mga magsasaka sa bansa para mapangalagaan ang kanilang mga pananim sa gitna ng matinding init ng panahon. Kasabay nito, hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng gabay at pagpatupad ng mga programa para matulungan ng mga posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Rena Manubag, dagoon ng IBC News.
16: Ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
17: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
18: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
17: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
19: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
17: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
20: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
17: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
20: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
13: Seryosong pinag-aaralan ng pamahalaan ang paggamit ng nuclear energy bilang tugon sa inaasang pagtaas ng pangangailangan sa kuryente. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hit ng Pangulo, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para masuportahan ang paglago ng mga bagong teknolohiya sa bansa. Dagdag pa niya, kailangang pag-ibayuhin ang iba pang pinagkukunan ng enerhiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na langis at para mapalakas ang seguridad sa enerhiya. Nitong Sabado, bumisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute kung saan tinalakay ang mga usapin kaugnay ng nuclear energy. Binanggit din niya ang hindi pagpapatakbo sa Bataan Nuclear Power Plant bilang isang hindi magandang desisyon noon.
15: Nuclear is one of the options that we have available to us that we are looking at very, very close to go along with. Because ang experience natin is very clear. It cannot be clearer. Nung pumutok ang gera sa Middle East at nagkagulo na yung supply ng oil at saka presyo ng oil, ang hindi gumalaw yung 30% na production natin na galing sa local gas, hydro, solar, wind, biomass, lahat yan, hindi talaga gumalaw yan. And for a day or two, that's not what we were depending on before we were able to secure supplies. So that sends a very clear message to us. And it's a very hard lesson that we have learned that it's time to make sure that the renewables are in place and it's time to move away from fossil fuels.
13: Ito
2: Inusisa at tinanong ng Senator Judges si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera hinggil sa umunay milyong-milyong undeclared assets at undeclared income ng mag-asawang Duterte Carpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
0: Ay sa 38th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling inusisa ang umano'y 817 million pesos na unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio. Lumabas din ang hindi umano pagbabayad ng 250 million pesos na buwis ng isa sa mga kumpanyang iniugnay sa Vice Presidente.
21: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
22: Yung senyales po, nandun naman po. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
0: Iyan ang sagot ng financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera sa tanong ni Senator Judge Rizzo Ontiveros. Kasunod na rin ito ng kanilang report na may 817 million pesos umanong undeclared assets at undeclared income si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ibinasa ito ni Cabrera sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Mga dokumento kaugnay ng ari-arian, business interest at financial statement ng mga iniuugnay na kumpanya.
21: Paano nyo po siniguro na tama itong computation at wala pong nadobling ibinilang na assets?
22: Opo. So, yan po yung isa po sa meticulous po naming trinay na gawin po. Kung paano po namin sinigurado for ICE review, konti pong gamit ng simple pong software technology sa pag-compare po.
0: Tinanong din ni Ontiveros si Cabrera kung bakit mahalagang isama sa pagsusuri ang pera, investment, properties, business interests ng asawa ng Vice Presidente. Gayun din, ang assets ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanila.
22: Well, dahil po yung unang-una po yung requirement po sa SALN, dapat pong i-file kasama po yung properties po, business interest po ng mag-asawa. Well, because of absolute community of property, kung ano po yung kitain po nung asawa po ay kita rin po nung may bahay. In this case po si BP Sara.
21: Ano po yung rason kung bakit nga isinasama yung asawa sa SALN declarations at sa pagdetermina ng unexplained wealth?
22: Accountability po, siguro. Yun po yung mahalaga doon. Kasi kung may absolute community of property kayo, kasama po sa accountability na i-declare nyo yung property po ng asawa.
21: Paulit-ulit din po binabanggit sa buong trial halos na may separate personality ang korporasyon sa may-ari nito. So bakit po dito sa computation ninyo, isinama nyo yung assets ng mga kumpanya sa yaman ng isang VP Duterte?
22: The corporation is only liable to the extent of its assets. Pero pag napatunayan po na ito pong may-ari po ng restaurant, sobra pong pabaya, manok na luma, hinahalo, at mga isda na luma, hinahalo, inaabuso mo yung korporasyon para maprotektahan yung sarili mo. Doon po yung mga pagkakataon na pinipierce po yung veil of corporate fiction po.
0: Binalikan naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang nangyari noong August 6, 2024 na sinasabing nagkaroon umano ng 41 million pesos withdrawal sa bank accounts ni Carpio sa loob lamang ng mahigit isang oras.
23: Sabi ninyo, 41 million ang winidraw sa isang araw at parang may hinahabol. So ako rin naging curious dito, kaya iniisip ko, ano ba nangyari noong August 6 o kaya thereabouts, no? Just to place on record, si Vice President Sara Duterte resigned as DepEd Chairperson July 19, 2024. And then on July 30, it's in the news and we can Google it because that's what we did. Drug charges were filed against Attorney Mance Scarpio. Doon sa yung tao dito. Magnetic lifter. So July 30 yun. So that was the filing was July 30 and then 6 days later nangyari ito. No, kaninong account pala itong 6 August 2024?
22: Pareho po kay Attorney Mance Scarpio po.
23: Both kay Both Attorney Carpio.
0: Lumabas din sa pagdinig na milyong-milyong piso umano ang hindi nabayarang buwis ng GenCorp Industries Incorporated na inuugnay sa Vice Presidente.
1: So itong nakita ko dito sa report niyo, from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi niyo nakita sa kanilang balance sheet.
22: Apo.
1: Or even sa kanilang income statement.
22: ITR. Tama po.
1: So, dahil pumasok ito sa kanila, sinasabi nyo rin na hindi sila nagbayad ng buwis. Tama po ba?
22: Tama po. Tama
1: At magkano yun? Yung kanilang hindi binayaran na buwis dito sa GenCorp?
22: Basic po, 250 po.
1: So, ibig sabihin, ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes?
22: Tama po.
0: Ayos yung binabanggit natin na 817 million pesos. Ito ay conservative estimate pa lamang ni Attorney Alexander Cabrera. Pero yung sagot niya kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero kanina, kung hindi umano siya magiging conservative sa kanyang computation, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Natapos na ngayong araw, Ayes, ang pagbibigay ng testimonya ni Attorney Cabrera at bukas muli papatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ayes?
2: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Muling sumalang sa witness stand si forensic financial analyst Attorney Alexander Cabrera para sa cross-examination ng depensa. At kasabay nito, libu-libong individual mula sa iba't ibang grupo ang nakiisa sa kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
3: Aabot sa higit 12,000 ralihista ang lumahok sa kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte sa labas sa Senado kasabay na impeachment trial. Marso pa lang, lumahok na si Jeff sa kilos protesta. Panahon kung kailan nasa level pa lang na House Justice Committee ang impeachment complaint.
6: Ngayon, lumabas na yung panawagan noon at investigasyon ng ating buting former Senator Reyes. Noon pa siya, di ba, nagsasabing investigahan yung illegal transaction na ginagawa ng China sa Pilipinas noong araw doon sa West Philippine Sea, at the same time yung mga transfer ng mga droga. Ito, lumabas na rin yung kumukuha pala ito sa gobyerno ng China. Budol yan eh. Dapat mapakonvict na yan, maikulo, mapatalsik, ibalik yung mga ninakaw niya sa kaba ng pondo ng taong bayan.
3: Kabilang sa mga nagdaos ang rally ang Akbayan Party List, Mamamayang Liberal Party List at iba pang civil society organizations. Mahigpit na nakabantay at nakabarikada ang mga pulis para mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng kilos protesta. Samantala, sa cross-examination, tinanong ng depensa kay Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera ang batayan ng pagtutukoy ng kanyang team sa 20% capital ng Vice Presidente sa GenCorp. Ayon kay Cabrera, hindi lamang isang basihan ang pinagbatayan ng kanilang analysis. Kabilang ang pagtutukoy sa significant influence ng Vice Presidente at ang kanyang equity sa Metro Chow City Foods Corporation.
7: Table 3 are the supposed joint accounts held by the respondent and Mr. Manasseh Scarpio, correct?
22: That's right po.
7: And table 4 are the supposed accounts of 888 Bistro, which is a sole proprietorship of Mr. Carpio, correct,
22: tama
7: sir?
22: Po.
7: Mm. Okay. Going back to all of this table, sir, the names of the account holders do not appear as a separate column in each of the tables, correct? You can go through each of the tables, sir.
22: Apo, nakalagay lang po yung account number po.
7: Yes po, thank you. Furthermore, there was no separate column in table 1 showing, let's go to table 1, sir, showing whether the listed accounts of the VP are held singly or with another person, correct?
22: Siya lang po yung nakapangalan po doon.
7: But it did not refer to any account name, sir, as reflected in the bank statement.
22: Apo, naka-reflect naman po yung account number.
7: Account number.
22: Kasi sinabi po namin na accounts niya po ito.
3: Sa press briefing, sinabi ng prosekusyon na may dahilan para mabahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umabot na 319 million pesos sa remittances umano mula sa China patungo sa isang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo kung saan sinabi niya na threat at a highest level kung sakaling mapatunayan ang naturang alegasyon.
4: Well, merong national security implications yan eh, no? Kaya kung ito'y mapapatunayan at merong mabigat na ebidensyang magpapatunay na talagang may tinanggap na pera na ganung kalaking halaga pumasok sa isang kumpanya.
3: Bagamat ang pagdesisyon na ng prosecution panel na hindi na ipasabina ang pangalawang pangulo, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na nais niyang gawing testigo ng depensa si Vice President Sara Duterte.
5: I'm just dying to cross-examine her.
8: You will be the one, should she be should
5: no,
8: she
5: I will
8: care?
5: Volunteer. I may not be the one, but I certainly will volunteer.
3: Itinuturing ni Capunan bilang diversionary tactics ang Panay Presko ni VP Duterte kasabay ng impeachment trial. Ani Capunan, kung kaya naman pala magdaos ang press conference sa pangalawang pangulo, ay hindi niya makita ang dahilan kung bakit hindi na lang ito sumipot sa impeachment court. Mula dito sa Senado, Vel Custodio para sa Bayan.
10: Samantala, nakatuon ang Armed Forces of the Philippines sa pagsuporta sa pamahalaan para sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa darating na ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, binigyang diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano para sa nasabing international engagement. Kabilang sa mga paghahanda ay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para bantayan ang mga posibleng banta sa seguridad. Samantala, tinatawagan po natin ang pansin si Ms. Jubilee Cruz Puway na nakatira sa Kabangkalan, Mandawi, City, Cebu, na nanay ni Alessandro Puway Abelido na lalaking ngayon ay 5 taong gulang na. Si Alessandro ay 11 months noong kusang ipinagkaloob ng kanyang nanay sa kanyang biological father noong 2022 at magmula noon ay wala na itong balita o ugnayan sa kanyang ina. Para kay Ms. Puway at maging sa mga kaanak na nakakakilala sa bata at sa ina nito, mangyaring makipag-ugnayan sa social worker ng CSWD LGU Santa Rosa City, Laguna o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen. Sasalang nasa 4th na status conference ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court bukas, October 13. Bahagi ito ng paghahanda sa nakatakdang paglilitis sa nasabing kaso sa darating na November 30 na may kaugnayan sa drug war ng nakaraang administrasyon. Tatalakayin sa status conference ang mga usaping may kaugnayan sa paghahanda ng prosekusyon at depensa, kabilang ang paghahain ng mga ebidensya at paghaharap ng mga testigo. Ayon sa ICC Public Affairs Unit, inaasahang dadalo ulit si Duterte sa pagdinig. Matatanda ang idineklara ng ICC Trial Chamber 3 si Duterte na fit to stand trial o may sapat na kakayahan para humarap sa paglilitis.
3: Itinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si PTV General Manager Lino Cayetano bilang bagong Secretary ng Presidential Communications Office. Papalitan niya sa pwesto si Dave Gomez matapos mabypass ang kanyang appointment. Si Cayetano ay nagsilbing mayor ng Taguig mula 2019 hanggang 2022. Naging kinatawan din siya ng second district ng Taguig mula 2013 hanggang 2016. Naging director din si Cayetano at filmmaker ng ABS-CBN. Nagtapos siya ng kurso sa Mass Communication sa University of the Philippines.

0: Instagram at YouTube at PTVPH. Bayan, 74 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayo maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirer ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, Ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: 7:06 in the evening. Sorry, 7:06 in the evening at nagpapatuloy po tayo sa 38 araw ng ang paglilitis, the impeachment trial of Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. At kunin nga po natin ang ating mga kasama mula sa Senado para sa kanila mga balita. Ito, dalawang... Okay, hinihintay pa natin ang ating mga kasama mula dyan sa Senado sa pagtatapos ng 38 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, na kung saan ay umupo sa witness na ang siya pa rin financial expert, forensic financial expert, si Attorney Alex Cabrera, na kung saan ay ikapangalawa na po niya ito sa pag-upo bilang witness upang tumistigo doon sa kanilang pagbibigay detalye sa pagsuri nila sa iba't ibang financial papers ng mag-asawang Carpio or Duterte Carpio, no, na kung saan ay eto mula sa panig ng depensa, dalawang beses na paggastos ni Attorney Manz Carpio ng higit 200,000 piso sa credit card personal na gastos ng asawa ng pangalawang pangulo ayon sa defense team. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
4: Luisa.
5: Norris, isa nga sa binigyan linaw ng kampo ng Vice Presidente sa cross-examination ngayong araw kay Financial Forensic Analyst Alexander Cabrera. Personal na gastos ni Atty. Manases Carpio ang higit 200,000 piso.

0: second wealth before the
1: Sinigang
0: Bayan.
1: This is the first time po, and I hope it's the last.
0: Okay, sir. We got that answer. Now, so you have not been an expert too in a civil forfeiture case in any court?
1: Not yet po.
0: Okay, thank you, sir. Have you been an amicus curiae in an unexplained or ill-gotten wealth case before the Sinigang Bayan?
1: Hindi po, napaka justices lang po pwede doon.
0: Okay. Why not, sir? How about a civil forfeiture case? Have you been an amicus curiae? Okay. Despite not having appeared in any court as counsel or as an amicus curiae, in cases involving graft and corruption, ill-gotten wealth, or civil forfeiture, you, of course, are still appearing as an expert witness and opining on the supposed constitutional violations of the Vice President, correct?
2: Nards, ang higit 205,000 pesos naman na ginastos sa ginsa inakayan sa Tokyo, Japan ay binigyang linaw ng defense team na pinagamit lang umano ni Attorney Carpio ang kanyang credit card dito. Ayon kay Attorney Ferrer, wala lang hawak na Japanese yen in cash ang mga kasamahan ni Attorney Carpio sa restaurant. Kaya pinagamit nito ang kanyang card sa mga kasabahan nang ito ay nasa Japan. Narito naman, pakinggan natin ang bahaging yan ng impeachment trial kanina.
0: To set the record straight, sir, this examination of the bank balances that you made, this was made without hearing the side of the account owners, specifically the spouses Carpio.
1: As mentioned po, documents lang po ang tinignan namin.
0: Salamat po. It did not consider also the inputs, comments, and clarifications of these spouses, as you had mentioned, sir.
1: Opo.
0: It did not also consider the side of the former President Rodrigo Roa Duterte with respect to the account or accounts that he singly owned and or jointly held with the Vice President, correct?
1: Tama po.
2: Nards, hindi naman diretso ang sinagot ng depensa kung talaga bang sinadya ng pangalawang pangulo na hindi ilagay sa kanyang salin ang 817.8 million pesos na tinukoy ni Cabrera noong Biyernes na undeclared assets at undeclared income. Pero ang pinunto lang ng defense team, ang report na ito ni Cabrera ay hindi naman base sa mga dokumento mismo ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Carpio. At ni hindi rin umano tinanong o pinaverify ni Cabrera sa mag-asawa ang mga dokumento na pinagbasihan niya ng analysis o report. Ibinasilang umano ang lahat ng ito sa ibinigay sa kanyang mga dokumento ng prosecution. Samantala kanina, ito naman matapos ang trial, Norse ay nagtumayo si Attorney Sheila Season at sinabi nito, kinustyon muli ang pagharap at pagbibigay opinion ni Alexander Cabrera sa harap ng impeachment court. Ito nga kasing naging analysis ni Cabrera ay base na rin sa kanyang mga pahayag ay opinion niya lamang. At ito nga yung kine-question ng depensa. Ang sabi ni Attorney Sheila Season ay merong ruling ang Supreme Court na nagsasabi na hindi dapat i-presume ang isang maling ginawa. Dapat ito ay pinapatunayan ng mga ebidensya at hindi lang ina-assume base sa mga ganitong uri ng pag-aaral dahil dapat ang ebidensya ang magpapatunay. Ito naman ay manifestation sa harap ng impeachment court at si Presiding Officer Francis Escudero ay nagdesisyon na isumite sa impeachment court ang mga naging citations ng mga resolutions o decisions ng Supreme Court pati na rin ang mga batas na binanggit ni Attorney Sheila Season, gayon din ang mga naging argumento naman patungkol dito.
3: Okay, maraming salamat Luisa Erispe mula sa panig ng defense. Unfortunately, naputol ang kanyang linya bago pa man siya matapos. Tuloy-tuloy tayo. It's now 7:14 in the evening sa mga naging kaganapan sa 38th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yun naman ay sa panig ng depensa. Alamin naman natin mula sa panig ng prosecution. Okay, balikan natin. Balikan natin sa pagtatapos ng kanyang balita si Luisa Erispe. Luisa?

0: Paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Luisa? Yes, Luisa, come. Okay. Okay, maraming salamat again, Luisa Erispe. Samantala, nabatid ng depensa na wala umanong consent o kaya ipagpapaliwanag o anything na nangyaring pag-uusap o mga tanong klarifikasyon sa panig ng mag-asawa patungkol nga doon sa mga accounts na sinuri ni Attorney Cabrera. At nabanggit naman ng witness na ika nga niya wala ngang naganap na ganun na kung saan ay hindi nila nakuha ang panig ng mag-asawa. Yun naman din ang lininaw at patuloy na objection ika nga sa panig naman ng depensa sa pagkakaupo bilang witness ni Attorney Cabrera. Samantala, sa panig ng prosecution, testimonya ni Attorney Alexander Cabrera hindi natibag sa ginawang cross-examination ng depensa. Mga paliwanag sa credit card purchases ni Attorney Mance Carpio pinaubaya na sa pagtitimbang ng Senator Judges. Para sa detalye mula pa rin sa Senado, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Melanie.
2: Lords, magandang gabi. Bago tuluyan ang mag-adjourn, iginiit ni House Prosecutor Shel Jocno na wala sa lugar at out of place ang manifestation ni Attorney Sheila Sison ng depensa kung saan tumutuliksa sa mahabang oras na iginugol ng impeachment court kay Attorney Alexander Cabrera. Ayon kay Jocno, klaro at convincing ang mga evidences. Anya, ano pa ba ang ebidensya na kinakailangan dahil ipresinta naman ng kanilang kanilang testigo ang mga ebidensya, lalo na yun sa mga kumpanya. Niya document at report based ang naging basihan ng lahat ng testimonya ng kanilang forensic at financial expert. Kanina sa press conference, sinabi niya na satisfied at tiwala siya sa mga pahayag ni Attorney Alexander Cabrera. Hindi naman natibag ito ang maliing bahayag ni prosecution advisor at spokesperson Ace Barbers matapos isa lang sa cross-examination ng depensa ang kanilang huling testigo na si forensic financial expert attorney Alexander Cabrera. Ayon kay Barber Stila, tinorture lamang ang mga nanonood sa mga tanong ng depensa na wala naman umanong patutunguhan. Narito ang pahayag ni prosecution advisor at spokesperson Ace Barbers.
3: Mekli, no? Kanina nga as we listen to the cross, no, ng defense, sabi ko nga kanina consistent sila sa hindi paggiba ng testimonya ng witnesses, no. Kumbaga parang ito ano eh, parang habang pinakikinggan natin yung kanilang pagtatanong, nanguhula nga kami kung saan papunta, no. Para bang tinotorture tayo dito para pakinggan, no, yung mga ganung klaseng tanong. Again, they were not directly asking questions pertaining to the findings, kung gaano kabigat itong mga findings na isinama dito sa report. So again, I feel that this is like a pinapahaba na parang natutorture tayo para makinig dun sa mga questions that sometimes are irrelevant to me.
2: Big time umano si Attorney Mance Carpio. Ito ang naging banat ni prosecution advisor spokesperson Ace Barbers sa mga paliwanag ng abogado at asawa ni Vice President Sara Duterte sa mga lakitang credit card purchases sa Nike apparel at para lang umano sa sapatos, pinambili ng sapatos ng mga basketball players. Sa inilahad na pagsusuri ng forensic financial expert na si Attorney Alexander Cabrera, nabisto ang marangyang spending behavior gamit ang card o credit card kung saan kabilang ang mga sumusunod: 200,000 plus na kabayaran sa Ginza Inakaya Restaurant sa Tokyo, Japan, at yung mahigit 500,000 1,000 o kalahating milyong piso na purchases sa Nike apparel sa Davao at siya rin binili nila doon sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ayon kay Barbers, normal lang na maglatag ng depensa ang kampo ni VP Sara ukol sa credit card expenses kaya't ipinauubayan na lamang ng prosecution sa mga senator judges ang pagtitibang kung kapanipaniwala ba ang mga katwirang ito. Muli, pakinggan natin si prosecution spokesperson at advisor Ace Barbers.
3: Sinagot niya yung sapatos ng buong basketball team. Aba, big time, no? So, sana naideklara yung yaman na yon dun sa kanilang salen, no? Kaya nga pinag-uusapan at mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan na ang pinag-uusapan ho dito ay yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman, no? Dahil hinihingi lamang po ng ating mga batas at ng ating saligang batas na ideklara mo ito bilang isang lingkod bayan. Kung hindi mo kayang maideklara to at hindi ka tumalima sa utos ng ating saligang batas, then meron kang nilabag, no? At dahil nga ikaw ay isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang tanong ng taong bayan, dapat ka pa bang manatili in spite of the fact na hindi ka tumutugon o tumatalima sa utos ng ating saligang batas? So yun yun, no? Pangalawa, yung
2: piniyak naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party Representative Terry Didon na wala ng pangatlong pagkakataon para kay VP Sara Duterte dahil tatapusin na ng prosecution ang presentation ng kanilang mga ebidensya para sa tatlong articles of impeachment. Ito ang naging matapang na tugon rin doon sa naunang pahayag ni VP Sara na 2 beses siyang na-impeach sa Kamara. Ayon kay Ridon, nakasalalay na ngayon sa mga senator judges ang paghusga sa lahat ng matitibay na ebidensya at testigong kanilang iniharap sa korte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party Representative Terry Lidon.
4: Sub judice yan. Pero anong sabi niya? Na-impeach daw siya at once?
5: Twice.
4: Titiyakin ho namin na hindi na ho magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint. Natapusin na po namin ito.
5: Bakit?
4: No, we will finish the presentation of evidence until the very end. We'll let the senator judge make the decision whether to convict or
2: welcome naman sa prosecution ang pahayag ng kampo ni VP Sara Duterte na makukonvict ang pangalawang pangulo, pero ang sinabi ng kampo ni VP Sara na wala naman itong basihan. Ayon kay prosecution na legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr., ang ganitong mga linya ay isang tahasang mind conditioning ng depensa upang paniwalaan ang kanilang mga supporters na walang matibay na batayan ang nagagalap na paglilitis ngayon. Binigyan din ni Tolosa na ang ganitong pahayag ay isang delikadong retorika at direktang pag-atake sa kredibilidad ng impeachment court. Narito ang pahayag ni legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa.
6: Binsido siya magkakaroon ng conviction pero hindi ito nakabatay sa ebidensya, no? Well, una, we welcome na siya na mismo nagsabi na mukhang magkakaroon ng conviction, at least hindi nang galing sa amin. So thank you, no? Pangalawa, yung dun sa point naman hindi nakabatay sa ebidensya, again, ito din yung same spokesperson na nagsabi ng sarsuela lang ang nangyayari dito, no? So malinaw ang ginagawa nila. This is mind conditioning. No? Sabi nga niya, kung mukhang nakikita na niya, papunta to sa conviction, again, siya nagsabi niyan, pero kinukondisyon na nila yung mga supporters nila na isipin, hindi yan nakabatay sa ebidensya para hindi tanggapin, no, ang magiging paghahatol na gagawin ng mga senator judges. At ito yung lagi naming sinasabi na napakadelikado na kind of rhetoric na mind conditioning na ginagawa ng kampo na to, no? At this attacks again the integrity of the proceedings and of the institution itself. At ito ho siguro yung problema if these kinds of statements are left unchecked, no? They feel emboldened at makikita natin patuloy pa to, lalo na nilang aatakihin, no, itong proceedings ito, yung credibility ng senator judges at ang credibility na magiging pag huhusga, no, na gagawin dito, lalo na kung hindi magiging pabor sa kanila.
2: At yan ang sa panig ng prosecution Nords, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat. Melanie Valdos Reyes mula sa panig ng prosecution. Samantala, habang hinihintay naman natin mula naman sa Senator Judges at sa Senado, syempre kanina nabanggit nga ni one of the consultant ng prosecution mula sa Kamara, Ace Barbers, Congressman Ace Barbers, na kung saan ay gaya nga na sabi niya, big time spender ang asawa ni Vice President Sara Duterte, dahil marangya itong nakabili through credit card ng halos 1 million, no? 200 plus thousand para doon sa Japanese restaurant, and then sa pamimili ng basketball shoes. So, ika nga ni Representative Barbers, eh bakit hindi ito nagre-reflect sa kanilang salin? At isa pa, doon naman sa panig ni Terry Ridon, na kung saan sinagot nga niya yung sabi ni Vice President Sara Duterte na not once but twice daw siya na-impeach sa Kongreso. At sabi naman, tugon naman sa Representative Ridon ay sisiguraduhin nila na ito na ang pangatlo at uhusigin nila ng husto ang Vice President sa kanyang panunungkulan o kaya ginawa sa taong bayan. Samantala, alaman naman natin mula sa panig ng mga Senator Judges ang nangyari kanina sa impeachment trial. Kasama natin, Ninfa Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Ninfa.
2: Yes, Lords, matapos na ang direct at cross-examination ng dito sa ating witness na si Attorney Cabrera ay nakapagtanong nga ito ang mga Senator Judges ng kanilang mga interjections at clarificatory questions. Iginiit ni House Prosecutor Representative Shel Jocno na ang sentro nitong Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ang katapatan ng isang opisyal, lalo na sa usapin ng umano'y hindi maipaluwanag na yaman. Sa pagtatapos tanong ni Senator Judge Lito Lapid, iginiit ni Jocno na mahalagang suriin ang mga bank records, AMLAC, VIR at SEC documents na inihaharap sa impeachment court dahil ang mga ito ay direktang nagmula sa mga institusyon at maaaring beripikahin. Binigyang din niyang ang kaso ay hindi lang tungkol kay VP Sara bilang isang tao, kundi tungkol sa pala ng publiko, wastong pamumuno at pananugutan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Narito ang naging pahayag ni Representative Shel Jocno sa pagtatanong ni Senator Judge Lito Lapid.
7: Pag titingnan po natin kasi kung ano ba talaga yung pinakapuso ng Article 2. Sa tingin ko, ito lang po yun eh. Yung malinis na opisyal, walang tinatago. At the end of the day, sir, ang paniwala ko kasi ay ganito eh. This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. It's really about accountability. Kapag kung ikaw ba ay binigyan ng kapangyarihan, lalong-lalo na kung pangalawang pangulo ka at lumalabas na inabuso mo, ay dapat may pananagutan.
2: Ipinakita naman ni Senator Josh Irwin impeachment trial ang mga video ng NBI dun sa kanilang naging press con tungkol sa dalawang ari-ari ang umano'y iniuugnay kay VP Sara at sa kanyang pamilya. Tinanong ni Senator Judge Irwin si financial forensic analyst Attorney Alexander Cabrera kung kasama ang mga ito sa 817.87 million pesos na undeclared wealth na natukoy umano sa pananalapi ng mag-asawang VP Sara at Manasseh Scorpio. Gayunpaman, sinabi ni Cabrera na hindi niya matiyak kung kasama itong mga ari-arian sa kanyang pagsusuri hanggat hindi niya nakikita yung mga titulo at kaugnay na dokumento. Tiniyak naman ni House Prosecutor Representative Shel Jocno na iimbestigahan ng prosecution panel ang mga naturang ari-arian. Pakinggan natin yung naging bahagi ng interjection ng mga pahayag tungkol dyan.
8: Kaninang umaga po, Ginoong Pistigo, nagsagawa po ng isang press conference ng National Bureau of Investigation. Eh, kaya nga po ako lumabas kanina at pinapanood ko. At lumabas na rin po sa mga media kani-kanina lamang. Ang sinasabi po kasi, yung press conference, patungkol po sa ilang ari-arian ni VP Sara. Gusto ko po malaman kung ito mga ari-arian po na ito na ipinalabas sa press con ng NBI at pinalabas sa media, ay kasama po ba ito sa sal-in niya?
9: Pasensya niyo na po. Pero hindi po ako makapagbigay ng opinion basta-basta eh. Kailangan ko po makita yung TCT, kailangan ko po makita yung address, yung square meters po, kung pareho.
10: As I recall, Your Honors, what we have are the copies of the SALENs, the Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. At doon po nakadescribe yung iba't ibang mga dineclare na real properties.
8: Okay.
11: Samantala, itinuturing rin ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Carpio na posibleng palatandaan ng sinadyang pagtatago ng yaman ang malaking kakulangan sa idineklarang ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sal-in. Gayun din ang questionableng financial statements ng kumpanyang iniuugnay sa kanya at sa asawang si Attorney Carpio. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Cabrera na kabilang sa mga indikasyon ng malaking porsyento ng hindi na ideklarang yaman kumpara sa legal na kita, gayon din ang mga kumpanyang may mataas na kita pero mababa ang kapital at naguulat pa rin ng pagkalugi. Ayon kay Cabrera, mga palatandaan ito na posibleng mapanlinlang na pag-uulat sa pananalapi. Batay sa kanyang pagsusuri sa mga record ng mag-asawa mula 2022 hanggang 2025, umabot umano ng 142.2 million pesos ang hindi na ideklarang kita mula sa Kale o Kale 88 Foods Corporation at Metro Chow Food Corporation, habang 212.63 million pesos naman ang mula sa GenCorp Industries Incorporated. Tinanong ni Senator Judge Risa si Cabrera kung ano ang may tuturing na unexplained wealth. Pinaliwanag ni Cabrera na hindi sapat na hindi lang na ideklara ang isang ari-arian. Mahalaga rin anyang matukoy kung may sinadyang pagtatago nito. Kaya paman sinabi ni Cabrera na kung ang yaman ay malinaw na hindi proportional sa legal na kita ng isang tao batay sa itinatakda ng batas, hindi na umano kinakailangang pagtalunan pa ang intensyon sa ilalim ng kanyang paliwanag. Giniit ni Cabrera, kapansin-pansin ang ganitong malaking diferensya dahil nangyari umano ito taon-taon sa mga record ni VP Sara na kanyang sinuri. Pakinggan natin ang bahagi ng mga pahayag tungkol dyan.
9: Yung senyales po, nandun naman po, yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng declaration or under reporting. Kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest. That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line. Ito po yung mga telltale signs na meron pong fraudulent reporting po na nangyayari. Meron pong marami pong Supreme Court decisions po dyan eh, na binasa ko rin po bago po gawin yung trabaho pong ito. Ang nakikita ko po, hindi po yung fact that it was not declared, not that mere fact per se, but the deliberate concealment of the property, you know. Pero po yung pag sinabi pong deliberate concealment, sinadya po talaga na itago yung property. Para pong akala nyo po mahirap because it goes into the state of mind. Di po ba na deliberate ba o hindi? Pero ang sagot po dyan mismo ng batas, is it manifestly disproportionate? Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang-halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Lata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin.
11: Samantala, Lord, si tinapos na nga itong pagpresenta ng prosecution sa financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera. At bukas ay magsisimula ang impeachment trial ng alauna ng hapon. At ang pag-uusapan lang nila, ang sabi ni Presiding Officer Chief Escudero, ay mga final manifestations at admin matter. Siguro lilinawin yung magiging schedule ng trial sa mga susunod na araw dahil nga parang magkakaroon sila ng pahinga. At binanggit na rin kanina ni Presiding Officer Jesus Cudero na natanggap na nga ng impeachment court yung manifestation ng prosecution na idadrop na nila yung Article 3 ng impeachment case o yung aligasyon tungkol sa bribery. Inaasahan natin na bukas ay mapag-uusapan din yan kung paano yung magiging schedule o yung takbo na ng paglilitis natin ngayong kung idadrop ng kung tatanggapin na nga ng impeachment court itong pag-drop ng Article 3 ng impeachment. Dahil ang susunod na nga yan ay yung defense na yung magpapresenta ng kanilang kaso. So, yan muna. Yung mga pinakahuling kaganapan po para sa tayo ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, mula naman sa palig ng Senator Georges at ng Senado. Maraming salamat, Ninfa Asuncion. So, abangan po natin bukas sa magiging bagong schedule ng paglilitis sa Senado kung saan ay babaguhin ito dahil nga sa magbibigay daan din ang impeachment court sa pagpapahinga ng ating mga or lahat na ng kasali sa trial na kung saan bukas ay pag-uusapan din magsisimula ang trial sa Senado by 1 p.m. para pag-usapan lang or para bigyan daan sa ilang mga manifestation at pag-usapan ang mga susunod na mga schedule ng paglilitis na kung saan ay pag-uusapan na yung or magpresenta naman ay ang panig ng depensa. Samantala, dinrap na, ano, dinanggap na ng impeachment court ang manifestation ng prosecution na idrap na yung Article 3 na kung saan ay yung bribery. Ito po ay paglilinaw na ng prosecution na upang mapabilis ang proseso ng paglilitis. 7:36 in the evening yan po ang naging kaganapan sa 30th araw ng paglilitis ni Sky Vice President Sara Duterte. 7:36, magbabalik po ang iyong programa.
12: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
13: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
14: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
13: Sa Ilocos naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
15: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
13: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
12: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
13: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
12: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
18: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:41 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi. At kanina nga po tinapos na ng Senado ang 30th araw na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At yan po ay sinumahan, tinutukan ng iba't ibang puwersa natin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, mula dito sa booth, dito sa at sa Senado. Kasama ang ating mga reporters at syempre ang ating mga technicians. To. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Kamakailan ay nagtungo nga po ang ating Pangulo sa Singapore at alamin natin kung ano ang mga naging positibong epekto ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa Singapore. Kasama natin ang ating political analyst na si Professor Froilan Kalilong. Sir, magandang gabi.
19: Yes, good evening, Norris, and good evening po sa lahat ng ating mga tagasubaybay.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa ating programa para malaman at maintindihan ng taong bayan kung ano nga ba yung naging bunga ng pagbisita o pagpunta ng ating Pangulo on a working visit sa Singapore. Ano nga po ba ang tingin nyo ang naging positibong epekto nito sa pagpunta ng ating Pangulo sa Singapore?
19: Well, basically, no, I think ang pinaka maganda namang nangyari dito will be the yung primary objective nga, which is to actually create and have more economic and investment pledges. Maalala natin ano that there are a total of more than 96 billion pesos no in investment commitments, and he also presented the country's economic vision at the 24th Forbes Global CEO Conference. And then dito nga parang ang pagtalakay niya o ang pagbida niya sa Pilipinas bilang isang emerging hub for artificial intelligence, which is good, no, because at least maipapakita natin sa mundo that we have the digital technology as well as advanced manufacturing among other things, no? So I think this one is good, no, and then yung mga mga commitments din, no, sa logistics and infrastructures, I think this is also very important, although we need to understand that these are pledges, no, these are actually commitments. What is important here is how the government will be able to make the necessary follow through so that these pledges will really turn out to be actual, no, investment packages for us.
1: Oh, and alam naman natin bilang isang neighboring country natin na Singapore, and those who ika nga ay nakakaalam kung paano din umangat yung Singapore in terms of various opportunities like in energy, sa banking, sa lahat yan. Do you think may purpose talaga ang ating Pangulo sa pagpunta niya doon, na sana matutunan at malaman at kung ano yung pwede natin maibahagi din sa ng ating Pangulo sa estado, sa ekonomiya, now that just recently ang Pangulo ay umayon doon sa pagpapakita sa kanya ng possible foundation of the building o kaya pag-aano ng nuclear power plant, in which sa Singapore is already in terms of energy, magaling din yung pagkuha nila with regards doon sa or yung pagkakaano nila ng nuclear energy.
19: Well, yeah, definitely, no, because alam naman natin that itong pagbisita niya sa Singapore, particularly dito sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute, so I think a very important happening or event for us, because dito nagkakaroon tayo ng parang benchmark mechanisms, no, especially with Singapore's very rigid, stringent safety, yes, protocols and regulatory frameworks. So if ever we are going to parang look into the viability of having nuclear energy as a long-term power alternative, then I think magandang gamitin natin itong Singapore model, no, particularly in harnessing nuclear energy. And I think I hope that the president was able to learn a lot of things that we could possibly apply here locally, so that we could really ride the wave of this nuclear power, because I think we really need this very much at the moment, because syempre marami tayong shocks, no, na inaabsorb from the volatility of oil price market or the oil prices actually, you know, and we need to really come up with viable alternatives, no, or alternative energy sources.
1: Oo, tama, no, and being Singapore, one of its asset then is yung political stability ng kanilang bansa, wherein I think nakikita naman natin sa pamumuno ng ating Pangulo the economic stability, the political stability that we have now in our country, talagang very promising. Tingin niyo po ba?
19: Yeah, but I really do hope, no, that he was able to really benchmark from how well the Singaporean economy is doing at the moment, no, and I hope that he could apply the same thing in the country, because alam naman natin that the economic imperatives of the country right now are not really that favorable, they're not really that good, mm-hmm, no, pero mm-hmm, it doesn't mean naman na wala tayong magagawa para ayusin to or pagibayuhin to, no, so I think this is like this, especially looking at how they are doing their economic activities will necessitate a greater deal of urgency, no, the sense of urgency and the responsiveness on the part of the government to really adapt to how other countries, primarily the leading economies of the ASEAN region, yes, and how we could learn a thing or two from them.
1: And nabanggit niyo po kanina that 9 billion worth of investments na daladala nga po ng ating Pangulo. Sa tingin niyo po ba magiging maganda ito para sa pag-encourage ng other investors na matatag at kaya and karapat dapat lang na mag-invest sa Pilipinas? Magiging sa positibong pananaw ng investors tungkol sa investment na naganap during the visit of the president?
19: Well, yeah, definitely, no. This is very, very important, and I think maganda lang talaga rito is how we could turn this investment packages into actual investment opportunities so that we could really create more jobs. We could, use this as a leverage to really improve our economic imperatives at the moment, no. Definitely, malaki at saka magandang mga senyales naman ito, no. Pero nga, at the end of the day, we need to really make sure that the government will be able to lay down the necessary mechanisms para talaga masiguro na itong mga investments na ito ay hindi mananatili mga pangako lamang kundi mga aktwal na mga investments na mag-resulta rin ng mas kadagdagang trabaho para sa atin.
1: Okay. With regards naman po sa usapin ng alam natin that I think if I'm not mistaken, Singapore has no issues with China when it comes to the West Philippine Sea. But definitely isa 'yon sa pinatalagang pinupunta din ng ating pangulo at pinaglalaban niya. Do you think po may epekto rin po ba ito sa usaping pangseguridad lalo na sa issue ng West Philippine Sea on the visit of the president in Singapore?
19: Well, we need to understand that Singapore, I think, will be the next head of the ASEAN, ano? After us, sila na yung susunod na para magkakaroon ng handover, no? For the ASEAN chairmanship. So I think the bilateral talks also would want to look into the continuity, momentum, particularly yung mga ASEAN priorities, economic integration, and of course, South China Sea stability. Although, syempre, sa mga ganito namang pagpupulong, especially since this is just a bilateral meeting, consensus matters, no? Kagaya halimbawa itong West Philippine Sea dispute, in which, of course, Singapore is not claimant state.
1: Yes,
19: hindi masyado talaga itong mga kumbaga hina-highlight, no? Yes. Especially because the we want to focus more on issues that are, sabihin na natin, less controversial and less contentious kagaya nga nitong West Philippine Sea issue na ito.
1: With this mga sunod-sunod na bisita ng ating Pangulo sa iba't ibang delegation, sa iba't ibang bansa, and isa dito very recently itong sa Singapore, as a political analyst, ano po ang tingin niyo dito? Paano po ito nakakatulong sa ating ekonomiya, sa pagdagdag ng paglago ng ating ekonomiya, and forming these bilateral relations with this countries na kasama natin?
19: Well, I think definitely, no, kailangan natin talaga to, especially in this era of massive globalization, we really need to really establish more cordial ties with other countries, especially countries that are proven to be, sabihin na natin, economic powerhouses,
1: yes,
19: no, and we definitely could learn a lot of things from them, especially right now that our economy is also not doing very well. We could adopt, no, a lot of strategies and concrete economic measures that they are employing so that we will be able to also navigate our economy on a better direction, no, as compared to what we have at the moment. So I think ito, napakahalaga nitong mga ganitong pagpupulong, ano, at I think the president is on the right track, especially considering that Singapore is a country that we really could benchmark with, no, in so many different aspects, in so many different ways. And I think kinakailangan lang talaga nating maunawaan or maintindihan pa siguro ng mas malaliman kung ano ba talaga yung makukuha pa natin sa mga ganitong mga bilateral meetings.
1: Which leads me to my next question, wherein I think, and this is a good time also para at least ma-explain natin sa ating mga, in layman's terms, sa ating mga kababayan, kung gaano ba kahalaga itong pagbisita ng ating Pangulo sa mga developing o kaya sa mga first world countries. How does it contribute to the economic growth ng ating bansa?
19: Well, very, very important, no. Especially when the president visits these countries. Syempre, yun nga, unang-una rito siguro is kung paano talaga natin na maimamarket ang ating bansa, no, bilang isang investment hub. and how we could, make them understand that we have the infrastructure, that we have the human capital, and that we could really, we are really open for business. And also mahalaga rin din ito, no, kasi hindi lamang basta-basta paghihikayat eh. Kinakailangan din ipakita natin na may sapat talaga tayong kahandaan at kakayahan. At tumisan, dito tayo nagkakaproblema, no, sa international competition, because though we have people that are very competent, sometimes medyo na nahihirapan tayo because the competition is so stiff. At yung ating halimbawa, electricity power generation rates is very high compared to other ASEAN states. No, Singapore actually is also one of those countries na may mataas din namang electricity charge. No? Pero nakita natin na nagagawa nila at nakakayanan nila, no, na itaguyod yung kanilang mga industry. So, like I said, now we could learn a thing or two on how we could also leverage this and probably learn how we could utilize the formula that we're using para mag-benefit
1: din
19: tayo dito.
1: Ayan. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Any last words or message sa ating mga tagapakinig?
19: Siguro kailangan talaga nating paghandaan itong mga hamon na dumarating sa atin, and I hope that the president is also on the right track, no, as to how he could be able to steer us properly in this crisis that we're actually having at the moment. And I hope that may magandang plan ang gobyerno natin para sa mga hinaharap nating paghamon, particularly the Super El Nino Challenge. Yun lamang po at maraming po salamat. Mabuhay po kayo.
1: Ay, maraming salamat, our political analyst, Professor Froilan Kalilo.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:55 in the evening, at isa sa napaka-importante so far na bisita ng ating Pangulo is yung pagpunta niya sa Singapore, na kung saan ay nakapagpadala o kaya ay nakasungkit ito na malaking investment when it comes to energy. Ayan, alam niyo po ba that Singapore is one of those countries na may foreign direct investment sa ating bansa. Now, if not, they are the top, isa sila sa bansa na may malalaking foreign direct investment dito sa ating bansa. And so as you number then, no, number then ng OFW, which is yung source ng remittances, na gaya nga ng lagi natin sinasabi para sa ating mga bagong bayani, yung kanilang mga remittances ay isa sa pinakamalalaking nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa, at isa sa may pinakamalalaking number ng OFWs ay sa Singapore na rin. Asahan po natin na sa sunod-sunod na pagbisita ng ating Pangulo sa iba't ibang lugar, mabigyan ng malaking pagkakataon ng Pilipinas na na madagdagan, no, yung ating pangangalakal o kaya ekonomiya sa ating bansa, dahil napaka-importante yan sa panahon na darating pa itong Super El Nino. We have to be ready. Dapat all hands on deck, ika nga, at lahat na ahensya ng gobyerno ay tumugon sa pangailangan na ito na haharapin ng ating bansa ng sa susunod ng mga araw o kaya buwan o kaya taon. Ako, hindi po biro yung inaasahan natin Super El Nino, na kung saan ay talagang it would reshape on how we see climate change, on how we see iba't ibang pinagdadaanan natin. I think if I'm not mistaken, nararamdaman na din natin unti-unti, di ba? Alam mo yun, yung parang maalinsangan, and then in a while, uulan, and then in a while, malakas yung sikat ng araw. Those are the phenomenons na kaakibat nitong paparating na Super El Nino. At isa po yan sa tinutugunan na ng ating Pangulo. Tinitingnan, pinatingin natin ng ating Pangulo kung ano mga ba yung possible na magawa ng iba't ibang ahensya sa pagtugon nito. At kaakibat niyan, itong pagbisita din. Singapore, gaya nga po ni sabi ni Professor Kalilong, Singapore will be the next who would helm the ASEAN region. They will be leading. Na ngayon ay sa Pilipinas, I think that's one of the many reasons also. Kaya doon pumunta ang ating Pangulo para tingnan kung ano nga ba ang magiging simula ng katapusan ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN, and then simula na din ito ng ASEAN, ng Singapore sa pamumuno ng ASEAN. So it's two countries like brothers dating each other kung ano yung pwede niyang maitulong sa isa't isa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa and sa Senado, most especially sa pag-cover nila sa 30 araw. Tumutok lang po dito sa ating programa. Bukas po, tuloy-tuloy pa rin ang special coverage ng Radyo Pilipinas, ang paglilitis ni impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Muli po, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 p.m. Magandang gabi.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Pinausapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
23: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
24: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
13: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
14: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na dumuha ng mga maliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliit man sila.
13: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
15: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
13: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
12: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
13: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
12: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pag

0: Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka ba?
0: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Ibigay mo namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
1: Mark in.

0: ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Leslie Bukopo. Live. Balitaan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bukopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nagrurosaryo ka ba? Mapagpalang araw ng Martes, kapatid, kapistahan ngayon ni San Teofilo ng Antioquia. Sister Rose at para po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 37 hanggang 41.
2: Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at tumulog sa hapag. At nagtaka ang pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon,
3: "Kayong mga pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan. Subalit nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat."
1: Isinulat ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Nililinis ninyo ang labas ng tasa, ngunit sa loob ay puno ng kasamaan. Nawawala na tayo ng priority sa paglilinis ng kalooban dahil over and above ang concern sa external beauty. Di nga ba bilyong-bilyong commercials ang pinapost sa Facebook araw-araw? Na-overwhelm tayo. Nagpapadala sa nakalilin lang na advertisements. Nagiging obsessed na tayo sa external beauty. Just imagine, sa ad na nangangakong babaguhin ng tuluyan ang iyong itsura in a short span of time. Halimbawa, pumayat ng 15 kilo sa loob ng isang linggo o burahin ang mga wrinkles sa mukha agad-agad. Kaya kabi-kabila ang online buying at nauubos ang allowance para gumanda o gumwapo. Pero teka, hanggang kailan ka gagastos? Hanggang saan hahantong ang iyong external beauty kung nineneglect mo naman ang iyong inner beauty? Baka super hard na ang stain sa loob ng iyong tasa dahil napapabayaan ng linisin. Kapatid, it can be washed and made pure through honest confession and asking God for forgiveness. Itong panawagan ng Mahal na Birhing Maria sa Fatima noong 1917, may heavenly plea para sa ating lahat. Nanawagan ang ating mahal na ina na lumayo tayo sa okasyon ng kasalanan at huwag magkasala. Magpenitensya for world peace at magdasal ng rosaryo. October 13 din noon, nang may miracle of the sun, bilang patunay sa pangako kina Francisco, Lucia at Jacinta na magkakaroon ng divine sign sa mga apparitions ng ating mahal na ina. Pero, ilan ngayon ang dumudulog sa konfesyonaryo? Ilan ang nagrurosaryo? Ilan ang handang magsakripisyo para sa ikapapayapa ng ating bansa at ng mundo? Hanggang ngayon, aware tayo bilang simbahan sa panawagan ng ating Birheng Maria ng Fatima. Sana, together tayo sa pagtugon.
4: Hanggang dito Dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan, balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahati ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan, Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa, balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Maganda, rocky, isipin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
9: Balita, balita, balita!
8: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
10: Pangulong Marcos ay inaprubahan na simula ang libreng sakay.
8: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pugin.

0: Mabuhay! Mabuhay, mga brother! Mabuhay ang Luzon, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan po natin ating magandang siksik sa balita. Samahan niyo po kaming Ramonda sa mga isyu at balita ang napapanood ngayon pong araw, mga brother, ha? Nang Martes, Tuesday today, 13th of October, 2026. Ay, syempre, samahan niyo po kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Una, mga brad, sa ating mga roronda ang balitaan ngayong araw. Pagbabago po sa presyo ng produktong petrolyo, ipapatupad na mamayang alas 6 ng umaga. Energy Regulatory Commission, inatasan ng Meralco na i-refund o ibalik sa mga consumer ang kabuang 2.64 billion pesos sa loob ng susunod na 6 na buwan. Paggastos at paghahanda naman sa epekto ng El Niño ng Pilipinas, pinabibilisan na po ng Malacanang. Ang Pilipinas, mga brad, nakikisa po sa International Day for Disaster Risk Reduction or IDDR. Office of Civil Defense, magsasagawa naman ng nationwide school campaign para sa disaster preparedness. Deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget, itutuloy naman ng Senado ngayong Linggo. Undeclared wealth ng pangalawang pangulo, tinalakay sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Kakapon na at sisimulan lang po ng alauna ngayon ng hapon ngayong araw.
1: Headlines. Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang sa taste ng Generation Mix. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Kumunek sa highway ng Malabarista. Impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas. Pilipinas.
2: Spaghetti pababa.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:11 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Ay nako, taas baba po ngayon, ha. Itong ating mararanasan sa produktong petrolyo. Inilabas na po kasi ng Department of Energy o DOE ang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo na magsisimula mamayang alas 6 ng umaga. Ang mga pagbabagong ito ay nakabatay po sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Sa gitna po ng patuloy na kaganapan dyan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at pricing. Narito, mga brad, mga pagbabago sa presyo po ng produktong petrolyo. May rollback po sa diesel na 3 pesos and 1 cent kada litro. Habang sa gasolina, mga brad, ay may dagdag presyo naman na 1 peso and 50 cents kada litro. At ang kerosene, mga brad, ay 1 peso and 77 cents per liter ang itataas po na presyo, ha. So taas baba po talaga. Hindi lang po spaghetti, kundi pati po itong ating produktong petrolyo, mga brad. Patuloy naman po ang pagkilos ng Department of Energy upang mapalakas ang supply ng langis at mapangalagaan ang kapakanan ng publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:12 po, nagmamadaling umaga, mga brad. Inatasan naman, mga brad, ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco na ibalik sa mga consumers ang kabuuan 2.64 billion pesos sa loob ng susunod na 6 na buwan. Katumbas po ito ng average na bawas na 10 cents kada kilowatt hour sa singil po sa kuryente. Sa utosang inilabas po ng ERC no October 9, nakasaad na ang mga halaga ng refund ay batay po sa pagyusuri nito sa aktual na singil at kita ng Meralco sa unang 6 na buwan ng 2026. Ito ang huling bahagi po ng nakaraang panahong saklaw ng proseso ng pagyusuri at pagkumpirma ng komisyon sa mga singil ng kumpanya. Ayon po sa pahayag ng ERC nitong Lunes, isinagawa ang pagyusuri sa pamamagitan po ng tinatawag na true up ng paghahambing naman sa aktual na weighted average tariff o yung AWAT, karaniwang singil sa nakolekta po ng Meralco at sa distribution rate na inaprubahan naman ng komisyon.
1: Ronda, Ronda.
0: Batay po sa datos ng ERC, ang inaprubahang singil sa distribusyon ay 1 peso and 35 cents kada kilowatt hour, ngunit mula po Enero hanggang Hunyo 2026, umabot po sa 1 peso and 55 cents kada kilowatt hour ang aktual na average sa singil ng Meralco. Nangangahulugan nito, mga brad, na nakasingil ang kumpanya ng humigit kumulang 0.20 cents kada kilowatt hour o katumbas po ng 5.36 billion pesos na mas mataas kaysa sa aprobadong halaga. Ngayon man, hindi tinukoy ng sa katusan kung kailan eksakto magsisimula ang pagbalik ng pera sa mga consumers. Sa unang itinakda po na 12 buwan ng panahon ng refund, ngunit pinaikli ito ng ERC sa 6 na buwan upang mas mabilis na maramdaman ng mga consumers ang ginhawa sa kanilang bayarin sa kuryente. Ayon sa ERC o ayon kay ERC Chairperson at Chief Executive Officer Francis Saturnino 1, nagsisilbing pangangalaga ang true-up upang matiyak ang patas

0: na pangailangan po ng supply ng kuryente sa Visayas. Ramon sa balitang yan, Sheila Gravine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Ronda. Pilipinas.

0: Alas 4:16 ng umaga, mga brad. Dakwa muna natin ang report dyan sa Radyo Pilipinas Butuan, Province of Dinagat Island. Pinalakas ang mga hakbang kontra epekto ng El Nino. May report si Diana Rahake.
1: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands ang mga hakbang upang matugunan ang kakulangan sa tubig at matulungan ang mga sektor na apektado ng El Nino. Ayon kay Governor Nilo P. Demeray Jr., ginamit ng probinsya ang Quick Response Fund o QRF para makabili ng solar-powered pumps na makatutulong sa paghahatid ng tubig sa mga lugar na kapos ang supply. Katuwang din ang DA, NIA at DOST sa pagsasagawa ng geo-resistivity test upang matukoy ang posibleng mapagkukunan ng tubig. Naglaan din ang probinsya ng subsidized assistance sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF para sa mga mangingisda at magsasakang naapektuhan ng El Nino, bukod pa sa suportang mula sa Local Government Support Fund o LGSF ng Office of the President. Kasabay nito, patuloy namang binabantayan ng DTI at mga municipal personnel ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Rahake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: El Nino. Handa tayo.
0: Pilipinas. Balikan natin ang report ni Shira Gravines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Habang hinintay ang pagsisimula ng operasyon ng mga karagdagang planta ng kuryente sa Cebu simula sa 2028, sinisikap ng Department of Energy or DOE na tugunan ang mataas na pangangailangan ng kuryente sa Visayas at maghanda para sa epekto ng Very Strong El Nino sa bansa. Sa ginanap na Cebu Energy Summit sa Cebu Provincial Capital, inilahad ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga proyektong inaasahang makatutulong na matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente sa Visayas, lalo na sa Cebu. Kabilang dito ang karagdagang 150 megawatts na coal-fired power plant ng Thermal Visayas Incorporated na target simulan ang operasyon sa 2028. May dalawa pang proyekto na tig 500 megawatts na gas-fired power plant sa Cebu at Panay na posibleng magsimula ang operasyon sa pagitan ng 2028 at 2030. Ayon kay Garin, kulang ang supply ng kuryente sa Visayas dahil wala pang naipapatatayong mga bagong baseload power plant. Habang naghihintay ng dalawang taon para sa pagsisimula ng operasyon ng mga bagong planta, tinitignan ng DOE ang paggamit ng battery energy storage systems at power barges upang patatagin ang supply ng kuryente sa Visayas. Sinabi ni Garin, magkakabit ng malalaking battery systems na may pinagsamang kapasidad na 250 megawatts sa Cebu, Iloilo, Bohol at Leyte. Karagdagang kapasidad ng kuryente din ang inaasahan ng DOE mula sa power barges. Kabilang dito ang 50 megawatts na power barge para sa Cebu, tig 40 megawatts bawat isa para sa Maribohok sa Bohol at Guimaras at dalawang units para sa Panay na may kapasidad na 20 megawatts at 88 megawatts. Ayon kay Garin, 40% ang mababawas sa hydropower at 20% naman ang mababawas sa solar power kung kaya kinakailangan ang mga barge na inaasahang darating sa Visayas sa unang quarter ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

0: pinulong naman ng Office of the Executive Secretary sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang siguruhin ang mas mabilis na paggasot at pagbababa ng mga kinakailangan suporta bilang paghahanda sa El Nino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat i-maximize ng mga tanggapan ng gobyerno ang fourth quarter ng 2026 upang mapaigting ang mga paghahanda ng pamahalaan. Inikayat ni Recto ang government offices na i-sustain ang momentum at i-maximize ang huling bahagi ng taon para mapabilis o para sa pagpapabilis ng mga proyekto at assistance programs na handa na para sa implementasyon. Ito ay kasunod ng paglago ng government disbursement sa 7.5% sa unang tatlong quarter ng 2026. Ang mga priority programs na ito ay para sa edukasyon, kalusugan, infrastructure at transport procurement, cash assistance, employment support at iba pang intervention na layong umalalay sa mga magsasaka at maying isda bilang paghanda sa El Nino. Kabilang rin dito ang solar-powered seed cold storage at irrigation system. Alas 4.21 ng umaga mga brada, nakikisa naman ang Pilipinas sa International Day of Disaster Risk Reduction o yung IDDRR. Bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong taon, magsasagawa ang Office of the Civil Defense ng Nationwide School Campaign para maabot ang mga estudyante, guro at pamilyang Pilipino na ng kaalaman tungkol sa disaster awareness at emergency preparedness. Mamamahagi ang ahensya ng mga learning materials tungkol sa karhandaan sa oras ng sakuna o disaster preparedness sa ilalim po ng Panatag Pilipinas 3.0 campaign ng OCD. Layunin ng kampanyang ito na baguhin ang kanaksanayang pagtugon o pagtugon lamang kapag may sakuna na at sa halip ay hikayatin ang lahat na maghanda ng maaga at magtulungan para mabawasan ang mga panganib. Sa pagtulungan ng OCD at World Bank, gagamitin ang mga paaralan bilang lugar kung saan matututo ang mga estudyante, guro at komunidad tungkol sa kahandaan at kung paano makakabangon mula po sa mga sakuna. Kabilang sa mga gagamitin sa pagtuturo ang mga videos at iba pang learning materials tungkol sa iba't ibang panganib. May kabuang 28 video na naglalaman ng mga paraan ng paghahanda sa lindol, bagyo, pagguho ng lupa, tsunami, pagputok ng bulkan at baha. Ipapamahagi ang mga ito sa mga paaralan sa buong bansa. Sa Metro Manila, gaganapin ang paglulunsad ng kampanya sa Rizal High School sa lungsod ng Pasig. Pangungunahan ito ng OCD, Department of Education at DepEd at Presidential Communications Office o PCO. Ayon kay OCD Administrator at Undersecretary Harold Cabreros, noong Lunes, Oktubre 12, pinili ang mga paaralan bilang sentro ng paglulunsad dahil mahalaga mga papel na ito sa pagtuturo ng kaalaman, kasanayan at paghahanda sa sakuna. Binigyan din niya mga matututunan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng paaralan ay maaari nilang iuwi bahagi sa kanilang pamilya at komunidad. Run, Pilipinas. Alas 4.23 ng umaga mga brada. Ang ipinagdiriwang po ang IDDRR tuwing October 13 sa bawat taon kung saan layunin na palaganapin po ang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng paghahanda, pag-iwas at pagbabawas ng mga panganib dulot po ng mga disaster o sakuna. Itinaguyod dito ng United Nations o ng UN upang hikayatin mga brad ang mga bansa, pamahalaan, paaralan, komunidad at bawat mamamayan na gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsala sa buhay, ari-arian, kabuhayan at kapaligiran na maaaring idulot sa mga sakuna. Mahalaga ang IDDRR dahil ipinapaalala nito na hindi sapat ang kumilos lamang kapag may sakuna na. Mas mabuting maghanda at gumawa ng mga hakbang bago pa mangyari ang isang mapanganib na insidente. Mahalaga ang IDDRR dahil pinapaalala nito o kabilang sa mga pangunahing layunin nito ang pagpataas ng kamalayan tungkol sa mga panganib dulot po ng lindol, bagyo, baha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna. Pagpapalakas ng kahandaan ng mga pamilya at komunidad sa pamamagitan po ng mga pagsasanay at paghahanda ng emergency kit. Pagbabawas ng pinsala at pagkawala ng buhay sa pamamagitan ng maagang babala, maayos na pagpaplano at ligtas na infrastruktura. Paghikayat sa pagkikilahok ng lahat upang maging mas ligtas at matatag ang mga komunidad. Pagkataguyod ng responsableng pagpaplano upang mabawasan ang mga panganib sa hinaharap. Ang tema ng IDDRR ngayon taon ay Resilience Starts at Home. Binibigyan din ng temang ito na ang kaligtasan at sakuna ay nagsisimula sa sariling tahanan. Mahalagang tiyaking ligtas ang ating bahay. Alam ng mga bawat miyembro ng pamilya ang dapat gawin sa panahon ng emergency at handa tayong harapin ng mga panganib. Kabilang sa mga hakbang na maaaring gawin ang pagtukoy kung ligtas ang bahay laban sa baha, bagyo, lindol at iba pang panganib. Paghahanda ng emergency go bag na may pagkain, tubig, flashlight, gamot at mahalagang dokumento. Pagbuo ng plano ng pamilya kung saan magkikita-kita silang o sakaling magkalayo sa panahon ng sakuna. Pag-alam sa pinakamalapit na evacuation center at ligtas na ruta. Pagitiyak na ang mga bata, matatanda at mga taong may karanasan ay mga may angkop na tulong at paghahanda. Paano naman makakatulong bawat isa? Bilang mga mamamayan, maaari tayong makibahagi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babala at ng otoridad. Pakikilahok sa mga earthquake drill at evacuation drill, pagpanatili ng kalinisan sa kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng kanal, pagtulong sa kapwa na nangangailangan sa oras ng sakuna at kalamidad. Mahalaga rin ang papel ng pamahalaan sa pagpatupad ng ligtas na pamantayan sa pagpatayo ng mga bahay. Maayos na pagplano ng mga komunidad at pagbigay ng maagang babala tungkol sa mga paparating na sakuna. Ang International Day of Disaster or Disaster Risk Reduction ay hindi lamang isang pagdiriwang. Isa rin itong paalala sa pag-iwas ng paghahanda at pakikisa ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng buhay at mabawasan ang pinsalang dulot ng mga sakuna. Sa pamamagitan ng temang Resilience Starts at Home, hinihikayat ang bawat pamilya na magsimula ng sariling tahanan sa sariling tahanan para magkaroon ng mas ligtas, handa at matatag na komunidad. Alas 4:26 ng umaga, International Day for Disaster Risk Reduction o IDDRR, ginugunita rin sa sulo sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa disaster preparedness. May report si Nurida Salip Hulikram.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakikisa ang probinsya ng Sulu sa pagdiriwang ngayong araw ng International Day for Disaster Risk Reduction o IDDRR na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kahandaan at pag-iwas sa mga panganib na dulot ng sakuna. Sa panayam kay Julkipli T. Ahijin Jr., Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management o PDRIM Officer, sinabi nitong nagpapatuloy ang kanilang mga programa at aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng publiko sa kahandaan sa sakuna. Kabilang dito ang Incident Command System o ICS training na pangungunahan ng Office of Civil Defense o OCD Region 9, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mga lokal na pamahalaan ng Umara, Pangingi, Panglima, Istino at Luuk at iba pang mga katuwang na ahensya. Isa sa gawang pagsasanay mula October 14 hanggang 17. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng Sulu PDRIM Office sa iba't ibang institusyon kabilang ang mga paaralan para sa mga pagsasanay na naglalayong palakasin ng kahandaan sa sakuna. Kabilang dito ang nakatakdang Water Search and Rescue o WASR training sa October 27 hanggang 29. Tiniyak ng Sulu PDRIM Office na magpapatuloy ang kanilang mga pagsasanay at mananatiling bukas ang kanilang tanggapan sa mga nais makipagtulungan para sa mas handa at ligtas na lalawigan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Nurida Salip Chulkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
0: Alas 4:28 ng umaga, itutuloy naman ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget ngayong Linggo. Ito'y habang inihahanda ang impeachment o sa impeachment trial ang mga dokumentong kailangan ng sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinakda na nila ngayong araw ang budget hearing para mapakinabangan ng oras habang inihahanda ng prosekusyon ang kailang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang bukas, October 15. Pero sinabi ni Gatchalian na pagkatapos ng presentasyon ng financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera, ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una na sinabi ng prosecution na wala na huling testigo nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, habang balak naman ng ilaglag ng prosecution ang pagtalaki sa Article 3 ng impeachment case. Git ng Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ng pagtalakay sa 2027 proposed national budget. Ito'y para masigurong hindi magkakaroon ng reenacted budget pagpasok ng bagong taon. Alas 4:29 ng umaga, mga brad, wala mo na bibitin, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
5: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
7: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
11: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
7: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
8: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
7: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
8: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
14: Pipit malo na balita.
1: Pero let mako ang datingan. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Lawrence Tanoco sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

Alas 4:37 po ng umaga, nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Ipinakita po ni Senator Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment trial nitong Lunes sa mga videos ng NBI tungkol sa dalawang ari-ari ang umano'y inuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Sa day 38 ng trial, tinanong ni Tulfo si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera kung kasama ang mga ito sa sinasabing 817.87 million pesos na undeclared wealth na natukoy umano sa pananalapi ng mag-asawang Duterte at Manasseh Scarpio. Gayunman, sinabi ni Cabrera na hindi niya matiyak kung kasama ang mga ito sa kanyang pagsusuri hanggat hindi niya nakikita ang mga titulo at kaugnay na dokumento. Tiniyak naman ni House Prosecutor Representative Michelle Joko na iniimbestigahan ng prosecution panel ang mga naturang ari-arian. Samantala, ituturing naman ni Financial Forensic Analyst at Attorney Alexander Cabrera na posibleng palatandaan ng sinadyang pagtatago ng yaman ang malaking kakulangan sa idineklarang ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of SALN, gayon din ang questionableing financial statements ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanya at sa asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Sa day 38 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaliwanag ni Cabrera kay Senator Judge Risa Ontiveros na hindi sapat na hindi lang idineklara ang isang ari-arian sa SALN para maituring itong unexplained wealth. Mahalaga rin anyang matukoy kung may sinadyang pagtatago nito. Pinunto ni Cabrera na kapag ang yaman ay malinaw na hindi proportional sa legal na kita at paulit-ulit itong nangyari sa paglipas ng mga taon, nagiging mahalagang indikasyon nito. Dagdag pa niya, kahina-hinala rin ang mga kumpanyang naguulat ng malaking kita pero mababa ang kapital at nagtatala pa rin ng pagkalugi sa kanilang financial statements. Kinumpirma ni House Prosecutor Representative Michelle Joknos sa Senate Impeachment Court na si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera ang huling saksi ng prosecution para po sa Article 2 o Unexplained Wealth sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 38 araw ng impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na isinasaalang-alang ng korte ang plano ng prosecution na bawiin ang Article 3 o bribery. Ayon kay Escudero, kung itutuloy ng prosekusyon ang pag-atras ng Article 3 at tuluyan ang tatapusin ng presentasyon sa kanilang ebidensya, isa sa pinal ngayong Martes ang mga final manifestations mula sa prosecution panel at iba pang manifestations sa gagawin naman alinman sa mga partido. Bibigyan panahon rin ang pagtugon sa iba't ibang administrative matters na kailangan tugunan ng impeachment court. Dahil dito itinakda ang pagsisimula ng impeachment trial ngayong Martes ng alauna ng hapon.

0: Reports muna tayo, Philippine National Police o PNP nagpaalala sa mga tauhan nito hinggil sa tamang paggasta ng pondo ng bayan. May report J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalahanan ng literato ng Philippine National Police sa mga tauhan nito na maging disiplinado sa pananalapi at tiyakin ang responsabling paggasta sa pondo ng bayan. Hindi kasunod na rin ang pahayag ng Department of Budget and Management hinggil sa paghihigpit nito ng mga patakaran hinggil sa paggasta ng mga ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang magagarbong pagtitipon na itinatago bilang planning activities. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nila kukonsentihin ang anumang maling paggamit sa pondo ng bayan o ang labis sa paggasta ng mga tanggapan at unit ng pulisya. Nangako ang PNP na higit pa nitong paigtingin ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan at titiyakin ang mga gastusin na nakatuon sa mga proyekto at aktibidad na magpapabuti sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:41, Department of Information and Communications Technology o DICT nagpasalamat sa naging panukala o panungkulan ni dating Secretary Henry Aguda. May report si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpasalamat ang Department of Information and Communications Technology o DICT kay dating Secretary Henry Aguda sa kanyang pamumuno at mga naiambag sa pagsusulong ng digital transformation sa bansa. Sa pahayag na ahensya, kinilala nito ang pagsisikap ni Aguda na palawakin ang digital connectivity at palakasin ang kamalayan pagdating sa cybersecurity at data privacy. Gayun din ang pabilisin ang digitalization pagdating sa serbisyo ng pamahalaan. Binigyan din ng DICT ang kanyang suporta sa pagkapaunlad ng digital skills, innovation at mga programang naglalayong mabawasan ang digital divide sa iba't ibang komunidad sa bansa. Pinasalamatan ng ahensya si Aguda sa kanyang serbisyo at dedikasyon at hiniling ang tagumpay niya sa mga susunod na hakbang sa kanyang karera. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Department of Education, target naman palawakin ng CCTV coverage sa mga pampublikong paaralan. May report si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ng DepEd na magkaroon ng CCTV sa lahat ng malalaking pampublikong paaralan bago matapos ang taon. Sunod na rin ito ng mga insidente ng pamamaril at iba pang banta sa seguridad sa mga paaralan. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, iniulat ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul na umakyat na sa 49% yung mga paaralang may CCTV. Mula ito sa 36% mula ng isagawa yung security audit, kasunod na rin yung insidente sa Tacloban. Ayon kay Masapul, nagmumula sa maintenance and other operating expenses ng mga paaralan, LGU at Parent Teacher Associations yung pondo para sa mga CCTV. Gayun man, iginit ng opisyal na hindi sapat na merong nakakabit na CCTV kung walang aktwal na nagbabantay at sumusubaybay sa mga kuha nito. Bilang halimbawa, sinabi niyang meron ng humigit kumulang na 16 na CCTV camera sa paaralang pinangyarihan ng insidente sa Tacloban, ngunit nakita sa pagsusuri na hindi sapat yung pagbubantay sa mga monitor. Dahil dito inatasan ng DepEd yung mga paaralan na ilagay ang mga CCTV monitor sa lugar na merong kawani upang regular na masubaybayan ang mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda! Ronda! Pilipinas!
0: Mga Pinoy naman na patungo sa Riyadh na divert ang flight sa Jeddah matapos ang pag-atake sa King Khalid International Airport. May report si Diane Liar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipinong na divert ang flight sa Jeddah na patungo sana sa Riyadh. Ito ay matapos na pansamantalang isara ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia matapos sa mga pag-atake na inuugnay sa Houthi rebels. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 94 na mga Pilipino ang na-divert sa Jeddah at binibigyan ng tulong ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak.
6: Habang nag-aantay ng resumption of flights to Riyadh, tinutulungan ng ating Migrant Workers Office, OWA, sa Jeddah, yung mga workers natin who are there awaiting flight resumption to Riyadh, about 94 of them.
5: Kabilang sa mga ibinigay na tulong ay pagkain, transportasyon at matutuluyan. Bukod dito ay tinutulungan din silang makapag-rebook ng flight at pwede rin daw silang bumiyahe by land pero aabutin ito ng 11 oras. Sa ngayon, nananatili muna sila sa Jeddah habang hinihintay ang pagbabalik ng biyahe. Sinabi rin ni Kakdak na hindi patiya kung kailan muling bubuksan ang paliparan sa Riyadh dahil nakadepende ito sa mga otoridad ng Saudi Arabia. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:45, Mines and Geosciences Bureau, MGB at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos, pagtitibay ang ugnayan para sa responsableng pagmimina may report si Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inalalakas ng Mines and Geosciences Bureau at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Region na ang pagtutulungan upang matiyak na ang pagmimina ng mga kritikal na mineral ay magbibigay ng oportunidad sa ekonomiya habang pinoprotektahan ng mga komunidad at kalikasan. Binigyan diing ito sa ikatlong MGB-LGU Regional Mining Summit sa San Fernando City, La Union. Ayon kay MGB Ilocos Regional Director Engineer Carlos Tayag, mahalagang sama-samang pamamahala, malinaw na proseso ng pagpapasya at pakikilahok ng mga komunidad dahil lokal na nararanasan ang mga epekto ng pagmimina. Nanawagan naman si La Union Governor Mario Eduardo Ortega na balansehin ang pagmimina at pangangalaga sa kapaligiran. Hinikayat din niya ang pagproseso at pagpino ng mga mineral upang madagdagan ang halaga ng mga ito. Samantala, iginiit ng Department of Environment and Natural Resources na dapat samahan ang pagpapaunlad ng mineral ng mga hakbang para maprotektahan ang lupa, tubig, biodiversity at mga komunidad. Binigyan din ng DENR ang paggamit ng siyentipikong datos, epektibong regulasyon at pangmatagalang rehabilitasyon ng mga lugar na apektado ng pagmimina. Dumalo sa dalawang araw na summit ang stakeholders mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan upang palakasin ang koordinasyon sa responsableng pamamahala ng yamang mineral. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:47, bagong urban mobility system yung sulong ng lokal na pamahalaan lungsod ng Baguio. May report si Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong ng pamahalang lungsod ng Baguio ang isang bagong urban mobility system na naglalayong gawing moderno ang pampublikong transportasyon, partikular ang mga public utility jeepneys sa pamagitan ng paggamit ng mga electric vehicles. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, sinabi nitong napag-usapan na nilang naturang proyekto sa isang pulong kasama ang World Bank. Kabilang sa mga tampok ng planong sistema ang paggamit ng teknolohiya upang masubaybayan ang mga pasahero, mga paparating na sasakyan. Sa pamagitan nito, makikita o manood ang mga naghihintay sa mga waiting shields kung ilang minuto bago dumating ang susunod na sasakyan, gayon din kung kailan o ilang pang pasahero maaari nitong maisakay. Sa ilalim naman ng panukalang operating system, magkakaroon ng contracting service kung saan bibigyan ng sapat at standardized arawang sahod ang mga operators at drivers. Layo nitong maiwasan ang kasalukuyang sistema ng boundary na nagiging dahilan umano ng hindi pagkakaunawaan ng mga drivers upang kumita araw-araw. Maliban dito, sinabi ni Magalong na maaaring ding matanggap o makatanggap ng performance bonus o incentive sa mga drivers at operator kapag naabot nila ang itinakdang target performance indicators. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:48, 12 micro, small and medium enterprise naman sa Eastern Visayas tumanggap ng livelihood grants mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. May report si Aljun Malot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 8 ng 5.84 million pesos na livelihood grants sa 12 micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Eastern Visayas. Sa ilalim ng DOLE Adjustment Measures Program o AMP, layunin ng programa na matulungan ng mga kwalipikadong negosyo na malampasan ng mga hamon sa operasyon, mapabuti ang kanilang mga gawain at maprotektahan ang kabuhayan ng kanilang mga manggagawa. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, ang Visa Graphics Printing Services, Mr. 7 Variety Store, Mapecon Tacloban Incorporated, Skyride Travel and Tours, Nature's Blend and Chicken Corner, Visualizers Business Support and Consultancy Incorporated, Luminous Cake and Pastries Shop, Elkes Bread House, Miara Patisserie, Pinga Ping Atinapa and Pasalubong Center, Jade's Consumer Good Trading at Jupiter Print Shop. Isinagawa ang paggawad ng tulong kasabay ng Tara Trabaho Gym Mega Job Fair noong October 10 sa Tacloban City Convention Center sa Tacloban City. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Mga persons deprived of liberty o PDL ng Zamboanga City Jail nagpakitang gilas ng kailang mga talento at kasanayan sa liwanag ng PAGASA program sa pasilidad. May report si Justin Bulano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dilunsad ng Zamboanga City Jail Male and Female Dormitory, katuwa ang Zamboanga City Justice Zone ang liwanag ng PAGASA parole making contest at livelihood program para sa mga persons deprived of liberty o PDLs ng pasilidad. Itinapok sa mga pating palak gaya ng hugot recital contest, jingle competition at parolemaking exhibit ang pagkamalikhain, talento at kasanayan ng mga PDL. Sa pamamagitan ng aktibidad, nabigyan ng pagkakataon ng mga PDL na ipakita ang kanilang kapabilidad at mapalawak ang potensyal na merkado ng kanilang mga produkto. Siniguro naman ni Gregorio Del Peña III, lead convener ng Zamboanga City Justice Zone, na patuloy nilang susuportahan at itataguyod sa merkado ang mga parol at iba pa mga handcrafted na gawa ng mga PDL. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng kick-off ceremony para sa 15th selebrasyon ng BGMP Community Relations Month itong buwan ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Ronda, Pilipinas. Alas 4:51 ng umaga, pinuri naman ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia ang katatagan ng mga puwersang Pinoy sa harap ng panibagong panggigipit ng mga sasakyang Chino sa Cota Island, Palawan nitong October 9. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS, nagpakalat ang Chinese Maritime Militia Vessel 9622 ng 22 sampan o bangka malapit sa isla, habang isang bangka naman ang lumapit hanggang sa 250 meters mula sa baybayin. Pinalibutan din umano ng barkong Chino ang mga bangkang Pilipino at inutusang umalis sa lugar. Gayunman, hindi umatras ang mga Pinoy sa panguna ng Philippine Coast Guard o PCG, katuwang ang Philippine Marines at Philippine Navy, hanggang sa umalis ang mga sasakyang ito o sasakyang Chino sa territorial sea ng isla. Binigyan din ni Goitia na walang dayuhang sasakyang pandagat ang may karapatang mag-utos sa mga Pinoy sariling karagatan. Pinuri rin ito ang disiplina at mahinaong pagtugon ng mga kawal sa insidente. Una nang nagpakalat ang 24 na bangka ang parehong barkong Chino malapit sa Cota Island nitong September 28. Alas 4:52 ng umaga, maraming salamat po sa lahat nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Lawrence Tanhok, mga Brad, adios.
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayong din, mga prutas, ako.
12: kuan mansana sa tubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
20: Kahit nga po may paparating na El Nino, hindi po kami nangangamba na masisira ang aming mga pananim. Dahil may pagkukuna kami ng patubig. Dahil nga itong solar nito, malakas po ang supply niya ng tubig. Kaya po yung mag-supply sa palay at saka sa mga gulay.

primary crop po namin ay rice. Rice po talaga. Pang alternate lang po yung high value. Pag yung talagang pagkatapos po ng palay, mag-high value po kami. Dahil inirorotate po namin ang tubig. Yung kasunod naman ang tatanim ng palay. Nung gumagana pa yung dam namin, may binabayaran po kami doon sa may kinatatayuan ng dam na 18 bag na palay. Bukod pa po yung doon sa mga dinadaanan ng kanal na 14 bag kada cropping season po, yung wet and dry. Yung binabayaran namin yung right of way dahil na ang ano nila, nagamit yung lupa nila, dinaanan ng aming mga kanal. Kaya sinisingilan nila kami. May lagi may kasunduan yun. Nung wala pa nga solar, pag tag-araw, mahina ang tubig, diesel pump. Kaso sobrang mahal naman po ng gastos, nasa mahigit 10,000. Ayun po yung alternate lang, yung hindi pa direct pang araw-araw na ginagamit. Nung nasira po yung dam, natigil po ang pagtatanim, naging sahod ulan po. Mahirap po yun dahil unang-una na naranasan namin bumili ng bigas, dati hindi kami bumibili ng bigas. Sa tulong po ng mga officer member, lagi po kami may monthly meeting na napapag-usapan ang lahat ng problema at pag may pag-awain, bayanihan po kami tulong po ng paglilinis ng mga kanal at saka yung pangangalaga dito sa solar na to. Napakalaking bagay po sa amin itong solar na ito. Dahil sabi ko nga po, lahat nagiging kumikita kami, productive lahat ang tanim. Yan ang napakalaking biyayang naging tulong sa amin, yung solar. Nagpapasalamat po ako sa ating administrasyon, kay PBBM, dahil ang prioridad po niya, magsasaka. At lalong-lalong nagpapasalamat po kami sa NIA, dahil yung aming mga hiling, agad po nilang tinutugunan. Na wala silang pag-aalilangan tumulong sa tulad namin mga magsasaka, na alam naman nila kung gaano kahirap ang buhay magsasaka.

0: Kadiwa, ang offerings natin dito sa Kadiwa ng Pangulo is lower prices, no? And of course, tuwan-tuwa din yung ating co-ops at farmers dahil nandito sila sa Metro Manila. They come from all over the country. Tuwan-tuwa sila na nakapagbenta sila ng kanilang, at madi-display nila yung produkto nila, no? Ma-showcase nila sa wider market. So, this really helps.
1: Malaking tulong yung Taglibete. Salamat kay Bongbong Marcos.
2: Maraming salamat talaga. Kahit malayo nakabili kami.
3: Marcos, maraming salamat. Tinutupad mo na yung pangako sa pagiging presidente. Natutuwa na kami at nagiginhawaan na kami sa 20 pesos ang kilo ng bigas.
4: Usual po kasing nakakabili sa ating P20 ay mga vulnerable sectors, saka yung TODA, yung farmers natin. Yung mga teachers natin. Ngayon po, para sa Kadiwa ng Pangulo Expo, October 8, lahat po ng kabayan po natin pwede makabili. Magdala lang po sila ng proper identification, i-register lang po natin. Pero definitely open po ito sa lahat ngayong araw po, October 8, 2026, dito sa Kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center, dito sa Pasay.

0: Agaw-agawan sa tubig. Ang pag-asa ho lang namin, sir, ay sa ulan. Kaya ho kami ay umaasa sa ulan. Kaya ngayon po na kayo ay nagbigay ng programa ang ating gobyerno, ay talaga pong walang pagsigla ng aming kasiyahan.
1: Gusto ng Pangulo ay sa unahan na yung mga problema natin sa El Nino. Sa Nasugbo, this is 1 out of 16. So every weekend, malamang bubuksan na yan. Hindi lang isa, pinsan sabay-sabay pa para makatulong. Ano?
2: Mapanag nga Nasugbo, nagkakaroon kami ng gayang intervention sapagkat tunay na ang hanap buhay ng Nasugbo ay sa agrikultura.
3: Ang pangarap ko sana ay magtuloy-tuloy itong mga project ko ito para yung aking mga kapwa magsasakay hindi po mahirapan at malaman na po sila sa pagsasaka.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay 3 minutos gamit bahay, makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Martes na po tayo ngayon, no? Ikalabing tatlo sa buwan ng Oktubre 2026. Bilis ng usad ng mga araw, ano? Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga bihero-bihera natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah, ay pakiusap lang pagka hindi kahit dire-diretsyong pagmamaneho. Hindi naman tayong gilid-gilid muna, ano ho? Power nap, importante ho yung power nap, 15 minutes, 30 minutes, sige lang. Kaya natin balikan yung manibela para sa ganoon, siguradong walang aksidente. Iwasan ko na po tayo sa maghapon. At syempre, good morning ho sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, ano, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sa natunang miyembro ng pamilya. Mga kayong panig na kabulan, nakatutok, nakikinig ngayon. Sabay-sabay po tayong napapainggan sa natunang impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po natin ang Radyo Television. Andiyan po ang 104.3 na Capital FM. Pa rin po natin ang DWCR sa Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan sa Pidig, Ilocos Norte. Ano ho? Siyempre sa pangunguna ni Mayora Gina and sa lahat po ng mga opisyalis nila dyan. Ganun po naman, dyan po naman sa DWCJ. E parte naman ang Cagayan. Ano ho? Cagayan, isa sa mga apektado ito ng ano eh, ng tagtuyot. Good morning kay General, kay Governor General Ed Aglipay. Itong araw, madalas natin itong kakwentuhan ng araw eh. Kusa ka na, Jen Cobb. At siyempre, pagbati na rin natin, kamusta na matagal nang hindi nagpaparamdam. Kusa ka na, General Tomlan John, Kitty. At siyempre, good morning na rin at sana tuloy-tuloy ng pagbawit paglakas mo, ha? Paring Lando Marquez ng LDAP naman. Ay, good morning, good morning, good morning sa mga nasa labas, nasa mga nalasandang sansangan. Sa mga biyahero-biyahero, si Mamang Chuper, ho? Pagkikalabit lang, pagkigising lang, baka pupungas-pungas at antok-antok sa Manibela, Delegado ho yan, ho? Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Mga naitalang aksidente na naman, ano ho? Kagabi lang, tapos yung sunog, sunod-sunod din yung sunog. Mag-ingatan ho yung sunog, iwas din ho sa mga aksidente. Kailangan eh, naku, isa sandaling himay-himay na lang ng panahon. Tapos na ho natin ang 2026, ano ho? Tulog na lang yan, napakabilis ho yan. Anay, lahat tayo ay makatawid, ano ho? Nakatalon at makalipat ho sa 2027. Na paparating na taon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Mga estudyante natin, ginigising na ho natin, ano ho, mga maagang magtutungo sa mga paralan. Mga chikiting natin, iba dyan, alas 5, 5.30 pala, nakikita mo, naglalakad na sa lansangan eh. Pagsamahan ng mga magulang, siguro mas maganda, ano ho. Tsakin ho ninyo, ang dala ay payong, kapote, ah. Galang sa ulan, bota, yan mga ikilangan. O yung mga mapamuksang baril, mga deadly weapons, mga bagay na makakapanakit sa kanyang kapwa kamag-aral. Check ho natin yan, ano ho. Pero walang problemang darating sa lumi niya mga tahanan. Good morning din sa mga nakatutok sa atin sa mga pamilyang bayan. Oh, eh marami nakatutok dyan ho. ay yung mga tindero, tindera, yung mga guwaping, yung magaganda natin tindera ho riyan. Smile, smile naman kayo riyan. Ngiti, importante ho yung ngiti at paghingi ho ng may aga-aga, tawad ka agad ano. ayan. At siyempre sa mga nakatutok sa ating TNVS na bawal lang antok-antok sa Manibela ho, mga taga-TNVS na nakatutok sa atin. Good morning, good morning, good morning. Lang, ingat lang ho, bawal lang tutulog-tulog sa Manibela, bawal lang pikon sa kalsada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Importante ang alamin muna natin na magiging lagi ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Yung easterly, ang sinasabing umiiral na sistema na nagdadapo ng mainit at basang hangin mula po sa karagatang Pasipiko naman. Siyang nakaka-apekto po sa malaking bahagi po ng Luzon at sa silangang bahagi po naman ng Visayas. Ano po, yung easterly na yan. Po namang northeasterly wind flow. Yan po naman ang nakaka-apekto sa may dulong hilagang bahagi po ng Luzon. Extreme Northern Luzon, yan po naman ang nakaka-apektong panahon yung mga lugar na yan. Samantala, may ang kondisyon naman sa labas po ng PAR, meron po isang binabantayang tropical depression. Binabantayan po yan sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At sinasabi yung huling namataan sa layong 2,970 kilometers, kailangan po ng Central Luzon. Ano ho, kanina ho, alas 3 ho ng umaga, kanina madaling araw lang. Ay maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa gitna at bugso po naman na 70 km per hour pa rin. Mandala, Galaw, Pakanlunan hanggang Kanluran na west-northwest wind po naman sa bilis po naman 15 km per hour. Area po ng Bicol Region, ang Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon. Aropa yan. Kausap natin ang Bifar Mimaropa. Good morning ka kay Sir ano, ha? Kausap natin kahapon yun, director doon. Ang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlan. Ito po ng easterly suyan. Posibleng magdulot po ng biglang pagbaha o paghuhon ng lupa. At po sa kung minsan ay meron ng malalakas na buhos po naman ng ulan. Samantala dito sa atin sa Metro Manila, iba pang bahagi po naman ng bansa pa rin. Sa aming bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na kalangitan. Meron pa rin po naman mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat o pagkulog, ano, isolated rain showers or thunderstorms. Kaya dala pa rin po naman ng easterly sa localized thunderstorms. Mag-ingat po sa mga biglaang pagbaha o landslides. Ting may malalakas at matitinding mga thunderstorm na yan, ano ho. Siyempre, dun sa mga nakatira sa mga bulubundoking lugar, lalo sa may panganan ng bundok, ano ho. Siguraduhin ano ating iligtas yung ating mga sarili, likas na lang. Kaya malalakas po yung buhos ng ulan na yan kasi yung flash floods, yung mudslides, mudflow, iwasan ho yan kasi lumalambot ang lupa, di ba? Ito nyo yung nangyari dyan sa Nepal. Ako ho, ang Nepal, hindi, Daniel, primero kasi akala nila lindol eh, di ba? Yung naging kahayag na kadahilanan. Hindi po, upo ng glacier. Agho ng glacier tayo, wala tayong glacier. Ilang mga senaryo ho doon pwedeng mangyari sa atin. Sapagkat sa mga bundok ho natin, meron tayong mga, may mga ash flow na tinatawag. Yung mga paraklasik materials yun na naipon. Pagka ho yan ni dinaanan ho ng sobrang lakas at mabuhos ng mga ulan, maiwasan po, di, posible magkaroon din po ng ganong klase ng ano, senaryo, ganong klase ng eksena. Ano na, kung kalbo na po yung kabundukan natin, bantay-bantay lang sa mga kababayan po natin malalapit sa kabundukan, tsakin yung meron pa rin puno, ah, na pwedeng maging pananggalang at magliligtas sa inyo pare-pareho.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Sa natin 10 minuto kami naman makalipas ang alas 5 na madaling araw. Araw po ng Martes ngayon. At pa rin sa mga lalabas, ano ho, at maluwag pa ang ating kalsada. Kaya alalay po lamang, labing ng ulo kinakailangan. Bawal ang pikon sa kalsada, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Headliners, at minabag ni Kutyon, nagkatid po ng mayigit sa 40 milyong pisong suporta sa agrikultura. Diyan po naman sa Batangas. Alay, thank you.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, National Irrigation Administration, ay good morning kay Engineer Ed Galien. Nag-deploy ng solar powered pump sa Cagayan para tugunan ang kakulangan ng tubig sa mga lupang sakahan. Ako, isa sa mga apektado ko talaga yan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: At Department of Agriculture, itinaguyod ang ASEAN integration para po sa seguridad sa pagkain.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Sa mga detalye muna ng ating balita, tambay po lamang sa mga report magagaling sa labas ng impilan, galing sa mga lalawigan. Impilan po ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Abuang 4.75 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura ang hinatid po ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka sa barangay Look na Sugbo, Batangas. Ngayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., good morning, sir. Sa klawhon ng suporta, produksyon ng palay, mais, high-value crops, yog, mekanisasyon, urban agriculture at irrigasyon. Kabilang sa mga pondong inilaan ng 6.2 milyong piso para po naman sa rice program, 1.2 milyong piso para po naman sa corn program, 545,000 para po naman sa high-value crops, 62,500 para po naman sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Naglaan din po ng 2.1 milyong pisong halaga ng tulong ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Yung Philmec yan, ho. Kunin sa mga nakatutok sa atin sa Philmec dyan sa Nueva Ecija. Lalo na kay Director Junicio Boy Alvinja. Kamusta ka na, Director? Long time no here, long time no to. Kaya minsan magkwentuhan tayo. 1.1 milyong ng Philippine Coconut Authority para ho naman sa mga magsasaka ng nyog. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin sa PCA. Asang may kinabang sa mga programa ang mga masasaka sa Nusugbo sa pamamagitan po naman ng dagdag support ng production at irrigasyon na layo hong mapalakas ang kanilang produktibidad at kanikanila po namang kabuhayan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 13 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito galawin natin yung mga balita sa labas. Oh. Kaapat na walang gutom kitchen sa bansa, binuksan dyan po naman sa Samar. Alamin natin ang mga balitang yan. Nakatutok po naman dyan si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mismo ni DSWD Secretary Rex Cachalian ang inagrosyon ng pasilidad na ikaapat ng walang gutong kitchen sa bansa. Ayon sa Kalihi, magbibigay ang bagong pasilidad ng libre at masustansyang pagkain sa mga individual at pamilyang nakakaranas ng gutom, kabila mga bata, estudyante, tricycle driver at kahit mga construction worker na may hindi regular na kita. Kayang maghain ng kusina ng hanggang 200 hot meals kada araw. Bukas rin ito mula Lunes hanggang Linggo, simula alas 6 ng umaga hanggang maubos ang nakahandang pagkain. Matatagpuan ang pasilidad sa Summer Provincial Youth Development Center sa Catbalogan City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nagadit sa ating oras, kapitbahay. Ay, 15 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw. Galaw pa rin po para hindi pumanaw. At dala po tayo ng payong pananggal lang sa ulan. Dala rin po ng tubig na maiinom sapagkat yung init, init ng panahon. Pagkauhaw, nararamdaman pa rin sa maghapon ho yan. Pinaglagay na ng 5 mobile solar-powered irrigation pump.

0: ang proyekto bilang tugon sa susunod rin sa irigasyon at epekto po naman ng El Nino. Gumagamit ang bawat unit ng solar panels at kayang patubigan ng 2-3 hektarya kada araw. Depende po yan sa sikat ng araw at kondisyon ng operasyon. Asang makakabawas din ang proyekto naman sa gaso sa gasolina at makatutulong sa pagmanatili ng produksyon ng mga magsasaka. Nang ngayon, meron tayong merong rollback. Magtaas din ang presyo. Ano ho? End down talaga ang kwento. Kada Martes ho yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mako tayo sa mga report sa lalawigan. Unahin po natin ang lalawigan po ng Albay. Ang Bicolandia. Mahigit po sa 14 milyong tulong pangisdaan mula naman sa DA Bifar. Natanggap na ho ng Sorsogon. Aminin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: 4 milyong pisong halaga ng tulong pangisdaan at aquaculture ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR sa mga coastal communities sa Sorsogon. Sa Bacon District, tumanggap ang Triple B Fisherfolk Association ng 2.99 million pesos na halaga ng fish cages, feeds, fingerlings, floating house at fiberglass na bangka. Inaasang makakagawa ang mga fish cage ng 18 metriko toneladang bangus kada taon. Namahagi rin ang DA ng 20.36-foot fiberglass na bangka na nagkakahalaga ng higit 4 na milyong piso sa mga rehistradong mangingisda sa Sorsogon City, Pilar, Castilla, Magallanes, Dunsol, Kasiguran at Bulan. Samantala, tumanggap ang samang mandaragat ng Barangay San Fernando sa Preto Diaz ng higit 1 milyong floating dryer, habang higit 5 milyong piso naman ang ipinagkaloob sa Bonya Self-Help Group para sa 4 seaweed cage. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng tulong na palakasin ang napapanatiling produksyon at kabuhayan ng mga pamilyang nasa baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat sa report na Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Ingat po sa mga bumabiyahe. Kaninang barteng alauna po na madaling araw. Pero pong kotse, sumalpok po sa Center Island habang bumabagtas po patungong Bindiya. Damay sa sasbuka ng isang sasakyan TNVS. Sinasabing ligtas at walang natumong sugat ang mga driver ng kotse at ng TNVS muna. Kaya naging masikip po ang daloy ng trapiko sa lugar. At kanina ay nakahambalang pa rin daw ho yan. Yung mga sangkot na sasakyan. At ingat o sa mga motorista natin. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Lalong bawal ho ang nakainom.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang iyong mag-iinanot, alam ba sila? 4, sinalpok ho ng truck. Makas yung driver. Kumbre sa truck, puro alak yung laman, umiinom pala habang nagmamaneho. Grabe yun, humihingi ng justisya yan, ha? Sabi kayo. 19 minuto kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw, tuloy tayo sa ating balitaan. Pinalalakasan ng Department of Agriculture ang mas matibay na kooperasyon sa mga bansang kasabi po ng ASEAN upang matiyak ang sabat na supply ng pagkain sa rehiyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang pagtutulungan sa harap po ng climate change at mga pandidigang sigulot. Nakaka-apekto pa rin sa produksyon ng pagkain. Sa ilalim po ng Adapt a Co-op Program, tinutulungan ang mga kooperatiba na sa mamahala po ng negosyo pagkwenta ng gastos at marketing ng kanilang produkto. Lusad noong 2024, katuwang sa programa ang mga pribadong kumpanya para humapalakas ang kakayahan at produktibidad ng mga magsasaka. Layunin din ito na mabawasan ang mga middleman, kalakalan, tunay na nagpapahirap, mabigyan ang mga magsasaka na mas makatarong ang presyo po ng kanilang aniho naman. Ang sa ngayon, yung farm gate ng baboy, bagsak. Ang mga pamilya, bahal pa rin. Sa middleman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito, Pangasinan. Ang una ho sa 5 pangunahing produktong agrikultural at pangisdaan habang ikatlo naman sa palay production sa buong bansa. Alamin natin ang detalye niya, no? Nandito si Mildred Kokya. Radyo Pilipinas, tayo Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanguna sa buong bansa ang Pangasinan sa produksyon ng bangus, mangga, talong, tuyong mani at upo noong 2025 batay sa datos ng PSA. Inilahad ni Engineer Rowena Ignacio ng Provincial Planning and Development Office sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binbalay na umabot sa 137,000 metric tons ang produksyon ng bangus sa lalawigan, nakatumbas ng 34.0 04

0: 4% ng kabuuang produksyon ng bansa. Nanguna rin ang Pangasinan sa mangga na may 111,000 metric tons at talong na may 76,000 metric tons. Unang pwesto rin ang lalawigan sa tuyong mani na may 5,000 metric tons at upo na may 7,000 metric tons. Sa iba pang produktong pangisdaan, ikalawa ang Pangasinan sa yellowfin tuna, ikatlo sa tiger prawn, ikaapat sa tilapia at ikalima sa oyster production. Samantala, ikatlo ang Pangasinan sa palay na may 1,213,311.97 metric tons at ikapito sa mais na may 365,000 metric tons. Umabot naman sa 172,000 metric tons ang kabuuang produksyon ng fisheries sectors ng lalawigan na naglalagay dito sa ikapitong pwesto sa buong bansa. Sa aquaculture, nasa ikalimang pwesto ang Pangasinan na may 153,000 metric tons. Sa livestock, ikalawa ang lalawigan sa goat production, ikatlo sa cattle at ikawalo sa carabao, batay sa preliminary PSA figures. Para mapalakas ang produksyon, inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Corporate Farming Program noong huling bahagi ng 2022. Mula 160 hectares, umabot na sa 1,200 hectares ang saklaw nito. Sa ilalim ng programa, tumaas ng 14.55% ang ani ng palay mula 4.40 tungo sa 5.04 metric tons kada ektarya. Nagpapalawak din ang provincial government ng mga pasilidad para sa mga magsasaka, kabilang ang tatlong warehouse na may multi-purpose drying pavement sa Bugalyon, San Quintin at Santa Barbara. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Tayog, Pangasinan, sa Gutierrez Family. Ano ho? Maging sa Prudente Family, sa Abalos Family na rin. Gandang maga. Manang susi kay Manong Menard. Sumampaka ba ngayon, Manong Menard? Laka ba rito sa Pinas ngayon? Samantala, mga magsasaka naman sa Naga City, Camarines Sur, malupos sa pagsasana hinggil sa rice hull production. Detalye naman si Mayra Villareyes, Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumailalim ang mga magsasaka ng Naga sa training at lecture hinggil sa carbonized rice hull production with hands-on activity. Isinagawa ang aktividad mula alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Naga City Urban Agri-Demo Site and Training Center sa Balatas, Naga City. Naging tagapagsalita o resource person si Alvin Alvaro, isang agricultural technologist ng Naga City Agriculture Office. Nagkaroon din ng hands-on activity pagkatapos ng lecture at training. Samantala, sa susunod na mga linggo, sa ilalim muli ang mga magsasaka ng lungsod sa orientation seminar hinggil naman sa digital agriculture at organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, sa Kamsuhod, dyan sa Menaga. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga. Ano ho? Okay, PCA Central Visayas, dinala ang Health and Medical Services Program sa mga coconut farmer dyan po naman sa Bohol. Tutok tayo sa detalye. Dyan po naman si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahigit 200 at 50 mga coconut farmers at kanilang mga dependents mula sa lalawigan ng Bohol ang naserbisyuhan sa second round ng Health and Medical Services ng Philippine Coconut Authority Region 7 sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFID. Ang aktibidad ay isinagawa sa Bayan ng Bien Unido sa lalawigan ng Bohol. Sa ilalim ng programa, inilapit pa ng PCA 7 ang mga healthcare services sa mga magsasaka ng niyog at kanilang mga pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga geographically isolated area upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Ang mga benepisyaryo ay nakapag-avail ng iba't ibang mga serbisyo katulad ng medical, laboratory, diagnostic, dental at optical services. Mayroon ring ipinamahaging libreng gamot. Nagkaroon rin ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na mag-register at magpamiyembro sa PhilHealth, updating at enrollment sa YAKA program. Samantala, ang Philippine Army ay nagsagawa naman ng libreng haircut sa mga benepisyaryo. Katuwang ng PCA 7 sa pangangalaga sa kalusugan ng mga coconut farmers sa Bohol, ang LGU ng Bien Unido, Bien Unido Rural Health Unit at ang PhilHealth. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Alam niyo, may mga ilan nagtatanong ko at napag-uusapan lang. Ano ho? Yung bang nangyari doon sa Nepal ay pwedeng mangyari ho sa atin. Ilang senaryo na pwedeng mangyari. Oh, sa totoo lang, wala ho tayong glacier na pwedeng matunaw. Ano ho? Pero sa atin, nangyayari ho yung ilang senaryo doon. Kamat wala tayong mga nagyayelo mga bundok. Ano ho? Kaya po ng Nepal, marupok yung kanilang topography, ah. Aktibong sonang geological po naman. Eh, parang ganun din. Pagkakalbo ng bundok natin. Yung mga sumabog na bulkan, dalis di so niya, may mga naipong anik materials. Nagkakaroon ho ng, ano, ng ash flow eh. Pagka naipon ho yan, maraming buhos ulan, wala yung hindi pwede mangyari ho yun, sabi nga ng iba.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
2: Ito naman, isang kooperatiba ng mga magsasaka dyan sa Hindang Cavite. Ay, Hindang Leyte. Kala ko Hindang Cavite. No, sa Hindang Leyte. Nakapagbenta ho ng higit sa 38,400 ng mga itlog. Three project, patuloy na lumalago naman. Natin ang mga detalye, nandiyan po si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Patuloy na lumalago ang poultry enterprise ng Hindang Farmers Agriculture Cooperative o HIFAC sa Hindang Leyte matapos makapagtala ng mahigit 315,000 pesos na gross income mula sa pagbebenta ng itlog sa unang kalahating ng 2026. Kabuang 30,450 na itlog ang naibenta ng kooperatiba mula sa egg production project na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA Saad Program. Kasama sa proyekto ang 480 laying hens, feeds at iba pang farm inputs. Mula sa kinita, 176,400 pesos ang muling ipinuhunan ng HIFAC para sa pagbili ng 360 na karagdagang ready-to-lay chickens. Mayroon din itong 97,628 pesos na cash in bank para sa feeds, operasyon at emergency expenses. Ngayong taon nakatanggap pa ang kooperatiba ng 240 na karagdagang ready-to-lay chickens mula sa DA Saad. Patuloy namang nagsusupply ang HIFAC ng sariwang itlog sa mga kabahayan, tindahan at market vendors sa Hindang habang plinaplano ang pagpapalawak ng pasilidad at mga produktong gawa mula sa itlog. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ninay, yung report sa Leyte, naalala ko lang bigla yung nangyari ho dyan way back to 2006. Ano, naalala niyo ba yon? Mudslide sa Ginsaugon, Leyte. Buong barangay po doon, baon po ng gumuho ay yung isang bahagi po ng bundok matapos o yung tuloy-tuloy na ulan. Yung mga senaryong yan, ganyan din ho yung sa Nepal eh. Ayun, ituloy na pagkatunaw ng liyelo doon. Ano, wala namang nagyayelong bundok sa atin. Nakakalbong bundok meron. Eh, mga 10 mga kalabaw daw, pinamahagi naman sa mga magsaka sa Gingoong City, Misamis Oriental. Ay, detalye ho dyan, si Noel Galonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lokal na pangalaan ng Gingoong City ang turnover ng 10 kalabaw sa mga farmer beneficiaries sa iba't ibang mga barangay sa lungsod ng Gingoong sa panguna ng Gingoong City Veterinary Office. Kaugnay ito ng Animal Dispersal Program na pinunduhan sa lalim ng calendar year 2026, 20% City Development Fund. Layunin sa turang programa na makapagbigay ng karagdagang livelihood sa mga magsasaka at suporta para makakatulong ito sa kanilang hanap buhay at mapunlad ang livestock production ng Gingoong City. Ipinatupad din ng Philippine Crop Insurance Corporation ang pagpa-insure sa mga hayop para maproteksyonan ang mga farmer beneficiaries laban sa pagkawala o pagkamatay sa kanilang livestock. Para sa Integrated Social Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Gingoong, Radyo Publiko.
2: Samantala, Enterprise Operations Manual ng PRDP sinama naman na sa regular sistema ng DA Region 9. Detalye sa Lisi Gabor, Radyo Pilipinas, Sambunga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinama na ng Department of Agriculture Region 9 o D9 sa kanilang regular na sistema, ang Enterprise Operations Manual o AOM, ang isa sa mga pamamaraan at sistemang binuo ng Philippine Rural Development Project o PRDP sa ilalim ng IRIP component. Ang AOM sa PRDP Enterprise Development Component ay nagsilbing gabay sa paghahanda at pagpapatupad ng mga business plan para sa mga kooperatiba na magsasaka at mangingisda na maaaring suportahan na mga programa ng kagawaran ng agrikultura. Saklaw nito ang Farm and Fisheries Clustering Consolidation, Rice Program, Corn Program, High Value Crops Development Program, Special Area for Agricultural Development, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo at iba pa. Sa Rio 9, 20 grupo ng mga magsasaka at mangingisda ang natulungan ng DAPRDP IRIP component mula sa tatlong lalawigan at lungsod ng Zamboanga. Ang mga proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng World Bank Original Loan, Additional Financing 1-2 at pondo ng European Union. Mula 2016 hanggang 2024, mahigit sa 1,600 na benepisyaryo ang natulungan sa pamamagitan ng Enterprise Sub-Project na may kabuang pondo na 111 million pesos. Habang sa PRDP Scale Up, ang pinakamalaking proyekto sa negosyo ng IRIP sa Zamboanga Peninsula na nakakalaga ng mahigit 84 million pesos ay ang Cacao Processing and Marketing Enterprise ng Midsalip Farmers Multipurpose Cooperative sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Samantala, may report pa rin tayo. Pagpapatatag ng Visayas Grid, may pit na tinututukan po ng ERC. May detalye dyan si Jamag Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nananatili ang commitment ng Energy Regulatory Commission o ERC na patatagin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid na halos isang taon ding isinailalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Una rito ay pinayagan ng ERC ang Provisional Authority para sa Ancillary Services Procurement Agreement sa pagitan ng NGCP at ng East Asia Utilities Corporation para sa kanilang battery storage system sa Mactan, Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa ERC chairperson na si Atty. Francis Saturnino Juan, ang hakbang ay bilang pagsuporta na rin sa plano ni Energy Secretary Sharon Garina na magtatag ng battery storage sa Cebu upang masolusyonan na ang kakapusanan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Samantala, pansamantala namang sinuspindi ng ERC ang benta ng kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESE bilang tugon na rin sa tumataas na ancillary services rates. Dahil nito ayon sa ERC ay upang maisaayos din ang mga patakaran sa naturang serbisyo at kung paano ito na ipapasa sa mga consumer. Ang ancillary service ay nagsisilbing reserba sa grid na siya naman nagpapabalansin sa supply at demand ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kasi natin sa buong kapuluan, kapitbahay, 33 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Nila, magbe-break muna ho kami. Ilan muna ang mahalagang palala, walang kalasan, walang iwanan.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: El Niño Alert!
16: El Niño Alert!
15: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
17: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
15: El Niño Alert!
16: El Niño Alert!
15: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
18: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
19: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon, May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng panangim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng panangim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
20: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatbo yung Project Lawat Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
19: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
21: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
19: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
18: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
19: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
18: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mga kasama naman ho natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Marvin Sinense, Director for Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization ng Central Luzon State University. Ano po? Usapan natin yung automated furrow irrigation system. Ano ba yan? Ano ho? Anong tulong yan? Meron bang tipid yan? Makadadagdag ba yan sa kita ng ating mga magsasaka? Anong particular lamang na pananim ang pwede mo nang gamitin? Ito ba'y pwede na sa lahat? E mukhang tubo muna ang pinag-uusapan din at alamin nga ho natin yan. Dr. Marvin Sinense, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahir po, magandang umaga, Dr. Marvin.
26: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon sa Usapang Agrikultura.
2: Po, po. Ay, Dok, hinabala ko muna yung jogging mo, ha? Tsaka yung exercise mo. Kantuhan muna tayo. Okay. Pag-usapan nga natin, itong irrigasyon talagang napaka-importante ito at napapanahon, lalo na nga sa panahon natin ngayon na napakaraming hinaharap na problema sa patubig. Pero ano ba itong automated furrow irrigation system na yan? Na mukhang ito yung combine na pag-aaral ho ng Central Luzon State University at ng DOST. Eh pag sinabing faro, parang kanal yan, hindi ba? Parang isang linyang dare-derecho. Paano ba tumatakbo ito? Ano bang ibig sa dapat na pagkaunawa dito ng simpleng mamamayan? Paano ito?
26: Opo, tama po kayo, Kahiro. Ano, yung pong ating faro, ito po yung karaniwang ginagamit po ng ating mga magsasaka sa pagpapatubig. No? Ito pong ginawa natin na automated faro irrigation or AFIS. No? Isa po siyang paraan ng pagpapatubig na hindi natin binago yung practice ng ating mga magsasaka. So linagyan po natin siya ng sensors, controllers at saka monitoring system upang mapahusay yung ating pamamahala ng ating patubig, no? So ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig. So ito pong ginawa nating automated furrow irrigation system ay gumamit na po tayo ng solar energy. Na po sa kasi sa ngayon po ay napakamahal ng ating mga ginagamit na sa patubig gaya ng diesel, gasolina, kahit po ng kuryente. So ito po ay isang paraan upang makatipid tayo, no, sa lalong-lalo na po ngayon na pag-uusapan natin yung El Nino. Ito po ay isang paraan upang makatipid po tayo ng tubig na ginagamit natin sa ating sakahan.
2: Okay. Napansin ko lamang po, Doc Marvin, na mukhang particular na binabanggit dito yung mga tubuhan, sugar cane. Ito ho ba yung pinakaunang pinaggamitan nito at bakit tubo ang napili? Anong meron? Alam natin na malaking tubig ang kinakailangan ng tubuhan. Ano po bang kwento?
26: Opo, ito po ay sa tulong po ng DOST at ng Picard po, ano, pinondohan po nila itong project natin ito sa tubo. Kasi karaniwan po ay dito sa Nueva Ecija, alam niyo naman po yung crops namin dito ay palay, no? And mukhang yung tubo po ay napag-iiwanan. Kaya po nagkaroon po tayo ng proyekto na pinondohan po ng DOST para po lagyan po natin ng patubig yung tubo. Kasi nitong mga nakaraan po ay nagkaroon po ng problema, lalong-lalo na po noong 2024, no? Nagkaroon po ng El Nino. So higit na naapektuhan po itong ating mga kasamahan o magsasaka dito sa pagtutubo. Pero ito pong technology na ito ay hindi lamang po sa tubo, no? So meron na rin po kaming ginagawa dito sa CLSU na ginamit na rin po namin ito sa mais at sa iba pang mga row crops.
2: Oh. Mukhang isang bagay dito, palibasa may sensor na nga, hindi malayo siguro isang araw ay gamitan na rin po ng AI yan. Siyempre, bawas pagod, bawas gastos po yan. Hindi na kinakailangan magbantay ng buong maghapon yung magsasaka sa pagdali po ng tubig. Through sensor lang, malalaman na kung yung moisture ng lupa nangangailangan ng tubig, matik na itong magsusupply. Ganun na po yun, tuloy-tuloy na yun.
26: Tama po, Kahiro. No? Kaya nga po siya automated. So, hindi na po natin siya kailangang bantayan. No? At the same time po, ay kasi po yung pong usual na or conventional na tinatawag natin na pagpapatubig ng ating mga magsasaka ay almost 50 to 60% po ng tubig na ginagamit natin or ina-apply natin doon sa bukid ay nasasayang, hindi po siya nagagamit ng halaman. So ibig sabihin po, kung tayo ay gumagamit ng diesel or gasoline sa pagpapatubig, ibig sabihin ay 50 to 60% din yung nasasayang natin na diesel or gasoline sa na ginagamit natin sa pagpapatubig. So, sa pamamagitan po nitong teknolohiya na ito, gumamit po tayo ng sensors at controllers. So, nakokontrol po natin yung pagpapatubig, kung kailan po ba pwedeng magpatubig at kung kailan niya isa-shutdown or isasara o ititigil yung pagpapatubig. So, sa ganitong pamamaraan po ay nakakatipid din po tayo ng around 40 to 50% ng tubig at hindi na rin po tayo gumagamit ng mga yung mga nagpapatubig or yung mga labor na tinatawag natin kasi sa ngayon ay nagkakaroon na rin po talaga ng pagkukulang sa mga laborer sa ating bukirin.
2: Tama ba, may mga figures kasing ilang nakikita na ang matitipid daw po ng isang ordinaryong magsasaka dati raw ay nasa kada ektarya sa tradisyonal na pamamaraan sa 40,000 lang daw ang kinikita eh. Pero pag ginagamitan na ho ng ganyang klase ng teknolohiya, ay gitna raw sa 100,000 yata. Tama ba yun?
26: Sa ganyan po ay gumagamit po kasi tayo ng kwan ngayon, no, sa solar. Sabi ko nga po kanina ay sa usual na pagpapatubig ay nagkakaroon po tayo ng losses, no? Yung kumbaga yung ina-apply natin na tubig ay 50 to 60% ang nasasayang, no? So sa pamamagitan po nito ay nakakatipid po tayo, no? Nakakatipid tayo ng patubig or nakakatipid po tayo ng mga gastusin natin sa pagpapatubig. So using this automated furrow irrigation, no, magkakaroon po tayo ng mga additional investment, pero on the long run, no, sa ayon po sa aming pag-aaral doon sa ngayon sa initial na pag-aaral po namin ay mas nakakatipid ka pa sa paggamit po nitong teknolohiya na ito, lalong-lalo na po kung ikaw ay gagamit po ng solar energy.
2: Gamat investment talaga ito kasi nga hindi maiwasan na pag nagpatayo at mag-maintain ka niyan ng ganyang klase ng sistema, may gastusin. Sinasabi naman na may high return on investment sa ROI kung pag-uusapan, sa, kasi sa loob lamang na ng ilang harvest cycle, mababawi mo na eh.
26: Opo, ang tubo naman po ay isang taon yung duration niya. So ayon po dun sa aming initial na pag-aaral ay mababawi mo na po siya sa loob lamang po ng 2 taon.
2: Oh, gamat ito ay solar powered na, no? Alam natin para makatipid. Paano naman kung biglang magka-problema dun sa app? Ambawa, walang internet signal. Paano magiging tema ho niyan?
26: Okay lang naman po kasi ito po ay yung pong app lang naman ay for monitoring pero gumagana pa rin po yung kanyang automation, no? So kahit hindi mo po siya i-on or i-off, so kusa po siyang nagpapatubig. So meron po siyang water sensor or moisture sensor sa lupa na kapag kailangan na pong magpatubig ay kusa pong tumatakbo yung ating irrigation system.
2: Aliban po sa tubo, ano pa pong pwedeng paggamitan nito? Ha? Kasi nga, baka sabihin, ay ano ba, exclusive lang ba sa tubo yan? Di sa ibang pananim.
26: Apo, sabi ko nga po, ay nasubukan na po namin ito sa mais, sa at ibang mga row crops po, tulad ng talong, kamatis, dito po sa
2: tabako. Nagasya. Tabako ba? Nasubukan niyo na yung tabako?
26: Yun po ay hindi pa namin nasusubukan kasi ang tabako po ngayon ay nandoon po sa parte ng Ilocos at ng Isabela. Pero lahat po ng row crops ay pwede po siyang paggamitan.
2: Okay, likutin lang natin yung isip ng iba. No? Paano, halimbawa, paano nag-uusap yung mga sensor sa bukid at yung mobile app ng mga magsasaka?
26: Yun po. Yun po kasi meron po kasi tayong tinatawag na moisture sensor. Yung pong moisture sensor ay... Ito po yung nagmo-monitor ng dami ng tubig na nandoon sa lupa, no? So ibig sabong sabihin, namo-monitor natin kung wala na o meron pang available na tubig na magagamit yung ating halaman. So ito po ay ibinabato niya sa ating controller, no? So yung controller naman po, siya ito po yung magdidikta kung kailangan na bang magpatubig o hindi pa. Pero yung meron po tayong monitoring system na itong data na ito doon sa lupa ay pwede niyang ibato doon sa true text po ang ginawa natin. So pwedeng i-text niya yung kanyang farmer na ganito na yung soil moisture ng lupa. And pwede na siyang kung kailangan na magpatubig, magpapatubig na siya. Or kaya pwede pong yung app po na ginawa natin ay pwede pong i-override nung magsasaka. Halimbawa, meron kailangan na po talaga ng tubig. Pwede po nang i-on. Or pwede kung magkakaroon po ng ulan sa bandang hapon, pwede po niyang i-off yung ating system.
2: Dating po sa seguridad, Doc Marvin, paano naman yung seguridad? Mamahalin yung sensor, yung mga bulbs niyan. Paano yung nakaw o kaya yung paninira, yung vandalism sa gitna ng bukid? Eh, kung walang tao nagbabantay doon, paano natin matitsak na hindi ito mapapakilaman, masasalbahe?
26: Yan, yun po yung isang nagiging problema natin. Kaya yung po mga sensors naman ay nakabaon po yan sa lupa, kaya hindi po basta-basta makukuha. Ang pan nga lang po ngayon, dahil nga po sa naka-expose po yung ating solar panel at controllers, linalagyan po natin siya ng yung casing, linalagyan po natin siya ng lock. And kung minsan po talaga ay hindi natin maiiwasan yung nakaw, no? Kung gusto po talagang...
2: Nangyayari, ano? Siguro kasi nga walang tao, alam nila, walang magsasaka doon. Kasi nga, ano na, gumagana, ay na siguro. May itinatagal po yung lifespan ho ng mga... Itong sistema ang ginagamit niyan. Kamusta po yung maagamitan? Matitindi yung init at ulan natin, eh. Kaya ba yan?
26: Opo, ngayon po ay meron po tayong weatherproof na casing doon sa ating sensor. At ayan, makikita niyo po dyan sa screen. Kung po yan, weatherproof po yan, umulan, bumagyo.
2: All weatherproof yan, all weather.
26: All weather po yan. At yung po naman pong ating solar panel ay, ang mga solar panel naman po ay nagtatagal po ng mga 20 to 25 years po ang kanyang lifespan.
2: Pero huling tanong na lamang, ha? Medyo kapos na tabitin tayo sa oras. Ano? Kailangan ba ng mataas na antas ng pag-aaral o may pinag-aralan para mapatakbo yung mga mobile app na yan?
26: Hindi naman po, ano, kasi kaya nga po natin in-adapt yung usual na practice ng farmer para hindi na po siya kailangang ng matinding pag-aaral, ano po. At ito po, sa paggamit naman po ng app ay nagkakaroon po kami ng training bago po namin ibigay doon sa ating mga magsasaka.
2: Tsakin na lamang ho natin yung kaligtasan kasi maraming malilikot ng kamay, siguro wala, alam nila, ay wala nagbabantay, wala magsasaka. o kakayaan natin. So dapat may nagbabantay na drone dyan, ano? Anyway, Doc Marvin Sinense, sir, medyo unique ang apelyido mo, sir. Mga taga saan po, Sinense?
26: Dito lang po sa Nueva Ecija po, ang aming lahi po.
2: Nueva Ecija, kami dyan ka ba natuwa ng side ng mother ko? Oo. Marvin, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkwentuhan po tayo para magkaroon tayo ng update dito sa mga faro-faro na yan. Po kayo, maraming salamat. Doc, balikan muna yung Zumba mo, balikan muna yung favorite breakfast mo. Maraming salamat, magandang umaga mo. Po kayo, stay safe and God bless. Po, maraming salamat. Thank you.
25: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas.
2: Usapang Doc Sinense. Medyo yung akta, Nueva Ecija pala. Okay. Nakatutok sa atin sa Nueva Ecija. Gagandang maga sa inyo. Hosan family, Illustre family, Valdez family, gandang morning. Si Amor, J.K. Chan, good morning, Hurian. Ang alam nila Roger, Jomri, Rory, Alvin, Ariel, Mike, Marianne, Milios. Parin po natin dyan sila na Susan Gemart. Pa rin po sila, ano, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. At yung mga producers. Andiyan po sila, Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Din ba kayo? Kumitin ako sa usapan namin eh. Ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa pinyo, so huwag ko tayong magpalinlang.
25: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, pinulong ng Office of the Executive Secretary hinggil sa mga paghahanda para sa El Nino.
4: Headlines.
3: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara.
4: Headlines.
3: Deliberasyon sa panukalang national budget itutuloy ng Senado ngayong araw.
4: Headlines.
3: House prosecution na siyahan sa iniharap ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Senator Jingo Estrada, sinuspinde ng 70 araw ng Sandigan Bayan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang baga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 13, 2026. Muling sumasang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang investment opportunities, mas matatag na economic partnership at energy security sa pagbisita nito sa Singapore. Sabi ng Pangulo, sa pakikipagpulong niya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, naging paksa ang pagpapatuloy sa momentum ng Association of Southeast Asian Region Agenda, kasabay ng paghahanda ng Pilipinas sa pagpasa ng ASEAN Chairmanship sa Singapore. Binanggit niya ng Pangulo ang kanyang pakikibahagi sa Forbes Conference, kung saan inilatag niya ang economic priorities ng Pilipinas at growth plans nito sa harap ng nasa 470 business leaders, chief executive officers at policy makers. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng exports, pagpapaigting ng business environment sa pamamagitan ng tax incentives at digital reform, at pagsusulong ng major infrastructure projects tulad ng $20 billion na Luzon Economic Corridor. Sa pagbisita ito ng Pangulo, nakipagpulong din siya sa mga business executives, kung saan tinalakay naman ang investment expansion plans kasama ang FedEx, Mitsubishi Corporation at Vena Energy. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Pinulong na ng Office of the Executive Secretary ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang tiyakin ang mas mabilis na paggastos at pagbababa ng mga kinakailangang suporta bilang paghahanda sa El Nino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat i-maximize ang mga tanggapan ng gobyerno ng fourth quarter ng 2026 upang mapaigding ang mga paghahanda ng gobyerno. Hinikayat din ni Recto ang government offices na i-sustain ang momentum at i-maximize ang huling bahagi ng taon para sa pagpapabilis ng mga proyekto at assistance programs na handa para sa mga implementasyon. Ito'y kasunod ng paglago ng government disbursements sa 7.5% sa unang tatlong quarter ng 2026. Ang mga priority programs na ito ay para sa education, kalusugan, infrastructure, transport, procurement, cash assistance, employment support at iba pang intervention na layuning umalalay sa mga magsasaka at mangingisla bilang paghahanda sa El Nino. Kabilang din dito ang solar-powered seed cold storage at irrigation systems.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinili ang ipo ng Kamara sa ikapulong tuwing babasa ang panungkayang 2027 national budget ng kampanya ng 7.2 trillion pesos. Ito matapos bumoto ang 282 ng mga batas pabor sa House Bill 10858. Sa kanyang mensahe, bago mag-adjunisasyon, may ingin iti Speaker for CD Duterte na dapat napunta sa tamang panggagamitan ng bawat sento ng mga sabugisang taong bayan, partikular sa edukasyon, kalusugan at mga programang panlipunan. Sa bersyong inipubahan ng Kamara, nadagdagan ng 12.23 billion pesos ang pondo para sa sektor ng kalusugan upang makatulong na maibsan ang gastos ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Nagaan din ang karagdagang 10 billion pesos para sa presidential assistance sa farmers and fisher folk, 500 billion pesos para sa fertilizer assistance at iba pang pondo para sa edukasyon, punto market rules at mga programang pang-agrikultura bilang paghahanda naman sa pagtama ng inyo. Nananatili naman pinakamalaki ang edukasyon para sa sektor ng edukasyon na nagkakalagay ng 1.107 trillion pesos. Matapos ang pag-aproba ng Kamara, ipapasa ang panukalang pambansang budget sa Senado para sa deliberasyon. Para sa Magandang Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 national budget ngayong Linggo. Ito ay habang inihahanda sa impeachment trial ang mga dokumentong kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinakdan na nila ngayong araw ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ang kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang bukas October 15. Pero sinabi ni Gatchalian na pagkatapos ng presentation ng financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una nang sinabi ng prosecution na huling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, habang balak naman na ilaglag ng prosecution ang pagtalakay sa Article 3 ng impeachment case. Ng Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pagtalakay ng 2027 proposed national budget. Ito'y para matiyak na hindi magkakaroon ng reenacted budget pagpasok ng bagong taon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House prosecution nasiyahan sa iniharap na mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Yan pong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Satisfied ang House Prosecution Panel sa naging presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Article 2 o Unexplained Wealth. Inihayag ito ni House Prosecutor Tagbayan Representative Shell Jokno matapos tapusin ng huling testigo ng prosecution na si Forensic Accounting Expert Attorney Alexander Cabrera ang kanyang testimonya sa harap ng Senate Impeachment Court. Sa ginamang pagsusuri at ulat ni Cabrera, natukoy ang humigit-kumulang na 817.87 million pesos na sinasabing unexplained wealth na kinabibilangan ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio mula 2022 hanggang 2025. Sa pagdinig nitong Lunes, binigyan din pa ni Cabrera na maaari pang umabot sa 1.5 billion pesos ang nasabing halaga kung gagamitin ang less conservative na formula. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
9: There you have it. Nakita niyo naman yung mga nangyari kanina. We have finished with the presentation of our Article 2. At from our perspective, I'm very happy that we have done the job that we set out to do. Yun lang naman po.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Presentation ng Defense Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. sisimulan sa November 9 mula sa Senado. Narito report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa November 9 na nakatakdang simula ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang presentasyon nila ng kanilang kaso sa impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagsasara na ng prosecution panel ng kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya sa korte. Kahapon, binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution na i-drop o wag nang ituloy ang presentasyon ng Article 3 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara o ang tungkol sa alegasyon ng bribery. Pinahayag na rin ng prosecution na ang financial forensics expert na si Attorney Alexander Cabrera na ang huling testigo nila para sa Article 2. Dahil dito, pagkakataon na ng defense ay presenta ang kanilang depensa laban sa mga alegasyon sa Vice Presidente. Sinabi ni Gatchalian na sa pagbabalik sesyon na sisimulan ang presentasyon ng defense team at habang nakabreak ang impeachment court ay itutuon muna ng Senado ang kanilang atensyon sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Umaasa ang Senate President na maipipresenta na sa plenaryo ng Senado ang 2027 budget bill pagbalik sesyon rin nila sa November 9. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Jinggo Estrada, sinuspinde ng 90 araw ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Iniutos na ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagkapatupad ng 90 araw na suspensyon laban kay Senador Jinggo Estrada. Matay sa resolusyon ng korte, magsisimula ang suspensyon sa oras na matanggap nito ang kautusan. Saklaw din ito ang iba pang pampublikong posisyon na kasalukuyang hawak o maaari pang hawakan ni Estrada. Kaugnay nito ay inatasan na rin ang Sandigan Bayan ng Office of the Senate President sa pamagitan ng Office of the Senate Secretary na ipatupad ang suspension order at ipaalam sa korte ang naging aksyon sa loob ng 5 araw mula sa

0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinutulungan ngayon ang Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong na-divert ng flight sa Jeddah na patungo sana sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos na pansamantalang isara ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia matapos sa mga pag-atake na iniuugnay sa Houthi rebels. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 74 na Pilipino ang na-divert sa Jeddah at binibigyan ng tulong ng pamahalaan. Kabilang ang sa mga ibinigay na tulong ang pagkain, transportasyon at matutuluyan. Bukod pa dito ay tinulungan din ng DNW mga Pinoy na makapag-rebook ng flight. Ayon kay Kakdak, pwede rin daw silang bumiyahe by land pero abutin nito ng 11 oras. Sa ngayon, nananatili muna sila sa Jeddah habang naghihintay o hinihintay ang pagbabalik ng biyahe. Dagdag pa ng Migrant Workers Secretary, hindi pa rin tiyak kung kailan buling bubuksan ang paliparan sa Riyadh dahil nakadepende ito sa mga otoridad ng Saudi Arabia.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Walang ipatutupad na department ban sa mga overseas o deployment ban sa mga overseas Filipino workers o OFW patungo sa Saudi Arabia. Sa kabila ito ng naganap na pag-atake sa ibang paliparan sa nasabing bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang ahensya sa Department of Foreign Affairs para sa monitoring ng sitwasyon. Binayuhan naman ni Kakdak ang mga OFW na bibiyahe patungong Saudi Arabia na tiyaking nakumpirma ang kanilang flight schedules kasunod ng pagkansila ng ilang airline companies ng kanilang mga biyahe.
6: Ngayon, walang deployment ban to Saudi Arabia. As I said, economic life continues within the kingdom. And ang nakikita natin dito, targeted ang mga attacks. The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in Saudi. As you know, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
3: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Samantala, 4 na Pilipino ang iniulat na nasugatan sa nasabing pag-atake ng Houthi rebels sa mga paliparan sa Saudi Arabia. 3 sa kanilang kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU habang isa ang nakalabas na sa paggamutan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan nilang mga pamilya ng mga biktima habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Saudi Arabia.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Mga overseas Filipino workers sa Middle East pinaalalahanan sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon lalo na sa social media. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers sa Gulf region, partikular na sa Saudi Arabia, na maging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon lalo na sa social media. Ito sa gitna na rin ng tensyon sa riyon matapos ang mga napaulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong Oktobre 10. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang mga patakaran sa Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Dahil dito, pinapayuhan niya mga OFW na iwasang mag-post o magbahagi ng mga hindi kumpirmadong balita, haka-haka at iba pang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa rehiyon. Nagbabala rin ng DMW na ang paglabag sa umiiral na batas sa Saudi Arabia kaugnay sa pagpapakalat ng disinformation ay maaaring magresulta sa pagkakakulong o deportation depende sa uri ng paglabag at sa naangkop na batas. Para sa bagong

0: Pilipinas sa Martigala Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Suspendido hanggang sa November 29 ang mga biyahe ng Philippine Airlines mula Maynila patungo sa Riyadh, Saudi Arabia at pabalik. Sa isang pahayag, sinabi ng PAL na pinalawig nila ang suspension ng nasabing mga biyahe dahil sa pabago-bagong sitwasyong pangsiguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Dagdag pa ng flag carrier, patuloy nitong binabantayan ang mga kaganapan sa Saudi Arabia. Patuloy din ang PAL sa pagsusuri ng mga kondisyon na nakakapekto sa ligtas na operasyon ng mga biyahe.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Nasa kamay na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kumpletong impormasyon sa Pinoy na naaresto sa bansang Laos dahil sa tangkang pagpuslit ng higit sa kalahating toneladang shabu papasok sa Pilipinas. Sinabi ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres na kinilala ang suspect na alias na Fajad. Anya, natukoy na rin ang ahensyang ilan pang individual na umano'y kasamahan ng suspect na nasa Pilipinas. May ilan ding dayuhang kasamahan ng suspect na iniulat na sangkot sa insidente.
3: Kung si Fajad ay confirmed na Pilipino siya. Yung residence niya ngayon is in Marawi. At na meron na tayong listahan kung saan pa yung mga ibang mga place of residence niya. O yan na ngayon ang focus ng ating investigation dahil siya nakakulong ngayon doon. But the challenge is we have to establish yung link, sino mga kakutsaba niya sa Pilipinas. So other information is treated with much confidentiality para sa ganun ay mabuo natin yung investigation.
2: Si PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Samantala, nagsasagawa ang PDEA ng case build-up upang matukoy ang iba pang mga sangkot sa kaso, kabilang mga posibleng tatanggap ng tinatayang 521 kilos ng shabu. Una nang naaresto ang suspect noong Oktubre, A1, matapos natanggihan ng piloto ang private jet ang kargamento ng ilegal na droga at agad na i-report ito sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Nakamit ng Pilipinas ang Tier 1 ranking sa 2026 Trafficking in Persons Report ng United States. Ang ibinibigay na ranking ay bilang pagkilala sa mga hakbang ng iba't ibang bansa laban sa human trafficking. Itong ikapat na beses na nakamit ng Pilipinas ang pagkilala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binibigay ang Tier 1 ranking sa mga bansang ganap na nakakatugon sa minimum standards para mapuksang human trafficking. Batay sa ulat, umabot sa 1,546 ang mga biktima ng human trafficking na natulungan ng pamahalaan noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 816 noong taong 2024.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Samantala, iniulat naman ng Department of Migrant Workers na nakapag-imbestiga ang mga otoridad ng 447 cases ng human trafficking at online child sexual exploitation. May 366 na naisampanakaso laban sa pinaghihinalang trafficker. Sa nasabing bilang, 103 na ang na-convict. Maigpit din ang pagtutok ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga illegal recruiter na nag-aalok ng peking trabaho sa ibang bansa. Narito ang pahayag ni POEA Administrator Bernard Olalia.
4: For this year alone, 4 convictions for IR and 5 convictions for trafficking, a total of 9 convictions to prove that we are very serious in our campaign for trafficking in persons. By the way, yung tier 1 po natin na binanggit kanina ni Secretary, sa 11th year natin, that's the highest ranking. And the Asian country, dadalawa lang po, Philippines and Singapore.
2: Si Philippine Overseas Employment Agency Administrator Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Epektibo ngayong Martes, October 13, ang bagong oil price adjustment sa bansa. 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatutupad na rollback sa diesel. Tataas naman ng 1 peso 56 centavos ang kada litro ng gasolina at 1 peso and 77 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas sa presyo ng gasolina at kerosene ay dulot ng paghihigpit sa supply ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang pagbaba naman sa presyo ng diesel ay dahil sa mga sumusunod. Ang mahakbang ng mga bansang kasapi ng Group of 7 o G7 na maglabas ng reserbang langis at ang kasunduan ng Estados Unidos at Russia para mapalawak ang supply ng diesel. Ito na ang ikatlong sunod na linggong nagkaroon ng bawas presyo sa diesel, habang ikalawang sunod na linggo naman ng pagtaas sa gasolina at kerosene.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ekonomiya ng Manila Local Government Unit pumalo na sa mahigit sa 1 trilyong piso. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 1.06 trillion pesos ang gross domestic product o GDP ng Maynila nitong 2025. Dahilan upang manatili itong ikatlo sa mga lungsod na may pinakamalaking ekonomiya sa bansa, kasunod ng Quezon City at ng lungsod ng Makati. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 14.6% ng kabuong ekonomiya ng Metro Manila. Pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Maynila ang sektor ng serbisyo na may 77.4%, habang 22.6% naman ang sektor ng industriya. Nanguna sa pinakamabilis na paglago ang transportasyon at storage na may 10%, kasunod ang serbisyong pangkalusugan na may 9.4% at education naman na may 6.4%, na itala rin sa 565,000 pesos mahigit ang per capita GDP ng lungsod nitong 2025. Sa ilalim ng administrasyon ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso, kabilang sa mga pangunahing prioridad ang pamahalang lungsod ng kalusugan, edukasyon, pabahay at trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Manila Fame 2026, natampok ang galing ng Filipino designers at artisans. Mga makabagong disenyo at traditional craftsmanship magbubukas ng oportunidad sa international market. Yan pong balitang atin sa atin ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tampok ang husay at pagkamalikhain ng mga Pilipino sa Manila Fame 2026 na gaganapin sa October 15 hanggang 17 sa World Trade Center sa Pasay City. Sa temang Bloom Ibibida sa 74th na edisyon ng International Trade Event, ang daan-daan bagong disenyo para sa home, decor, furniture, fashion, holiday at gift products sa magitan ng traditional craftsmanship at mga makabagong disenyo. Bahagi rin ng programa ang Fame Talks 2026, kung saan magsasama-sama ang mga eksperto sa design at creative industries upang talakay ng mga bagong ideya, pananaw at oportunidad sa industriya. Tumatanggap ang event ng walk-in visitors mula sa general public sa halagang 500 piso. Libre naman ang admission para sa trade buyers at government employees, habang may discounted rates para sa mga estudyante, persons with disabilities at senior citizens. Paalala ng organizer na Center for International Trade Expositions and Missions sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI, mag-ingat sa mga hindi autorisadong nag-aalok ng exhibition booth spaces kapalit ng bayad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, Poland, nagpakalat ng 20,000 pulis sa mga paaralan matapos ang magkakasunod na karahasan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpakalat na mahigit 20,000 pulis ang pamahalaan ng Poland upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ayon sa Polish Police nitong Lunes, aabot sa 80,000 educational institutions na ang kanilang na-inspeksyon sa mga nakalipas na araw, kung saan nasa 135 individual na ang kanilang nadetine. Isa sa mga insidente ang batang gumawa ng model ng kanyang paaralan gamit ang isang laro at doon gumawa ng isang simulation ng karahasan. Nakarecover din ng baril, mga bala at kutsilyo sa nasabing bata. Isinigawa ang malawakang operasyon ng pulisya matapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa Poland noong nakaraang Linggo. Kasabay nito, nangako si Polish Prime Minister Donald Tusk na tutugunan ng 6 na uusong karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Mula Arpa World Service para sa Bagong Pilipinas, Wing Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa Formula 1, Max Verstappen nakuha ang kanyang unang panalo sa Singapore Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Sa unang pagkakataon ng kanyang Formula 1 career, tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Tried din ako sa Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit noong Linggo. Matapos ang 10 taon, ito ang unang pagkakataon na P1 si Verstappen sa Singapore. Maliban dito, back-to-back victories na rin si Max ngayong season matapos manalo sa Malaysia noong October 4. Pumangalawa naman si Charles Leclerc ng Ferrari at tumapos sa 3rd pwesto si Kimi Antonelli ng Mercedes. Ang susunod na round ng 2026 season ay gaganapin sa Austin, Texas para sa United States Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
10: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
10: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
10: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
13: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
14: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
13: Sa Ililaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
15: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
13: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
12: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
13: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
12: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. 62-footer na fishing boat mula sa BFAR, pinagkaloob sa mga mangingisda sa Gonzaga, Cagayan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dina.
17: Ipinasakamay na sa San Jose Fishery Folk Association o SJFA ng Gonzaga, Cagayan ang 62-footer FRP Tuna Headline Fishing Boat na mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 2. Nagkakahalaga ito ng magit kumulang 10 milyong piso na siyang katuparan para mapalago at mapataas ang huli ng mga mangingisda sa lugar. Bago ang turnover ay paglagda sa kasundo ng BFAR, Provincial Government, Municipal Government at ang San Jose Fisherfolk Association. Sa kanyang mensahe, inili ni Governor Edgar Aglipay sa mga opisyal at miyembro ng asosasyon na alagaan at gamitin ng maayos at magkaisa para sa magandang produksyon ng isda na maaaring maipagbili pa sa makarating na bayan upang mapanatili ang magandang kita at kabuhayan ng mamangisdang Cagayano. Git naman ni Director Angel Encarnacion ng BFAR na naturang proyekto ay magbibigay ng kakayahan sa asosasyon at sa mamangisda ng Gonzaga na mapaunlad ang produksyon ng isda sa lalawigan. Nangako naman si SJFA President Vicencio Agkawili na alagaan ang nasabing sasakyang pangisda dahil umaasa sila na mapapalago na ang kabuhay ng mga mangingisda kasabay ng kahilingan ng tuloy-tuloy ng suporta ng BFAR, PGC at ng lokal na pamahalaan ng Gonzaga sa sektor ng pangisdaan. Ang 62-footer fishing vessel ng Gonzaga ay ikatlo na sana ipamahagi ng BFAR sa lalawigan ng Cagayan. Una na nakatanggap ang Fisher Folk Association ng Santa Ana at ng Claveria. Para sa Bangong Pilipinas, din ito daw video kampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegras.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal para sa mga returning OFW sa Region 1, pinagkaloob ng Department of Migrant Workers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
18: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpapatuloy ang pamamahagi ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 ng financial assistance sa mga OFWs at kanilang pamilya. Sa distribusyong ginanap sa City of San Fernando, La Union, ipinagkaloob ng DMW ang 1,290,000 pesos na halaga ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o Helper Assistance at 550,000 pesos na halaga ng agarang kalinga at saklulo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Sa manasay ni DMW Region 1 OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla, sinabi nito na layunin ng programa na patuloy na magkaloob ng suporta sa mga OFWs na nagbabalik dito sa bansa upang matulungan silang magkaroon ng bagong pag-asa para mas mabilis silang makabangon at muling mapabuti ang kanilang buhay pagkatapos ng mga hamon na kanilang naranasan sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Pangasinan, sumailalim sa pagsasanay sa makabagong makinarya. Ito'y bilang tugon sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Verna.
19: Mahigit 153 magsasaka mula sa 3 at 4 na distrito ng Lalawigan ang sumailalim sa pagsasanay at demonstrasyon ng makabagong makinarya sa pagsasaka sa ilalim ng Corporate Farming Project Field Day ng Pamalangpang Lalawigan ng Pangasinan. Layunin ng programa na mapataas ang produktibidad na masakahan sa gitna ng banta na matinding El Nino. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, ang paggamit ng modernong makinarya ay mahalaga upang mapataas ang ani, mapababa ang gastusin sa paggawa at mapanatili ang kahusayan sa operasyon sa panahon ng tagtuyot. Batay sa ulat ng Department of Agriculture na ibinahagi ng Pamalangpang Lalawigan, inaasang bababa ng humigit kumulang 700,000 metriko tonelada ang ani ng talay sa ikaliwang kalahati ng 2026 dahil sa El Nino at iba pang pagbabago sa klima. Dahil dito, naghahanda na ang mga national at lokal na ahensya ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng bigas hanggang 2027. Ayon sa provincial government, ang Corporate Farming Project ay pangunang programa ng Pamalangpang Lalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico na nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanyang operasyon at mapataas ang kita. Bukod sa demonstrasyon ng makinarya, kabilang sa suporta ng programa ang direktang pagbili ng palay, farm inputs at subsidies at mga capacity building activities para sa mga magsasaka. Patuloy namang isinasagawa ng Pamalangpang Lalawigan ang mga proyekto at inisyatiba upang mapanatili at mapuunlad ang sektor ng agrikultura at pagkain sa Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Bicol Region na bahagi ng mahigit sa 1,000 food packs sa mga magsasaka sa Camarines Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome.
20: Nagsagawa ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga munisipalidad ng Vinson at San Vicente, Camarines Norte noong Oktubre 10 hanggang 11, 2026. Mahigit 1,668 family food packs ang naipamahagi ng DSWD FO5 sa mga magsasaka na apektado ng very strong El Nino sa nabanggit na mga munisipalidad. Noong Oktubre 11, nasa kabuang 1,100 FFPs ang ipinamahagi sa 3 barangay sa Vinsons. Ito ay sa Mangkayo, Napilihan at Singi. Ang pamamahagi naman sa natitirang 4 barangay, ang Kalangkawan Norte at barangays 1, 2 at 3 ay nakatakda sa Oktubre 12 hanggang 13. Una rito, noong Oktubre 10, namahagi rin ang DSWD Bicol ng 568 FFPs sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino sa siyam na barangay sa San Vicente, Asdum, Cabanban, Calabagas, Fabrica, Iriaya Sur, Canluran, Mangogob, San Jose at Silangan. Ang mga hakmang na ito ay bilang pagsuporta sa utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang magugutom sa gitna ng mga hamong hatid ng very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Bicol na bahagi ng mahigit sa 15 billion pesos na halaga ng tulong sa mga beneficiaries sa Masbate. Ito'y sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin, Israel and Luzon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Israel and...
0: Naghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuang 13,574,000 pesos na tulong pinansyal sa 6,787 na benepisyaryo sa ikatlong distrito ng Masbate sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program upang makatulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino at pagtaas ng mga gastusin. Ayon sa DSWD Bicol, isinagawa ang payout sa mga bayan ng POV Corpus, Placer, Kawayan, Palanas, Uson at Dimasalang kung saan may mga komunidad na naharap sa kakulangan ng malinis at sapat na tubig at epekto ng tagtuyot. Kasabay ng pamamahagi, ginabayan ng mga kawani ng DSWD Bicol ang mga benepisyaryo sa paghahanda ng mga kinakailangan para sa digital payout kabilang ang pagbubukas ng bank account o digital wallet para sa mga susunod na asistensya. Bahagi ang inisyatiba ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mailapit ang napapanahong tulong sa mga nangangailangang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Bahandi Trade Fair 2026 ng DTI Eastern Visayas. Kumita ng mahigit sa 60 million pesos. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Hatid sa atin ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: And
27: umabot sa mahigit 56.38 million pesos ang kabuang benta ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na lumampas sa itinakdang sales target para sa limang araw na aktibidad sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Matay sa final sales report ng Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar, umabot sa 52.24 million pesos ang pinagsamang cash at book sale, katumbas ng 106.49% ng 50 million pesos na target. Nanguna sa kabuang bentang Leyte na may 19.51 million pesos, sinunda ng Northern Samar may 14.11 million at Samar na may 9.78 million pesos. Nagtala naman ang Eastern Samar ng 6.34 million pesos. Sa kabuuan, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang lumahok sa trade fair, kabilang ang siyam mula sa Eastern Samar. Myanmar. Samantala, umabot sa 6.4 million pesos ang naitalang sales mula sa creative products ng apat na probinsya, kabilang ang Northern Samar, Biliran Samar at Eastern Samar. Layunin ng Bahandi Trade Fair na itaguyod ang mga lokal na produkto at palawakin ang merkado para sa mga MSME sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Punida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Provincial Government ng Cebu na bahagi ng mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng tulong sa agri-fisheries sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Darito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jessa.
3: Sabay na natanggap ng mga magsasaka at mangingisda mula sa 26 na LGU sa lalawigan ng Cebu, ang iba't ibang agri-fisheries inputs na handog ng pamahalaan sa pamamagitan ng Cebu Provincial Government sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Kabilang sa mga ipinamigay ang walking-type agricultural tractors with rotary tillers, high-density polyethylene fish cages, gas-powered water pumps with HDPE pipes, bangus, fingerlings, and feeds, Darag native chicken, fish sanctuary and marine protected area materials, 200-liter plastic drums, organic fertilizer, cacao seedlings, assorted vegetable seeds, at sweet potato cuttings. Aabot sa 24,302,470 pesos ang halaga ng mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda ang natanggap ng mga miyembro ng organisasyon mula sa Asturias, Uburan, Balamban, Tabuelan, San Remigio, Bugos City, Medellin, Daan Bantayan, Tabugon, Santa Fe, Bantayan, Madridejos, Bourbon, Sugod, Katmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liloan, San Francisco, Poro, Tudela, Pilar, Consolacion at Mandawi City. Ayon kay Barrecuatro, bahagi ito ng layunin ng Kapitulyo ng Cebu na palawigin ang produksyon at kita sa sektor ng agrikultura sa lalawigan, lalo na sa taong 2027 kung saan ay nakatakdang maranasan ang Very Strong El Nino. Personal na nasaksihan ng mga kinatawan ng Department of Agriculture Central Visayas kasama si Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Wilberto Castillo sa ginanap na turnover ceremony sa bayan ng Medellin, Northern Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD sa Caraga, pinaigting ang pakikilahok ng komunidad sa pagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa maagang pag-aasawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
4: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang kamalayan at pakikilahok ng mga komunidad sa pag-iwas sa maaga at sa pilitang pag-aasawa o pagsasama ng mga bata sa pamamagitan ng Project Kalinga sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Isinagawa ang mga orientasyon sa Sitio Kapihan, Mahalika Nation at iba pang barangay upang maipaliwanag ang epekto nito sa kapakanan, kaligtasan at kinabukasan ng mga kabataan. Binigyang din sa programa ang mahalagang papel ng pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga mamamayan sa pagtukoy ng mga panganib na kinakaharap ng mga bata, pagpapalakas ng mga hakbang sa kanilang proteksyon at pag-uugnay sa kanila at sa kanilang pamilya sa mga serbisyong makatutulong sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa pamamagitan ng Project Kalinga, ginagamit ng DSWD Caraga ang pananaliksik na nakabatay sa komunidad at komunikasyong naglalayong baguhin ang pananaw at asal ng publiko upang maiwasan ang maaga at sa pilitang pag-aasawa. Layunin itong palakasin ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matiyak na ang bawat bata ay lumaki sa ligtas, mapag-aruga at mapagsuportang kapaligiran tungo sa mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong gusali ng DepEd Hingog City Division, formal nang binuksan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joe.
5: Formal na ang ginasbasan at pinasinayaan ng Department of Education ng Ingoog City Division ang bago at moderno nitong two-story administrative building na matatagpuan sa sityo Sibulig, Barangay Lunutan, Ingoog City. Ginanap ang nasabing banal na pagbabasbas at turnover ceremony sa loob ng 76-hektaryang government center na pag-aari at pinapaunlad ng pamahalaang panglungsod ng Ingoog sa nasabing lugar. Ang bagong gusali ay isang moderno at kontemporaryong dalawang palapag na pasilidad na idinisenyo upang mapalawak ang operasyon at servisyong administratibo. Layunin nito mas mapabilis ang mga transaksyon, mapabuti ang koordinasyon ng mga paaralan at magbigay ng mas maayos at kaaya-ayang lugar para sa mga guro, mag-aaral at buong komunidad, lalo na sa mga nasa upland areas ng Ingoog. Ang DepEd Ingoog ay inaasahang tuluyan ng lilipat at maninirahan sa bagong gusali ngayong buwan ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ingoog.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe.
7: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
8: Teka, teka, mamaya pa yun eh. Muli, isang magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, October 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ano man po pinagkakabalan nyo ngayon Tuesday morning, Duki Pas Company hanggang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Tuesday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
8: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound. Diyan po sa may tapat ng MCU, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na po sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na po ang daloy ng traffic diyan at tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang sa may Connecticut. Pag-akyat din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Sio Boulevard. At dito rin sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Malibay sa Pasay hanggang makarating na yan ang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may paglagpas lamang po ng FB Harrison, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong mga karanasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado naman dyan yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA northbound at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Mandaluyong mula Madison hanggang dyan na po yan sa may Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal din na dyan naman po sa may tapat ng Camp Aguinaldo Gateway patungo naman ng Santolan. And after ng Santolan, pagkatawid na lamang po ng Muñoz, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may C5 at Katipunan naman ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may Ayala Heights. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muling babagal dito na po sa may C5 southbound ng Eastwood hanggang sa may Green Meadows. Pagdating naman dyan sa may pag-akyat ng C5 Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na po yan ang bagong ilog. At halos dumudugtong na rin yan na papunta naman ng market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Pagdating naman dyan na sa may approach ng Green Meadows, bahagyang babagal din ang daloy na traffic hanggang sa may intersection. At ang Libis flyover naman, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng FBR Road or Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal yan dito na sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at Tandang Sora. At tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na sa may Techno Hub. Pagsapit naman dito sa may pagkanan ng Elliptical Road, moderate to heavy traffic din hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon na simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares. Nag-uulat.
8: Thank you so much, Charlie Nozares. Iyon po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang update mula naman sa Quezon City. Ang LGU ng Quezon City, tiniyak pong kooperasyon sa investigasyon sa pamamaril ng tauhan ng Task Force Disiplina.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
9: Kinundinahan ng Quezon City Local Government ang pamamaril ng isang tauhan ng Task Force Disiplina na ikinasawi ng tatlong individual kabilang isang minor de edad sa barangay Batasan Hills. Sa isang pahayag, nagpaabot na rin ang pakikiramay ang pamahalang lungsod sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa kanila. Kaugnay niyan, tinanggal na sa serbisyo ang suspect at nasa custody na ito ng otoridad maging ang paltik na ginamit sa krimen. Paglilino naman ng LGU, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng Task Force Disiplina. Ayon sa QCLGU, tuloy-tuloy ito makikipag-ugnayan sa mga otoridad para harapin ng suspect ang buong bigat ng batas at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Kasabay nito, masusing susuriin din ang mga patakaran at proseso ng Task Force Disiplina, particular ang recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan nito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you, si Marian Bastasa. Nagatid ng update mula po sa Quezon City.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 14 and a half minutes makalipas pong 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng ating programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makakausap po natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Pag-uusapan po natin ang activation ng PCG Auxiliary diyan po sa Kalayaan Island Group at yung Marine Pollution Exercise na nilalahukan po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard diyan sa Indonesia. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
10: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
0: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 17 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG Commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan. Sir, magandang umaga po.
5: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating lahat.
4: Yes, sir. Una, sir, hingi lang kami ng update. We understand na nagkaroon ng activation ng PCG Auxiliary Division diyan po sa Calayan Island Group natin. Admiral, sir.
5: Good morning. Yes, opo, Sir Alan, noong October 7th, tayo po'y nag-activate ng Coast Guard Auxiliary District sa Calayan Island Group. Ang objective po noon, upang magka-develop po tayo, makapag-establish tayo ng institutional na paraan na yung taong bayan mismo ay direktang makakatuwang ng Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng seguridad at ng soberenya ng ating Calayan Island Group.
4: Opo. And we understand, Admiral, na itong auxiliary o PCG auxiliary natin doon ay tutulong din, mahalaga rin ang papel na gagampanan sa higit na pagpapaunlad mismo ng lugar, sir.
5: Totoo po yan. Dahil kung sila po ay miyembro na ng Philippine Coast Guard Auxiliary, mayroon na tayong establisadong mekanismo na matulungan natin silang ma-develop din nila yung mga kakayahan nila. Ma-train natin sila on water search and rescue, sa basic life support. Magkakatulong din tayong magipag-ugnayan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para matulungan din sila sa mga basic skills upang sila mismo ay kaya nilang tumindig bilang residente ng lugar. Sir Alan,
4: opo.
5: Lingid sa kaalaman siguro ng iba, ang Pag-asa Island ay isang komunidad. May mga sibilyan doon sila naninirahan. Nagsiservisyo din sila doon, may local government doon. Hindi po yun isang parang outpost lang. Yun po ay totoong munisipyo.
4: Yes. At may mga municipal officials doon, Admiral.
5: Opo. At sa katunayan, yung mayor mismo at ang kanyang mga kasamahan sa LGU, pati yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management officials niya, pati yung mga guro, pati yung mga estudyante ay sumama po sa atin sa Philippine Coast Guard Auxiliary.
4: Okay. Yes, okay. Admiral, on another matter, sir, we understand na may mga participants ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa tinatawag na Regional Marpolex 2026 sa Indonesia. Please tell us more about this, Admiral, sir, please.
5: Yes, Sir Alan, yung Marpol exercise or Marpolex, yan po ay ginagawa natin alternately every 2 years. Kasama natin yung Indonesia. At actually, yung Japan ay tumutulong din sa atin as observer.
4: Opo.
5: Upang i-test natin yung mekanismo ng Sulu-Sulawesi Sea Oil Response Network.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yung oil, for example, marami pong dumadaan sa Sulu-Sulawesi Sea area, yung corridor na yan. At kung magkakaroon ng oil spill, hindi lang naman kasi tayo yung apektado, pati rin yung kapit bansa natin.
4: Opo.
5: Kaya minabuting nang magta-

0: pagkakaroon ng ugnayan. At tinetest natin yan alternately every 2 years. Every year ginagawa yan. Yung hosting alternate every 2 years. Sa ngayon, sa Indonesia tayo, next year dito naman sa atin, upang magiging muscle memory na natin kung paano respondihan yung oil spill kung magkakaroon man.
1: Ayun. At dito na-highlight din ang pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard units din ng mga counterpart Coast Guard units sa Indonesia at iba pang bahagi ng Asia. Ika nga, sir. Ano ho?
0: Opo. Kasi yan po yung programa ng ating Pangulo.
1: Opo.
0: Na dapat tayo ay makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa region. Dahil alam nyo, ang karagatan ay walang bansa na kaya niyang bantayan, kaya niyang pangalagaan yung karagatan na siya lang mag-isa. Dahil ano yan eh, yung karagatan naman ay magkakadugtong-dugtong yan. So kailangan talagang nag-uusap at nagtutulungan.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Ngayon nga pala, Admiral Gavan, sir, ano, International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw na ito. Well, of course, from the point of view of our Philippine Coast Guard, ano, paano nakakatulong ika nga ang preparedness o kahandaan natin at yung pakikipagtulungan din ng ating mga mamamayan, ika nga, sa pagtugon sa anumang uri ng disaster, Admiral Gavan, sir?
0: Unang-una, ang disaster, dumadating yan ng walang warning. Okay? Kaya dapat lagi tayong handa kasi hindi naman tayo aabisuhan na magkakaroon ng disaster.
1: Mm-hmm.
0: At bakit kailangan involve yung mamamayan?
1: Yes.
0: Eh, during disaster naman kasi talaga, ang talagang naapektuhan yan ay unang-una, yung mamamayan. Pangalawa, yung mamamayan mismo, bilang on-site na sila, no, nandun na sila sa lugar kung mayroong may disaster, ay sila rin actually ang madalas na unang nakaka-responde.
1: Opo.
0: Kaya dapat handa din sila, natutulungan din natin silang i-train. At kung dumating man yung responde galing sa gobyerno, mas madali yung magiging teamwork natin. Sir Alan, i-emphasize ko lang.
1: Yes, sir.
0: Yung disaster response approach ng Coast Guard.
1: Opo.
0: Lagi po yun ang approach natin. Yung local government unit ang leader.
1: Mm-hmm.
0: Tayo po ay sumusuporta lang.
1: Mm-hmm. Okay. Ayan, napapag-usapan natin yung disaster response, disaster preparedness sa Philippine Coast Guard. Idudugtong ko rito, of course, kagaya ng in-emphasize nyo, yung mga tao palaging handa, mga tauhan ng Philippine Coast Guard palaging handa. Ngayon, sir, makikibalita ng kami sa aspeto ng modernization ng mga assets ng PCG. Kumusta po tayo sa kasalukuyan, sir?
0: Medyo malayo-layo na rin yung narating natin. Sa hands-on support ng ating Pangulo, tayo po ay makakadagdag ng humigit kumulang mga 60 na platforms, na barko, pa ibang sizes, in the next 5 years. Ang na-invest po ng ating Pangulo sa modernization ng Coast Guard so far, as we speak,
1: opo,
0: around 72 billion na po. It is a record level na investment sa Philippine Coast Guard. Kaya kami ay talagang nagpapasalamat sa ating Pangulo na binigyan niya po ng atensyon ang Philippine Coast Guard. So ano po yung epekto nito?
1: Mm-hmm.
0: Ang epekto nito ay mas lalo na pong mas malawak pa ang mararating ng Philippine Coast Guard, mas lalo pong mabilis yung aming pagresponde, lalo po tayong magkakaroon ng kakayahan na alagaan yung ating mga mamamayan kung saan man sila sa Pilipinas. Nang naaayon sa objective ng ating Pangulo na sa bagong Pilipinas na yung serbisyo ay dapat maibigay ng maayos at sa tamang panahon dapat mabilis.
1: Ayun. At siyempre, pag pinag-uusapan ang assets ng Philippine Coast Guard, hindi lamang ito puro mga sasakyang pandagat. We understand patuloy din ang pagdaragdag ng mga air assets ng ating PCG, sir.
0: Yes. Actually, mayroon na tayong mga na-receive na mga donations, even locally, may karagdagan tayong eroplano. At sa leadership po ng ating Pangulo, next year, may ma-receive din tayong tatlong King Air aircraft galing naman sa Amerika. At mayroon pang mga ibang air assets na itinulong din ng mga ibang ahensya sa Philippine Coast Guard.
1: Opo.
0: So, malayo-layo na rin, ngunit kulang pa rin. Pero Sir Alan,
1: yes, sir,
0: kahit yung land assets, again, sa tulong ng ating Pangulo at ni First Lady actually, dahil involved din si First Lady. Si First Lady po pala ay atin din pong Coast Guard Auxiliary.
1: Opo.
0: Tayo'y magdadagdag pa ng mga sasakyan, ng mga pick-up trucks. Kasi yun po yung nagagamit natin sa mga disaster response pag may baha. Yun po yung kinagkakargahan ng rubber boat, kadahilan ng rubber boat, nagdadala ng mga rescue personnel natin sa mga liblib na lugar. So, okay naman po Sir Alan yung modernization natin. Compared po dati, napakabilis po ngayon dahil po sa tulong ng ating Pangulo at ng Kongreso.
1: Ayun. Okay. Nako, Admiral Gavanser, baka in closing, baka meron doon kayong mensahe, please, sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Updates o mensahe mula sa ating Philippine Coast Guard. Sir, please.
0: Yes. Sa ating pong pag-obserba ng kahandaan sa disaster response, lagi po natin sanang isipin na ang kapakanan ng bawat isa ang dapat nating tutukan higit sa lahat. So, lagi po tayong maging handa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon po tayong gobyerno na talagang nagmamalasakit sa Pilipino. At tayo po ay makakaasa na ang mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Philippine Coast Guard, ay patuloy na magsusumikap, na mas lalo pa naming mapaganda, mapaigting ang aming kakayahan na mapagservisyuhan ang bayan. Sir Alan, ako rin po ay gusto ko lang paalala din sa lahat na yung sa ingay ngayon na ating mga na ating naririnig, huwag sana nating kalimutan na mayroon tayong West Philippine Sea na dapat nating pangalagaan, at dapat sana ang Pilipino ay lalo pang magkaisa upang mas lalo nating maproteksyonan ang ating teritoryo, ang ating soberenya. Hindi lang para sa ating henerasyon ngayon, sabi nga ng ating Pangulo, para sa linlahing Pilipino. Sir Alan, maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
0: Thank you very much. Thank you po.
1: Yes, sir. Admiral Ronnie Hill Gavan, ang commandant ng Philippine Coast Guard.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapakinggan at napapanood din sa mga live streaming sa social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Alas 7:30 na ng umaga, sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito, ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 34 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Nuclear Research Institute, PNRI. Makakausap natin ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Valerie Ann Samson. Director Samson, magandang umaga po, ma'am.
8: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas at tagapanood din po.
1: Yes,
8: magandang umaga.
1: Good morning, ma'am. Naku, thank you for joining us. Alam namin, kayo'y nasa ibang bansa ngayon at dumadalo ng isang napakahalagang konferensya. Pero we appreciate very much na you can take time to be with us this morning, ma'am.
8: Yes po, at your service, sir.
1: Okay. Well, makikibalita lang kami. Of course, ito yung pag-explore ng nuclear energy cooperation, halimbawa with Singapore, no? Ito'y may kaugnayan dito sa naging pagbisita ng Pangulo sa Singapore. Ang isa sa mga nakikitang kooperasyon dyan ay sa sektor ng nuclear energy. Director, ma'am.
8: Yes po, kami po ay nagagalak na bumisita sa Singapore ang ating Pangulo at nakapunta siya doon sa isang institute na kahalintulad ng PNRI. So yung binisita ni President BBM ay ang PNRI ng Singapore. And indeed, the Singapore and the Philippines will be undergoing a cooperate energy, not only in energy but in the sphere of nuclear science and technology. Magkakaroon po kami ng memorandum of understanding between SNSRI at saka ang PNRI para palawigin ang shared experiences, shared R&D, and shared best practices between the two institutes. As you know, the Philippines is actually way advanced in its nuclear power program, kaya ang Singapore tinitingnan niya rin na baka magkaroon rin sila ng isang nuclear power program at gusto nilang matuto sa Pilipinas kung ano yung kung paano ginawa ng Pilipinas yung kanyang nuclear power program at paano rin dinidevelop ngayon ng Pilipinas ang kanyang research and development at saka yung kanyang workforce. Gusto rin makita yon ng Singapore, kaya magkakaroon po tayo ng cooperation agreement with them.
1: Okay. So, ang tutok ng pag-aaral at pagtutulungan ay ang paggamit ng nuclear energy bilang source of power. Ma'am, ano ho?
8: Not only, so isa yon, sir, isa yon na tutok ng kooperasyon. We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
1: Ayun.
8: So, holistic to. Holistic. Mm-hmm.
1: Talagang napapanahon, Dr. Samson, ma'am, ang higit na paglinang dito sa nuclear energy, you know, dahil halimbawa isa sa mga matinding pangangailangan ngayon ay power. Yung fossil based fuel na galing sa ibang bansa, mababawasan na ng gusto, ika nga, ang dependence ng Pilipinas kung talagang magmamaterialize na itong ganitong mga projects, Dr. Samson, ma'am.
8: Opo, totoo po yan. Kaya nga po nagkakaroon ngayon ang buong mundo ng tinatawag namin na nuclear renaissance dahil nga sa mga nangyaring mga geopolitical crisis which impacted yung ating mga pinagkukuhanan ng power sources like oil and gas and even coal for a time during COVID. Medyo nagkakaroon tayo ng problema sa pag-import ng coal. And because of this, power sources that are dependent on the geopolitical areas where we get them.
1: Yes.
8: Naisip ng buong mundo, na especially ng mga OECD countries, na I think it's time that we look back at nuclear. Because nuclear, yung mga countries na nag-i-import ng uranium fuel ay actually mga friendly countries, masasabi natin. Mga friendly countries, countries like Australia, Canada, these are the, and a little also in North Asia. So these countries are friendly countries. And so yun kaya na isipan ng buong mundo na let's go back to nuclear as a base load source of power. Kasi yun naman ang ina-address ng nuclear, sir, yung mga base load type of power. Base load meaning 24/7 na available yung ganong klaseng enerhiya. So siya lang talaga yung pantapat sa mga base load sources of power na nagkakaroon ngayon ng krisis.
1: Opo. Doon sa nabanggit nyo kanina, it's time that we revisit nuclear energy, you know? Kasi Dr. Samson, hindi natin maialis na pag napapag-usapan yung nuclear energy, nuclear power plants, you know? Nandun kaagad yung pangamba ng ilan na, teka muna, usaping nuclear yan. But of course, ang mga ito, ika nga, ay sumailalim na sa masusing mga pag-aaral, Dr. Samson, ma'am, di po ba?
8: Opo. Ang gusto ko lang talagang iparating sa ating mga tagapakinig ay ang nuclear power nuclear power development ay isang global community.
1: Mm-hmm.
8: Kahit po meron kang pantayo ng nuclear power bukas, ay hindi ka po makakapagpapatayo bukas. Kahit you have all the money in the world as a country, if you have not undergone close scrutiny and have undergone the milestone approach as recommended by the Global Nuclear Watchdog, which is the International Atomic Energy Agency, ay hindi ka po pwedeng makapagpatayo ng nuclear power plant sa iyong bansa. So lahat, and aside from that, may mga requirements po itong IAEA bago makapagpatayo ng isang nuclear power plant ng isang bansa. Meron tayong sinasabing 19 infrastructure issues na kailangan mapatunayan ng isang bansa. 19 na kailangan mapatunayan ng isang bansa na kaya niyong magpatayo ng nuclear power plant. The thing is, kapag kasi may nangyaring aksidente o kaya pag may nangyaring emergency, ang buong mundo po ay kailangan tumulong sa bansang yon. Kaya it is a global community that you need to make sure to the global community na kaya niyong na-address nyo lahat ng 19 infrastructure issues, then the IAEA will already recommend na, okay, pwede na kayong mag-undergo nitong, kasi may tatlong phases po, may tatlong milestone na kailangang ma-address, steps na kailangang mapuntahan ng isang bansa. So, these steps, parang okay, pwede na kayo sa phase 2, okay, pwede na kayo sa phase 3. Tayo ngayon sa Philippines, we are already in phase 2 of the nuclear power program as indicated in the IAEA milestone approach. At ang milestone 2 po natin kapag while we are in phase 2 is ready to bid. Ready to construct a nuclear power plant. So yun yung phase 2 po natin. So while in phase 2 we are all building up our infrastructure issues towards that ready to construct a nuclear power plant. So again, a nuclear power program is validated, it's watched by all over the world, and hindi nga rin, kahit may pambili ka, kung hindi ka rin member ng mga international conventions, and these international conventions have reviews and a review process for each country, so hindi ka rin pagbibentahan ng isang nuclear power plant kung hindi ka member ng mga international conventions, kung wala kang hindi ka member ng mga liability conventions, kasi ang syempre may liability if there is an accident, magiging liable ang operator, and then saan kukunin ang operator yung kanyang insurance, saan ang pagbabayad. So ito yung mga safeguards, shall we say, these are the safeguards na ginagawa ng mundo bago makapagpatayo ng isang nuclear power program. And of course there are strict regulations that are recommended as well by the IAEA. Apo. Which normally we adapt also here in the Philippines. So lahat po yon, safety, security, and safeguards that are all under the auspices of the International Atomic Energy Agency. Mm-hmm. Ayun po. So it's a global effort to be able to build our first nuclear power plant here in the Philippines.
1: Apo. At saka yung nireiterate mo, Dr. Samson, ma'am, na mayroong mga minimum requirements ang International Atomic Agency bago kailangan ma-satisfy muna itong mga requirements na ito, ma'am, di ba?
8: Opo, kailangan pong ma-satisfy. Kung hindi po kayo i-recommend that you will have to that you are already ready for that particular milestone. So at pumupunta po sila dito para mag-review. So meron pong international review mission ang IAEA to assess a country at each phase.
1: Ayan, okay. Ayan. Yes sir. Nako, Dr. Valerie Ann Samson, ma'am, salamat ng marami ha sa mga impormasyon na ito mula sa ating DOST Philippine Nuclear Research Institute, ma'am. Director, salamat po.
8: Maraming salamat po, at hopefully ang ating publiko ay hindi po maging negative, kundi maging bukas ang isip sa nuclear. Dahil ang nuclear ay isang global community, it is all a science-based approach in making that nuclear power plant dream of the Philippines come true. Ayan po. Maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, ma'am. Good morning po. Si Director Valerie Ann Samson ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 45 minutes na makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
9: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
10: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
11: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
10: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
12: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
10: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
9: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
10: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka, hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
9: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: At ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration. Ating makakausap, mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Attorney Alicia Haji Hassan. Attorney Hassan, magandang umaga po, ma'am.
13: Hello po, magandang umaga sa lahat.
1: Yes, ma'am. Nako, kami ho'y hingi lamang ng update from the Bureau of Immigration. Kaugnay pa rin ang isa sa mga binabantayan ng Immigration Bureau, of course, yung mga biyahero, lalo na yung mga papasok dito sa ating bansa. Dahil meron nga hong pneumonic plague dyan sa Russia, ma'am, attorney.
13: Tama po, ano? Of course, bilang bahagi po ng paghahanda natin dahil dito sa balita na ito, mahalaga po na natitiyak at na ipapatupad po natin yung mga umiiral na health protocols. Bagaman, in-assure naman po tayo ng Department of Health na wala pa pong dapat ikabahala, patuloy naman po nating ipinapatupad yung mga current protocols in place. So, sa bahagi naman po ng Bureau of Immigration, dahil tayo naman po yung Border Control Agency, no? So, ang ating payo lamang po sa ating mga kababayan para po matiyak yung kaligtasan ng bawat isa sa arrivals at departures, sa bahagi ng Bureau of Immigration, patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Yes. Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
1: Mm-hmm. Okay, Attorney Hassan, on another matter, syempre ito nangangalahati ng Oktubre. At syempre, alam naman natin na ang mga Pilipino pagka magpapasko ay talagang dumadagsa pabalik dito sa atin sa Pilipinas. Ano? Kumusta ika nga ang mga preparasyon ng ating Bureau of Immigration dito sa anticipated na pagdagsa muli ng mga pasahero sa ating mga international airports, Attorney Ma'am?
13: Opo. Of course, bahagi po ng mga hakbang natin. We are still currently deploying po on a 100% scale yung ating pong mga e-gates sa ating pong international ports of entry and exit para opo po, syempre, sa mas efficienteng pagpaproseso ng mga pasahero natin at saka hassle-free at mabilis po na pagdaloy ng trapiko ng ating traveling public po sa ating international airports. Of course, lagi po natin pinapaalalahanan yung ating pong mga biyahero pareho po sa mga kapwa Pilipino at saka opo po sa mga foreign nationals, yun pong timely, maayos, and truthful declaration po doon, yes, sa ating e-travel registration.
1: Mm-hmm.
13: Para po mabilis at agaran po yung pagpaproseso sa kanila. Kabahagi po din kasi nito sa ating e-travel registration, yung pong maikonnect ko lang din po yung tungkol sa ating mga health monitoring protocols. So, kailangan po natin yan para in case po na may kailangang isuriin or i-assess po na travelers, tama po yung impormasyon na makakalap natin para sa mas maayos at mas maliwanag po na pagsusuri kung sakasakali man po.
1: Ayun. Okay. And you mentioned the e-gates. You understand na patuloy na nadadagdagan na Attorney Hassan, ma'am, ang mga e-gates natin, lalo tigit dito sa mga airports natin sa Maynila.
13: Opo. As a matter of fact po, yan po yung priority deployment natin. Sa ngayon, ang ating NAIA terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Yan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airports, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan din sa Visayas, Mindanao. Because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Hassan, ma'am, salamat ng marami sa mga update na ito mula sa inyo diyan po sa ating Bureau of Immigration, ma'am.
13: Maraming salamat po, sir. So, ulitin po.
1: Thank you. Thank you. Good morning, mga kaibigan. Attorney Andisha Hassan, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Umahabol ang balita mula po dyan sa Campo Crame. Yung pong mga nakitang pampasabog malapit sa Campo Crame, sinasailalim na sa malalimang investigasyon. Detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
14: Masala ni pinagutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Dartates Jr. malalimang investigasyon ng ilsa kung saan at kanino lang galing ang mga nadiskubring bag na naglalaman ng mga bala at pampasabog sa San Juan City kahapon. Ayon kay Dartates, sa katanggap ng ulat ng San Juan City Police Office, ang gilsa na naturang bag na nagtagpuan sa barangay West Crame sa naturang lusod malapit lamang sa PNP headquarters sa Campo Crame. Agad na nagpadala ng Explosive Ordnance Disposal Team at Special Weapons and Tactics o SWAT ang San Juan Police para suriin ang mga natagpuang baga at pampasabog. Bukod dito, Sinabi ni Martatis na nagsasagawa na rin ng backtracking ang pulisya sa CCTV kung saan nagtagpuan ang naturambag. Patuloy naman hinihingkayat at pinipitip ang publiko na maging mapagmatsyak at huwag mag-atubiling iulat sa kanila ang mga kahinahina ng bagay na makikita sa kanilang komunidad. Umapila rin ang PNP chief na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon hinggil sa usapin upang hindi magdugot pa ng takot at pangamba. Para sa Mga Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J-Mark Dagala. Public service announcement muna, magkakaroon po ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79 sa Tanay Rizal. So iniimbitan po mga miyembro sa November 7, 2026. Araw po yan ang Sabado. Ito'y pangungunahan ng Batch 79 ng Rizal High School, Pasig City. Ito para sa dagdag na mga impormasyon. Ito ang mga pwede niyong kontakin. Si Larry Vidal, Batch President. Ang kanilang Batch Vice President, Rose Ann Florentine. At ang kanilang Batch Secretary, Noel Junijo. At si Lisa Cruz. Oh, ano to? Pa-shout out sa Team BORED. Ha? Mula kay Miss Connie Rebadavia. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jomari Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.